0: operasyon ng pulisya at Perea upang matukoy ang mga nasa likod nito. Para sa Bangko Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas.
1: At yan na ang mga balita sa mga oras na ito. Para sa Radyo Pilipinas, ito si Tommy Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
5: Ang ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisan ang serbisyo, siguraduhing may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
4: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card. Pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.
9: Salamat.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
2: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
8: Check your time, it's 8:04. Muli, maganda umaga po sa inyo lahat. Welcome sa ikalawang oras po ng Celebrating Life. At ngayon po, again, thank you so much ating guest kanina, si Associate Pastor Ora Dakis. Ngayon po, ipapasok na tayo sa ating Reflection segment.
12: Today's reflection.
13: Reflections.
12: Giving discussion and insight of the day. Digging deeper on related experiences to serve as guide as we go through life.
13: Reflections.
12: Here on Celebrating Life.
8: Okay, excited tayo this morning kasi kaharap ko ay mga kabataan. Alam niyo, pagkausap ko kabataan, para nagiging kabataan na rin ako, no? Kahit 64 years old na ako. Anyway, so ngayon po ay katulad na naging topic natin kanina, God wants your body. Yan. So ngayon, dahil reflection segment, papasok tayo dun sa practical side, life application. At ang dalawang kasama natin ngayon ay mga young professionals. Sila po ay, of course, college graduate, mga nagtatrabaho na. Sila po ay walang iba kundi bubuin ko ang pangalan. Ngayon lang kasi mahirap magbuo ng pangalan eh, no? Ang guest natin ay sina Jerickson Philip Ramos Makatiag and si MJ Corpus. Yan. Unahin muna natin kahit sino sa kanila. Si ano muna, MJ. MJ, good morning!
9: Good morning, Ma'am Cecil. Good morning, mga kababayan. At kumusta po kayong lahat? Ako po si MJ Corpus. At kasama niyo po kami ngayon sa araw na ito para magtalakayan at patungkol sa celebrating life.
8: Of course. Ang topic natin, God wants yes. your body, MJ. Okay, ngayon naman po ay si Jerickson Philip Ramos Makatiag. Hi, Je! Good morning!
13: Good morning, Ma'am Cecil, at sa ating mga tagapakinig po sa online. Ako po si Jerickson Makatiag. Graduate po ako with a degree of Bachelor of Arts in Communication. And tatalakayin po natin about sa God wants our body. So ito po, mapapakinggan po natin kung ano po yung magiging reflection yes. or mga aral po natin na mapupulot po ngayon. So please tune us here and watch us.
8: Parang gusto niya mag-anchor, no? Di joke lang, joke lang. Okay, let us know more about our guests for today. Bakit sila yung guest ko, di ba? Abay, kahit naman po sino pwede mag-guest dito. Yeah. Okay, so unahin muna natin. Ano ba ang inyong pinagtapos sa college? Unahin muna natin this time si Je. Je.
13: Ayun nga, gaya po ng sinabi ko kanina, isa po akong degree holder, which is Bachelor of Arts in Communication.
8: School mo.
13: From Urdaneta City University.
8: Yes.
13: Urdaneta, Pangasinan. Urdaneta City, Pangasinan po.
8: Mga taga-Pangasinan dyan, hello.
13: Hello po sa mga taga-Pangasinan. And Ma'am Cecil, isa din po akong Kristiyano. Road to 9 years na po akong Kristiyan. From...
8: Mamaya pa tayo pupunta dyan, mamaya
13: okay.
8: pa.
13: Ayun. Currently pala, nagtatrabaho na din.
8: Yun, nagtatrabaho. So meaning, after graduation sa college, mga kaibigan sila ay nakapagtrabaho. MJ, let us.
9: Yes, hello
8: ito,
9: po.
8: Ito, kasamahan ko to eh.
9: Yes, so hello po everyone. Ako po si MJ Corpus, nagtapos din po ng Bachelor of Arts in Communication, same university po. Kay Jerickson Makatiag sa Urdaneta City University. At kung di nyo po tatanungin, kaklase ko po siya simula first year hanggang sa pagtatapos po natin.
8: Talaga?
9: Yes.
8: So friends pala kayo.
9: Friends po kami,
8: friends
9: ma'am.
8: Talaga
13: siya yung
8: yan.
13: Christian friends. Friends ko. Yan, ng college.
8: Pareho yung Christian.
13: Yes!
8: Yes, Christian friends. Kaya mabuti naman. O ngayon pupunta na tayo sa ano sa journey ninyo as a Christian. How God touch your life, paano dumating si God sa buhay ninyo? As in, nagkaroon kayo ng personal relationship sa Kanya. Unahin muna natin si MJ naman ngayon. MJ.
9: Yes po. Ma'am Cecil.
8: Briefly para yeah. makakuha. Matapos.
9: Si God, tinatch na yung buhay ko nung mga panahong may mga pinagdadaanan akong pagsubok. Ito yung mga sa family, sa academics, alam mo, Ma'am Cecil, na sobrang nalulunod po ako that time sa mga problems. And until such time, narinig ko
8: yung... Ilan taong ka nun?
9: I was high school that time, Ma'am.
8: High school,
9: yes.
8: Alright.
9: Kaya nung time na sinama po ako sa church, doon po naliwanagan yung mga bagay-bagay sa akin na kailangan nating idalhin yung mga cross natin sa buhay.
8: Iyon. So, since then, wala na lingunan.
9: Wala na pong lingunan, Ma'am.
8: Talagang nagkaroon ka na ng personal relationship
9: yes,
8: kay God. Okay.
13: Ako naman, Ma'am Cecil, personal encounter ko talaga kay Lord. In-invite kasi ako nung pamangkin ko, yung anak ni ate ko.
8: Mm-hmm.
13: Wherein, sabi niya, Tito, try mo mag-church dito. So, ako naman, trinay ko. Alam mo yung feeling, Ma'am Cecil, na umiiyak sila, nagpapalakpak sila.
8: Ganun
13: like, sobrang mga baliw naman to. Yun yung mga pumapasok sa isipan ko. It was actually nung junior high school ako. And then...
8: Parehong high school pala kayo.
13: Yes, correct, Ma'am all right, Cecil. All right. Ngayon, nitry ko siya. So, sabi ko, wala namang mawawala kung itry ko. Ngayon, meron palang church sa mismong barangay namin na nag-i-establish siya sila. So, ngayon, in-invite din ako ng pinsan ko, si Cherry May. Ngayon, so, since mas malapit sa area po namin, pumunta ako one time. Ngayon, Ma'am Cecil, alam mo yung feeling na yung umiiyak ka na lang na hindi mo maintindihan.
8: Basta na lang.
13: Totoo. Yung parang presensya ng Diyos is talagang niyayakap ka niya. And at the same time, talagang nafe-feel mo yung spirit that is actually moving around you. Yes. So, yun yung naging, may isang encounter ko pa nga, Ma'am Cecil, na parang hindi ako nakatapak talaga dito sa floor. Oh. I was in the deep of worshiping the Lord. I was crying na hindi ko maintindihan yung feeling ko noon that time. So, simula noon, nagpatuloy na ako na nag- yung Christian journey ko sa Lord.
8: Yes, that's wow. Amen to that. Ikaw rin, may ganun ka rin na naramdaman na engulfing of the Holy Spirit, MJ?
9: Yes naman, Miss Cecil. Meron akong ganung pangyayari sa buhay ko noong mga panahong nalulunod ako sa mga problem ko. Especially kapag nakikinig ako ng worship song.
8: Yung?
9: Grabe yung pagyakap ng bawat litanya sa akin na kahit hindi man ako naririnig ng tao, alam ko na sa puso't isip ko, naririnig ako ng Diyos sa pamamaraan ng Hillsong and worship.
8: Parang gano'n naman talaga si God, ano? Pag tayo nagsasalita at kinakausap siya, bagamat wala talagang sound, but we can hear Him, yeah, right?
13: Correct.
8: In our hearts,
13: yung
8: diba?
13: Spirit ni
8: yung
13: Lord.
8: Yung spirit ni Lord talaga. Ang ganda naman, ano? So, meaning, matagal na kayong Kristiyano, high school pa.
13: Yes,
8: high school
13: correct.
8: Pa, okay. Ngayon, ang ganda ng topic, no? Kung napakinggan nyo yung first hour, kanina kasama ko na kayo dito, no? God wants your body. Gaano kahalaga sa inyong dalawa ang pangangalaga sa inyong katawan? Since kabataan pa, di ba, karamihan kabataan, okay lang po yan. Okay lang kasi bata pa naman ako. Anong insight nyo rito when it comes to taking good care of your bodies? This time, Jet.
13: So, napaka-importante talaga, Ma'am Cecil.
8: Lalo na, nagtatrabaho na kayo pareho.
13: Tama. Napaka-importante na alagaan din natin yung katawan natin. Kasi sabi niya nga sa 1 Corinthians 3:16 na we are the temple of the Holy Spirit. Mm-hmm. So, meaning to say na huwag natin iabuso yung sarili natin. Kasi, may mga point na dumadaan tayo sa mga problema na hindi natin alam kung ano yung magiging solusyon. So, napaka-importante talaga na we are anchored in Christ.
8: Amen.
13: So, let us live righteously and at the same time, huwag natin kalimutan na mag-pray, mag-worship kay Lord, and at the same time, ang pinaka-importante talaga is to read His Word. Kasi yun yung magiging drive natin eh, patungo sa...
8: Gabay.
13: Yun nga, tama. Yung gabay natin sa pangangalaga din ng katawan natin.
8: Amen. MJ.
9: Yes, Miss Cecil. Kapag sinabi natin on how we take care of ourselves, hindi lang siya patungkol sa physical aspect. Ito ay tungkol din sa spiritual aspect na kung saan ninourish natin yung spiritual side po natin. Dahil dito, nire-respect po natin yung presence ni Jesus Christ sa ating katawan. Dahil nga sa nabanggit ni Jerickson na sa 1 Corinthians, no?
8: 3:16.
9: Na this is our God. Itong body natin is the temple of our Lord Jesus Christ.
8: Yes.
9: Kaya sa paraan po na ito, para sa akin, lalong-lalat nag-work ako, prone po tayo sa stress, prone po tayo sa mga emotional spike, ganyan. So, sa paraan po ng pag-aalaga ng ating sarili, especially sa akin, inaalis ko, hindi ko siya pinupulyot ng mga negativity, especially kapag sa galit, sa inis, as in, inaalis ko talaga siya. And sa stress, kasi alam po natin na kapag sinabi nating stress, ito yung maaaring magdulot sa atin ng maaring depression, maaring
8: anxiety.
9: Correct. Kaya as much as possible, tama, mag-reflect sa Word of God.
8: Tama.
9: And of course, mag-pray lagi kay Jesus Christ.
8: Yun, that is only the way. Ngayon ito, kailangan ingatan katawan, kailangan, okay, life application tayo, paano ninyo iniingatan ang inyong sarili o katawan? Yan. Ano tayo? Practical. Oh, magsabi na tayo ng mga sample na ginagawa ninyo. Jet.
13: So, sa pagiging practical naman natin, of course,
8: hindi ka uminom?
13: Hindi ako umiinom, hindi ako naninigari. Wala akong bisyo.
8: Okay, good.
13: Kasi like,
8: wala lang bisyo mo?
13: ambisyo ko talaga is parang ang cycle lang talaga ng buhay ko during my junior high school and up until now. Trabaho, after ng trabaho, pag Saturday, magre-reflect, magja-jogging, parang breather ko siya. And then Sunday, syempre hindi ko kakalimutan na si Lord. Mm-hmm. Yung Sunday service, ayun, magpapagamit tayo sa Lord. Parang yun na lang yung nagiging routine ko sa buhay ko.
8: Eh, anong good time mo para sa'yo? Outside, ano yung mga ginagawa mo to, you know, kabataan ka pa rin.
13: Of course, yung sama, ano ko naman, sa may... pag may mga free time naman ako, nakikipag-ban naman ako sa mga colleagues ko or yung mga, like si MJ, lagi ko siyang kasama.
8: Lagi kayong gumagalang dalawa.
13: Yes, totoo. Like, ano nga yung nangyayari sa amin, ma'am, is kapag stress yung bawat isa namin, we have this chit-chat na labas naman tayo.
8: Chit-chat.
13: Parang i-connect namin yung life namin sa nature.
8: Yes.
13: Ganun. Maglalakad-lakad.
8: Nakaka-relax, no?
13: Yes. May one time pa nga, ma'am Cecil, galing kami ng museum. Sabi ko, after ng fellowship namin nun, siguro mas, para mas lalong makabuluhan yung yung napakinggan natin kanina, why not mag-prayer walk tayo?
8: Yun.
13: So, we did prayer walk until nag-separate kami ni MJ, talagang nag-pray kami together.
8: Amen. Ikaw naman, MJ, how do you take good care of your body?
9: Yes, Miss Cecil, in practical way sa aking katawan, of course, kumakain po ako ng mas masustansya sa ngayon kasi habang tumatanda po tayo, syempre, alam mo na, madami tayong nararamdaman. Kaya naman, para sa akin, Miss Cecil, kumakain po ako ng mas masustansya pa kaysa dati, na nag-chichiria ako dati. At saka, of course, sa physical aspect, may proper grooming, nag-i-skincare. Of course, kung tatanungin mo ako kung ano ang aking bisyo, hindi po, wala po akong bisyo pagdating sa mga bad habits, pero sa good habits, like, overspending po sa pag-skincare.
8: Wow! sunblock, importante. Yun. So, kanya-kanya nga paraanan tayo, no? And let's take good care. Kasi ito, bigay, temple of the Holy Spirit, temple of God, di ba? Ito na, no? This morning, pinag-usapan natin yung Romans 12:1, di ba? We should present our bodies as a living sacrifice. Ano yung personal insight, understanding nyo rito? MJ, ikaw muna.
9: Yes po. We should present ourselves as a living sacrifice. So, in general context, ma'am, sa akin kasi, hindi lang siya, yung pananampalataya natin, hindi lang siya tungkol sa pag-worship every Sunday, pagkanta sa church. Ito ay tungkol din sa pag-honor sa presence ni Lord sa ating buhay. Ginagamit natin yung katawan natin in good way. Yung paraan na, okay, I use my hands to do a good work. I use my tongue to speak and encourage people. Yung mga bagay na tayo ay blessing sa iba.
8: Yeah.
9: Yun yung reflection ko po dun sa context na po yun.
8: Parang encouragement, yes. Iba motivate others, hindi tayo mang-aaway, hindi tayo magmumura, hindi tayo maninira sa social media,
9: yes.
8: Diba?
9: Yes po.
8: Okay, maganda yan. Gusto ko yan. Jet.
13: Ako naman, Ma'am Cecil, on my own sentiment.
8: Yeah.
13: So, it's about fully surrendering our life to the Lord in a way na ma-honor siya. And at the same time, we should live according to His will. Dahil sa panahon ngayon talaga, Ma'am Cecil, lalo na sa mga kabataan na katulad ko, sorry sa term, pero mapupusok kasi yung mga kabataan ngayon. Kumbaga tayo yung tinatarget. Or kami yung tina-target ngayon ng enemy.
8: Hindi mo talaga ako sinama.
13: Millennials.
8: Sinunagta niya MJ tayo. Sabi, ay, hindi kami. Sabi niya talaga. Anyway.
13: Madaling ma-swayed yung mga kabataang tulad ko sa mga temptation.
8: Yes.
13: And napakahirap talaga. Lalo na kapag Kristiyano ka. Parang hindi tayo... excuse sa mga temptation.
8: Hindi kayo ini-spare.
13: Tama.
8: Kumbaga,
13: prone tayo.
8: Yes.
13: Prone tayo ng temptation. Pero alam mo, Ma'am Cecil, it is a reminder for us, this verse, Romans 12 verse 1, na as long as we can, we should fully surrender our life to Jesus. Because only Jesus can lead us in a way and the truth and the life.
8: Wow.
13: Diba?
8: Ibang klase naman itong dalawa na doon. Talaga, nabe-bless ako. Ah. Okay. In your life now, no, Je at saka MJ, ano yung mga, sabihin na nating struggles or challenges nyo when it comes to obeying God and this aspect, no, our body, di ba, as a living sacrifice? meron ba kayong isang area ng buhay nyo na talagang napaka, talagang it takes a while, no, bago yung may mga bagay na madali lang sumunod, pero ano yung mga bagay na talagang kinakailangan nyo ng extra grace para talaga masunod nyo? Sino bang una sa inyo? Tinitingnan nyo ako pareho eh. O sige, ikaw muna.
13: So, wag na tayong magpatumpik-tumpik pa.
8: Yes.
13: And talagang ito yung struggle ko, which is my personal identity.
8: Mm.
13: So, hindi ko naman ikakala na myself, part out talaga ako ng LGBT. Mm. So, actually, hindi ko naman...
8: Kailan mo na-realize na part ka ng...
13: When I was siguro mga senior high school, ganun.
8: Mm-hmm.
13: Parang nalilito ako. May confusion or bewilderment sa personal identity ko. Pero you know, Ma'am Cecil, ito yung lagi kong struggle kay Lord na, Lord, gusto kong, since nagagamit mo ako sa templo mo, nagagamit mo ako, nagagamit ako sa church, Lord, tulungan mo naman ako to seek you more and at the same time, to change me. Since sabi niya na, we are no longer live. Sa buhay natin.
8: You are now a new creation.
13: And we are the new creation. Yes. And the old is gone and the new has come.
8: Yes.
13: But, wag sana nating tignan yun. Wag nating gamitin yun to condemn us.
8: Mm-hmm.
13: But, it is a reminder for us na despite of our gender identity, let us continually to draw nigh to Jesus Christ. Because, you know, just like Jesus, nangyari sa Kanya, ang dami niyang temptation na pinagdaanan before.
8: Mm-hmm.
13: But, anong nangyari sa kanya? He stand firm and at the same time, he continually walk righteously. So, ngayon, Ma'am Cecil, ito talaga yung prayer ko kay Lord na, Lord, iparamdam mo sa akin kung sino talaga ako. And at the same time, Lord, kayo po yung bahalang baguhin ako.
8: Amen.
13: Kasi we cannot change ourselves. Eh.
8: Yes.
13: Only the Lord can change us.
8: Wala tayong kakayanan.
13: Sabi nga niya sa John, nasa dyan siya.
8: Nasa dyan siya, okay.
13: Yes. Apart from Him, we can do nothing.
8: Yes.
13: So, tayong mag-rely or mag-depend sa sarili nating strength.
8: So, you stay connected with God.
13: Yeah. Okay.
8: Yes.
13: Kasi, Ma'am Cecil, if we disconnect ourselves to the main source of everything, ibig sabihin, talunan tayo.
8: Talunan tayo.
13: So, this is actually a power. Yung mind kasi natin eh, yung, kumbaga, diba si Satan, mapanlin lang siya. So, lagi niyang kinikintal sa isipan natin, oh, ganito ka. Pero anong sabi ni Lord? You are new creation.
8: Yes.
13: The old is gone and the new has come.
8: Amen.
13: So, dapat, natutunan ko din, Ma'am Cecil, as I grow up sa pagiging Kristiyano ko na wala talagang perfecto sa buong mundo.
8: Amen.
13: Pero what really...
8: But we have a perfect God.
13: Yeah, we have a perfect God. And this is what really matters sa atin, Ma'am Cecil, na yung grace ni Lord.
8: Amen.
13: It is actually sufficient siya.
8: Yes.
13: So, yun.
8: Sukdulang biyaya.
13: Tama. Sukdulang biyaya ng Panginoon.
8: Pakinggan naman natin si MJ.
9: Yes,
8: MJ, same question.
9: Yes, yeah. In a brief term, sa akin po, Ms. Cecil, napakalaking challenge po sa akin, especially sa aking identity din, na hindi ko naman ikakaila na part ako din ng LGBTQIA+ community at isa din po akong follower ni Jesus Christ. So, kadalasan
8: yun, diba?
9: Sa ating community, ginagamit nila yung word of God na pang-atake sa identity ng mga kapwa namin, sa kasama namin sa community. And doon nagkakaroon yung question, like, may guilt, may shame, and fear of rejection. Guilt na, hala, mali ba itong ginagawa ko? Mali ba ako? Shame.
8: Nagkamali ba ang Diyos sa akin?
9: Oo, nagkamali ba ang Diyos sa akin? Shame. Tama pa ba yung ginagawa ko? Sumusunod naman ako kay Jesus Christ. Bakit ganito? And dito, papasok yung integridad sa paggamit ng Word of God. Marami kasi sa mga karamihan ay ginagamit nila yon para atakihin yung identity ng isang tao without knowing the deeper context. So, sa akin naman, ma'am, hindi naman siya problema sa church namin. Kasi sa church namin, napaka-inclusive po nila. And I believe sa aking sarili po na sumusunod po ako kay Jesus Christ kahit na sa tingin ng iba ay ganito ako. Alam kong walang mali sa akin. So, I serve God without seeing the judgment of people.
8: So, we are now God-pleaser and not people-pleaser.
9: Yes.
13: Right? Amen.
8: Yun. Amen to that. Was there a time in your lives, no, Jay and MJ, na parang, Lord, ba't ako ganito? Parang eto ako, pero iba yung nararamdaman ko, iba yung gusto ko, no? May question, hindi sinisi, I don't like the word blame, no? Mm-hmm. But was there a time in your life na nag-question kayo kay God?
13: Ako, Ma'am Cecil, hindi ko question si Lord.
8: Mm-hmm.
13: Kasi He created us an extraordinary.
8: Yes.
13: Not an ordinary. Yeah,
8: yes.
13: We are the image of God,
8: yes.
13: Sabi niya sa Genesis.
8: Yes.
13: And with that, Ma'am Cecil, wala naman tayong karapatan i-question si Lord eh. Kasi He made us prayerfully and wonderfully made.
8: Yes.
13: Diba? Sabi niya sa Psalms, Ma'am Cecil.
8: Awit.
13: So, with that, Ma'am Cecil, as time goes by, parang ini-embrace ko yung binigay sa akin ni Lord. Na heto ako. I don't care sa mga sinasabi ng tao. As long as nasa right track tayo, nasa right direction tayo with Jesus Christ,
8: mm-hmm.
13: and by the guidance of the Holy Spirit, we can surely transform us as righteous and wonderful creator of Jesus Christ.
8: Yes. And of course, all of us are work in progress.
13: Tama.
8: Yes. Nagkakamali pa rin po. Hindi namin kineclaim dito na we are righteous. We are work in progress. But one thing is sure, we are a follower of Jesus.
13: May addition ako, Ma'am Cecil.
8: Sige, bago ako pumunta kay ano.
13: Diba, MJ? We are so much blessed kasi kung sa ordinary people sasabihin nila, ganito ako eh.
8: Mm.
13: Sa atin kasi, meron tayong humility. Mm. Nalalapit pa rin tayo kay Lord na ina-acknowledge natin na, Lord, sorry, nagkamali po ako.
8: Mm.
13: We are not disconnect ourselves to the main source of everything, but we continually go closer to the Lord and continually pa rin tayo to go into the heart of worship.
8: Yes,
13: diba?
8: Yun tapos tuloy-tuloy lang.
13: Tama.
8: At saka hindi tayo bibitaw.
13: Tama.
8: Hindi tayo bibitaw. MJ.
13: Kasi kung bibitaw ka, talo ka.
8: Talo ka. At saka maliligaw ka lalo. Tama. Diba?
14: Tama, yes. Miss Cecil. Yes. Sa akin naman po, never ko pong question si Lord pagdating po sa identity ko. Kasi tama nga yung sinabi ni Jerickson na ginawa tayong ganito. Actually sa akin, hindi naman siya learn. Yung paging ganito, hindi siya learn. Hindi siya tinuro. It's innate. Kumbaga, umusbong siya na ganito. Pero one thing na masusure ko is that hindi ko ni-question yung faith ko kay Lord.
8: Yun.
14: Patuloy pa rin siya.
8: Firm ka doon.
14: Yeah,
8: firm ka sa faith mo.
14: Yeah. Okay. At sabi nga natin kanina, we're not perfect.
8: Mm.
14: Hindi natin
8: nobody's perfect.
14: I-change na,
8: yes.
14: Na okay, straight na ako bukas. Kasi follower ako ni Jesus Christ. No. I am working in progress din ako sa paraan ng sinusunod ko yung mga nais niyang mangyari sa buhay natin.
8: Yes.
14: Na as much as possible, umiwas sa paggawa ng masama, sa paraan ng, alam mo na yun, ma'am, like yung maaaring makasira or makadeteriorate sa temple ng Holy Spirit sa ating body.
8: Yun ang importante naman, aware
14: opo,
8: tayo.
14: Aware na aware po ako doon.
8: Uh-oh.
14: Although, ganito po ako, yeah, hindi ko po question si Lord, pero yung sa faith ko sa Kanya, no, hindi
8: yes.
14: ko po kini-question din.
8: Ang mahalaga sa dalawa mga kaibigan na guest ko, si Jay at si MJ, they continually seek God, no? At kung ano man sila ngayon, tinatanggap nila yon, in-embrace nila, but at the same time, nakatingin pa rin, they keep their focus to God at yung mga salita ng Panginoon, naka-anchor sila doon. Yun naman talaga importante. Nobody's
13: Amen.
8: Perfect, only yeah. God is perfect.
13: Tama.
8: Okay, it's now 8:29 in the morning. Babalik tayo. We will take a break and then patuloy po tayo dito sa Celebrating Life.
15: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life. On Sports Radio 918.
16: Radyo Pilipinas is on Viber.
17: Viber.
16: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
17: Receive credible news and information.
16: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
17: Stay on track with
16: Radyo Pilipinas on Viber.
17: Viber.
16: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili,
18: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
22: This is a public service announcement.
23: Public service announcement
22: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
24: Maging fuel efficient sa wastong pressure ng gulong at pag-set ng thermostat ng aircon sa katamtaman o hindi bababa sa 22 degrees Celsius. May savings ka na aabot sa 5%.
25: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
15: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life. On Sports Radio 918.
8: 8:32 in the morning. Muli, magandang umaga po sa inyo lahat, sa mga nakasubaybay sa atin sa Sports Radio 918. Of course, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, at sa mga kapatid nating himpilan sa buong Pilipinas, Radyo Pilipinas all over the Philippines. Magandang umaga po sa inyo lahat and thank you very much for being with us. Tuloy natin ang ating discussion with Jerickson Makatyag at si MJ Corpus. Pupunta na tayo sa iba nating mga mas maiinit na tanong. Yan. Ready na ba kayo ang dalawa? Ready na?
9: Handa na po.
8: Yan, okay. Siyempre, dahil nangyari na yung pag-amin ninyong dalawa, di ba, na kayo ay member, no, ng LGBTQ. Tama ba? LGBTQ plus. Yes. May plus plus pa yan, eh, no? Siyempre, nagkakaroon kayo ng attraction, no, sa same sex. Mm-hmm. How do you deal with that? MJ?
9: Yes, para sa akin, Miss Cecil, hindi naman siya yung as in bago na kapag sakaling na you are a follower of Jesus Christ na no, hindi to pwede. Kasi it's innate for us to feel love. It's innate for us to
8: be attracted.
9: Yes, to be attracted. Yeah, na-attract ako, Miss Cecil, and I admit that.
8: So how do you deal with that?
9: Sa pamamaraan po ng, kasi sabi po na we carry the love of God. So kung na-attract ako, of course may tinatawag tayo na getting to know. And kapag sa mga bagay na hindi na align sa nais mo, ay syempre ex na yun agad. So since kahit na,
8: so may limitation.
9: Yeah, with limitation. Hindi na pa siya yung all out talaga na mahal kita, mahal na kita, ganito ganyan. Hindi naman po siya ganun. So that's why we have the getting to know each other, to reflect.
8: So more on friendship.
9: Yes, parang ganun po siya, Miss Cecil.
8: Okay, so inamin na talagang nagkakaroon naman talaga. Totoo naman yun, no? Totoo lang naman tayo dito, nagkakaroon tayo ng attraction, katulad nyo. Pero yung sinasabi dito is that how you handle it, syempre hindi mo naman pipigilan yung damdamin mo. Kung you wanna know the person, you will get to know him, magkakaroon kayo ng friendship. Pero alam mo naman yung limitation, no? In all aspect naman sa buhay natin, may mga limitations. Ang mahalaga, we always ask God na makayanan natin at masunod yung mga limitations na yun at all times. medyo mahirap kasi yun eh, pag tungkol na sa puso. Anyway, puntahan natin si Jerickson. Jerickson, ikaw, na-attract ka ba sa opposite sex? Ay, sa opposite, sa same sex?
13: Ma'am Cecil, oo naman, yes. Na-attract. Pero, lagi't-lagi, hindi ko makakalimutan yung tinuro sa amin or diniscuss sa amin ng pastor namin sa District 8, si Pastor Genaro Dampayan. Sabi niya sa amin noon na binigyan tayo ng karapatan para pumili. The Lord gave us also freedom to choose what is right. But not all hindi lahat ng pagkakataon ay tama. So with that, Ma'am Cecil, how can I deal with sa same sex, ganun, is to set boundaries. May tinatawag kasi tayong proseso, gaya ng sinabi ni MJ kanina,
8: proseso.
13: Na may proseso. So, alam mo naman sa sarili mo na, oops, mag-set ka naman ng limitation. Na, alamin mo din sa sarili mo na, kapag gagawin ko ba tong bagay na to, mag-glorify ba si Lord?
8: Yun.
13: Or, kung gagawin ko ito,
8: so
13: bagay na to.
8: So, you take time to question that?
13: Yes, of course. Gagawin ko ba tong bagay na to? Para magkasala ko. Yun yung magiging question doon kasi, Ma'am Cecil. Pero, thank you, Lord. Kasi, nire-remind niya tayo. Just like, kung babasahin kasi natin yung kasunod ng konteksto sa Romans 12 verse 2, that do not conform to the pattern of this world. But by renewing our mind to do what is good, acceptable, and will of God. Sabi niya doon. Nire-remind tayo ni Paul na huwag tayong makiayon
8: sa standard
13: pattern
8: ng mundo.
13: Or standard ng mundo.
8: Tama.
13: Kasi we are now living in Christ Jesus. We are now living in the will of God.
8: Yun.
13: So, yun nga, Ma'am Cecil, na yung daan papunta sa kaharian is napaka-narrow.
8: Napaka-kitid.
13: Tama. Napaka-kitid. Yes. Pero, despite of that, as long as magpapatuloy tayo and we continually fix our eyes to Jesus Christ, yes, surely we can see and taste the love of the Lord.
8: Amen. Ang tanong, yan, masusustain ba to? Yan, mahirap masustain yan. Tanong na, practical na tanong yan, di ba? Kasi involved dito yung puso, nagmamahal. Di ba? Sa atin kasi, yan na medyo deceitful po kasi puso eh. Akala mo natin, itong gusto ng puso ko, ito ang ganyan. Actually, huwag niyong pagkakatiwalaan ng puso niyo, no? Kasi mahirap pagkatiwalaan yan. Kumbaga, mag-fix your eyes on Jesus. So, ang tanong, paano, mga kabataan na nanonood ngayon, paano naman namin magagawa yan? Paano namin masusustain kung talagang mahal na mahal namin? And one expression of love is, alamin na nating lahat yun, di ba? How can they sustain that? Ikaw muna, MJ.
9: Para sa akin, ma'am, we can sustain in a way na we should know our limitation. Kung alam naman po natin na hindi na okay yun, hindi na siya akma sa mga gusto natin, wag natin siyang ituloy. Kapag, syempre, oo, normal lang na sa ating tao ay natitempt tayo. Natitempt talaga tayo na gusto natin gawin yung mga bagay na yun. But always think, okay ba to sa akin? O nape-pressure lang ba ako? Gusto ko ba talaga to? O gusto niya lang? So, dapat, it's a mutual decision for me, Ms. Cecil.
8: Okay. Ganda yun.
13: So, ako naman, Ma'am Cecil, andyan na eh, andito na yung sagot, read your Bible. Kung maalala natin, sabi ni Matthew 6 verse 33, let us seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all of the things shall be added unto us.
8: Yes.
13: Why should we depart from yung mismong direction na, di ba? So, para masustain natin, syempre sabi mo kanina, napaka-deceitful yung puso.
8: Yes.
13: Which is tama naman. So, let us continually seek His kingdom. Kasi nasa work in progress na tayo eh.
8: Yes.
13: Wala namang sasabihin na, ay, bukas, nabago na ako. Bukas, eto na ako, lalaki na ako. Parang ganun.
8: O kaya, gagawin ko to pero ngayon lang.
13: Yeah, tama. Kumbaga, parang, sorry sa term, parang pakitang tao. Ganun lang. Parang kumbaga, nagsisinungaling ka lang.
8: Yes.
13: So, we cannot hide yung mga ginagawa natin.
8: We cannot hide from God.
13: Tama.
8: Yes.
13: Yun. Hindi natin maitatago yung mga ginagawa natin sa Panginoon.
8: Ang integrity, mga kaibigan, is if you are alone, nag-iisa ka lang, at wala nakakita sa'yo at kung ano yung ginagawa mo, yun yung totoo.
0: Tama.
8: Yun yung totoong ikaw. Tama. Diba? Hindi tama yung pakitang tao. Maganda yung sinabi nyo na it's, sabi niya, talaga know your limits, yung limitation mo, focus ka doon. At bukod dyan, syempre reading the Bible, importante, seek first the kingdom of God, napaka-importante. Pero sabi nga, no, these days kasi grabe yung distractions. Alam natin yan, social media, tama, may pressure po dyan. Sa kalagayan nyo ngayon, talagang ang dami na nag-out. Ang dami na nag-out. Kumbaga, ma-encourage ka talaga eh. Eh, ang dami na nga eh. Ganito na nga ang ginagawa, ganito na nga ang buhay, very successful. We are so happy for that. Na marami nang nag-out, marami nang successful. Pero, dito lang tayo, sa Bible lang tayo. Ano yung sinasabi ng Bible, di ba? Hindi tayo nagja-judge, wala tayong karapatan, we are all sinners, no?
0: Amen.
8: Pero what is important is who we are in the eyes of God. Amen. Who we are, panag-iisa tayo kasi wala tayong maitatago sa Diyos. Yun lang sinasabi Amen. Natin, di ba? Okay, next question. Sabi sa Bible, Matthew 16:24. Ano bang sabi doon? Then Jesus said Jesus unto his disciples, if any man would come after me, yan, no? Number, let him deny himself and take up his cross and follow me. Your thoughts on this? Anong nasa isip nyo about this? Napakaganda nito. If you wanna follow me, deny yourself.
13: Wow, that is so amazing. And amen to that, Ma'am Cecil.
8: Yes.
13: Na, as we continually follow Christ, we should deny our own cross.
8: Yes.
13: Ibig sabihin, yung mga selfish desire natin sa buhay na ang hirap nating i-let go. Pero, yun yung sabi sa Bible eh. Mm-hmm. If we want to live righteously, holy and acceptable in the eyes of God, talagang mapipilitan. Ay, hindi tayo mapipilitan. Talagang i-let go natin yung mga selfish desire natin. Oo, mahirap. Mahirap siyang gawin. Pero, yun yung kasing yun yung maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos.
8: Amen.
13: So, sometimes may mga gusto tayo, pero tignan din natin kung align ba to sa will ng Panginoon.
8: Yes.
13: So one more thing, Ma'am Cecil, is to stand firm with our faith. Because faith without action is
8: dead faith.
13: Death.
8: Yes.
13: So napaka-importante talaga na kahit sobrang sakit na or sobrang yung mapapasabi tayo na, Lord, ang hirap kong i-let go ito, pero kung will talaga ni Lord yan, mangyayari at mangyayari.
8: Amen.
13: And also, magagawa natin yun kung tutulungan natin yung sarili natin.
8: Yes.
13: And allow the Holy Spirit to move upon our life, Ma'am Cecil.
8: Yun, nasabi niya yung huli. Okay, MJ.
9: Yes, Ms. Cecil, we should deny ourselves from the worldly sin, especially the sin of flesh, sin of eyes, and other kind of sins. And we have to submit to the Lord ourselves, especially the desire, yung fantasies natin. Like, Lord, gusto ko yung ganito and I should work for it. But, you know, hindi mo kaya na mag-isa lang. You have to seek God para magawa yun. You have to deny it. You have to deny yourself if mayroon kang bad habits. Kailangan mong aware of yun.
8: Yes.
9: And dun sa part na ititake mo yung cross, katulad po ni Jesus Christ, ang cross, it symbolizes the sacrifices, the pain. Ganun din po tayo.
8: Yes.
9: Kung sino man po sa atin na believer, na gustong sumunod sa Kanya, maraming persecution yan.
8: Yes.
9: Uulanin tayo ng mga problema. At dito, lagi nating tatandaan na ang Diyos ay lagi nating kasama at pasan-pasan tayo.
8: Amen. Maraming gulayat sa buhay natin. Napakaraming gulayat, napakaraming ano pa ba, marami pang mga alon, marami pang problema.
0: Stormy situation.
8: Sometimes God can move mountains. Tama. Sabi ko nga, no, but most of the time He wants us to climb the mountain.
0: Amen.
8: Kasi doon natin makikita siya, magre-reveal si Lord, sino ako? Ako yung Diyos, no? Know that I am God, so be still. Sometimes, ganun talaga mga kaibigan. Yes, may sasabihin ka bago ako.
13: Yes, meron pa, Ma'am Cecil. Additional lang, no? Hindi ibig sabihin na if we follow Christ, exempt na tayo sa mga struggles sa buhay. Tama. Pero we're so blessed, Ma'am Cecil, sabi niya sa John 16 verse 33 na Jesus Christ already overcame the world and we are more than conqueror, sabi niya doon.
8: Yes.
13: Na si Lord kahit anong pagsubok natin sa buhay, nandiyan siya lagi para sa atin. Hindi niya tayo
8: pababayaan. At iiwanan.
13: Tama. He never leave us nor forsake us. Sabi niya sa Hebrews 13 verse 5.
8: Wow, talaga nagbasa siya. Oh, yeah. Sige, go. MJ.
9: Sa akin naman po, sa key takeaway ko dun sa sinabi ni Jerickson, tama nga po na may mga bagay tayo sa mundo na hindi natin kayang mag-isa lang. May mga bagay sa mundo na...
8: Most of the time, hindi natin
9: kaya. Hindi talaga natin kaya. But because of God, once we submit ourselves, kaya natin yan.
8: Yun. Okay. Alam nyo, ito, let's real talk. No? Tayo, marami nagagalit tayo. Naiinis tayo. Marami tayong gustong gawin na alam natin hindi gusto ng Diyos. But may mga bagay na minsan lumulusot, di ba? Minsan may mga bagay na nadadapa. Nadadapa ang Kristiyano. Pero ang mahalaga po, mga kaibigan, ay nare-rebuke agad.
13: Tama.
8: Because
13: Amen.
8: The Holy Spirit dwells in us.
13: Amen.
8: The indwelling of the Holy Spirit, hindi po kami pinababayaan yan. If we cannot pray, the Holy Spirit pray for us.
13: Amen.
8: Na kino-comfort niya tayo, nire-rebuke niya tayo. Magsalita ka nga lang na hindi maganda, may rebuke agad. Uy, ba't mo sinabi yun? Bakit ko nga ba sinabi yun? Okay, galit na galit ka, kung ano na sinabi mo, nagmura ka na, ganyan. But after that, hindi ka magtatampisaw dun eh. Meron kagad pag-rebuke sa'yo, sabihin, hindi mo dapat ginawa yun, dapat hindi mo sinabi yun, dapat... And then may realization ka,
13: Tama.
8: And then you will ask God for forgiveness.
13: Amen.
8: Lord, tulungan mo ako, mali yung ginawa ko.
13: Amen.
8: Ganun tayo, hindi yun namin sinasabi, hindi kami nagkakamali, nagkakamali kami, nagsasalita rin kami minsan na hindi maganda, nag-iisip kami na hindi maganda sa kapwa. But again, nare-review kami, kaya kami, hindi tayong lahat, no? Basta we are one in Christ, hindi niya tayo pababayaan because the indwelling of the Holy Spirit. Ngayon, pagpatuloy ka sa ginagawa mong mali, pero walang nagre-rebuke sa'yo. Parang katakata kayo, no? Bakit? But parang anong,
9: delikado
8: wala yatang,
9: dyan,
8: walang Holy Spirit.
9: Delikado ka na dyan, ma'am. Kaganyan.
8: Kaganyan, di ba? Oo nga. Anyway, paalala lang yun. Ano po, para hindi natin isipin dito na talagang kami ay patuloy na humahawak kay Kristo kasi kailangan namin siya. Hanggat andito tayo sa mundo, may mga consequences yan, no? Tandaan niyo ang tao, meron tayong sinful nature. Talagang papasok, we are broken, we are wicked, we are weak. But thank God, we have a perfect God. At hindi niya tayo bibitawan. Roman handshake, di ba? Bumibitaw tayo. Hindi niya tayo bibitawan. Nakahawak pa rin siya sa atin. Yun ang pinakamaganda. Okay, takeaway message na tayo. So, ano ba ang gusto nating sabihin? Because our topic is, God wants your body. Okay, unahin natin, JM.
13: Ayan, so... Gusto ko lang po mag-encourage Ma'am Cecil, no, sa mga kapwa kabataan or sa mga nanonood ngayon sa Radyo Publiko or tsaka sa Sports Radio. So, hindi ibig sabihin na kapag nagkasala tayo is wala na tayong karapatan, parang mapupunta na tayo sa impyerno. Yun kasi yung stigma ngayon, Ma'am Cecil. Pero sabi nga niya, i-connect ko lang po sa Romans 12 verse 1 na topic natin na God wants our body is... Let us utilize our body that is honor our Jesus Christ. And at the same time, let us live righteously
8: yes.
13: in the will of God. And gusto ko lang isingit, sabi, meron kasing kanta na, huwag kang bibitaw.
8: Sige, kantay mo.
13: Huwag kang susuko. Sabi niya. Tama ba, MJ?
9: Parang.
13: Ayun, basta yan. Parang huwag kang bibitaw. Kumapit ka lang. Huwag kang susuko. Sabi niya doon. So, ibig sabihin nun, Ma'am Cecil, na despite sa lahat ng pinagdadaanan natin sa buhay, huwag tayong susuko. Dahil si Jesus Christ nga, ilang beses siyang na-tempt ni Satan. Pinakita niya yung parang kapangyarihan dito sa mundo. Yung mga very extraordinary na material dito sa mundo, pinakita niya kay Jesus Christ. Pero, pinakita pa rin sa atin ni Jesus Christ na He stand firm with His faith.
8: Yes.
13: So, ganun din tayo. As a follower of Jesus Christ, we should strengthen our faith. Do not disconnect ourselves kay Jesus Christ. Kasi kapag dinisconnect talaga, Ma'am Cecil, yung sarili natin, we are loser.
8: Yes.
13: So, sa mga tagapakinig, lagi't-lagi nating alalahanin sa Judge 12 verse 6, sabi niya doon na, continue mo lang anak, the Lord is with you, mighty warrior. Since you are more than conqueror ngayon, and as a follower of Jesus Christ, huwag kang mag-give up, kapatid. Dahil at the end of the day, magkikita tayo sa heaven.
8: Amen to that. Amen to that. Sabi nga, no, pag nanghihina tayo, Lord, mahina ako.
13: We can do all things through Christ to strengthen us.
8: Help me na ma-improve yung pagiging, minsan kasi dumarating tayo sa napakahina natin. Tama. Seek God, no? Pag nakita ni Lord yung puso mo seeking Him, andyan siya para sa'yo.
13: Tama.
8: Hindi naman laging malakas kay, hindi naman laging maka-Diyos kay. Minsan, hindi. Di ba? Dito ka sa sarili mo, no? Pero hahatakin ka yan. Dito ka, mali ka dyan, dito ka. Siya yung gagawa, hindi tayo. Wala naman tayong kakayanan. Anyway, MJ.
9: Yes, Miss Cecil, keep take away lang at pinaka-sure.

0: Department of Transportation na umabot na sa halos 1,000 ang bilang ng ride-hailing drivers na humihingi ng ayuda. Batay sa datos ng ahensya, nasa 54,000 lamang sa kanila ang may lehitimong prangkisa. Lumilitaw din na may tinatayang 30,000 sasakyan ang bumibiyahe ng walang prangkisa. Samantala, sa hanay ng motorcycle taxis, lumampas na sa 200,000 ang bilang ng riders. Kahit 78,000 lamang ang pinapayagang operasyon. Ayon kay DOTR Secretary Giovanni Lopez, ugat ng problema ang dating sistema kung saan pinayagan ang mga transport network companies na mag-onboard ng drivers kahit wala pang prangkisa. Sa ngayon, pansamantalang pinahinto ang onboarding habang inaayos ang digitalized franchise system. Iniimbestiga na rin ang umano'y illegal na onboarding fees na umabot sa 2,000 hanggang 10,000 piso. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, Pilipinas nanguna sa pagtugon sa oil shock ayon sa Asian Development Bank. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Nanguna ang Pilipinas sa rehiyon ng Asia Pacific sa pagpapatupad ng mga hakbang laban sa epekto ng global oil shock ayon sa ulat ng Asian Development Bank o ADB. Sa kabila ng halos 120% ang pagtaas sa presyo ng diesel at 60% sa gasolina mula Pebrero hanggang Abril, kabilang ang Pilipinas sa mga bansang may pinakamalawak ang pagtugon sa krisis. Ipinakita sa ulat na naipatupad ang pamahalaan ng 7 pangunahing pulisiya, kabilang ang fuel subsidies, tulong sa transport sector, tax relief at mahigpit na price monitoring. Naglabas din ang Executive Order No. 114 na pansamantalang nagsuspinde ng excise tax sa LPG at kerosene upang maibsan ang gasusi ng mga kabahayan. Kasabay nito, pinalakas ang fuel supply sa pamamagitan ng pag-diversify ng import sources at pagbuo ng sapat na inventaryo habang itinutulak ang renewable energy upang mabawasan ang pagdepende sa imported fuel. Ayon sa ADB, bagamat nananatiling vulnerable ang bansa sa global price shocks, ipinapakita ng lawak ng mga hakbang na kayang protektahan ng pamahalaan ang ekonomiya at mga pamilyang Pilipino sa gitna ng krisis. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Balitang lalawigan, mahigit sa 8,000 tricycle drivers at operators sa Cordillera beneficyaryo ng cash assistance. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas Report.
4: Nakapamahagi na ng kabuang 4,300,000 pisong cash assistance ang Department of Social Welfare and Development Regional Field Office Cordillera sa ilalim ng cash relief assistance ng assistance to individuals in crisis situation para sa mga miyembro ng Tricycle Operators and Drivers Association na naapektuhan ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayon kay DSWD Car Acting Regional Director Enrique Gascon Jr., umabot na sa 8,660 toda beneficiaries mula sa iba't ibang lalawigan sa rehiyon ang nabigyan ng tulong pinansyal, kung saan sa bilang na ito 1,151 ay mula sa city level habang 7,509 naman ay mula sa municipal level. Pinakamalaking bilang ng mga beneficiaryo ay mula sa Abra na may 2,813 sa Benguet, 1,875 sa Ifugao, Mountain Province na may 1,076, 370 sa Apayao at Kalinga na may 346 na mga TODA beneficiaries. Para sa Bagong Pilipinas, Jong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At mahigit 11,000 bisita na pagsilbihan sa kauna ng tourist rest area sa Pangasinan sa loob lamang ng halos isang buwan. Mula sa Radyo Pilipinas Tayug, narito ang ulat ni Marie Coquia.
2: Radyo Pilipinas Report.
5: Umabot na sa 11,425 na mga bisita ang napagsilbihan ng tourist rest area sa Lingayen, Pangasinan mula nang magbukas ito noong Pebrero hanggang katapusan ng Marso ngayong taon. Ayon kay Provincial Tourism and Cultural Affairs Office Head Maria Luisa Aldwayan, karamihan sa mga bumisita ay mga lokal at domestic tourists, habang 125 ang naitalang dayuhang turista. Ang TRA Lingayen, nakauna-unahan sa lalawigan, ay nag-aalok ng iba't ibang pasilidad aktibidad para mapahusay ang karanasan ng mga turista. Kabilang ang nalilinis na palikuran, lounge area, charging stations, lactation room at pasalubong center na tampok ang mga produktong lokal ng pagbasinan. Pinunduhan ng Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority ang proyekto na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Bukas ang Tourist Assistance Desk mula alas 8 na umaga hanggang alas 10 ng gabi, habang 24 oras naman bukas ang mga palikuran. Dagdag ni Elduayan, kumita na ng tinatayang 500,000 pesos ang MSME sa pagbibenta ng kanilang produkto sa Pasalubong Center. Para sa Bagong Pilipinas, Marimil Dragastrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
7: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mas production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, President.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
12: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3-8.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 9:53 ng umaga.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Philippine Red Cross nagtaas ng alerto dahil sa pagtindi ng aktibidad sa Bulkang Mayon. May live report si Ray Ferrell.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Naka-high alert na ang Philippine Red Cross kasunod ng pagtaas na aktibidad ng Mayon Volcano nitong Sabado. Naka-deploy ang mga Red Cross volunteers sa iba't ibang lugar sa Albay, particular na sa Kabalig, Kilubatan, Legazpi City at Daraga para sa real-time monitoring at pagbibigay ng updates. Ayon sa ulat, nakitaan ng pyroclastic density currents o PDC sa Miisi, Gali, bandang alas 6 kagabi. Kasunod na rin na italang lava collapse at Stromboluan activity bandang hapon. Dahil dito, mahigpit na pinamayuhan ang mga residente na iwasan ang mga danger zone, lalo na sa mga kanal at daluyan ng lahar. Pinapayuhan din ang publiko.
1: Babalikan po natin si Ray Ferrer. Samantala, Department of Public Works and Highways agad tumugon sa bumagsak na tulay sa Ilocos Sur matapos labagin ng isang truck ang load limit. May ulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Agad nagpadala ng mga tauhan ang Department of Public Works and Highways o DPWH upang siyasatin ang pagbagsak ng Caliwet Bailey Bridge sa barangay Nalasin, Santo Domingo, Ilocos Sur. Batay sa paunang ulat, bumigay ang tulay na tawirin ito ng isang 10-wheeler truck na may kargang tinatayang 20 tonelada lampas sa itinakdang 5-ton load limit. Dahil sa insidente, agad rumesponde ang mga personnel na kagawaran upang ayusin ang daloy ng trapiko sa pansamantalang tulay na ginagamit ngayon bilang detour habang isinasagawa ang konstruksyon ng permanenteng tulay na inaasahang matatapos ngayong buwan. Samantala, natapos na rin ng District Engineering Office ang embankment works para sa pansamantalang access route na may kapasidad na 20 tonelada at kasalukuyang madadaanan na ng mga sasakyan. Ayon sa direktiba ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pananagutin ang operator ng truck habang pinalalahanan ng mga motorista na sumunod sa itinakdang load limit upang maiwasan ang aksidente. Patuloy namang maglalabas ng updates ang DPW WH kaugnay nito. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Sa ibang balita, plantasyon ng marijuana na tagpuan sa mga munisipalidad sa Benguet na hindi karaniwang pinamumugaran ng naturang illegal na talim. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ikinalarman ng Benguet Police Provincial Office ang pagkakadiskubre ng ilegal na tanim na marijuana sa ilang mga

0: Bayan sa Benguet na hindi karaniwang nakapagtatala ng ilegal na droga. Sa payag ni Benguet PPO Public Information Officer Police Major Edwin Serio, may kukonsiderang alarming ito makaraan ng pagkakadiskubre at pagsira ng mga paratiba sa mga plantasyon ng marijuana sa mga bayan ng Atok, Tublay, Cabayan at Sablan. Ayon kay Serio, patuloy ang pagbabantay ng mga Police Benguet sa naturang mga natuklasang mga plantasyon, lalo na sa posibleng panunumbalik ng mga cultivators upang agarang maaresto ang mga ito. Batay sa pinakauling datos ng Benguet PPO, nakapagsagawa na ito ng 350 anti-illegal drug operations sa ilalim ng Auckland Ultimate Grass Cutter 2026 na nagresulta sa pagkakaresto ng 8 individual at pagkakakumpiska ng tinatayang 600 milyong pisong halaga ng tanim na marijuana mula Enero hanggang sa kasalukuyan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Monar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: At itinanghal bilang Miss Universe Philippines 2026 si Bea Millan Windorsky ng La Union. Tinalo niya ang 49 na kandidato mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Lalaban si Bea sa 75th Miss Universe pageant sa Puerto Rico sa darating na Nobyembre. Umabot naman sa Final 7 ang mga kandidata mula Sultan Kudarat, Cebu City, Tarlac, Taguig, Cebu Province at Pampanga. Ginanap ang Miss Universe Philippines 2026 Coronation Night sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
6: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
4: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat,
9: President. Okay, salamat.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 7-3 o

0: nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
2: Ng ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
1: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat, President.
6: Salamat.
7: Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
7: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
10: Ligoy ng kuro-kuro at opinyon.
11: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa
12: Meet the Press.
11: Meet the Press.
12: On air.
11: On air. Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines. Sa
12: Meet the Press.
11: Meet the Press.
12: On air.
11: On air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa.
12: Meet the Press.
11: Meet the Press.
12: On air.
11: On air.
12: Sa Radyo Pilipinas.
10: 738. 738 AM.
13: Good morning, good morning. Good morning. Magandang umaga sa ating lahat, ha. Tayo'y isang mapayapa at pinagpalang ika-apat na linggo ng Lenten Sunday. Tayo po ay nabigyan ng pagkakataon na dumalo sa isang banal na misa dyan po sa Our Lady of Perpetual Help sa Baclaran. Yan. So, maganda po ang kanyang mensahe. So, morning-morning po sa ating lahat. Tayo po ay tatahakin natin ang ating programa Meet the Press on Air. Kasi po ang ating co-host na si Director Dennis Napuli ay meron po siyang pinuntahan mahalagang bagay at ayan naman po ay malalaman natin maya-maya lamang. Pero for the meantime po, ang ating pong programa ay mapapanood syempre sa TV Plus Channel 3, for the box channels 455 and 49. Ayan, tayo'y mapapakinggan at mapapanood ngayon live. Ayan. So, umpisahan po natin sa public service announcement. Ito po ay kagunay na rin sa aksidente nangyari. Ano po? Yung kahapon po ito, kamakalawa. Oo, mananatiling sarado sa mga motorista ngayong Linggo, April 26, ang EDSA-Ortigas Interchange. Ayon sa Department of Public Works and Highways, DPWH, matapos ang nangyaring sunog sa isang bus noong April 24, isinasagawa ang clearing at cleaning ng apektadong lugar, installation ng road safety devices at load testing upang matiyak ang kaligtasan ng publiko. Target na buksan muli bukas, April 27, Lunes, ang interchange para sa light vehicles lamang. Habang magpapatuloy ang pagkumpani, nagtutupad na rin ng traffic management ang Metro Manila Development Authority. Ayan. So ito po yung inyo pong matatandaan, ito po yung bus na nasunog po dyan. Sayang nga lang at wala sa atin si Director Dennis na siya magbibigay ng kanyang mga komento kasi siya po ay isang dalubhasa sa lalangan ng safety precautions. Yan po ay nagsunog ng kilay dyan sa pamantasan ng lungsod ng Maynila para magkaroon siya ng kanyang kategorya. Well, anyway, ingat-ingat po tayo. Kahit hindi po mainit, pero mamaya, bandang hapon, ay sadya talaga namang bubuhos na naman ang sobrang init niyan. Di natin alam kung ano mga temperatura ang ating matatanggap, pero maya-maya ay meron naman tayong mapapakinggan sa Pag-asa para tayo naman ay magkaroon ng idea kung ano po ang ating temperatura. Meanwhile, nakahanda na po ang ating MMDA traffic update sa katauhan po ni Sir Charlie Nozares. Sir, magandang umaga po. Good morning.
5: Radyo Pilipinas Traffic!
6: Morning din po sa inyo, Sir Boying. Ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound dito po sa may bahagi ng Connecticut. Nagkakaroon tayo ng pagbagal, paakit ng Ortigas sa flyover na kung saan ay ongoing pong isinasaayos o ginagawa yung flyover dahil nga po doon sa nangyaring vehicular fire night before yung dating nakaraang Biyernes or Webes po yon. At ito'y kasalukuyang ginagawa po. At ang masusundan po yan ang pagbagal pagdating na dito sa may Reliance patungo naman ng Guadalupe Bridge na kung saan meron naman pong EDSA rehabilitation pa rin po dyan. At pagsapit naman dyan na sa may Cabrera sa Pasay muling babagal ang daloy ng mga sasakyan na hanggang sa may Taft Avenue. Ang northbound lane naman ng EDSA mula po dito sa may Madison sa Mandaluyong, moderate to heavy traffic din, patungo naman ng Ortigas sa yung bago umakyat ng flyover dahil nga po yung pinakaibabaw na flyover, yung going to Green Hills, ay close to traffic pa rin po yan. Kaya yung mga motorista, pinapayuhan po natin na dumaan na lamang po muna sa may service road at kumaliwa sa may intersection ng Ortigas Avenue. After ng Ortigas, light traffic na towards sa Cubao and Monumento Circle. Samantala, ang C5 at Katipunan naman, ang southbound lane, ito magkabilang direksyon ng Katipunan, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng traffic.

0: ng ating ano, Good Shepherd. And then, syempre, ipanalangin din po natin na sana po ay marami pang mga kapatid natin na na pumasok sa isang bukasyon bilang pagpapare, kasi sa talaan po ngayon ay sa 80 million na Katoliko na Pinoy ay 11,000 plus lang po ang ano, ang mga pari sa atin sa buong bansa. Roughly sa isang pare ay mayroong katumbas na almost 700,000 plaques. So ang ideal daw diyan according sa CBCP ay kailangan daw ay at least mga 2,000 per priest. So ayan, iniimbitahan po natin yung ating mga kapatid dyan na is maglingkod, ha? Maging bukasyon nila ang pagpapari. Ayan. So maraming maraming salamat. Anyway, tayo po ay for several weeks naman na ay ating napakakapanayam si Ka Lando Marquez, ay hinahanapan natin paraan ang mga kaugnayan ulit, kasi kailangan natin yung update sa kanya, yung project po nung ano, ha? Kanila ni Governor, ex-former Governor Chavez Singson, yun pong e-bike, yung electric bus niya. Nilaunch po ito dyan sa compound ng National Press Club. Ano na po ang nangyari? So maya-maya po siguro kung pwede makapanayam natin si Kalando Marquez po. Ah. So makikipag-ugnayan po tayo sa kanya. Meanwhile, tayo babati muna. Ha? Babatiin po natin ang ating kaibigan, ang publisher ng Police Files Tonight, ng kanyang 59th birthday, si Sir Joey Benancio. Iyan, sila po ngayon ay nagkakaroon ng konting pagdiriwang somewhere in Tondo. Iyan, si Sir Joey Benancio. Iyan, siya po ay isang batikang mamamahayag dyan sa Police Files Tonight. Pero before that, siya po ay nahasa din bilang sports writer, at siya po naman ay handa rin po maglingkod dyan sa kanyang lalawigan, sa lalawigan ng Romblon. Yan, si Joey Benancio. Yan, yan. And I understand, malamang naandyan siguro si Sir Dennis, Director Dennis. Mukhang dyan ka pupunta, kasi sabi mo sa akin, you were invited by Ma'am Lenny. So most likely, dyan ka pupunta. Ayan, si Sir Dennis po ay, Director Dennis ay nakikipag birthday kay Joey Benancio. Anyway, nais ko rin pong batiin ang Quezon City Journalist Association na nagsasagawa naman ng kanilang first shoot fest po ito, ha? Dyan po sa Camp Caringal, Quezon City. So open po ito sa public. Siyempre, participated ito ng ating mga media friends. Dyan po. Diyan po sa, dito lang po, malapit lang po yan, ano, ha? Sa pamumuno po ito ni Ma'am Angie de la Cruz. Si Ma'am Angie po ay batikang mamahayag din po yan sa Filipino Star ngayon. Ayan, siya po ay nagsasagawa po sila ng sinasabi ko ngayon kanilang first shoot fest. And of course, I would like also to greet a happy birthday kay Ma'am Ruth Quinto ng Presidential Task Force. President Task Force on Media Security under the leadership naman ni Undersecretary John Torres. Ma'am Ju Quinto, happy, happy birthday. Ayan, happy listening din kay Sir Wilson Bacani. Ayan, ayan. Batiin din po natin ang ating mga kasamahan dyan sa National Press Club. Siyempre, of course, kay Vice President Benny Antiporda, who will be running again for Vice Presidency this coming election. Mamaya po, tatalakayin po natin yung ating ano, yung ating mechanics diyan sa ano, sa magiging halalan ng ating ano, ng ating National Press Club, ha? So anyway, tayo po ay naghihintay pa rin po tayo ng mga ulat, confirmation kay Sir Lando kung siya po ay available na ma-interview ngayon. Ayan, so happy listening din kay Director J.R. Reyes. Ayan, ba? Ayan, si Pangulong Danny Bacolod ng Presidential Task, ano, Presidential Task Force, ng Senate Press Photographers Association. Ayan, so, ayan, naka-ready na po si Kalando. Ready na po? Okay, magandang morning si Orlando Kalando Marquez, National President ng Liga ng Transportasyon at Operators sa Pilipinas. Good morning, sir!
1: Ay, good morning, Pangulo, at good morning sa yung milyong-milyong na nakikinig, wow, at nanonood sa yung programa.
0: Well, ano po ang ating update? Kasi napapansin ko, pang third Sunday mo na po ito sa amin, o pang fourth Sunday na ikaw ay aming hinihinga ng update doon po sa ating launching project together with Governor Chavez Singson. Kamusta na po?
1: Ay,

0: Unang una sa lahat po at awan ng Diyos no, itong nakaraang itong linggo na to ay na-transmit na rin po yung mga dokumento na kailangan na nadili na na-transmit galing sa Bureau of Custom. So ngayon po ay baka next week siguro ay may kompleto na natin para ngayon po ay mapatakbo na natin yung ating mga bagong electric jeepney na jumbo jeepney ngayon po, Pangulo. Mm-hmm. At ang aming napagkabalaan itong linggo na ito ay yun pong aming position letter para doon sa pag-abolish ng oil deregulation law. Dahil nga sa pananaw namin sa public transport ay ito pong deregulation law na ito dahil nga po gusto natin ho na ma-implement na maipalit ay yung pong OPSF, yung Oil Price Stabilization Fund na ginawa ng dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos dahil po yun ay may kasiguraduhan na sinasandalan ng sambayan ng Pilipino na ang ibig sabihin yung OPSF, Pangulo, uh-huh. Ito po yung Oil Price Stabilization Fund na magkaroon tayo ng percentage na kailangan ipundo natin dito sa OPSF para maging stable yung presyo natin dahil ito po yung ating presyo na mag-i-stabilize sa presyo ng fuel sa Pilipinas na pag yan ay i-deposit natin sa isang malaking oil sa company na supplier, yung presyo natin ay mag-i-steady ho, hindi po yung linggo-linggo na may tataas. Kasi ito pong linggo-linggo, ito ho yung malaking pilay sa ating ekonomiya dahil nga hindi kontrolado, Sir Pangulo.
1: Apo.
0: Yung pong presyo ng fuel, dahil unang-una, yung presyo ng fuel natin dito ay masyadong malikot dahil nga po, hindi po nag-i-stabilize. Kaya ang gusto natin ay magkaroon tayo ibalik yung batas na dating Oil Price Stabilization Fund o PSF para sa ganun po, Pangulo, ay mayroon po tayong sinasandalan dahil nung ipinasa yung oil deregulation law ay nakakalungkot dahil nilin lang po tayo.
1: Mm-hmm.
0: Linin lang ng buong sambayan ng Pilipino dahil ang sabi nila, pag dumami ang player ay bababa at gaganda ang presyo ng ating ekonomiya.
1: Mm-hmm.
0: Kabaliktaran naman po ang nangyari, Pangulo, dahil nga nakita naman natin 28 years na pinagsasahan tayo ng mga oil company sa Pilipinas.
1: Mm-hmm.
0: Na kung magkano ang gusto nilang ipataw na presyo, yun po yung masusunod.
1: Ayun.
0: Yun po yung sense ng deregulation law. Walang pakialam ng gobyerno kung magkano ang ipataw nila na presyo sa ating fuel.
1: Hmm.
0: Na ang fuel natin sa bansang Pilipinas, sa Pangulo, ito po yung susi ng ekonomiya ng ating bansa.
1: Yes, yes, of course. Kasi naalala ko nung panahon ng dating Pangulo, nung matandang Marcos Sr., yung OPSF, ito po yung nag-i-stabilisa ng presyo ng ating fuel. Tama po ba ako? So ang tanong
0: tama
1: ko...
0: Tama po, Pangulo.
1: Oo, kasi
0: ito ngayon ho, yung aming kasunduhan, lahat po ng mga national public transport leadership ng mga buses, mga jeepney, tricycle, motorcycle, UB Express, at saka TNBS, lahat po kami ay nagkasundo na kailangan po buwagin na po natin itong oil deregulation law. Kaya
1: ayun,
0: ito po ay isasubmit namin bukas sa opisina ng ating Senate President Tito Sen at saka kay Speaker Bogie D. Dahil permado na po lahat ang pangkalahatan na leadership ng mga regional, lahat ng region buong Pilipinas ay nakaperma na po lahat.
1: Oo.
0: Kaya talagang ito, kung hindi pa tayo pakikinggan, ay ayaw natin magsalita ng tapos.
1: Ayun, naiintindihan ko po yun.
0: Talagang grabe ho ang sinapit natin dito.
1: Oo. Kasi nga, kumbaga proven na itong OPSF, bakit hindi po ba? Bakit hindi natin ibalik ulit? At kasi napatunayan naman po natin na nung administrasyon na yun, nung senior, ay maayos naman po yung distribution ng ating mga fuel. Except, syempre, pag kami pangkandaigdigang suliranin, talagang nasunod sa ganun. Pero hindi ganun ka-apekto na ngayon, halos triple, di po ba? Buti nga ngayon at medyo bumababa kahit papano.
0: Tama ka dyan, Pangulo, dahil po yung ating tinatawag dito sa OPSF na Oil Price Stabilization Fund, magkakaroon pa magkakaroon tayo ng ceiling price ng ating fuel at halimbawa 50 pesos di ba po ang fuel, yung 5 piso gawin natin 55 dahil yung 5 pesos ito po yung magiging pundo natin para pagdating ng buwan ng September, October, ito na po yung ating iaalok sa mga oil company na itong daan-daan bilyon na ito. Ito po yung i-deposito natin para magkaroon tayo ng stabilization noong presyo. Dahil ang supply natin ay kailangan kung sino yung pinagdeposituhan natin, dalawang kumpanya, tatlong kumpanya o apat na kumpanya, sila po yung magiging supplier natin na sa loob ng isang taon ay sila yung magsusupply sa atin ng ganitong presyo. Hindi po yung binubula tayo, niluloko tayo, na itong spokesperson ng oil company, sila ho ang nagdidepensa. Ito po yung tagapagtanggol ng mga oil company, yung Department of Energy ho.
1: Pangulo, meron po akong other topics po. Meron reaction lang, ang DTI Small Business Corporation ay naglunsad ng e-transport loan para sa drivers at operators na nais kumuha ng e-vehicles. Ano po ang masasabi niyo diyan?
0: Napakaganda po na kailangan sana ho dahil po yung dumating sa atin na interest po nitong small scale loan na 1.5 million hanggang 3 million up to 5 million ay napakaganda ho. Kaya lang po ang amin pong pinupuna dahil government money po ito, pera ng taong bayan, yung interest ko na dumating sa akin po ay 12% per annum, 1% per month. Kaya bakit naman napakataas? Meron po tayong government loan na rate na nasa batas naman po ay at the rate of 6%. Bakit ginawa nilang 12%?
1: Dinoble
0: pala. Bakit dinigusuhin na naman nila ng tao? Dahil talagang gusto ba natin talaga na pupunta sa electric? Bakit naman itinaas na naman ng doble ang interest?
1: Nakuha ko po. Guess ko po yung paliwanag mo. Ito naman po. Tungkol sa implementasyon ng service contracting program ng programa ng pamahalaan dito sa Pandakan, Maynila, ay may mga lagor pa po ba kayong alam na susundan po nito?
0: Yung alam niyo po, napakaganda. Sana ho yan ay dapat po ay pag-usapan muna po sa lamesa dahil po yung sinusunod nila na sistema ay noon pa po yan. Kailangan ho, dapat ay magkaroon tayo habang sila ay nag-i-implement niyan dahil yan naman po ay pwede naman dagdagan yung sinasabi nila na ang ating pundo dyan doon sa ayuda ng driver at saka yung mga operator ay 2.5 billion. So ngayon ho, dahil dito sa contracting passenger na ibinibigay nila, sana itong dalawang programa na ito, yung ayuda at saka itong service contracting passenger, dapat po ay ayusin na ho dahil kasi ang dami pong mga hindi nakakasali dahil nga po, unang-una ho yung mga requirements at saka yung mga sistema na magulo dahil gusto natin na magmungkahi na mas mabilis, mas madaling maintindihan ng ating mga driver at ating operator. Eh sana ho magbago na ho yung sistema dahil yung sistema po na ginagamit po nila ay sistema pa po nung panahon pa po ng ating Presidente Noynoy Aquino at saka President Duterte. Kaya tayo ho, hindi tayo kumukontra dyan dahil nga po kailangan namin po ng ayuda. Kaya lang po ilagay na po sana natin sa tama dahil unang-una ho, yung ayuda-ayuda kasi na yan ho, parang suhol lang sa tingin ko po yan eh.
1: But so
0: mas maganda ho, kung sundin na lang po nila yung fair adjustment formula na ginastusan ng LTFRB-DOTR na napakaganda ho yung nabasa ko ho na oil. Ano ito pong fair adjustment formula na pag tumaas ng ganito, may metrics na kasi po ito eh. Pag tumaas ng ganitong kalaking halaga, ganito yung itataas sa pamasahe, automatic po yun. Pag bumaba ng ganitong halaga, automatic din bababa yung presyo. Kaya sana ho, yun po yung ating gusto ho na i-implement ng ating gobyerno dahil yung pong metrics po na yan ay nagkaroon ho ng tamang konsultasyon nationwide noong panahon po ng nakarang administrasyon, panahon ni President Duterte. So yan po ay aprobado na po yan, na-publish na po yan sa UP Law Center dyan sa ating tamang proseso. So yan ho yung nagtataka kami na bakit ayaw nila pong i-implement. E ginastusan naman po ng taong bayan at yan po ay nagkaroon ng tamang konsultasyon, hindi kagaya nitong JAW, itong Joint Administrative Order na Fines and Penalties na ito ay simulat sa pool. Hindi ko po kinikilala na yan ay batas, yung Joint Administrative Order na ang penalty to Sir Boy ay talagang napakataas na yung Fines and Penalty na yan. Ang sabi ko dyan, hindi yan batas na penalty, kundi gatas yan na nag-aarigluan lang sa kalsada.
1: Mm-mm.
0: Yan ho yung halaga ng penalty dun sa Republic Act 4136, dahil maliwanag po yung sinasabi ng batas, Pangulo, na superseding of the law is illegal kahit sinong abogado ho ang ating konsultahin dito. Na pag sinabi mong superseding of the law is illegal dahil mas mataas ng penalty itong executive order na ito kaysa doon sa batas na Republic Act 4136.
1: Ayun. Tungkol po sa ayuda, kamusta po? May update na po ba tayo? Yung sa DSWD, meron lahat po ba yung nakatanggap na? Alam
0: niyo po yung ayuda po na binibigay.
1: Opo.
0: Nang DSWD po, unang-una po nagpapasalamat tayo sa ating Secretary Rex Gatsalian. Ngayon po ay nagtayo na naman siya ng mga pagkainan, ng mga parang restaurant kung tawagin natin, na nalibreng pagkain ng mga chuper. Kagaya dyan sa Pasay, nilons namin nung itong linggo, na yung mga driver na galing po ng Cavite, galing Laguna, na nakapila dyan sa Pasay, ay pwede na po silang pumunta doon sa Walang Gutom Restaurant dyan po sa Pasay.
1: Saan banda exact location nito?
0: Diyan lang po sa may, malapit lang po sa may Harrison po.
1: Harrison. Oh. Edsa Harrison.
0: Diyan lang po sa ano, pwede nilang mai-google po dyan sa DSWD, kainan program ng DSWD, ay makikita po nila dyan sa programa ng DSWD. Kaya tayo po ay nananawagan sa ating mga driver na rumurota na pumupunta sa Pasay, pwede silang mag-almusal po doon, libre. Pwede silang mananghalian, libre. At mayroon pang pinamimigay na gulay na libre.
1: Aba,
0: po doon.
1: Ayos
0: ah. Yan ho yung programa na tayo talaga ay nag-a-appreciate sa ating Secretary Rex Gatsalian. Dahil unang-una, ang puso niya ay talagang makamahirap.
1: Yan, oh, tama. Tama naman po kayo dyan. Ayan,
0: nakikita natin ho na kami po ay niyaya nila. Lahat ng pampanguluan natin ng mga taga-Malibay, lahat sa Pasay po na dumadalo, taga Makati, taga Paranaque, taga Taguig, lahat po yung mga biyahe na kahit galing pa sa Bisaya na biyahe ng mga bus na pumupunta sa Pitex dahil parte ng Pasay dyan sa Top Avenue, ay pwede po silang kumain po doon, libre, ipakita lang po nila
1: ang
0: kanilang ID na sila
1: tama.
0: Ay driver ng isang bus company.
1: Opo.
0: Na sila ay naka-terminal sa Pasay para ho makakain po sila ng libreng almusal, libreng tanghalian. Diyan po sa Pasay, ginawa po ng ating Secretary Rex Gatsalian.
1: Ayan. Ayan. So any mga konting pahayag na lang, Kalando, kasi mukhang natilaok ko yung manok sa inyong kapaligiran, naririnig ko.
0: Alam mo, nandito ako ngayon sa Region 1, Sir Boying, dahil nga miniting ko yung ating mga pampanguluan dito sa Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, dahil nga ibinababa natin ang ating mga programa ng ating gobyerno, kagaya po yung libreng pag-aaral sa TESDA, ipinaliwanag natin po lahat, kagaya po yung bigasan, napakapwede hong qualified po ang ating mga driver na makakuha doon sa 20 pesos na programa ng ating Pangulo. Kaya tayo, Pangulo, ay talagang umiikot tayo sa buong Pilipinas para po itong mga programa ay mapakinabangan ng ating mamamayan, lalong-lalo na yung napakagandang libreng pag-aaral dahil enrollment na naman na darating, baka yung mga anak ng mga chuper, lahat ng technical school, technical courses sa TESDA ay pwede silang maka-avail na makapag-aral na libre, meron pa po silang allowance.
1: Ayun. Teka muna, last question ko po ito, Kalando, kasi alam ko naman na ano to eh, mukhang napakahalaga nito. Kasi tayo naman ay nakabatay tayo dun sa krisis sa Gitnang Silangan. Meron, mukhang ano pa, mukhang ang ating yun magkatunggali, mukhang hindi nagkakasundo na naman. Ano ba ang naisip yung paraan para masuportahan pa ng tuloy-tuloy yung ating mga chuper dito sa bansa? Kasi ang nakikita ko rito, baka bukas makalawa, umangat na naman yung presyo. Opo.
0: Alam niyo po, tama ho yung ginawa ho ng ating Pangulo na nakipag-usap siya sa mga iba't ibang bansa na may supply naman po ng fuel, kagaya po ng Malaysia, kagaya po ng China. So yan ho ay hindi naman po naggigera. At yan po yung kinuhanan natin ng mga, kung balita ko ho, ay almost 300,000 na bariles. Mm-hmm. Eh bakit tayo, na yung naggera yung Amerika at saka Arab Emirates, kung ano man po yan, eh bakit doon lang tayo nakatungtong? Dahil nga po dyan sa deregulation law na yan. Linilin lang kasi tayo dahil nga ang nangangatuwiran dito, Pangulong Boy, ay yung ating Department of Energy. Sila ho ang nangangatuwiran kung ano ho yung pagtaas na yan. Ang naggagawa ho ng katuwiran, ang Department of Energy, hindi po yung mga oil company ang nagagawa ng katuwiran, kundi oil company. Kaya ang tawag ko dyan, spokesperson ho ng mga oil company, ang Department of Energy. Pasensya ka na, Pangulo.
1: Hindi, sige lang po, okay lang po.
0: Hello. Kaya hello. Uh-huh. Kaya tayo, Pangulo, ay nagpapasalamat sa programa ng ating Pangulo dito sa Radyo Pilipinas. Sinasabi po natin ang katotohanan. Hindi ho tayo magsasabi dito ho ang kasinungalingan dito. Sinasabi natin, kaya tayo ho ay talagang kami ay ito hong oil deregulation law, permado na namin lahat na pampanguluan po na sumali dito, ay isasubmit na namin bukas sa ating Senate President at saka doon sa Speaker of the House para makita po nila na talaga ang buong transport sector ng buong Pilipinas na bumubuhay, na nakakatulong sa ating ekonomiya, sa aming pagkilala. Sana ho ay pakinggan tayo ng ating Pangulong Bongbong Marcos at Kongreso at Senado na talaga ho yung oil deregulation law na yan. Dapat pong iabulis na po yan dahil yan pinagkakapirahan lang po yan ng mga oil company.
1: Ayun.
0: Salamat po, Sir Boy.
1: Ayun. So magkita po tayo bukas. Pahingi ako ng kopya. Nasa Senado po ako bukas.
0: Opo, bibigyan ko, ipo-forward ko sa inyo, Pangulo, yung ating kopya na ipapareceive muna namin pag natatakan na po doon sa Senado.
1: Andun po ako bukas.
0: Ito po ay ipapakalat namin.
1: Andun po ako bukas. Coverage ko po yun eh.
0: Okay, maraming salamat.
1: Maraming salamat po, Kalando. Ingat po tayo dyan, ha. Sa ating ano, ingat tayo sa init. Napaka-init na sa ano para siya, Region 1, mainit po doon eh. So, yan ha, ang tinig ni Kalando Marquez. Ako naman natuwa doon sa ano, natawa talaga at ako yung tuwang-tuwa doon sa sinasabi niya ng libreng pagkain. Kaya pala yung nasakyan ko kanina nagmamadali at kakain na raw siya. Eh, ang area niya, ang binabanggit ni Kalando ay I think it was EDSA Harrison Plaza. So, dyan naman po ang maraming mga terminal galing Cavite, and then galing jeep naman, galing Taguig po yan, yung Munting Lupa, ganun. So, pansamantala, tayo po ay magpapahinga muna, ha? And then, babalik po tayo after several minutes.
2: Meet the Press. Meet the Press. On air. Sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Dido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumintol ng malakas na halos hindi ka na makatayo. Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili,
6: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin,
6: init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: Public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko
8: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
2: Balansing opinion.
10: Diretsong pagbabalita.
2: Dito lang sa Meet the Press
8: on Air.
1: Hello. Magandang umaga po ulit. Isang mainit na tanghali ah. Siyempre, pag mainit ang tanghali Chak, masarap din ang inyong pananghalian. Ayan, so bago natin ituloy ang ating mga tatalakayin, ay nabanggit ko nga po kanina yung pong programa ng DSWD. Tunay na kapuri-puri naman po kasi malaking bagay po yan. Kasi alam po natin kung wala kang 100 piso, ay medyo hindi maayos ang ating pananghalian, ang ating almusal at ang ating hapunan. So sa inilunsad na programa ng DSWD hanggang under the leadership of Secretary Rex Gancharyan, meron pala silang libreng pagkain diyan sa lugar na 'yan. So anyway, sana mabuksan din po yung bandang dito naman po sa bandang north dito po sa Quezon City and then sa areas ng mga yung gagaling naman po ng Bulacan dito sa mga bandang Caloocan or Valenzuela, sana po ay magkaroon din silang ganun. Siyempre tinitindan din po natin dito na itong siyempre libre po yan, ano po ba, paano naman po yung kapakanan ng mga nagdinegosyo naman dyan ng mga kainan, di po ba? Siyempre pag libre ito, doon sa libre yan, paano naman po itong mga maliliit? Siguro naman ang nakita ko dito, baka sila mismo ang naging kinomisyon ng DSWD para maghanda ng libreng pagkain sa ating mga driver. Napakaganda po niyan. Kumbaga, ito nga sinasabi natin, anumang problema ay kailangan yung holistic approach. Yung sama-sama, lahat ay magtutulungan para sa kakaunlad at kasaganahan naman ng mga miyembro. Tulad ito, sektor ng mga chuper. So, malaking chuper at conductor siguro, I presume. Ibig sabihin nito, yung mga bus hindi na nagmamadali na papunta rito para hindi na sila magreklamo na sila ay gutom, at ganun din pagpabalik naman ng Cavite, hindi rin sila magmamadali dahil sila naman po ay may busog na rin. So magandang balita po yan sa atin. Yung hindi pa nakakaalam dyan, mamaya pag uwi ko sasabihin ko sa inyo. Ayan, so meron din po tayong live report mula naman po kay Ma'am Mildred Cook yan ng Radyo Pilipinas sa Tayog, Pangasinan. Okay na po ba si Ma'am Mildred? Ayan, okay na. Ayan, ang kanyang ulat ay pinalakas ang serbisyong pangkalusugan at edukasyon para sa eksklusibong kaunlaran sa lalawigan ng Pangasinan. Ma'am Mildred, magandang tanghali po.
8: Radyo Pilipinas, report.
11: Yes, na po, ulit na makamit ang inklusibo at sustainable kaunlaran. pinaiting ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang pagbibigay prioridad sa servisyong pangkalusugan at legalidad ng edukasyon. Sa kanyang state of the province of Texas, ay giniit ni ating Governor Ramon G. III na mananatiling sentro ng kanilang bisyon ang pamumuhunan sa mamamayan upang maging pangunahing lalawigan ang Pangasinan pagsapit ng 2031. Ayon sa gobernador, itinituring na karapatan ang servisyong medikal sa lalawigan kaya ipinatutupad ang libreng pagpapa-ospital sa lahat ng 14 na provincial hospital. Suportado ito ng hindi bababa sa 20% ng taunang budget ng lalawigan o katumbas ng humigit kumulang 1.6 billion pesos na nadaragdagan pa ng pondo mula sa PhilHealth at iba pang mapagkutunan na umaabot sa kabuuang 3.1 billion pesos. Dahil dito, tumaas ang paggamit ng servisyong pangkalusugan. Mahigit 120,000 ang inpatient admissions at higit 657,000 naman ang outpatient visits na naitala ng nakaraang taong 2025. Patuloy na mas pinanawag na aksyon at iwala ng publiko. Dagdag pa nito, nakatakdang magpayo ng 10 karagdagang ospital ang lalawigan upang higit ang mapalawak ng servisyong medisyon at masuportingan layunin ng Universal Healthcare Act. Samantala, pinalilitin sila ng sektor ng edukasyon. Mula 2024, naglaan ang lalawigan ng 172.6 million pesos para sa libreng tertiary education sa Pangasinan Polytechnic College. Kung saan, halos 1,900 estudyante ang nakinabang ngayon. Nagbibigay rin ang kalahuan ng technical and skills training sa pamamagitan ng Center for Lifelong Learning upang matugunan ang pangangailangan ng industriya. Sa ugnay nito, mahigit 10,000 oportunidad sa trabaho ang naipagkaloob ng pamahalaang panlalawigan ng 2025 bilang bahagi ng pag-uugnay sa mga obstacles tulo sa hanap buhay. Sa pagsasamig ng mga programang pangkalusugan, edukasyon, gayon ng trabaho, pinapakita ng Pangasinan ang modelo ng isang people-centered government na naglalayong napabuti ang buhay ng namunyan at nakabuo ng matatag na komunidad. Para sa Bago Pilipinas, Marino Brad Estrada Coquia, Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko Tayo.
1: Ma'am Mildred, alam mo naman na hindi kumpleto ang iyong ulat pag hindi ko kinakamusta ang inyong heat index dyan sa Pangasinan. Kamusta po ang heat index dyan?
11: Mahinit po dito sa ating lalawigan. Ano po? At ayun naman, tayo po ay nasa around almost 40 degrees. Wow. Po ang ating init dito sa ating lalawigan. Actually, dito sa Eastern Park tayo, ang location natin. Mainit po dito sa kinaroroon na natin ngayon, tayo po ay napapaligiran ng mga matataas na bundok at ngayon, ramdam natin ang init. Kaya sa mga kababayan natin, ang advice, lalo na ganito, stay hydrated, ano po. Kaya sa ingat-ingat din para hindi po atakihin yung may comorbidities, yung mga high blood, magsana po kayo nung maaari po ninyong masilungan.
1: Wala pa po ba tayong naiulat ng mga summer sickness? Yung summer sickness, sarili ko yun. Ibig sabihin yung naiulat ng pagtaas ng bilang ng mga sore eyes. Yan yun, yung summer sickness yan, di ba? Wala pa po bang ganun?
11: Dito pa naman sa ating area, wala pa naman po reported dito sa ating health office. Gayunpaman, patuloy po ang monitoring, lalo na ng ating provincial health office dito sa mga sakit na laganap, lalo na kapag ganito pong pag-init. At speaking of yung mga sakit din, kagaya ng heat stroke, wala pa naman din pong na-i-record. Gayunpaman, may mga ilan tayong na-monitor na mga kababayan, kakilala natin, na nag-suffer na rin ng, yung heat cramps. Yung heat exhaustion, pero hindi po naman nag-lead to heat stroke, naaagapan pa naman po.
1: Ayan. Maraming salamat, Ma'am Mildred. Ingat po kayo dyan, ha? Dahil sa init, saka talagang grabe ang lugar na Pangasinan, talaga pong grabe ang init po dyan. Ingat po, maraming salamat po.
11: Yes, para sa Bagong Pilipinas, Marimil Dreda Estrada, Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Ayan, thank you so much, ha, Ma'am Mildred. Ayan, so may reminder na naman tayo, maligayang pagdating, Ma'am Joy. Nakita ko na siya kanina, nagla-login, ha, nakangiti siya. Mukhang hindi siya galing sa initan. Anyway, batiin din po natin ang ating mga tagapakinig dyan sa Dasmariñas, Cavite. Siyempre sa pangunguna po ni Celestino Seferino Cruz. May reklamo to si Uncle. Wala raw siya mapakinggan. kasi nawala pala tayo sa radyo. Sabi ko meron kami sa TV. Yan. Magtag-isa kayo ng TV ni Mami Coral, ha? Magtag-isa kayo. Talikuran po kayo. Si Mami sa kabila, manunood. Ikaw naman sa kabila, ha? Siyempre, happy listening din sa pamilya Alcantara, si paring Edgar, ha? And of course, ha? Ang ating kaibigan dyan, si June Villanueva, happy 60th birthday kahapon, belated happy birthday, ha? Ang pagbati naman ay galing kay paring Albert Coral, and then kay Bernard, kalimutan ko na pa-abigyan dito, anyway, Arevalo, yan. So, happy listening sa inyo, kay Kuya Nonoy Ladores, and then sa ati Bioli, yan, maligayang pagluto ng puto, sana maabutan ko pa mamaya, yan. Ayan, happy listening, at ingat po tayo sa mga init. Kayo po ay magpalipas muna dyan sa ilalim ng punong mangga dahil napakainit po. Ayan, syempre, congratulate din po natin ng ating kaibigan dyan, si Ma'am Juliet Primavera. Ha? Congratulations po. And of course, happy listening din sa ating mga homeowners association ng City Homes Resort Bill under the leadership of Ma'am Bioli. Ayan, so magligayang maganda po ang opening ng ating swimming pool, yun, reopening ng swimming pool diyan. So kung kayo ay naghahanap ng swimming ngayon sa tag-init at malapit lang naman sa Pusod or sa puso ng Dasmariñas City, diyan lang po sa may amin, Barangay Langkaandos po. Marami pong mga swimming pool diyan, ha. Ang siyempre ang ipo-promote ko lang yung sa Hoa, ha. Yung iba naman may mga private po diyan. Basta diyan lang tatlo or apat na swimming pool diyan. May mga indoor pools 'yan. So, malapit-lapit pero may kasabihan nga tayo. Malapit man pero hindi nararating. Ayan. Alam niyo na po ang ibig sabihin niyan. Ayan. So, ingat po tayo, ha. Sana po ay manatili tayong ligtas at ang ating mga lifeguards ay manatiling aktibo at nakatutok sa ating mga manlalangoy. Yan. So, happy listening. So, nabanggit ko po kanina nga yung sinasabi natin na programa ng DSWD, yan po ay kapuri-puri. Kumbaga, nakakatulong sila sa ibang pagkakataon, hindi man natin napapababa ng lubusan yung presyo ng mga fuels, at least sa ibang paraan naman ay naibibigay naman po natin katulad po ng libreng pagkain, kung ano-anong mga forma ng ayuda, although sinasabi nga natin na hindi tayo hindi tayo dapat umasa sa ganito. So, sa muli, yung mga hinaing ng toda ni Lando Marquez, ay tingin ko naman po, napapanahon naman po siguro para tingnan ng ating pamahalaan ano ang pagkakaiba nitong OPSF tsaka itong oil deregulation law. So, tingnan po natin, pagbabanggain po natin saan tayo pwedeng kumita, saan po tayo maging maalwal ang kabuhayan natin, yan po ang ating panigan. Kasi, kumbaga it was proven yung OPSF nung panahon ng matandang Marcos, and ito naman, itong oil deregulation law naman ay mula pa ito kay Pangulong Aquino, ilang presidente rin po ito ang dumaan dito. So, ibig sabihin, meron na po tayong comparison. So, alamin po natin, ano ba talagang maganda dito sa dalawang batas na ito, yung tinanggal na batas o itong umiiral na batas. Tingnan po natin kung anong, sabi nga pagbanggain po natin at paghambingin po natin kung ano yung maganda dito sa dalawang ito. So, at sa ganun naman ay meron tayong produktibong mapupuntahan. Diba? Kasi, at the end of the day, ang kapakanan po ng mamamayan, ang atin po dapat isaalang-alang, hindi po yung kapakanan ng ating mga negosyante. Sabi nga ni Carlando, mga dambuhalang negosyante ng oil companies. Meron pa siyang binanggit na kailangan ay kalampagin din po ang ating Department of Energy na baka naman pwede niyong tingnan or bigyan pansin yung hinain ng ating mga tsuper. Iwet ibang grupo na po yan. Sila po ay nagkakaisa sa isang adhikain na i-repeal itong batas na ito, yung deregulation, and then tingnan maigi kung pwede ibalik yung OPSF. So, lahat naman po yan ay napag-uusapan sa isang isa-isang harapan. So, yan po ang ating mga binabanggit kanina. So, anyway, nabanggit ko po kanina, congratulations po sa Quezon City Journalist Association sa pamumuno ni Ma'am Angie De La Cruz, na sila po ay nagsasagawa ngayon kasalukuyan ng shoot fest. Yan po sa Camp Caringal. Ayan. Mm-hmm. Happy listening din po kay Ma'am May Briones saka kay Tita. Ayan. Kay Tita, si Tita. Tita ni Ate May. Ha? Belated happy birthday rin pala kay Casator Ocampo, Ma'am May Briones. Sino pa ba yung isa? Si Attorney Rick. Ayan. Si Attorney Rick Balmonte. Sila po ay nagbiwang ng kanilang kaarawan itong buwan ng Abril. And then, I'm very happy naman na andun po sila nung Friday. Meron po tayong hinost na lifetime members sa get together. Ito po yung mga lifetime members ng National Press Club na narito sa Pilipinas. Nung ako po ay naupo sa bilang pangulo ng National Press Club, ito po ang una kong isa sa mga una kong proyekto na magsama-sama sila tuwing isang beses sa isang buwan. And of course, supporta na rin po ng ating kaibigan si Sir Jun Alano ng PAGCOR na siya po ay walang awang sumusuporta sa atin, na maganda daw yung idea na yun. At least every month magkikita sila, kasi sa aking pagtaya sa aking dalawang taong, almost 2 years na patapos na yung ating termino, tingin ko 5 or 6 po yata sa mga lifetime members na aking unang nakumbida nung una ay medyo sumakabilang buhay na. And then sabi nga nila masaya sila dahil sa programa ngayon at nagkikita-kita pa rin sila. Yan. So yan ang ating every month po yan, na sana po ipagpatuloy pa rin po sa mga mahalal na opisyal yung ating mga mabuting ginagawa para sa kapakanan na rin po ng ating mga lifetime members, na nakakatuwa kasi kinukumpara kasi nila yung coverage nung araw, lalo pa yung mga nagko-cover talaga katulad ni Director Ayayo Pangko. Ayan, si Papa Boots Fernandez. Siyempre, nagko-cover talaga yan. Si Manoy De Berigiano, nagko-cover talaga sila. Police Beat, etc. Kinukumpara po nila yung

0: Radyo Pilipinas is on Viber.
1: Viber.
0: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
1: Receive credible news and information.
0: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
1: Stay on track
0: with Radyo Pilipinas on Viber.
1: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
5: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
4: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
6: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
4: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
7: Ngayon, lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya, ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
4: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate. Para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
6: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.

0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Meet the press.
4: Meet the press.
3: On air.
4: On air.
3: Galit ba kayo sa fake news?
5: Ayaw ba ninyo ng maligoy-ligoy ng kuro-kuro at opinyon?
3: Kung ganon, ugaliing makinig dito sa Radyo Pilipinas sa programa Meet the Press.
4: Meet the Press.
3: On air.
4: On air.
3: Hahatid sa inyo mula sa hanay ng mga batikad na veteranong mamamahayag na kasapi ng National Press Club of the Philippines.
4: Meet the Press.
3: Meet

0: The Press
1: On Air.
0: On Air. Pag-uusapan ang mga problemang bumabagabag sa hanay ng media at sa mga programang naglalayon na itaas ang kalidad ng pamamahayag sa ating bansa. Alamin ang mga balita at impormasyon mula mismo sa mga opisyal ng ating pamahalaan at iba pang mga kaganapan sa loob at labas ng ating bansa. Meet the Press.
1: Meet the Press
0: On Air. On Air sa Radyo Pilipinas
1: 738 AM.
2: Ayan, ha. So, kanina po ay tayo'y nabasa po natin na mayroon yatang pangyayaring shooting incident dyan po habang nagsasalita po si US President Trump. Ano po? So, mayroon po tayong bagong ulat po ito, ha. Courtesy of Bea Gaza de Guzman, galing po sa News Information ng Radyo Pilipinas Worldwide. Ma'am Bea, please po. President Trump ligtas sa pamamaril sa White House Correspondents' Dinner. Suspect hawak na ang mga otoridad. Ayan. Nasa kustodiya ng mga otoridad ang suspect na sangkot sa pagpaputok ng baril na ginanap sa White House Correspondents' Dinner sa Washington Hilton. Natukoy ang suspect na isang 31-anyos na lalaki na mula sa California. Sa ulat ng CNN, mabilis na nailikas mula sa entablado si President Donald Trump at kumpirmadong ligtas ito pati ang mga miyembro ng kanyang kabinete. Ayon kay President Trump, armado ng maraming armas ang suspect at sinubukang pasukin ng isang security checkpoint bago naganap ang pamamaril. Sinabi naman ni U.S. Attorney for the District of Columbia, Janine Pirro, maharap ang suspect sa mga kasong assault on a federal officer using a dangerous weapon at paggamit ng baril sa isang krimen. Iniulat din na isang U.S. Secret Service agent ang kinamaan ng bala sa kanyang protective gear at agad na isinugod sa ospital para magamot. Sa lukuyang pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo ng suspect sa naturang pag-atake. Yan po ang ulat galing po sa ating kasamaan po sa Radyo Pilipinas Worldwide kay Ma'am Namagita po natin kanina. Ayan. So, mabuti naman at niligtas naman po ang ating pangulo ng US President. Ano naman po yan eh. Kung ano mang galit po ninyo eh, sana naman po eh, idaan nyo sa isang protestang maayos. Huwag naman po tayong gagawa ng mga ganyan. At eh, kahit pa paano eh, buhay po yan eh. Buhay po yan. Hindi po natin baliwalain ng ganyan, ha. Anyway, happy birthday rin po sa ating kaibigan, si Jonathan Halbuna. Ayan. Si Shelto ay isang photographer, maniniyot kung tawagin, ha. Siya dati pa rin po siyang Malacanang photogs, ha. And then, hindi ko alam kung nasa Abante pa ba ito or sa anong dyaryo ngayon. Anyway, happy birthday, brother. Happy birthday kay Jonathan Halbuna. And then, birthday greetings din kay Dr. Maritoni Banyal Blanca Flor. Ayan. Ito po ay mula naman sa La Consolacion Academy, batch 1982. Diyan po sa Iriga City, batchmate po ng aking mga kapatid dyan, si Susan Iglesia, and then si ating kapatid din na sa ibang bansa, si Janet Berhinha. Yan. Sila po ay mga kaibigan niya nung araw. Yan. Hanggang ngayon naman yata ay magkaibigan pa rin sila. Siyempre, of course, batiin din po natin ang ating mga kasamahan dyan. Siyempre, si Ma'am Hazel na alam ko magdidiriwang rin ito ng kanyang ano, kanyang birthday sa April 29. And then, welcome back, Model Regalado Oliveros. Yan, ha? Sa kanyang walang sawang pagbibigay tulong sa ating mga kasamahan, ha? Siya po ay nag-host na naman ng isang dinner sa ating mga classmates dyan sa Iriga City. And then, ako yung natutuwa at nakikita ko yung mga ibang hindi dumadalo ay dumadalo ngayon. Parang yung Friday lang, nadagdagan po yung mga ating lifetime members na dumalo. Si Sir Nelson de Guzman, yan, ng Philippine Star. Andun po siya, sabi ko, patapos na yung term ko, saka ka naman dumalo. Ayan, si Sir Nelson de Guzman. And then, get well din po kay kasamang Mardy Infante na kasalukuyang nagpapagaling dyan po sa Bulacan. Ayan, so, yan mga kapatid, ha. Ingat po tayo, ha. Si Sir, ano eh, na-stroke po siya. Anyway, tayo po may update naman mula sa Pag-asa DOST kay Sir Dan Villamil. Sir Dan.
1: Rancho Pilipinas. Weather!
3: Yes po, magandang hapon po sa ating mga taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas. Sa kasalukuyan, wala pa rin tayong binabante ang low pressure area at ang nanatiling maliyon chance na magkaroon tayo ng bagyo sa mga susunod na araw. Gayun pa man, ilang areas sa ating bansa makakaranas ng mga pag-ulan, especially dito sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao, sa mga lalawigan ng Caraga, Eastern Samar at Southern Leyte, dahil sa easterly sasahan natin yung mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Samantala, ito namang area ng extreme northern Luzon, particular na sa may Batanes, sasama rin natin yung mataas na chance ng mga kaulapan at pag-ulan. Dulot naman yan ng isang frontal system. Sa Metro Manila at malalabing bahagi ng ating bansa, magpapatuloy itong mainit at maalinsangang panahon. Pero nandiyan pa rin mga chance ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms pagsapit ng hapon hanggang sa gabi. Sa kalagayan ating karagatan, wala ring gale warning na nakataas at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. At yan lang po ang latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Dan Villamilagula.
2: Ay, sir Dan, may mga katanungan lang po ako.
3: Ay, po, sir, yes.
2: Anong kategory po ang heat index na yun sa Metro Manila?
3: Opo, for heat index, saan pa rin natin yung danger level of heat index for Metro Manila ngayong araw.
2: Ah, ganun. Medyo mataas, ano? Eh, anong may iba't ibang lugar pa ba na may danger level na heat index?
3: Actually po, for other areas, particular na sa may Negros Occidental, ito yung ating highest heat index forecast, no? Posible pa umabot ng 44 degrees. So, hindi, actually, kahit extreme caution lang po yung ating heat index, yun po yung light orange. Mataas po ito, kumbaga, kaya iwasan po natin yung mga prolonged na paglabas ng outdoor activities.
2: Ayan. Ano naman ang temperatura natin sa lungsod ng Baguio, ang ating summer capital?
3: Yes po, for Baguio, ang ating heat index ay posible umabot ng 27 degrees.
2: Ayan. So, yan mga kapatid, ha, mga kaibigan. Ha. Yan po ang ating ano, ulat naman dyan. Ha. Maraming salamat, Sir Dan Villamil.
3: Thank you po and good afternoon.
2: Ayan. Yung init sa Negros Occidental, aabot ng 44, kasing init din yata ng bakbakan sa pagitan ng persa ng ating pamahalaan at ang rebuilding komunistang NPA. Ngayon, may paalaala po ang ating pamahalaan sa ating mga kaibigan dyan sa ibang bansa. Na, kasi sa ulat po kasi may dalawang banyaga pala na nasawi doon sa inkwentro na yun. Ang sabi ng iba, yun daw ay researcher, social immersion doon sa lugar. Ang sabi naman ng ating Armed Forces of the Philippines ay sila ay naka-combat gear at talaga nakikipagsabayan ng putok sa ating mga sundalo. So yan po ay atin pong tingnan po, ha. Hindi po magandang pangitain po ito na sana po ay maging mapagmatsyag po tayo sa mga organisasyon na kumukuha po sa atin. Tingnan po natin yung mga posibilidad. Ito ba ay simpleng immersion lang? Ito ba ay simpleng community service lang? O ano ang nasa likod pa nito? So at the end of the day, kayo rin po mismo ang magde-decide kung ano po ang inyong mga tinatahak na landas. Kasi nakakapanghinayang po. Sa ulat kasi labing siyam po ang nasawi doon at ilan ay may mga kilalang estudyante, yung iba kilalang profesor. So ano ba talaga? Siguro sa ganang akin po eh, tingnan po natin yung curriculum sa ganito. Kasi I understand yung mga courses na hindi ko na alam kung anong pangalan ng course ito. Nung kapanahon kasi social welfare yun eh. Bachelor of Science in Social Welfare nung araw, BSW. So, baka yan yung may immersion sa community, nakikipamuhay sila. Tingnan po natin yung curriculum ng ating mga paaralan. Ano ba talaga? Anong klaseng immersion ang kailangan? Kailangan bang ipagpaalam sa lokal na pamahalaan? O bigla ka na lang pupunta sa isang shelter, isang kanlungan, isang IP area para makapamuhay doon na hindi alam ng ating LGU. So tingnan po natin yung mga ganitong sitwasyon. Dahil ako naman po, tulad ng binabanggit ko, naniniwala na sa ganyang mapayapang solusyon, makukuha yan. Kasi meron bang mali sa sistema ng ating edukasyon at pinapayagan natin yung mga kabataan na meron immersion sa ganyan? Nitong mga 3 or 4 years ago, yung aking anak po ay nag-grade 12 sa isang paaralan dito sa Metro Manila. Meron siyang pinapirman sa akin na parang subject nila yun eh, parang immersion, social immersion din. Sa mga ano naman po, sa mga less privileged nating mga kababayan, particular din sa Pasay City. Sabi ko, ano naman ang gagawin nyo dyan? So, mararamdaman daw nila yung kabuhayan, pamumuhay ng mga kapatid natin sa ganyang lugar. Okay, sabi ko, okay, maganda pala kako yun. So, going back, ito rin yata ang sinasabing immersion din sa countryside. hindi po natin masyadong nalilinawan yung ganito. Sana po mabigyan natin ng mabigyan natin ng guidelines kung ano ba talaga ang tinatawag nilang immersion dito para malinaw, klaro na ano ba talaga. Yan. So ingat po tayo. Sabi ko nga choices niyo po 'yan. So ngayon hindi naman po sana dumating sa mga ganun pang ganun pang mga pagkakataon. Ayan, so ayan, ito naman ay isang ulat ha. Medyo sana ito ha. Kasi batay sa ulat ha, meron 3,500 Filipino seafarers ha na lula ng 150 vessels na nakahimpin ngayon sa Persian Gulf ang hindi pa nakadaan sa Straits of Hormuz. At ito ay nasa gulpo lang. Ngayon, meron na silang problema, siyempre logisticals ha. Food and fresh water. So, sana ay makarating po ito sa ating mga kinaukulang otoridad. So, DMW ba yata ito? Aha. Kasi ang kanilang provision ay isang buwan lamang mula sa Asia hanggang Australia para naman po ay mag-deliver ng crude oil and goods sa container ships. Kaya lang ngayon ay sila ay nasa Persian Gulf. Ito naman ay galing naman to kay Migrant Expert Manny Jeslani. Kasi ito po ay bunga na rin po ng conflict sa pagitan ng US at Iran sa control ng Strait of itong lugar na ito ha. So walang nakakalabas ngayon ha. Ayan ha. Yung Iranian Navy daw ay mayroon daw hinuling dalawang barko na may 15 Filipino OFWs on board. Ayan. So ano po tayo ha. Medyo ingat po tayo sa mga ganito po ha. Ayan, so sana po ay magawan po ng solusyon to, mapaabot sa ating pamahalaan na meron tayong hindi birong bilang po yan, 3,500 po ang ating mga OFWs na na andun. So at again, gusto ko rin i-congratulate yung Bicol Press Club sa kanilang isinagawang distribution ng school bags at feeding program sa kindergarten dyan po sa Iriga City. Aha. So tingnan po natin kung anong ibang ulat nito ha. Ayan, so ayan. So marami silang mga ginagawa ha. So meron tayong inaantabayan ng ulat din ha. Tungkol naman po ito sa pamamahagi ng cash relief assistance ng DSW Field Office sa Ilocos Region. Ayan, so ang ulat po ay galing naman po kay Radyo Pilipinas Agoo DZAG, Ma'am Glenda Sarac. Ma'am,
4: pasok po. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Yes, magandang hapon Sir Boying at sa lahat ng ating mga tagapakinig at tagapanood. Magpapatuloy ang pamamahagi ng Cash Relief Assistance o CRA ng DSW Field Office 1 Ilocos Region sa siyam na bayan sa Ilocos Region bukas Abril 27, 2020 o araw ng Lunes. Nakatakdang ipamahagi ang tiga 5,000 pesos na cash assistance sa mga kwalipikadong TODA drivers o tricycle drivers and operators sa mga piling bayan sa La Union, Pangasinan, Ilocos Sur at Ilocos Norte bukas. Kabilang sa mga bayan na yan ay ang bayan ng Luna dito sa lalawigan ng La Union, gayon din sa Sudipan at sa Aringay. Sa Pangasinan naman ay makakatanggap ang mga kwalipikadong TODA drivers mula sa bayan ng Villasis, habang doon sa lalawigan ng Ilocos Sur ay mula sa mga bayan ng Magsinggal, San Ildefonso at sa bayan ng San Juan, habang doon sa Ilocos Norte ay makakatanggap ng cash relief assistance ang mga kwalipikadong TODA drivers mula sa mga bayan ng Adams at Dumalneg. Kaugnay nito ay nagpaalala ang DSWD Region 1 para sa mga operators o mga drivers ng mga tricycles na tanging ang mga naabisuhan lamang mula sa kanilang mga local government unit ang maaaring pumunta sa mga payout sites bukas at hindi sila tatanggap ng mga walk-in na mga aplikante. Ito ay ipinapaalala ng DSWD dahil sa mga nakaraang mga distribution ay may mga individual na nagpunta sa mga payout sites na wala sa listahan kaya nagkakaroon ng kaunting problema. Ipinapaalala din ng ahensya na ihanda ng mga drivers ang kanilang driver's license upang maging mas maayos ang gaganapin na distribusyon bukas. Noong nakarang araw ay namahagi din ang DSWD ng tiga 5,000 pesos na cash relief assistance sa iba't ibang sa mga drivers sa iba't ibang bayan dito sa Region 1, kabilang ang mga drivers dito sa Santo Tomas, La Union. Yan ang pinakauling ulat mula dito sa lalawigan ng La Union para sa Bagong Pilipinas. Glando Batungan Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
2: Ay, Ma'am Glenda, kaunting katanungan lang po.
5: Yes, Sir Boyer.
2: Kasi po, hindi matatapos ang iyong ulat pag hindi ko kinamusta ang ating panahon dyan. ano po ba ang panahon dyan? Mainit? Sobrang init o ano po?
5: Yes, mainit ngayon dito sa lalawigan ng La Union, Boying Katunayan. Ang ating heat index dito sa Agoo ay yan nasa 34 degrees Celsius hanggang 38 degrees Celsius. Ito ay, sa Ilocano tinatawag namin na kalalaingan na, or ito ay nasa moderate lamang kumpara sa mga nakaraang mga araw.
2: Ayun. Ano po yan? Sa Ilocos ba naglabasan din ng ano, ang maraming dikya? Ay, sa ano to? Sa mga dagat to, ha? Kamusta yung ating ano? May ulat na po ba tayong ganun? Yung dikya po?
5: Tama dyan, Boying, yung tinutukay ninyo ay sa may Ilocos Norte. Ayun. Dito naman sa atin sa La Union ay wala tayong nababalita ang ganyan. Ngunit sa ating mga karagatan, sa ating mga beaches ay buhay naman. Iba naman ang balita natin dahil nga sa mainit ang panahon ay buhay naman ang turismo natin. Nakikita natin yung mga tao na talagang nagtutungo sa ating mga beaches upang nang sa gayon ay magkapalamig. At yun naman talaga yung isa sa mga in-offer natin dito sa La Union, ang mga naggagandahang beaches natin. Pero kung tungkol sa nabanggit ninyo na tungkol sa mga dikya, wala naman tayong ganung ulat dito sa La Union.
2: Ay, mabuti naman po. Mabuti naman po. Kasi, nevertheless, ingat po tayo, ha? Ingat po, ma'am, ha? Maraming salamat po.
5: Salamat. Back to you.
2: Ayan, maraming salamat sa ulat ni Ma'am Glenda. Ingat po tayo sa dikya. Ito yung jellyfish, ano? Lahat yata ng jellyfish, tama ba ako? Nakasama sa katawan. Yung pagka daw ay nakapitan kayo niyan ay talagang parang nilalagnat, magkakaroon ng rashes. Pag hindi naagapan, worst, meron din naiulat yan nung araw na parang nagsasanhi rin po ng kamatayan. Sana naman po maiwasan po natin ito. Kasi po pagka nagbabago ang temperatura ng ating lugar, may mga naglalabasan po talaga na kung ano-anong mga elemento na hindi natin nakikita. Particular po sa kagubatan, ha, yun din pong mga ahas, naglalabasan din po yan kasi yung kanilang habitat ay masyadong mainit na. So, lumalabas sila. Ang sabi nga ng DNR, huwag po nating papatayin ito bagkus ay hulihin buhay at i-turn over po sa DNR o tumawag kayo ng otoridad para mahuli ito. Hindi po natin sila kaaway. Yan po ay ating alagaan din po. Yan po. Yan ay ano. Siyempre, iba yung pag-iingat pa rin po kasi siyempre pag nakakita ka ng ganyan, natural reaction mo, protektahan mo yung sarili mo. Pero ang payo nga ng mga animal welfares, dapat daw ay ayusin ng maayos ang paghuli, tapos doon sa mga eksperto ang dapat na mabigyan ng pagkakataon para makuha sila. So, anyway, napag-umpisan po na pag-usapan po natin yung yung gaganaping election po sa National Press Club ngayong Sunday. Meron po tayong mga kandidato na nag-file na po at puspusan din po ang kampanya, ha. So, akin pong titingnan po ang ating basahin po natin ang ating mga candidates sa ha, tinan ko muna po or maya-maya kung makita ko po yung official list, ha? hindi ko po ano eh. Ito pala, ongoing pa rin pa pala yung shoot fest sa diyan sa Camp Karingal hanggang 5 PM. So yung mga gustong pumutok pa, mayroon pa po tayong pagkakataon naman para makapunta. Dito lang po yan, ha? Malapit lang po yan dito sa ating istasyon, sa ating himpilan. Ayan, so, hindi ko na maalala yung ano, ha? Ayan, so, yung nga sinasabi ko, ayan, ha? Si Sir Jun. Ayan, si Sir Jun Mendoza, ha? Nasa vacation yata ito, na vacation mood, ha? Siyempre, si ang ating inaanak, si Jojo Sikat, ha? Ito yung nasa bansang Japan, ay nasa vacation mood din po ito. Ayan, si Ayan, hindi ko makita talaga eh. Anyway, baka maya-maya lumabas to sa atin. Anyway, so sa ating mga kasamahan ha, sa ating partido, sa ating Press Freedom Party ha, ingat-ingat po sa ating mga pangangampanya at mapakainip po talaga, grabe. Tayo po ay hindi pa nabibigyan ng pagkakataon na makasabay sa kanila. Tayo ay mayroon din pinagdadaraanan na may kinalaman sa ating kalusugan. So, medyo ano pa tayo, medyo hindi pa tayo, kumbaga, not really fit sa ating, ano, sa ating mga campaign, ano. Pero, pasasangkat, mararating din po natin yung, ano, yung inaasam natin, ha. Kasi, sa ngayon po, dalawa po ang magkatunggali sa larangan po ng pagkapangulo, si ating party mate natin, si Mina Navarro, siya po ay mga kalaban naman po ni Junix Doronio, isang lifetime member ng NPC. Ha? And then, of course, so wala naman po nakalaban ng ating butihing Vice President, incumbent President, si Benny Antiporda. Wala po siyang nakalaban. And then, tayo naman po, meron po tayong mga katapat. Katauhan naman ni Ma'am Gina Mafe. Yan, sa bilang independent candidate. And then sa Press Freedom Party pa rin po ang ating mga kasamahan na si Jenny Lacorte at si Ma'am Lydia Beno ay wala po silang nakalaban. So dalawa lang po kaming ni Mina bilang pangulo at ako bilang kalihim naman ang may mga kalaban. Sila Sir Benny ay okay na po siya sa as BP and then as auditor si Ma'am Jenny and then treasurer naman si Ma'am treasurer si Ma'am Jenny, auditor naman po si Ma'am Lydia. Sa ano naman po, dito naman po sa auditors, marami po ang nag-file ng kanilang certificate of candidacy sa. So sa kauna-unahang pagkakataon sa aking pagtaya, sa aking pagkaalala, ito ang pinakamarami. Pinakamarami po na tumakbo bilang candidates ng board of directors. Ito ay halimbawa alphabetically arranged to si Benedicto Abaygar, Nino Aklan, Neil Alcover, Vito Barcelo, Erwin Corpus, Francis David, Madeline Dominguez, Paul Gutierrez, Juan Silvestre Labay, Jun Mendoza, Erwin Moreno, Alvin Murcia, Dennis Napule, Arnel Pitil, Cyril Kilo, Eduardo Teodoro Ramos Jr., Celestino Sikat Jr., at Ayayo Pangko. So, 18 po ang maglalaban-laban sa Board of Directors. 10 po ang ating kukunin dito. Ang official list naman po ng ating partido, ang Press Freedom Party, ay siyempre, of course, si Mina Navarro, Benny Antiporda bilang Vice President, Leonel Abasola bilang secretary, Jenny Lacorte Triple Treasurer, Auditor Lydia Beno. At sa mga director naman, Benedicto Abaygar, Neil Alcover, Vito Barcelo, Madeline Dominguez, Paul Gutierrez, Jun Mendoza, Alvin Murcia, Dennis Napule, Celestino Sikat Jr. at Ayayo Pangko. So ayan, yan po ang ating yan po ang ating mga ihahalal po sa darating na halala ngayong linggo na po ito. Meron po tayong advance voting from 10 o'clock to 5 o'clock sa Friday, May 1, and then pagkatapos po niyan ay yun pong meeting di avance. And then 30 po, wala po tayong dos, wala po tayong campaign. And then on Sunday, that is May 3, yan na po yung election proper, mula 1 o'clock to 5 p.m. Before that po, meron tayong General Assembly ng 10 to 12. Diyan na rin po sa grounds ng NPC. At doon din po natin ilalatag yung mga panukalang amendment sa ating saligang batas, mga proposal ng ating ng ating pamunuan itong 2024-2026, ano ang ating panukala sa usapin ng pagbabago ng ating ano, ng ating pag-inog ng ating industriya na alam naman natin na marami na tayong vloggers, etc., etc. And then tungkol din po sa ating regionalization, yung pagpapatatag ng ating mga NPC regional chapters sa buong bansa. Aha, na matagal na natin po itong ginagawa mula nung ako'y nanungkulan bilang pangulo. And then kasama na rin po diyan yung mga amendments ng saligang batas sa lalo-lalo na po sa mga membership committees kung paano natin ayusin po itong mga ano, itong mga panukalang ito. So meanwhile tayo po ay magbe-break muna at atin pong iisa-isahin po natin ito sa ating pagbabalik po.
6: Meet the press. Meet the press on air sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
8: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
10: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
10: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
8: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
13: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
6: Meet the press. Meet the press. On air. On air.
2: All right, magandang tanghali po ulit ha. Meron po tayong ulit ha. Ano to? Video conference hearings ng Provincial Correctional. Okay. May ulat po tayo tungkol naman po ito sa isang mula sa Agusan del Sur ha, kay Radyo Pilipinas Butuan, kay Ma'am Jocelyn Morano. Ma'am Jocelyn po.
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Provincial Correctional and Security Management Office Agusan del Sur ginamit ang modernong teknolohiya ngayong ipinapatupad sa bansa ang pagtitipid alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ideklara ang National Energy Emergency sa buong bansa. Gamit ang makabagong teknolohiya, nagkaroon ng improved efficiency habang napababa ang operational cost ng PCSMO at pinapanatili ang safety protocols sa fasilidad. Sa mga court proceedings na gaganapin sa labas ng probinsya ng Agusan del Sur, pinahihintulutan ng korte ang mga persons deprived of liberty o mga PDL na mag-attend ng kanilang video conference hearing. Ang ganitong hakbang sa mga pagdinig ay hindi lamang para sa kaligtasan, kundi naglalayon ding makatipid sa gastos, panahon at seguridad sa pagbiyahe ng mga PDL patungong korte sa labas ng probinsya. Mas napangalagaan din ang seguridad dahil hindi na kinakailangan pang ilabas para ibiyahe ang mga high-risk PDL. Sa bawat DCH na gaganapin, tiniyak ng PCSM o Agusan del Sur na may sapat na itinalagang lugar sa loob ng pasilidad at naiintindihan ng bawat PDL ang proseso at pinapayagan silang kumonsulta sa kanilang abogado. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
2: Ma'am Jocelyn, may konting katanungan po ako.
16: Yes po.
2: Kamusta ang ating panahon dyan? Kasi kanina puro sa Luzon lang, ito malayo-layo ito. Kamusta po dyan?
16: As of now, nasa 30 degrees Celsius yung heat index sa mga araw na ito. At yung previous naman, umabot kami sa pinakamataas ng 45 degrees Celsius. At ang problema pa po dito, maliban sa mainit na panahon, yun naman pong source ng water supply ng Butuan City Water District ay medyo nagka-problema dahil halos wala na itong tubig. Sa ngayon ay matatawag na mayroon kami dito water crisis at pinapatupad yung Uplan Sag-ob o ang pag-iigib. Merong mga water rationing na gaganap dito sa mga barangays pero hindi pumupunta yung mga water tanker sa mga kakalsadahan sa kabahayan kundi may mga predetermined sites lang po ang itinalaga at doon na mag-iigib yung ating mga taga-Butuan.
2: Ayan, ayan, so meron tayong ano, impending water crisis o nasa crisis na mismo po?
16: Nasa crisis na siguro na matawag, hindi pa naman na-deklara, no? Pero parang ganun na po ang nangyayari kasi nga yung water source talaga namin doon sa may Tagibo River watershed ay halos na-dry up na po yung yung watershed doon.
2: Sige, ingat po kayo. Sana po ay masolusyonan ng ating local government units po yan. Matinding problema po yan kasi pag wala kang tubig, sunod-sunod din yung mga sakit dyan eh. May kaakibat na sakit
16: tama,
2: dyan eh.
16: Tama po. Sa ngayon po, yung mga water refilling stations naman dito, yung makukuha ng tubig, kumukuha sila ng supply doon sa Kabadbaran City. Malapit lang po yun dito sa Butuan City. So, yun ang aming isa sa mga source ng tubig na mainom dito sa Butuan City.
2: Ayan. So, maraming salamat, Ma'am Jocelyn Morano ng Radyo Pilipinas, Butuan po.
16: Daghang salamat. Maayong hapon mula dito sa Butuan.
2: Ayan. So, speaking of water crisis, ha, may nag-message sa akin dyan po sa bayan ng Tagkawayang, Quezon. Before nga pala, ano, happy birthday sa aking kumpare, si Mayor Carlo Iyasar. Belated happy birthday, pare. 60 plus ka na rin, ha? Anyway, may nag-message po sa akin na medyo meron po tayong parang crisis dyan, ha? Sa water, ha? Sa tubig. Medyo taghirap po yata ang tubig dyan sa Tagkawayan po, ha? Tagkawayang, Quezon. So, sana magawan po ng paraan. Kasi several years ago, inabutan ako ng ano dyan, eh? Inabutan ako ng tagtuyot dyan. Talagang mag-iigib ka. Okay lang kung may maiigib. Ang problema kung walang maigiban. Yan ang malaking problema po natin. So, ako naman po eh, nagtataka kasi every summer naman eh, talagang nagkakaroon ng water crisis. Eh, sana po eh, magawan natin ang paraan. Lalo pat eh, itong ating kagalang-galang na alkalde, eh, maganda naman ang kanyang pamamahala. Eh, sana po eh, mabigyan pansin po ito, paring Carlo, ha? Yung ating ano, yung ating water system dyan sa Tagkawayang, Quezon, ha? Ito naman ay konstruktibong kritisismo naman po ito, pare Koy, ha? Baka medyo nakaligtaan natin, medyo nag-concentrate tayo sa ibang larangan ng pagpapaunlad ng ating bayan, eh nakaligtaan po natin or hindi our beyond our control naman po yung ating. Naniniwala naman po ako na ginagawa mo ng paraan yan, so medyo konting ano pa, konting pupok pa dyan, ha? Ayan, so ayan, parang kasi ang banggit sa akin, talagang hirap nga daw. So sana po eh magawa ng solusyon, ayan, sa water crisis. Ayan, anyway, mabalik po tayo sa ating halalan. So ako naman isa-sum up ko naman yung ating nagawa, ang nagawa ng Press Freedom Party. Hindi ko pwedeng sabihin na ako, or siya, ako, kundi ang partido. Yung Press Freedom Party, ano po ang nagawa dyan sa National Press Club itong past 2 years sa ilalim naman ng ating liderato. Yan, isa-isain ko, bagamat hindi ito kompleto, sa abot lang ng aking maaalala. Ayan, tayo po ay nagawan po natin ng paraan na ma-reactivate po yung medical building ng National Press Club. Ayan, mayroon pa. Mamaya, sige. National Press Club, yung medical building na pwede na po siyang gawing yung fourth floor po niyan ay hostel po yun na magagamit po natin yan ngayong, ano, ngayong halalan. Yung mga kaibigan natin, mga reporters mula sa lalawigan, pwede po silang mag-stay po dyan. Aha, kasi mayroon pong available na dalawang kwarto, 15 katao po ang pwedeng accommodate. And then sa third floor naman, existing na po yun. Mayroon na pong pinaparentahan po natin yun, third floor and second floor. Yung first floor naman, yun pa rin po yung clinic natin. So, yun po ang nagsisilbi namang gabay sa atin. Ako mismo, doon po ako nagpapa-check up or second opinion kay Dr. Bumbasi. So, yan po ang una sa ating ginawa nung tayo naupo bilang Pangulo. So, ilan po sa ating mga nagawa ng Press Freedom Party ay yung pagkakaroon po ng mga serye ng mga medical missions sa pakikipagtulungan na rin po ng iba't ibang organisasyon na kapag tala po tayo ng dalawa na umabot po. Bangawat wala po tayong outside of Metro Manila because po sa kakapusang financial din, pero sa dyan po sa ano meron po. So tayo po ay hingin muna po natin ng ulat update sa Bulkang Mayon, din babalikan po natin yung sa Press Club, ha? Okay na po ba si Radyo Pilipinas sa JM Olarte? Diyos maray na udto sa iyo, Manoy.
12: Radyo Pilipinas Report.
17: Sa nakalipas na 24 oras, nagkapagtala ang FIBOC sa Bulkang Mayon ng 238 rockfall events. Wow. At 40 volcanic earthquake, kabilang ang 19 na volcanic tremors na tumagal ng 2 hanggang 7 minuto ayon sa ulat ng ahensya ngayong April 26, 2026. Nakitaan din na banaag ang vulkan at patuloy na pagdaloy ng lava sa mga galing ng basod ng 3.8 kilometers, Bonga Valley na 3.2 kilometers at Miisim Valley na 1.3 kilometers ang haba, kasabay ng panakanaka at mahihinang sumbolian activity. Umaabot sa 1,672 tonelada bawat araw ang sulfur dioxide flux ng vulkan batay sa pinakauling monitoring ng ahensya nitong April 25. Naitala ang siyang naraang metrong taas ng plume mula sa crater ng vulkan na may mahining pagsingaw at napadpad patungong kanluran hilagang kanluran at kanlurang timog kanluran. Naitala rin ang panandaliang pag-impis ng vulkan na may nagsisimulang pamamaga sa hilagang silangang bahagi. Sa ngayon, nanatili na nakataas ang Alert Level 3 sa Bulkang Mayon, kaya mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa loob ng 6 na kilometrong permanent danger zone at ang paglipad ng anumang sasakyang panghimpapawid sa ibabaw ng vulkan. Paala rin ang ahensya sa publiko na posibleng maganap ang pagguho ng bato, pag-itsa ng mga tibak ng lava o bato at pag-agos ng lava o uson, katamtamang pagputok at pag-agos ng lahar kung magkakaroon ng matinding pag-ulan. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Ay, Sir JM, ha, may konting katanungan lang. Kamusta ang ating panahon dyan? Wala pa ba tayong naiulat din ng mga sakit na dulot ng tag-init sa ating pinakamamahal na rehiyong Bicol, ha, sa Kabuuan o kaya sa Albay mismo?
17: Maray na po, Sir Buying. Sa amun yan, sa ngayon po, nakikita natin na sobrang init po ngayon. Kanina umaga din ay nagkaroon din tayo ng konting pag-ulan dito sa rehiyon ng Bicol at dulot po ito ng mismong epekto ng Easter Days. At siyempre, banaka-naka lang naman po ito at sa ngayon, wala naman pong naitatalang heat strokes o kahit na anumang sakit po na dulot po dito sa ating rehiyon. Sa ngayon, pinalalahanan ng mismong mga ahensya ng gobyerno, lalo-lalo na po sa medikal, na kailangan umiwas po tayo sa pagbibilad po sa araw, manatiling uminom ng maraming tubig, at lagi po tayong magdala ng ating mga payong o magsilong po tayo sa maayos na shading ng lugar para hindi po tayo magkaroon ng sakit sa ulo, pati rin po maiwasan din na magkaroon ng heat stroke dito sa ating rehiyon.
2: Kamusta naman yung ating mga ano dyan, yung mga nasa Piitan, kamusta? Wala pa naman ba mga outbreak ng kanilang mga sakit? May naiulat na po ba?
17: Batay sa huling datos natin dito sa pag-check natin sa BGMPB call, wala naman po tayong naitatala. Well, ang mga ating mga Piitan po dito, medyo well-ventilated naman po. Yung iba kasi may daladala naman po mga electric pa ng kanilang mga inmates. Hindi lang po noon. Kung wala naman po nga electric pa na ating mga inmates, meron naman po makeshift na ginagawa po ng ating mga inmates na mga pamaypay gawa po sa Apaka.
2: Ayan. Ayan. So, maraming maraming salamat, ha? Diyos mabalos tabi, Noy, ha? Thank you, thank you.
17: Diyos mabalos din po, Sir Buing, para sa bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Ayan. So, ayan. So, yung nga sinasabi ko kanina, yung sa nagawa ng ating Press Freedom Party po, yung nga po ang sa ating liderato po, yun ay nagsagawa po tayo ng mga bloodletting projects kung saan marami rin po ang naging beneficiaries, and then tuloy-tuloy pa rin po yung ating education support. Ayan, so, pero meron muna tayong financial support po yun sa ating mga anak-anakan ng members ng ano. Ayan, meron, ulat po ba ito, ma'am? Naka-ready na? Anyway, ituloy ko pa rin po. Okay, sino po maulat ito? Ayan, so... meron po tayong video, ha? Pagpapatuloy ng... okay. Pagpapatuloy ng trabaho ng gobyerno sa gitna ng energy emergency at iba pang hamong hinaharap ng Pilipinas, siniguro ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang vlog. Panoorin po natin. Maganda ito, ha? Nakatawa itong vlog ni BBM.
18: Magandang araw sa inyong lahat. At sana ay nasa mabuti kayong kalagayan dahil patindi ng patindi ang init ng panahon. Alam niyo po, kahit mabigat ang krisis natin sa enerhiya, ang trabaho ng gobyerno ay hindi maaaring doon lang tumigil. Patuloy ang paggawa ng mga kalye at daan, patuloy ang pangangalaga sa mga may sakit, sa mga estudyante. Hindi pwedeng huminto ang pagpuksa sa krimen. Hindi rin pwedeng tumigil ang pagsuporta sa ating mga atleta, sa kultura, at sinig sa turismo. Patuloy ang trabaho sa lahat ng sangay ng gobyerno. At yan naman talaga ang dapat, dahil hindi natin hahayaang maparalisa ang serbisyong binibigay ng gobyerno, ano man ang problema ang hinaharap. Kaya't hayaan niyo pong ikwento namin sa inyo, simula po sa vlog na ito, ang mga mahalagang programa ng pamahalaan na kahit sa gitna ng krisis ay nakakapagdala ng magandang pagbabago sa buhay ng ating mga kababayan. Tignan natin ang kwento naman ng pamilyang mga matagumpay na iniahon ng ating mga programang pabahay.
19: Sa loob ng maraming taon, libu-libong pamilyang Pilipino ang walang maayos na tirahan. Hirap makakuha ng pabahay. Kung meron man, hindi angkop sa disenteng pamumuhay.
20: Iisa ang pangarap ng bawat pamilya, ang magkaroon ng sariling tahanan. Ang mga pangarap nyo, ang pangarap din ng Pangulo. Kaya agad inilunsad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pambansang pabahay para sa Pilipino Program o 4PH. Hindi lang para magtayo ng mga bahay, kundi para ibalik ang pag-asa at dignidad ng bawat pamilyang Pilipino.
19: Noong nakaraang linggo, binalikan ng Pangulo ang ilan sa mga housing projects sa Pampanga para tiyakin na ang bawat pamilya may tunay na pagkakataong magkaroon ng sariling tirahan at ang bawat tahanan, ligtas at dekalidad.
21: Nakakatuwa makita at makita mo na mas maginhawa at mas maganda ang buhay ng ating mga kababayan.
19: Dagdag pa ni Secretary Jose Ramon Aliling ng Department of Human Settlements and Urban Development.
22: Ngayon lahat po ng modalities, nandiyan po yung horizontal, house and lot. Ang dignidad ng pamilya ay, lalo na ang Pilipinong pamilya ay pag nagkaroon siya ng sarili niyang bahay.
19: Kwento ng mga residente, dahil sa mababang interes sa pabahay, naging mas abot kaya ito para sa kanila. Ibinaba kasi ng gobyerno sa 1-3% ang subsidized interest rate para sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng socialized housing project, aninsunod pa rin sa utos ng Pangulo.
21: Yung mga kulang na bahay ay gagawa natin ng paraan upang lahat ng nangangailangan ng pabahay ay gagawin natin.
19: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Kasama na rito ang disente at sariling tirahan na hindi lang pangarap, kundi tahanang nabubuksan para sa bawat Pilipino.
2: Ayan, so unlad ang ating kabuhayan. Maganda yun, ha? Magandang 1-3% ang ibinaba ng socialized housing. Ito'y program na rin po, ang pagkakaintindi ko po nito ay through Pag-ibig last year, yung kanilang anniversary, meron po silang ganung programa. Anyway, pagpatuloy ko po yung ating nasimulan kanina. Unang-una po ay sa usapin po ng partido po, sa Press Freedom Party po. Unang-una nga pala ay ako'y humihingi ng paumanhin sa aking mga kapartido, particular kay Vice President Benny Antiporda, sa medyo may hindi ako makaka lalo pa makasabay pa dyan sa campaign natin. And then of course, alam mo naman, may pinagdadaanan din po ako, kaya ako'y humihingi po ng paumanhin, personal na paumanhin po sa inyo sa ilalim po ng pamunuan ng ating butihing BP Benny, paumanhin po sa ating ano, ating mga pagkakamali. Anyway, ituloy ko lang po yung ating mga nagawa. So yun nga po, na visible naman po dyan kung kayo mapadala sa National Press Club, andyan po yung gusali. And then sa ating regionalization, tayo po ay patuloy na pinapalakas po natin ang ating usaping rehiyon, kasama nga po ito sa balak natin mga amendments po sa pagsulong ng ating ano, ng ating General Assembly. So yan po ang ating tatalakayin sa isang board meeting ng incumbent officers ngayong week na to, para maisalang kung ano yung mga bawat committee, bawat nais nilang i-amend, para pagdebatehan na lang doon pa lang sa level namin mga opisyal, pagdebatehan na po namin, para tayo po naman ay bukas tayo sa mga ganyang ano, transparent po tayo sa mga ganyang usapin. Lahat naman po ng usapin ng NPC, transparent tayo. Open naman po kayo, kabawat member na pumunta doon, tingnan po natin yung anong nasa loob nito, ano ang ginawa namin. Lahat po yan open. So usapin po ng mga provincial na pagpapalakas, tuloy-tuloy po yung ating pagpapalakas dyan. Di po nga, nasabi ko nga, as a matter of fact, bubuo po tayo ng mga regional chapters para mapalakas sila. Kasi tayo naman, ako'y naniniwala na sa pamamagitan ng malakas na pagkakaisa sa kanayunan, ay hindi tayo maaring matakot, tayo ay may pwersa na pwede maglakas ng loob na ibigay ang ating mga nalalaman. So, yan po, tayo po, hinihikayat ko po ang lahat ng membro, lahat ng kasapi ng National Press Club, na sana po ay sa Mayo, darating na Mayo 1 hanggat at Mayo 3, kayo po ay lumahok sa ating halalan. Every 2 years po ito, tayo po ay pipili ng ating maayos na kandidato na siyang mamumuno sa atin sa ating susunod na 2 taon. Again, ako yung natutuwa at sa pagkakataong ito, dumami po ang ating mga nagpa-participate. Ibig sabihin, mabuhay at buhay na buhay po ang demokrasya sa ating sa ating National Press Club. Tayo po ay tinatangkilik, tayo po ay lumabas sa Uno at saka sa Atres, kasi more than anything else po, hindi po ito simpleng election lang . Ito po yung binabanggit ko nga po, nagkikita-kita yung mga magkasama sa beat. Hindi po ito yung hawak ko ang beat, ha. Yung beat assignment po ang ibig sabihin po nito, na for 10 years or 20 years or so, di kayo nagkikita, magkikita-kita po kayo, magkakamustahan. Pag-uusapan dyan, siguro, yung maintenance na, hindi na po yung, kung ano-ano pa. Ilan ang maintenance mo, ano yung health concern mo. Yan ang madalas na topic kapag umaabot na nga tayo sa, hindi pa naman tayo pre-departure area. Kasi may mga areas daw yung buhay ng tao, may pre-departure, yung malapit na, yung mga ganun, tayo naman ay nasa fighting stance pa naman. So, ayan ha. So, muli, sino po bang ating mga naka-duty para mabati naman po natin? Wala po yata tayong, wala akong babasahin dito. Ayan. So, sa ating technical staff, ayan, si Ma'am Jobel Lustre. Ayan, si Ma'am Arnel Villamor. Ay, Sir Arnel Villamor, sorry naman. Siyempre, si Ma'am Tess Ramirez, si Drizel Nanyong, and of course, ang paborito ni Director Dennis na dumating na, si Ligaya. Si Ma'am Joy, dyan na si Ma'am Joy. Timidan, ayan. Ayan, so maraming salamat. Again, may apologies kung meron man tayong nasaktan. Talaga pong, kumbaga, ibahagi na rin po ito sa ating, sa isang malakas na organisasyon. So muli, tayo po siguro sa next Sunday, wala po muna siguro ako or kung sino man ang pwedeng umupo, dahil kami po ay busy naman po niyan. Ha? Maraming salamat po sa 2 oras na pakikinig, and see you when I see you soon. Thank you so much.
0: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Ang kwento ng adobo. from its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
4: Pinalakas, pinalawak,
23: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publico, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
24: Ang tagintig ng FM
4: at lakas ng AM
24: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
24: para sa mas malawak,
4: mas maraming mararating,
24: at mas maraming maaabot ng impormasyon
4: at serbisyo publiko.
25: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
26: Trending issues na pinag-uusapan.
27: World News in 5.
28: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
29: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
30: 66 Impormasyon.
31: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas.
32: Radyo Publiko
31: 738.
4: Sports Radio 918.
31: Radyo Magazine 1278.
4: At Radyo Pilipinas World Service.
31: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
4: sa Capital 104.3 FM.
31: Capital 104.3.
27: Radyo Pilipinas World Service.
4: Sports Radio.
28: Radyo Magazine. Serbisyo Publiko.
4: The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM.
23: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
27: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
33: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
33: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin.
33: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
33: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
27: This is a public service announcement.
34: Public service announcement
27: from PBS,
34: Presidential Broadcast Service
27: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
35: Radyo Pilipinas is on Viber.
36: Viber.
35: Viber.
5: One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
8: Ginagamit natin ng madalas simula pa ng Spanish era.
7: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials. Ngayon, mukhang sikat.

0: culture is cool. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
3: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
6: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
6: These are the underserved areas, walang branch ng banko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
7: Salamat, Presidente.
8: Salamat.

0: Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Programang tatalakay sa usapin na pag-iimpok at pagbabudget, hihimay sa tamang pamumuhunan at paghahanda sa pagre-retiro. Kita, kalaman at kaugnayan sa pananalapi with Sir Den. Kasama ang batikang financial consultant Sir Den Sumera tuwing Linggo

0: 30 pesos up to for you to protect a transaction up to, let's say, 150,000 pesos.
1: Okay, but, so wait, yeah. I will have to break the conversation kasi mag-ano na tayo, no? We'll continue that by next week again, and this time maybe we will have more, no?
0: Yeah.
1: Okay, so break na tayo, and good afternoon to everyone.
2: Good afternoon, everyone. Happy Sunday.
3: Kita, kalaman, at kaugnayan sa pananalapi with Sir Ken.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Philippine Standard Time, 1:55.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
5: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Mahigit sa 200 pasahero ng Cebu Pacific apektado ng pag-aalboruto ng Mayon Volcano ngayong araw, ayon nito sa Civil Aviation Authority of the Philippines o ACAP. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
3: Radyo Pilipinas. Report.
6: Mahigit 200 pasahero ng Cebu Pacific ang apektado ng kanselasyon ng flight nito sa Bicol International Airport ngayong Linggo, Mayo 3, ayon niya sa Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Batay sa abiso ng CAAP Area 5, kinansela ang 2 biyahe ng Cebu Pacific, kabilang ang 5J321 mula Maynila patungong Daraga at ang 5J322 mula Daraga pabalik ng Maynila. Aabot sa 134 na incoming passengers at 77 outgoing passengers ang apektuhan ng kanselasyon. Bunga ito ng patuloy na aktibidad o pag-aalboroto ng Bulkang Mayon na nagdudulot sa panganib sa operasyon ng mga eroplano. Pinayuhan ang CAAP ang mga pasahero na makipag-ugnayan sa kanilang airline para sa rebooking o ilang tiket. Patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang sitwasyon sa Mayon habang nagpapatuloy ang volcanic activity. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Maraming salamat, EJ Lazaro. Philippine National Police magde-deploy ng 7,300 puwersa para sa seguridad ng ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Ang ulat mula kay Ray Ferrer.
3: Radyo Pilipinas. Report.
7: Mahigit na 7,000 puwersa mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ang pinakilos na para sa seguridad ng ASEAN Summit 2026 sa Cebu. Formal na inilunsad ang deployment sa Mactan Shrine sa Lapu-Lapu City kahapon, kung saan higit 7,300 personnel mula sa pulisya, militar at iba pang emergency response units ang nakaantabay. Inungunahan ito ni PNP Chief Police General Jose Melencio Nartatis Jr. na nagsagawa rin ng aerial inspection sa Central Visayas upang tiyakin ang kahandaan ng mga lugar, ruta at venue ng summit. Aktibo na rin ang task group Central Visayas na tututok sa seguridad, traffic management at emergency response. Ayon sa PNP, handa na ang kanilang hanay na tiyakin ang ligtas at maayos na pagdaraos ng ASEAN Summit mula Mayo 7 hanggang 8. Inaasahang darating ang mga delegado simula Mayo 5. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Sa kaugnay pa rin balita, mga matataas na opisyal ng PNP bumisita naman sa Cebu upang tiyakin ang kahandaan sa ASEAN Summit. Mula Radyo Pilipinas Cebu, si Angeli Valiente sa report.
3: Radyo Pilipinas. Report.
8: Tiniyak ng pamunuan ng pulisya sa bansa na handa na ang kanilang hanay sa pagbibigay ng seguridad sa libu-libong mga delegado na dadalo sa 48th ASEAN Leaders Summit na gaganapin sa Cebu sa darating na Mayo 7 hanggang 8, 2026. Personal na sinuri ng mga matataas na opisyal ng Philippine National Police ang ginagawang paghahanda ng Police Regional Office 7 ilang araw bago ang malaking pagtitipon ng mga leader ng mga bansang kasapi ng ASEAN. Dumating sa Cebu si Deputy PNP Chief for Operations, Police Lieutenant General Edgar Alan Okubo pang magsagawa ng inspeksyon sa ginawang security template ng PRO 7 at tiyakin ang operational readiness ng mga pulis

0: na i-deploy sa ASEAN. Siniguro rin ni Police Lieutenant General Okobo na ang lahat ng mga plano, coordination protocols at ang mga deployed units ay naaayon sa pambansang layunin sa seguridad. Una na rin dumating sa Cebu at bumisita sa PRO 7 sina Director for Intelligence Police Major General Wilson Joseph Lopez upang pag-usayan pa ang intelligence coordination, information sharing, operational readiness at paigtingin ang intelligence operations ng mga kapulisan sa Central Visayas. Samantala, ni-review naman ni Police Brigadier General Alan Manibog, Deputy for Operations ng PNP, ang deployment plans, coordination mechanism at ang kabuuang kahandaan ng PRO 7 sa pag-host ng Cebu ng isang malaking international event. Para sa Bagong Pilipinas, Angeli Valiente, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: At pangwakas na balita, Presidential Management Staff o PMS na mahagi ng mga organikong gulay sa 1,000 pamilya sa Sibagat, Agusan del Sur. Mula Radyo Pilipinas sa Butuan, si Jocelyn Morano sa balita.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Office of the President sa pamamagitan ng Presidential Management Staff sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture o DA Caraga ay namahagi ng aabot sa kabuang 17.6 metriko tonelada ng sari-sari mga gulay tulad ng kamatis, repolyo, sibuyas dahon, pipino, kalabasa, sayote at patatas sa 1,000 pamilyang benepisyaryo mula sa bayan ng Sibagat, Agusan del Sur. Ang sako-sako mga gulay ay binili ng Office of the President sa Talakag Trading Post sa Bukidnon at sa Claveria Trading Post sa Misamis Oriental at diretsong inihatid sa bayan ng Sibagat. Sa inisyatibang ito ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang mga lokal na mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga ani na hindi na ibenta sa pamilihan at pinanigurado na walang ani ang masasayang sa harap ng mga naranas sa pagtaas ng presyo ng langis. Habang sinisiguro naman na napagkulooban ng mga libreng sariwa at masustansyang pagkain ng pamilyang Pilipino, ang mga ipinamigay ay pawang mga organic vegetables. Bahagi ito sa isinusulong na sagip-saka program ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak, mas maraming mararating, at mas maraming maaabot ng impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast. Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
6: 66 Informasyon.
2: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, Sports Radio 918, Radyo Magazine 1278, at Radyo Pilipinas World Service. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3,
6: Radyo Pilipinas World Service,
2: Sports Radio, Radyo Magazine, Serbisyo Publiko, the AM and FM Collab sa Capital 104.3 FM.
4: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab.
7: Ano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
8: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
9: ng ating walang gutom program.
8: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
10: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
8: Itong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
11: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
8: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
11: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
8: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
12: Salamat, President.

Bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 7-3.

Mellow down and melt over. Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

0: Let's go.
1: Oras para sa musika.
2: Back in time with sweet memories.
3: Oldies but goodies na tugtugan.
2: Oras para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.

Music and memories. Music and memories. Horas para sa Magica. Sa Radyo Pilipinas.

0: Mellow down and melt over. Oras para sa musika.
1: Oras para sa musika.
0: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 2:57.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Apat na Chinese vessels sa West Philippine Sea. Palalayasin ng Philippine Coast Guard ang report live mula kay EJ Lazaro.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magpapadala ng mga barko at eroplano ang Philippine Coast Guard o PCG upang harangin at palisin ang apat na Chinese research vessels na na-detect sa loob ng kalbatang sakop ng Pilipinas. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea na si Rear Admiral J. Tariela, natukoy ang presensya ng mga naturo sa sakyang pandagat gamit ang Dark Vessel Protection o DVD system ng Canada. Base sa kanilang nalaw, pinaniniwalaan ang nagsasagawa ang mga ito ng illegal na marine scientific research nang walang pahintulot ng pamahalaan ng Pilipinas. Kabilang sa mga namataan ang Shang Yang Hong 33 malapit sa Rizal, Palawan, Xi Yan Wan at Jia Geng sa paligid ng Batanes at Zhu Hai Yun na natetect sa kanlurang bahagi ng Luzon. Ang mga barkong ito ay may kakayahang magsagawa ng deep sea research, sea floor mapping at paggamit ng advanced sensors at unmanned vehicles. Binigyang diin ng PCG na ang naturang aktividad ay paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na nangangailangan ng pahintulot ng coastal state bago magsagawa ng ganitong pananaliksik. Iginita man ni PCG Commandant Admiral Ron Hill Gavana, ipatutupad ng kanilang kamay ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na protektahan ang soberanya ng bansa at hindi papayagan ang anumang illegal aktividad sa loob ng karagatang sakop ng Pilipinas. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, EJ.

0: Lazaro. Department of Environment and Natural Resources o DENR kumikilos na para protektahan ang mga pamilyang apektado ng sunog sa Navotas Landfill. Mayulat si Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Report.
2: Iniyak ng Department of Environment and Natural Resources ang agarang proteksyon para sa mga komunidad na apektado ng sunog sa Navotas Landfill. Personal na binisita ni DENR Secretary Juan Miguel Cuna ang relocation site sa Obando National High School kung saan pansamantalang nanunuluyan ang 120 pamilya na naapektuhan ng makapal na usok. Nakipag-usap si Cuna sa mga evacuee at inspeksyon ang mga pasilidad upang matiyak ang kanilang kaligtasan at tulong. Ayon sa kanya, direktiba ng Pangulo ang agarang aksyon para protektahan ang kalusugan ng mga apektadong residente. Samantalang pinaigting ng DENR ang operasyon sa landfill para maapula ang natitirang hotspots at mabawasan ang usok. Patuloy din ang soil covering, cooling at monitoring ng air quality sa lugar. Tiniyak ng ahensya na nagpapatuloy ang imbestigasyon sa sanhi na sunog at posibleng paglabag sa regulasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Balita naman sa lalawigan, Regional Tripartite Wages and Productivity Board, tiniyak na ang pagtatakda ng sweldo ay nakabatay sa balanse ng interes ng manggagawa at employer. Mula Radyo Pilipinas Agoo, si Albert Kawili sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Report.
3: Binigyang din ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board o RTWPB Region 1 na ang pagtatakda ng minimum wage sa rehiyon ay nakabatay sa balancing konsiderasyon sa kapakanan ng mga manggagawa at employer. Ayon kay RTWPB Board Secretary Attorney Romina Buado Cabrillos, dumaraan sa masusing pag-aaral ang bawat desisyon ng board, kabilang ang pagsusuri sa kasalukuyang socio-economic conditions upang matukoy kung kinakailangan ang wage adjustment. Dagdag pa niya, hindi lamang pagtatakda ng sahod ang mandato ng RTWPB, kundi pati na rin ang pagsusulong ng productivity sa mga micro, small and medium enterprises o MSMEs. Layunin nitong mapataas ang kita ng mga negosyo at maibahagi ang benepisyo nito sa mga manggagawa. Ipiniliwanag din ng opisyal na regionalize ang wage rates upang mas tumugma sa aktual na kalagayan ng bawat rehiyon. Sa kasalukuyan, nasa 505 pesos ang minimum wage sa Region 1 para sa mga establishmento na may 10 o higit pang empleyado, habang 480 pesos naman para sa may 9 pababa. Hinihikayat ng RTWPB ang mga employer na sumunod sa itinakdang sahod. Tiniyak din ng board na patuloy silang magbibigay ng impormasyon ukol sa wages at productivity, lalo na sa mga aktibidad na kaugnay sa pagdiriwang ng Labor Day bukas. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Kawile, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
0: At bilang ng hired on the spot sa 124th Labor Day Jobs Fair, umabot sa 416 habang nasa 230 naman ang mga near hires sa kabuuang 23,000 na job vacancies sa Ilocos Region. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Grace Acuar sa balita.
1: Radyo Pilipinas. Report.
4: Nakapagtala ang Dole Regional Office 1 ng kabuang 418 hired on the spot at 213 near hires sa sinagawang job fairs kaugnay ng pagdiriwang na 124 na araw ng paggawa. Umabot sa 23,252 job vacancies ang inialok sa naturang job fair kung saan 16,903 ay local at 6,349 naman ay para sa overseas employment mula sa 183 employers. At kabuang 3,219 job seekers ang nakapagparehistro sa iba't ibang venue sa rehiyon. Sa bilang ng manatang kapagal sa trabaho, 84 ay mga senior high school graduates, kabilang sa mga pinakamaraming posisyong napunan ang cashier, service crew, production operator, customer service representative at bagger, sales assistant, financial advisor sa iba't ibang pribadong establishmento. Ayon kay Dole RO1 Regional Director Iksika Ronnie E. Guzman, patuloy na sinusulong ng ahensya ang mga programang nagbibigay ng trabaho, kabuhayan, proteksyon at pag-unlad sa mga manggagawa. Kabilang dito ang job fairs, Dole Integrated Livelihood Program, TUPAD, Youth Employability Programs, Skills Enhancement Initiatives at iba pang serbisyong tumutugon sa pangailangan ng komunidad. Binigyan pagkilala rin sa okasyon ang mga benepisaryo ng Youth Employability Program at makatuwang na employer. Isa sa mga tampok sa job fair ang pagkakaroon ng special lanes sa mga construction workers, OFWs, 4Ps, mga nagtapos ng senior high schools at alternative learning system. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit. Prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture. Enjoy a blessing and have some fun. Tayo na!
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
1: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
8: Ang tagintig ng FM.
1: At lakas ng AM.
8: Sa iisang himpila.
1: Pinagsanib na puwersa.
8: Para sa mas malawak.
1: Mas maraming mararating.
8: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
1: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: World News in 5.
11: Ang inyong institusyon
12: sa Philippine Sports Broadcast.
13: Di papahuli
14: sa mahahalagang kaganapan.
15: 66 Informasyon.
16: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Sports Radio 918.
16: Radyo Magazine 1278.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
16: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
1: sa Capital 104.3 FM.
16: Capital 104.3.
10: Radyo Pilipinas World Service.
1: Sports Radio.
11: Radyo Magazine.
1: Serbisyo Publiko.
16: The AM and FM collab.
1: Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab.
17: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, PH app, Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
18: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
11: ng ating walang gutom program.
18: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
13: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
18: Regular. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
14: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
18: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
14: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
18: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
15: Salamat.
19: Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
19: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
20: Radyo Pilipinas,
21: Radyo Publiko.
22: Oras sa buong Pilipinas, 11 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon.

0: sure na wala kang mamimiss, bookmark our website at www.radiopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 3:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radio Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita. Sa oras na ito, bandila ng Pilipinas itinaas sa Pag-asa K2 o Sandy K ng grupong atin ito sa gitna ng presensya ng China. Ang detalye sa live report ni EJ Lazaro.
2: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
3: Matagumpay na isagawa ng grupong atin ito ang kanilang Dawn Mission matapos makalusot sa presensya ng mga barko ng China at maitaas ang bandila ng Pilipinas sa Pag-asa K2 sa West Philippine Sea. Bandang 5:40 ng umaga ngayong Mayo 3 nang ilunsad mula sa Pag-asa Island ang misyon kung saan sakay ng maliit na rubber boat ang grupo na pinangunahan ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula kasama ang mga volunteer. Sa kabila ng mahigpit na pagbabantay ng mga Chinese vessels sa paligid, nagawa ng team na marating ang Pag-asa K2 na kilala rin bilang Sandy K at matagumpay na naitayo ang watawat ng Pilipinas. Ayon sa grupo, isa itong mapayapa ngunit matibay na pahayag laban sa patuloy na pag-angkin at presensya ng China sa mga karagatang sakop ng bansa. Ang naturang K ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas at itinutuling na extension ng Pag-asa Island. Matagal ng sentro ng tensyon ang lugar dahil sa overlapping planes at presensya ng Chinese Coast Guard at iba pang barko sa West Philippine Sea. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Maraming salamat, EJ Lazaro. Department of Agriculture, pinaiigting ang hakbang sa bumababang presyo ng palay. Si Ray Ferrer sa balita.
2: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
4: Nagpapatupad na ng mga hakbang ang Department of Agriculture para patatagin ang presyo ng palay matapos itong bumaba sa ilang pangunahing production areas. Ayon kay DA Secretary Francisco Chulawal Jr., nasa 16 na piso hanggang 17 piso kada kilo na lang ang farm gate price sa ilang lugar sa Nueva Ecija, Pampanga, Isabela at Cagayan. Mas mataas naman sa Palawan na umaabot sa 23 piso hanggang 24 na piso kada kilo. Upang tugunan ito, itinaas ng National Food Authority ang buying price hanggang 30 piso kada kilo at paigtingin ang pagbili sa mga lugar na mababa ang presyo. Plano rin ng ahensya na limitahan ang rice import sa mga susunod na buwan at dagdagan ang storage capacity upang maiwasan ang oversupply. Target ng DA na maibalik sa 22 piso kada kilo ang farm gate price pagsapit ng susunod na anihan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Balita naman sa lalawigan. 4.7 million national stockpile ng family food packs inihanda ng DSWD bilang tugon sa banta ng El Nino. Mula Radio Pilipinas Albay, si Helen Balean sa report.
2: Radio Pilipinas. Radio Pilipinas. Report.
5: Tiniyak ni Department of Social Welfare and Development o DSWD Secretary Rex Gatchalian na handa na ang 4.7 milyong national stockpile ng family food packs ng ahensya bilang tugon sa posibleng banta ng El Nino. Kasunod ito ng babala ng Pag-asa na may 79% chance ang maranasan ng El Nino mula June hanggang August 2026. Ayon kay DSWD Secretary Gatchalian, ito na ang pinakamalaking inventaryo ng relief goods sa kasaysayan ng ahensya na bahagi ng mas pinalawak na disaster preparedness ng pamahalaan. Giit ng kalihim, araw-araw ay itinuturing na araw ng paghahanda ng DSWD alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang uri ng sakuna. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balean, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: At mawakas, kampanya laban sa illegal na droga sa mga kabataan ng probinsya ng Camiguin, pinaigting. Mula Radyo Pilipinas Iligan, si Dandy Macarambon sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Pinaigting ng Police Provincial Office ng Camiguin ang kampanya laban sa illegal na droga, lalo na sa mga kabataan, sa pamamagitan ng

0: Pinalawag na diseminasyon ng impormasyon at edukasyon sa komunidad. Hangad ng kampanya na isilsil sa kaisipan ng mga kabataan na ang iligal na droga ay nakasisira sa buhay. Winawasak nito ang kanilang kapamilya at kinabukasan. Ayon sa PPO Camigin, sa pamamagitan ng pinalakas na partnership o ugnayan ng mga otoridad sa komunidad, inihikayat ng pulisya ang bawat mamamayan na manatiling mapagbantay, piliin ang tama o tamang desisyon, suportahan ang mga programa na nagtataguyod ng ligtas at drug-free o ligtas na droga na lipunan. Hinimok ng pulisya ng Camigin ang lahat na sama-sama natin protektahan ang ating mga komunidad at patnubayan ang mga kabataan tungo sa mas maliwanag na kinabukasan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 AM and FM collab sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest Mamba Batok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the Mamba Batok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mamba Batok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na atin laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
10: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating.
12: Ng ating walang gutom program.
10: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
13: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat na wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
10: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
14: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
10: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
14: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
10: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
15: Salamat, Presidente. Salamat.

bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 73.3

0: Magandang hapon sa inyong lahat. Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre, dito sa ating sa studio, magandang hapon sa inyo. Okay, at hindi pa maalis ang ating Philippine Red Cross na si Mr. Edison Enriquez. Pakaway-kaway pa po siya doon. So anyway, magkakaroon tayo ng mga, let's say, mga makakapanayam this afternoon, ano? Pero bagong lahat, batiin ko ang lahat na may birthday ngayon. So, si Superintendent, dating Superintendent Gilbert Cruz, at meron pang iba, no? Si Milet Rosaldo dyan sa Orange, California. Anyway, pasalamatan din natin ang Presidential Communications Office. Walang iba ang ating secretary na masipag, si Mr. Dave Gomez, at ang kanyang assistant si Sir Robert. At syempre, Ayan, may nakikita kasi ako sa parang pinaka-monitor. So anyway, ang ating OIC ngayon na walang iba, at station manager natin si Mr. Alan Alinigat, syempre ang ating kaagapay na mga tech natin dyan, si Orlando B. Lopez, May Vidania, at si Joy Timidan. Grabe yung pangalan, Timidan. Minsan nagkakamali ako. Please do like and share. Every live po tayo. At mapapakinggan din tayo sa 104.3 FM at sa lahat ng social media platforms. So anyway, pasalamatan ko din ang ating chairman dyan sa Barangay 597, si Chairman Kiko Blanco o Francisco Blanco. Anyway, at maya-maya, no, magkakaroon tayo ng makakapanayam. Siguro tinatawagan na ni Miss May Vidania. So anyway, at pasalamatan natin ang mga tumutulong sa inyong lingkod, no, na may mga lumalapit po at ating nire-refer dito sa DSWD. Pasalamatan po natin si Secretary Rex Gatchalian, Undersecretary Edo Punay, and we have also ang masipag nilang talagang tumutulong at kanilang ine-entertain lahat ng mga nangangailangan sa mga ating mga kaibigan at mga nangangailangan ng tulong, financial, medical, at pambili nila ng gamot, si Paul Ang din sa office ng DSWD. So anyway, at batiin ko, no, ang lahat, no. Si Jamie Quinto, babatiin ko, baka magtampo na naman. At si Ana Feliciano Bajo ng GMA, happy birthday sa'yo, belated happy birthday. Yan, Malacanang press corps. So anyway, Wala pa. Okay, siguro makapanayam natin si Miss Dana Sandoval, at maganda rin na magiging mga katanungan natin tungkol dito sa mga pedophile, ano? At merong mga mga iba pa, no, tungkol dito sa ASEAN na magaganap from May 5 up to 8, ano? Pero yung iba mag-stay ng mga iba doon up to May 9 sa Cebu, sa pangunguna ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ang ating Pangulo ay hindi tumitigil, lalong-lalo na sa pagtulong ng mga ating mga kababayan na nangangailangan. Nagbigay pa nga sila ng mga bigas dito sa iba't ibang lalawigan, ano? Meron din siya, nagtungo rin siya sa Nueva Ecija at marami pang iba na mga probinsya na kanyang mga tinutulungan. At siyempre, babatiin ko rin pala, baka makalimutan ko, si Shirley dyan sa May Accounting. At si Miss Anna Puod, kumusta ka na? At siyempre, meron din tayong babatiin si TJ Puzon dyan sa admin ng GMA. Happy birthday to you. At siya isa sa mga, siyang bali, president ng isa naming official MASCOM dyan sa group chat namin dyan sa Adamson University. At batiin ko rin si Ma'am Angie De La Cruz. Yun, ha? Nakita nyo na ha, nakikinig silang lahat. Please do like and share, no? At syempre, nandiyan din na babatiin din natin, ano, ang ngayon, ano, si Juana Logroño, no? At si Perfecto T. Raimundo, yan. O, kita nyo na. At si Miss Ben Posadas, dyan sa Cavite. So, anyway, at nitong mga nakaraan linggo, maraming nagawa ang ating Pangulo. At meron pa rin tayong mga bigas na pinamimigay siya, no? Pinangungunahan niya. At lalong-lalo na, meron din siyang mga, alam po ba ninyo na 10 kilos ang pinamimigay. At hindi lang yun, naipangako din niya dito sa mga talagang mga ating mga kababayan, no? Sa iba't ibang lalawigan, hindi lamang isang beses siya mabibigyan. At may mga sa isang taon or what, or every third, 3 months or what, meron din siyang pagkakaloob na bigas pa rin, ano? Bigas. At napakaganda nitong mga programa. At hindi pa rin nawawala ang ating 20 pesos na ating mga mga bigas na binibili sa iba't ibang lugar. Okay? Nasa ano na? Okay. DPWH. Okay. Okay? At meron tayong report mula dyan sa sa Bulkan Mayon. Okay. May magre-report ngayon, Okay, sa DPWH, puspusan ang ginagawang clearing operation sa mga kalsadang naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkan Mayon. Come in, Mr. Paul Hapin, mula dyan sa Albay.
1: Radyo Pilipinas, report.
2: Magandang hapon. Kanina ngang umaga ay tumungo si DPWH Secretary Vince Gison sa bahagi ng mga kalsadang apektado ng pag-alboroto ng Bulkan Mayon, particular dito sa bahagi ng Ginubatan, Albay. At kanina nga ay tumungo tayo sa lugar, sumabay tayo sa convoy at nakita natin ang sitwasyon ng kalsada na maalikabok at halos mag-zero visibility ang karamihan ng kalsada. Dulot na ng makapal na abo na bumabalot dito sa kahabaan ng Maharlika Highway dito sa Ginubatan, Albay. At kasunod na nito, ipinag-utos ni DPWH Secretary Gison ang agarang pagsasagawa ng clearing operation sa mga nasabing kalsada dahil nga sa magpaging posibleng makabara ito sa mga daluyan ng tubig, partikular sa mga kanal, upang maiwasan ang pagbaha sa mga apektadong lugar nito dahil sinasabi ni DPWH Secretary Gison na itong mga ashfall ay posibleng tumigas at hindi kung kaya't agad na pinapabilis na ang sinasagawang operasyon kaugnay nito. At kanina, so magkasabay na nagsagawa ng inspeksyon sa tuloy-tuloy na clearing operation sina Albay Governor Noel Rosal, Mayor Gemma Honhoco ng Ginubatan, Albay, at sa OCD at sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan. Tiniyak naman ni DPWH Secretary Vince Gison na tuloy-tuloy ang isasagawang clearing operation sa mga apektadong lugar. At alisunod ang mga pagbisita ni DPWH Secretary Gison ay alisunod na utos si Pangulo Ferdinand Marcos Jr. na tiyaking ang masuportahan ng pamahalang nasyonal ang pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan. Yan ang latest mula dito sa Ginubatan, Albay. Para sa Bagong Pilipinas, Kolabin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Okay, maraming salamat yan, mula sa Albay. Okay, Paul Hapin. Okay, ingat-ingat yan, At magmaska dyan. Okay, anyway. Oh, ha? Kita nyo naman, ha? At siguro, mamaya, matatawagan na natin para malaman natin kay Ma'am Dana Sandoval mula dyan sa Bureau of Immigration. Ito, i-share ko lang, last week, nangako si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palalakasin ang pamamahala ng barangay sa Nayon sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay ng Local Government Support Fund, as we call it, LGSF. Sa turnover ng LSGF sa mga barangay sa Eastern Visayas sa Tacloban Convention Center, sinabi ng Pangulo na ang sentral ng pamahalaan na nakatuon na magbuhos ng mas maraming pondo sa mga barangay sa taon 2027. Kung ang paggasta ng LSGF ay tatakbo ngayon taon. So anyway, bilang dating gobernador, batid niya ang mga hamon sa mga lokal na pamamahala na may limitadong pagkukunan at kakulangan ng suporta mula sa national government. Kaya sinasabi niya ang layunin daw ngayon ay gawin tunay na government of all ang ating pamahalaan, isang gobyernong nagtutulungan mula sa gobyerno, sa government, no, hanggang sa barangay level para walang mamamayan na mapag-iwanan, sabi niya, no, ganon. At pinungunahan din ng Pangulong pagprogramang sa Eastern Visayas, bawat bayan makikinabang sa lungsod na ito bilang bahagi ng patuloy. Okay, cut muna natin, no. Meron tayong report mula kay Ray Ferreira, no. DSWD magpapaabot ng tulong sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon. Come in, Mr. Ray Ferrer.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bangs, nagpaabot na mga tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Bicol Region. Ayon sa ahensya, mahigit 59,000 family food box, hot meals at hygiene kits na ang naipamahagi sa mga evacuees sa Albay, katuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon. Nag-deploy din ang DSWD ng mobile kitchen para sa agarang paghatid ng pagkain. Nagbigay rin ng cash assistance at cash for work program para sa mga pamilyang nawala ng kabuhayan. Kabilang na rito ang mga magsasaka sa loob ng danger zone. Samantala, may mga water tank na rin ipinakalat sa mga evacuation center upang masiguro ang sapat na supply ng tubig. Sa pinakahuling tala, nasa 1,438 pamilya o katumbas yan ng 5,440 individual ang nanatili ngayon sa mga evacuation center sa Albay. Para sa Bangkong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat sa iyo, Ray Ferrer. Yan ang kanyang ulat, no? So anyway, tuloy pa rin natin habang may tinatawagan tayo sa susunod nating mga ilang minuto, alas 4:20 na po tayo. So anyway, doon sa panahon ng programa ng pakikipag-ugnay ng Pangulo sa mga presidential scholar sa ilalim ng Socio-Civic Project Funds, nasaksihan yung paglulunsad ng bagong Pilipinas Rice Program at pinungunahan ng pamamahagi ng LGSF. Okay. So sa bawat isa, sa 4,390 barangay sa Rion ay nakatanggap ng 200,000. Kalahati ng halaga ay lalaan sa eskola, habang ang natitirang 100,000 ay gagamitin para sa agarang pangangailangan ng mga barangay. So eto, no, sinabi ni ni Ariel Rex Liliedo, barangay chairman ng barangay 109A, sa lungsod na ito ay gagamitin nilang pondo para makabili ng motorsiklo para suportahan ng patrol operations ng mga barangay tanod. Sa populasyon na 11,000 sa barangay ay limitado mapagkukunan, kailangan nila ng augmentation fund mula sa national government na ito ay lubos na kapuri-puri, sabi niya, no, sa isang news items, no. So anyway, sinabi ni Mataob dito sa kay Mataob Leyte, Mayor Bernie Tacoy, na ang pagbibigay ng pondo ay pagkilala sa kamalayan ng lokal na pamahalaan sa pangangailangan ng mga komunidad. So ang pondong ito ay napakalaking tulong sa kanila para maipagpatuloy at mapaglingkuran yung mga tao, sabi pa ni Tacoy. Alkalde yan ng isang fourth class town dyan sa may 21 barangay. At ayon naman kay Eastern Samar Governor Ralph Vincent Abardone, no? Siguro related to kay Ben Abardone dati, no? Napakasaysayan daw ito ng turnover na mayroon direktang suporta mula sa national government hanggang sa mga barangay. So natutuwa naman sila at nagagalak. So anyway, wala pa no? Mag-commercial break muna tayo.
1: Pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publico. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
4: Colab.
1: World Service Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM
6: at lakas ng AM
5: sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radyo Mag 1278.
6: Sports Radio 918.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738.
6: At Radyo Pilipinas World Service.
5: Mapapakinggan na
6: sa Capital 104.3 FM.
5: Capital 104.3.
6: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide. Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag panatag ang may alam.

0: Hintay na lang natin, no, kung sino ang ating makakapanayam ngayong hapon, no. At medyo busy-busy lahat ng tao ngayon. At alam naman ninyo, Linggo, Family Day, at yung iba ay tiyak na sa loob na ng simbahan. So, anyway, you know, maraming mga controversial, pero let's say, huwag tayong mawawala ng pag-asa kasi ginagawan lahat ng pamahalaan para makatulong sa lahat. At ang alam natin, ang ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nagtutungo sa iba't ibang lalawigan para magpaabot ng kanyang tulong at nang malaman kung anong mga problema mula sa kanilang local government para matulungan sila. At ginagampan na naman lahat, ano? At kaya yung iba na medyo alam naman natin na not in favor of the, ano, our ngayong gobyerno natin, no, at yung mga namamahala sa atin, tignan natin kung anong mga nagagawa kasi marami naman yung nagagawa at huwag tayong basta-basta magpalaso ng ating kaisipan. So anyway, no, may tinatawagan pa, no, ito nitong maraming controversial at maraming dapat linawin, pero yung mga nagbibigay ng fake news, ano, kaya tayo may nagbabantay na sa ating mga Facebook, lahat, mga social media platforms. Kaya ingat-ingat tayo ng pagsasabi o pagpo-post ng mga hindi naman dapat ilagay. Kasi isa tong paninirang puri. So anyway, isa pa yan, ano? Maging totoo tayo. Kung let's say may nababalitaan kayo, tiyakin nyo munang meron kayong pinangahawakan na talagang katunayan na yung inire-report o inilalagay nyo sa social media ay totoo. Kasi kami, no, dito bilang mga journalist, reporter, dyan sa may Malacañang Press Corps, nakikita po namin ng harapan ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At nilive po namin nung last week pa yun, na ano, na tumatakbo siya at nandoon sa harapan namin mismo at malakas siya. Biro mo, maunahan ka pang tumakbo eh sa mga reporter, kaya habol-habol kami. So anyway, yun ang mga pangyayari at ginagawan lahat ng mga dapat gawin para sa paglilingkod bayan. So anyway, ayan, ano, at batiin ko si Linda San Jose. Kumusta ka na, Linda? At nariyan ata siya sa Laguna. So, anyway, ayan. Okay. At si Mr. Rene de la Cruz, kumusta na po kayo? Yan ang number one na isa sa mga sipag namin kagawad dyan sa Barangay 597. Anyway, at marami naman masisipag dyan eh. Andyan si Mr. Romy Galon, na isa sa tanod namin dyan, ano, at wala kang masasabi dito sa aming mga tagabantay dyan sa lalong-lalo na paggabi. So anyway, eto, no, meron tayong mga nakalagay dito sa atin na yung mga protection natin sa mga sa sarili, sa ating asphalt. Nariyan po, nakalagay natin na i-post na natin, ano. So anyway, at maglagay tayo, isa pa dyan, ano, maglagay tayo ng mask. Lalong-lalo na kung po pwede, yung may nakahanda tayong tubig kasi usually sa mata, masakit yan eh. Iiwasan nating lumabas, isa pa yan. At yung mga gamit, isarado nyo yung mga bintana ninyo, yung pintuan nyo. At dahil nakita nyo naman kanina nung inireport dyan, ano, at hindi magkandakita yung bawat isa eh sa sobrang lakas at tiyak na nagsipasok na lahat yan sa loob ng mga pamamahay. So anyway, at siguro, no, magiging ano, teka, baka naman may bumati na naman sa atin, meron na naman nakinig sa atin, ano. So anyway, ayan, so basta nandiyan si Juana Logroño nakikinig sa atin. So anyway, si Ben Posadas hindi pa rin maalis, no. And we have also si Ruben Ong at saka si Norma Ong dyan sa Alabang. Kumusta na, pinsan? So anyway, meron na Okay, nasa linya na po natin ang isa sa pinakamasipag. Ah. Alam naman natin, masipag ito na isang spokesperson. At syempre, beauty and brain to eh. Walang iba si Miss Donna Sandoval, spokesperson ng Bureau of Immigration. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Donna Sandoval.
1: Hi, magandang hapon po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig at nanonood ng inyong programa. Good afternoon.
0: Yes, ma'am. Kumusta naman po ang immigration? Ano po ang latest natin?
1: Yes, nako, ang dami po natin ng mga bagong cases in immigration. Meron po tayong mga nahuli ng mga pugante. Meron po tayong mga na-intercept ng mga kapabayan natin na nabibiktima po to work as soldiers abroad. So many nakikita natin ng mga makabagong trends in trafficking that we have been reporting in the past few days.
0: Yes. Kasi nitong Biyernes, ma'am, no, nabalitaan natin yung pagkakadakip ng isang sexual predator dito sa atin sa bansa nating Pilipinas.
1: Mm-hmm. Yes po. Itong mga sexual predators na ito na tinuturing natin ay hinuhuli po natin at ina-arrest natin dahil sa atin pong focus on protecting children at yung mga vulnerable. Meron po tayong tinatawag na Shield Kids Campaign na siya namang tumututok dun sa mga activities na pinoprotektahan po yung ating mga kababayan. Isa po doon sa mga malaking cases na intercept ng ating Fugitive Search Unit ito pong nahuli sa Cavite na si Young Tom Talmadge, no, na 69 years old. Nawanted po ito sa Florida, tagal na, nung 80s pa. But through the coordination of our Fugitive Search Unit with U.S. authorities, nakapagkuha po sila ng mga bagong evidences linking this individual to the crimes. And yun nga po, when they were able to confirm that this individual is the one na wanted ng Estados Unidos, agad po siyang hinuli at nag-initiate na po tayo ng deportation proceedings ngayon.
0: At dahil dyan, Ms. Donna, congratulations sa Bureau of Immigration Team. And di kayo sumuko para matukoy yung kinaroroonan ng suspect nito. Paano po ba ito nadakip? Give us some information kasi alam naman natin marami tayong tagapakinig.
1: Opo, they were able to acquire new forensic evidence. So may forensic aspect itong case na ito. Ito kasing lalaking ito, itong si Talmadge, has been hiding already in the Philippines. Talagang dekada na yung pagtatago niya dito. Parang may pamilya na yata ito dito, kundi ako nagkakamali. So, he was really attempted to evade yung arrest niya. Ang inabuso niya, bata na 12 lamang yung edad. So, nung nangyari yun, tumakbo siya dito para dito magtago. Pero, recently, nakapag-uncover po ang U.S. authorities through the help of Philippine Immigration ng bagong forensic evidence which confirmed po na ito nga siya nga yung may kasalanan or siya yung wanted talaga ng Estados Unidos. Kaya nakapagbaba po sila agad ng warrant against this person na siya naman pong inaktuhan natin in immigration through our Fugitive Search Unit.
0: Pero ma'am, nakapag-asawa ba siya dito sa atin? Sa Pilipinas?
1: Nanatili na talaga to dito ng long term trying to evade his crimes in the U.S.
0: So, saan siya tumutuloy ngayon? Nung nahuli siya?
1: Cavite po. Cavite siya. Yes, Cavite siya nahuli.
0: So, anong reaction niya, ma'am, nung nahuli siya at nakausap niyo ba yung suspect?
1: Hindi naman siya, kumbaga, there was no untoward incident during his arrest. So, it was very surprising kasi siguro alam niya na rin na darating at dadating ang panahon kung saan siya ay mahuhuli. Hindi niya siguro akalain na sa Pilipinas pa siya mahuhuli, na yung akala niya siguro yung pagtatago niya dito, yun na yun, he was able to evade it. Pero it felt like he knew yung na may kaso siya, na meron talaga siyang tinataguan. Kaya wala namang naging any kind of untoward incident. Sumama naman siya ng matiwasay doon sa ating mga arresting authorities.
0: So, kailan siya, ma'am, i-deport sa US?
1: Ongoing po yung kanyang deportation proceeding. So, ito po ay in-expect natin in the next few months once ma-finalize na po. Kapag-issue na ang US government ng kanyang travel document, ma-clear na natin kung meron siya mga local cases dito sa Pilipinas. Then, we can implement the deportation.
0: Yes, ma'am. Aside from what naging kaso niya, may na-biktima ba siya dito sa atin, mga batang babae, habang siya ay na-dito sa ating bansa?
1: Yan po yung inaalam natin through our local law enforcement. Pero so far po, parang wala naman po tayong nakuhang report of any sort. But hindi natin aalisin yung posibilidad na ganyan. Kasi yun nga yung kinakatakot natin dito sa mga sexual predators na ito, na maaaring they are pretending to be regular individuals dito sa Pilipinas. Pero ginagawa na pala nila ang kanilang mga krimen behind closed doors. Alam po natin that online, isa po yung Pilipinas sa mga talagang binabantayan because of sexual exploitation of children, sisaem, yung pagkakaroon ng mga materials involving children, and there are foreign nationals involved. So, ito pong aming Project Shield Kids, it's really focusing on this aspect of protecting the children.
0: Ano reaction niya, ma'am, nung nahuli siya? Nakausap niyo ba ng yung suspect?
1: Ano naman po, hindi naman po siya nagkaroon ng any kind of disturbance. Sumama naman po siya sa ating mga law enforcement, sa ating pong fugitive search unit. He was very quiet, pero parang parang tanggap na niya yung pangyayari.
0: Pero katindong bahay o meron ba siyang kasama nung nahuli siya?
1: Yan po siguro hindi lang namin ma-disclose, pero yung mga kasama niya po, may mga kasama rin po siyang Pilipino doon sa area.
0: I see. Ganun. Pero ma'am, nung saan siya ngayon naka-detain?
1: Siya po ngayon naka-detain sa ating facility, sa BI Warden's facility po sa Camp Bagong Diwa. Diyan po siya mananatili hanggang ma-implement po yung kanyang deportation.
0: Okay, ma'am, no? Do you have any other message, aside from ito sa napag-usapan natin? Anong update ngayon diyan sa Bureau of Immigration? Yes,
1: yun po isa sa mga gusto rin namin talaga na pinuput out every time we have an opportunities. Mabalaan po yung mga kababayan natin doon sa mga bago po nakikita natin na recruitment method na mga ginagawa pong sundalo sa mga sa mga conflict areas abroad. Ang ganda po kasi ng offer. Ang usual po ng mga inaalok nito on social media ay mga mayroong mga military background, mga reservists, mga nakapag-training dati. So, paalik ko yun sila sa security sector na parang security guard, parang ganon. Pero ang nagiging ending nila is mga sundalo na ibinabala po sa gyera na hindi naman natin gyera. So gusto natin na iparating din ito sa ating mga kababayan para sila na rin mismo ang tumanggi dito sa mga offers na to. Kasi ang tinatarget po nito medyo may edad na, hindi po mga kabataan, parang mga 50s to 60s yung mga kumbaga may experience.
0: Retired na yung iba usually, no?
1: Yes, kumbaga yung mga experience na sa battlefield, yun yung kinukuha nila, and the offer is really big. But may mga biktima po na naipit sa gitna ng gulo who are regretting their decision of going there. Kaya yan po ay gusto nating ipaalala sa mga kababayan natin na huwag silang papato sa mga ganun pong offers.
0: Napaka-risky yan, ano?
1: That's right po.
0: Ma'am, thanks for your Sunday, no? Even na nagpapahinga ka. Any closing remarks?
1: Yes, opo. Salamat po, Ma'am Vance, as always, sa opportunity po na nabimbitahan ako sa inyong programa na makapagkwentuhan po tayo ng mga latest po na mga naaaresto at napitigilan po ng BI para na rin po sa impormasyon ng ating mga kababayan para they know what to look out for, they know what type of people they have to avoid or mga recruiter na maaari nilang iwasan. So maraming salamat po at ano, makakaasa po kayo na ang Bureau of Immigration po ay mananatiling partner ng inyong programa para po magbigay ng impormasyon sa ating mga kababayan.
0: Well said, ma'am. Maraming salamat. Ano? God bless.
1: Ayan. Salamat po. God bless you po.
0: Napakinggan nyo ang ating spokesperson dyan sa Bureau of Immigration. Walang iba, si Ms. Donna Sandoval. So anyway, ano? At maya-maya, no, siguro baka may makapanayam pa tayo, Miss ano, May Bizanya. Kita mo, kompleto pa ang pangalan mo. Please do like and share ang ating ano, ang ating Puso ng Pilipino. Mapapakinggan sa 104.3 na sa Channel 3 ng For the Box ng ABS-CBN at naroon din sa Channel 43 to 45 ng Afford the Box at sa lahat ng social media platforms, 45 to 49 rather. So, okay, commercial break muna tayo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, paninuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
3: Are inaw nandidong waranuni anarampay na.
2: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
4: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%.
5: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
0: Okay, we're back, no? At ready na sa ating linya. Walang iba, si Police Colonel Kimberly Molita, spokesperson ng TG Central Visayas. Okay, magandang hapon sa iyo. Hindi marinig. Yes, magandang hapon po sa iyo, Police Colonel Kimberly Molitas. Okay, this
6: yes,
0: is
6: magandang hapon.
0: Yes, ma'am. Kumusta na po ang ginagawa ninyong paghahanda para sa gaganapin ASEAN Summit 2026?
6: Well, mabuti naman po, tuloy-tuloy pa rin po. In fact, nung isang araw, nandito ang chief ng Philippine National Police, si Police General Jose Melencio Narcatis Jr. to send off our troops for the ASEAN Leaders Summit 2026. Dito mismo sa Lapu-Lapu, kung saan ito yung mag-host para sa ating leaders coming from across the country. And we have sent off over 8,000 personnel, no, na halo-halo from the PNP, Armed Forces, jail, fire, and other uniformed services to ensure the safety and security of our ASEAN Leaders Summit 2026.
0: Mm-hmm. So, gaano po karaming mga i-deploy ng mga police dyan sa event na yan?
6: Over 8,000 po. Over 4,000. Ang mga police natin, yes, it's over 4,000. Dito sa Region 7, we are around 4,700 strong policemen. And then, the other 3,000, yun yung combination ng ating iba't ibang uniform services.
0: Yeah, okay. So, paano natin matitiyak na yung hanay ng kaligtasan ng mga delegates sa buong duration ng summit?
6: We pinaghandaan po natin to nung hindi lang ngayon, isang buong taon na. In fact, we already hosted the opening of the ASEAN 2026, no? ASEAN Summit 2026. We were the first to host it dito sa bansa natin, and we have recorded no untoward incidents dito sa Central Visayas. We're very happy to report that, and given the experiences and the lessons learned from the opening ceremonies, mas pinaigting pa natin yung ating preparasyon, of course, to host 15 leaders from across the country.
0: Mm-hmm. So may mga
6: from across Asia.
0: Kasi ASEAN Summit, yeah, ma'am, no? So may mga ruta po ba pansamantala na isasara? At saan po pwedeng dumaan yung mga motorista?
6: Una sa lahat kasi, yung ating hotels and venues are next to each other. In fact, pwede nga siyang lakarin, no? Mm-hmm. So, as of this time, we don't have any closure sa mga routes. We want to maintain the normalcy of the roads dito sa ating area ng Lapu-Lapu. Kasi nga, Lapu-Lapu City lang po talaga lahat ng area. Mm-hmm. The hotels, the venue, and other meeting places of our leaders, no? So, dito lang po siya. So, very minimal yung ating gagawin. We are also doing our convoy run to make sure that we time, you know, we have a time on the passage and the transportation and the yung mga area na ma-clear natin to make sure na mabilis yung pagdaan ng ating mga bisita sa mga kalsada natin.
0: Mm-hmm. So, with that, magpapatupad din po kayo ng gun ban para sa mas mahigpit na security, lalong-lalo na dyan sa Lapu-Lapu City.
6: Yes, it has been agreed that a gun ban will be implemented dito sa Central Visayas, not just in Lapu-Lapu, but to include Cebu Province and the tri-cities surrounding it, the two cities surrounding it.
0: Yes, ma'am, can you give any message dyan, lalong-lalo na dyan sa mga residente at mga makikisa sa summit?
6: Sa lahat po ng ating mga kababayan, muli po kami humihingi ng suporta para po sa pag-host natin ng ASEAN Leaders Summit 2026 dito sa Lapu-Lapu. Hinihingi po namin ang inyong kooperasyon at inyong tulong. We ask for your patience because of course, there will, no matter how we try to make sure that everything stays in normal, but of course, meron pa rin po tayong mga pagbabagong gagawin para po masigurado natin ang seguridad ng lahat po ng ating bisita mula sa iba't ibang panig ng Asia. Maraming salamat po.
0: Mm-hmm. Yes, ma'am. Any parting message aside from your message, lalong-lalo na dyan na sa ating mga hanay ng kapulisan, kasi alam naman natin magiging busy sila at magiging alisto sa lahat ng bagay. Sa pagpasok po ba dyan sa may mga hotels, meron din kayo mga securities?
6: Yes, kompleto po yun. So, sa ngalan po ng aming sub-task group commander, si Police Brigadier General Arnold Evangelista Abad, nagpapasalamat kami sa lahat ng ating mga kapulisan sa kanilang pagsasanay, pagpapalakas at yung kanilang pasensya at kooperasyon din. Nagpapasalamat tayo sa kanila kasi lagi kaming full alert, you know. We're always on our toes and we thank them for their constant cooperation and we seek, no, for them to stay strong for all of us. Lahat po kami mag-duty, we will be on full alert and we will make sure, we assure you that all our police officers also are ready to dispense their duties para po sa pag-host natin sa ating mga bisita mula sa iba't ibang parte ng Asia. Maraming salamat po.
0: Yes, ma'am. Another question, ma'am. Kung uulan po ba, may contingency plan ba o may medic din po ba kung sakaling may makaranas ng hindi magandang pakiramdam, lalo na't mainit pa rin sa kasalukuyan?
6: Yes, kompleto po. Kompleto mo ang aming preparation from the medics. We have also the OCD working with us. It's a whole of nation approach because this is not an event that is hosted by Lapu-Lapu. It is an event of our government. It's just that ang napili pong city na mag-host ay ang Lapu-Lapu City. But this is a whole of government approach. So we all have the multi-agencies working together to make sure that every service is provided, not just for our visitors, but also for our contingents who are going to serve para dun sa ASEAN Summit natin.
0: Okay, well said, ma'am. Ano? Maraming salamat po sa panahon ninyo sa oras na ito.
6: Maraming salamat po at magandang hapon.
0: Yes. Yan, napakinggan niyo si Colonel Kimberly, no? Ng Kimberly Molita, spokesperson ng TG Central Visayas. Okay, ayan. Okay. At batiin din natin ang ating kaibigan dyan, sa dati kong ka-alumni, si Miss Rose Ann Fontelera at si Ferdinand Siwa, na merong store dyan malapit sa along sa may SM dyan, ano, Santa Mesa. Anyway, napunta pa tayo. At batiin ko si Ma'am Raquel Avila, Sheila Giling, Adrian Abarides, and we have also Kenji. At meron pa rin siyang ano. Okay, papasukin natin mula. Report, okay. Sa puntong ito, papapasukin naman natin ang Presidential Week mula sa report ni Ms. Raquel Bayan.
7: Narito na ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo, araw ng Lunes, 27 ng Abril. Biyaheng Capiz ang Pangulo upang personal na saksihan ng oath-taking ceremony ng mga guro at school heads sa Western Visayas. Sa kaganapang ito, ipinangako ng Pangulo na wala ng guro ang magre-retiro na teacher one pa rin ang posisyon. Sa kaparehong araw, pinangunahan ng Pangulo ang rice distribution sa Mini Billy Jean sa Rojas City, Capiz. Sabi ng Pangulo, hakbang ito ng pamahalaan upang mapagaan ang buhay ng mga Pilipino, kasabay ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng ani ng mga ito. Araw ng Martes, 28 ng Abril, sinaksihan ni Pangulo Marcos ang pagkilala sa mga kalahok at nagwagi sa 2026 National Invention Contest and Exhibit Awards sa Malacanang. Sabi ng Pangulo, makakaasa ang mga Pilipinong inventor na nakasuporta ang administrasyon sa pagsusulong ng inobasyon at imbensyon tungo sa pag-undag pa ng Pilipinas. Sa kaparehong araw, pinangasiwaan ng Pangulo ang Uplift Committee Meeting sa Palasyo. Dito isinulong ang agarang pagsasabatas ng Uplift Bill na magpapalakas sa ginagawang tugon ng pamahalaan sa gitna ng energy crisis sa bansa. Habang napag-usapan din ang sapat na supply ng bigas, manok at karne ng baboy maging ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Araw ng Miyerkules, 29 ng Abril, pinangunahan ng Pangulo ang unang 2026 Joint National Peace and Order Council, Regional Peace and Order Councils Meeting sa Malacanang. Dinaluhan ito ng mga kinatawan at opisyal ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at iba pang law enforcement at security agency ng bansa. Araw ng Webes, 30 ng Abril, biyaheng Tacloban ng Pangulo para pangunahan ang distribusyon ng 10 kilo ng bigas para sa mga benepisyaryo. Kasabay nito, nakipagkamustahan rin ng Pangulo sa mga Presidential Scholars ng Social Civic Project Fund. Ang mga programang ito na isakatuparan sa ilalim pa rin ng programang bawat bayan makikinabang ng administrasyon. Habang pinangunahan rin ng Pangulang inaugurasyon ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project sa Villava, Leyte. Araw ng Biyernes, Mayo 1, biyaheng General Santos City si Pangulong Marcos. Pinangunahan itong selebrasyon na 124 na Labor Day sa Pilipinas sa pamamagitan ng Malawakang Job Fair. Sa kaganapan, higit 150,000 na bakanting posisyon ang inialok sa mga job seekers. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang nationwide buying o pagbili ng mga gulay sa mga Pilipinong magsasaka upang makatulong sa kabuhayan ng mga ito. habang ang biniling ani ay pamamahagi naman sa mga nangangailangang pamilya. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team. Ito si Rakal Bayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Ayan po yung isang linggong aktibidades ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Okay? Yan ha, nakikita nyo ang sipag na ating Pangulo.

0: www.radiofilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radio Filipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radio Filipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Filipinas, 738 AM.
1: Philippine Standard Time, 4:55.
2: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Department of Energy, pinalalakas ang komunikasyon at kahandaan sa nuclear emergency. Mayulat si EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Pinagtibay ng Department of Energy o DOE ang kahandaan ng bansa sa posibleng nuclear at radiological emergencies matapos magsagawa ng isang high-level workshop sa Quezon City. Nitong huling linggo ng Abril, nagsagawa ng strategic messaging workshop ang DOE Nuclear Energy Division, katuwang ang Philippine Nuclear Research Institute o PNRI, sa ilalim ng Nuclear Energy Program Interagency Committee o NEP-IAC. Layunin nitong palakasin ang koordinasyon ng mga ahensya sa tamang pagbibigay ng impormasyon sa publiko sa oras ng emergency. Dinaluhan ito ng iba't ibang miyembro ng NEP-IAC kasama ang mga eksperto mula sa U.S. Department of Energy National Nuclear Security Administration. Tinalakay ang radiation safety, risk communication at mga protocol sa pagtugon sa insidente. Kasabay nito, nagsagawa rin ang DOE ng hiwalay ng Nuclear Energy Workshop sa Legazpi City kung saan tinalakay ang mga oportunidad at hamon sa nuclear energy program kasama ang mga ahensya at power stakeholders tulad ng Energy Regulatory Commission, National Grid Corporation of the Philippines at Philippine National Oil Company. Bahagi ang mga hakbang na ito ng mas malawak na pagsisikap ng pamahalaan at tiyakin ang ligtas, malinaw at transparent na pagpapatupad ng nuclear energy program habang pinapalakas ang tiwala at kaligtasan ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Global challenges gaya ng sigalot sa gitnang silangan hindi dapat maging hadlang sa pagsusulong ng inclusive growth ng ASEAN. Si Melanie Valdez Reyes sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Maring iginiit ni Deputy Speaker Maria Rachel Arenas na hindi dapat maging hadlang ang sunod-sunod na krisis sa pagsusulong ng inclusive growth sa Southeast Asia. Sa pagbubukas na 50 ng Women's Parliamentarians ng ASEAN Interparliamentary Assembly, iginiit ni Arenas na malinaw ang mensahe ng pagtitipon na tuloy ang laban. Binigyan din ni Arenas na ang kasalukuyang krisis sa enerhiya na pinalalapan ng tensyon sa Middle East ay sumusubok sa tibay ng rehiyon. Para kay Arenas, higit pa sa isang komite ang Women's Parliamentarians ng AIPA dahil isa itong kilusan. Nagbabala rin siya na dapat hindi masayang ang mga naaabot na tagumpay sa karapatan at representasyon ng mga kababaihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Non-food farmers apektado ng mataas sa presyo ng langis ayon sa Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA. Si Ray Ferrer sa balita.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Ramdam na rin ng mga non-food farmer, partikular ang mga nasa abaca industry, ang epekto ng mataas sa presyo ng langis. Ayon kay Philippine Fiber Industry Development Authority Executive Director Undersecretary Ali Atienza, umabot na sa higit 115,000 na magsasaka sa buong bansa ang apektado. Pinakamarami ang naitala sa Eastern Visayas na may 28,000, sinunda ng Bicol Region na 24,000, Davao Region 18,000, Sugsarjen 10,000, Western Visayas 9,000 at Caraga na may 8,000 magsasaka. Sinabi ni Atienza, malaki ang epekto ng pagtaas ng langis sa produksyon ng abaka na maaaring magdulot ng pagbaba ng supply at paghina ng kakayahang makipagkompetensya sa pandaigdigang merkado. Nanawagan naman ang ahensya ng mga targeted na hakbang upang matulungan ang mga apektado magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: At bumukas na balita sa lalawigan libreng kolehiyo sa Pangasinan Polytechnic College. Palalawakin pa sa bagong batch ng mga scholar. Mula Radyo Pilipinas sa Yug, si Mildred Coquia sa report.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Nagsagawa ang Pangasinan Polytechnic College sa Lingayen ng admission

0: test para sa pitungroang e-scholars na madadagdag sa kasalukuyang 1,200 na mga benepisyaryo. Aabot sa humigit kumulang 2,000 kabataang Pangasinense ang nagparehistro at sumalang sa pagsusulit. Ayon kay Vice Governor Mark Ronald Lambino, ang mga papasang aplikante ay makikinabang sa libreng edukasyon sa kolehiyo sa pamamagitan ng UNITAS program ng CHED na magsisimula sa darating na school year. Aniya, mula sa dating pondong nagmumula sa provincial government para sa scholarship, maaari na itong ilaan sa iba pang pangangailangan ng paaralan tulad ng operasyon at pagpapatayo ng karagdagang pasilidad. Bilang isang polytechnic college, makatuon ang PPC sa skills-based education upang maihanda ang mga estudyante sa kanilang profesyon at kabuhayan matapos ang pag-aaral. Kabilang sa mga kursong inaalok ng PPC Lingayen ang public administration, multimedia arts, special needs education at agribusiness. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildra de Estrada Coquia, Radyo Pilipinas Radyo Publica Tayo, Pangasinan.
1: At yan ang mga balita sa oras na ito. Ito po si Albert Sebastian, Radyo Pilipinas Radyo Publico.
2: Pinalakas, pinalawak, Radyo Pilipinas Radyo Publico, Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Magazine 1278, Sports Radio 918, Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738, at Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM, Capital 104.3 the AM and FM collab sa Capital 104.3 FM,
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, Presidente.
8: Salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, bibigyang diin. Solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy! Tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
4: Magandang hapon mga kaaklat tambayan. Welcome po sa Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live niyo po kami nga napapakinggan sa Radio Magazine, 1278 kHz AM, pati na rin sa The Capital FM 104.3. Kami po inyong sabayang napapanood sa aming Facebook live stream sa Radio Magazine, The Capital FM, at sa Facebook page ng National Book Development Board, ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado. Shoutout po sa lahat ng nakatutok sa atin online sa Facebook. Ano? Kami naman po dito ay tuloy-tuloy pa rin sa paghahatid ng masaya at makabuluhang talakayan tungkol sa ating local creative and publishing industry. Ngayong hapon sa ating Creator Spotlight ay makikilala natin ang Batikan at award-winning na book designer, illustrator, at artist. Iyan ay si Ginoong Felix Mago Miguel. Hi, Sir Felix, mula dyan sa Bohol. Magandang hapon po. Kaya naman tutok lang, pero bago yan, narito muna ang ating mahalagang mga ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry.

0: To our authors, illustrators, and publishers, we remain grateful for your trust. And to Secretary Angara and the Department of Education, your partnership and your leadership is what makes the scale of this work possible. To everyone who came here today, for whatever reason, welcome. We're glad you found your way here. Enjoy the festival. Mabuhay ang Pilipino at ang aklat Pilipino.
1: Well, napakabihirang pagkakataon ito na mamimit mo yung talagang nagbabasa sa'yo. Kaya para sa amin, isang malaking pribilehiyo ito. Nakakatuwa, nakaka-humble din, at nakakapag-pagana na magsulat ka pa para sa mga taong katulad ng mga namimit natin ngayon.
2: Tuwang-tuwa ako sa damay ng tao. No, ibig sabihin nito ay may demand sa mga libro. At yun ang takot natin na baka mamaya wala nang gusto magbasa ng libro, no? Nagbabasa na lang sa internet, nagbabasa na lang sa mga ano, no? Iba't ibang mga gadgets. Pero ito ay magandang indikasyon na buhay pa rin ang aklat, buhay pa rin ang pagbabasa.

0: welcome you all to the 43rd National Book Awards. We gather to celebrate the writers, illustrators, and publishers whose work has risen this cycle to represent the best of what Philippine literature can be and do.
1: Nagpapasalamat po talaga ako at nandito tayong lahat. These awards are very special to me, to you, to all of us.
2: Ibigin ang bagay, igalang ang buhay.
3: I didn't grow up privileged, but my family knew I loved books and art. This win is for my family.
4: I never thought my messy drawings and simple words would one day be read by so many people. What has stuck to me the most is how this book has made the readers feel seen, understood, accepted.
5: Napakahalaga ho ng paglilimbag ng mga aklat dahil may papagpatuloy natin ang mga kwento ng ating pamanang lahi. Itong mga pamanang lahi ay mga piting saksi sa ating kasaysayan. Kung sila kaya ay makapagsasalita, ano kaya ang kukwento nito? Sana sa ating panahon ay patuloy natin madugtungan ang napakayamang kwento ng ating pamanang lahi.
6: Ang feeling ko naman, hindi ako writer from the past. Ang feeling ko is parang magkakasama lang kami lahat na nagsusulat ngayon. Magkakasama lang kami lahat na malilikot ang imagination. It's nice to feel na part ka pa rin ng generation ngayon. As inclusive, yung panahon ngayon, lahat sila pantay-pantay sa karapatan na magkwento ka ng magandang kwento. Then may espasyo for you. Yeah.
7: Maganda kasi yung nasimula ng MBBB sa mga ganitong mga book fair, book festival. Ano? At sana, alam ko, masusundan pa ito sa mga darating na taon. Wala na ako dito, pero napakarami nating mga bagong magagaling na manunulat na makikinabang sa mga ganitong pangyayari.
8: So sana ay patuloy pa pagkakaroon ng Philippine Book Festival para matugunan ang demand ng mga Pilipino sa dekalidad na literatura, dekalidad ng mga aklat.
0: Let us celebrate the books and the people behind them that have brought us here today.

0: Natong hayan natin ang ilan lamang sa mga mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Magbabalik po ang Read Pinoy, dyan lamang po kayo.
1: Radyo Magazine 1270 AM.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
1: Colab.
2: Sports Radio, Radio Pilipinas, World League Service.
3: Ang taginting ng FM
4: at lakas ng AM
3: sa iisang himpilan.
4: Pinagsanib na puwersa
3: para sa mas malawa,
4: mas maraming mararating
3: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Radio Pilipinas News Nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon
8: sa Philippine Sports Podcast.
9: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
10: 66 Informasyon.
3: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Sports Radio 918.
3: Radyo Magazine 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
3: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
6: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
7: Radyo Magazine.
0: Serbisyo Publiko.
2: The AM and FM collab.
0: Sa Capital 104.3 FM.
11: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
2: Colab.
12: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
13: Ay anak, kumakain ka na ba?
12: Pakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
13: Aba, teka muna anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
12: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
13: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
12: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
13: Naku, anak. Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
14: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
6: Radyo Magazine 1278.
11: Radyo Pilipinas.
15: I-extend natin ang bonding online.
6: Online!
15: Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
16: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
17: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
19: Radyo on the go.
18: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay!
15: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
19: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
18: Libre to ha?
19: Walang bayad?
18: Oo, walang bayad!
19: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Radyo Magazine
2: 1278.
11: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
20: Week Tuloy. Kasama sila Iri Charisa Quilutugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Week Tuloy sa Radyo Magazine.
21: Ayan, nagbabalik po ang Read Pinoy ng National Book Development Board. Kayo po yun na nakatutok pa rin sa Radyo Magazine 1278 or sa The Capital FM 104.3 at sa Facebook live stream ng NBDB ang at NBDB Philippines. Ngayong National Literature Month, itinataguyod po ng NBDB at ang mga katuwang nating ahensya, ang panitikan ng bansa. Kinikilala natin ang mga personalidad na kaagapay natin sa pagpapalakas ng wikang Filipino, kabilang na yung mga nasa rehiyon. Sa Western Visayas, halimbawa ay naririyan na si Dulce Derriada, anak ni Ginoong ni Dr. Leoncio P. Derriada, si Ginoong Noel Galon de Leon, at John Irimil Teodoro. Panoorin natin ang kanilang katangi-tanging mga kontribusyon at pagsisika para sa pagpapanatili at pagpapayabong ng mga wika at literatura ng Western Visayas. Narito po ang aming report.
22: Western Visayas, rehiyong binubuo ng mga lalawigan ng Aklan, Antique, Capiz, Guimaras at Iloilo. Hitik sa kasaysayan at kultura, mayaman sa panitikan at literatura. Ang kanilang mga lingguwaheng Hiligaynon, Kinaray-a, Aklanon o Akyanon ay patuloy na nililinang at pinagyayabong. At sa paglalakbay ng mga wika at literatura ng Western Visayas sa dagat ng nagbabagong panahon, nariyan ang mga kapitan na tumitimon patungo sa kanilang destinasyon. Sina Dulce Maria Derriada, Noel De Leon, at John Iremil Teodoro. Ilan lamang sa mga mukha ng makabagong henerasyon ng mga manunulat ng Region 6. Sa kani-kanilang kapasidad, nilalayon nilang sundan ang advokasyang ipinaglalaban ni Dr. Leoncio Derriada.
1: You cannot write in language you do not know because writing is also the art of manipulating words. The best language to write in would always be your home language kasi doon, wala ka ng problema. You have already mastered grammar, I hope, you've mastered grammar. So you take care only of things like nuance, symbols, atmosphere.
22: Para kay Dulce Maria Derriada, anak ng namayapang si Leoncio, malaki ang impluwensya ng ama sa kanyang profesyon bilang manunulat at guro.
7: Sure, from, I remember growing up, he would buy us books, si Papa. I remember him telling me na, magkikwento ako sa iyo ngayon. Pagkatapos, mamaya, magkwento ka naman sa akin. Yung ganon. Yun yung siguro din na yung interest ko also can be a trace dun din. Siguro it just came naturally and the fact that I grew up surrounded by these writers and surrounded with books, no? So ultimately, I magsulat din ako. Yun. And siguro yung influence, eventually I gravitated also into writing.
22: Nang tumipa si Dulce ng keyboard, natagpuan niya ang sariling nagsusulat ng mga kwento sa kanyang mother tongue, ang Hiligaynon.
7: Wikang Hiligaynon, kasi ito yung ating wika eh. If hindi natin gagamitin, sino pa yung gagamit ng ating wika, no? And then there are really some stories that are better if written in our own language kasi you cannot capture yung mga nuances, yung mga ganun. Kaya, yung sa akin, I'm not really a very good Hiligaynon writer, but I'd learned to write in the language yun talaga kasi it's easier for me to write in English. Pero pag Hiligaynon, it's a tedious process. Pero yun talaga yung challenge sa self ko. Kasi, sabi ko, I've lived in Iloilo for almost all my life. And yet, parang hindi ko pa nakakahiya naman na hindi ko kabisado yung language. No? And that's why, sabi ko, when I'm going to write, itatry ko magsulat yung stories ko in Hiligaynon. So eventually, parang na-inspire ako. Kasi the first story na I entered sa Palangka in Hiligaynon, nanalo, third. Sabi ko, parang okay din pala, marunong akong sumulat din pala in our language.
22: Umukit ng kasaysayan sina Dulce at kanyang ama noong 2018 bilang pinakaunang father-daughter tandem na nagwagi sa prestigyosong Palangka Awards. Nasungkit ng maikling kwento ni Dulce na Candelaria ang ikatlong pwesto para sa short story Hiligaynon category.
10: Nagkabagting para sa orasyon ang lingganay sang Haro Cathedral, sang magmata si Candy, gikan sa iyang mahamuot na pagtulog.
22: Ikatlong pwesto rin si Leoncio sa short story, Cebuano category. Malaking panalo ito, hindi lamang para sa mag-ama, kundi pati na rin sa regional writers. Si Noel De Leon, isang guro sa UP Visayas, ay isa ring manunulat at publisher sa Iloilo, ang Kasing Kasing Press.
23: Nakita ko ng malinaw yung sitwasyon ng paglalathala at pagsulat ng panitikang pambata sa Western Visayas at tumambad sa akin yung nakakalungkot, no, na sitwasyon. Kakaunti ang mga librong pambata na nakasulat sa sarili kong wika, ang Hiligaynon, at napagtanto ko din na yung mga wika sa Western Visayas ay ganoon din katulad ng Kinaraya at Aklanon. So, nung taong din yun ay nag-decide akong magsulat, no, ng librong pambata dahil yun yung alam ko na tamang gawin, ang sumulat at subukin, no, yung larang ng paglalathala.
22: Sa pagpalaot ni Noel sa pagsusulat at paglalathala, nabatid niya ang mga katotohanan at balakid sa mga gaya niyang regional writer.
23: Kakaunti ang libro, maraming gustong magsulat, kakaunti ang nabibigyan ng pagkakataon gawin, no, yung mga bagay na ito dahil sa limitasyon din ng budget, walang access sa workshop, no, kakaunti ang pwede mo makausap na eksperto sa region. Pero walang ibang paraan, no, nung panahon na yon, kundi subukan kong magsulat, no, ng kwentong pambata. At nung panahon din at taon na yon, doon ko na unawaan na mayroon talagang pangangailangan dahil kakaunti ang mga libro pero ang daming naghahanap ng mga bagong kwento na kung marami lang, no, na nanunulat ang magbibigyan ng pagkakataon na ikwento yung kwento ng kanilang rehiyon ay mas maraming kwento sana ang makakaabot sa mga bata.
22: Gayunpaman, lubos ang tiwala ni Noel sa ganda at yaman ng panitikan at kultura ng Western Visayas. Lalo nitong pinayabong ang paghahangad ni Noel na makapagbahagi pa ng mga kwentong pangrehiyon gamit ang kanilang sariling wika.
23: Dapat ang kwentong pambata na nakasulat sa isang regional na wika ay may pagpapahalaga sa tamang paggamit ng wika. No, maliban sa kung anumang mga tema ang gusto niyang ikwento, kailangang malinaw sa manunulat na isinusulong niya rin ang preservasyon ng wika, no, ang tamang paggamit ng wika. At sa tingin ko, no, yung mga kultura ay embedded yun, no, sa tamang paggamit ng wika. Halimbawa, ang hinigay noon, anumang kwento ang gusto mong ikwento gamit ang wikang hinigay noon ay lalabas at lalabas doon yung kultura kung saan ang rehiyon kagaling.
4: Anghel Sangkapis, halin sa libro na Anghel Sangkapis, mga maikling kwento sa Hiligaynon at Filipino. Ginsulat ni John Eremiel E. Teodoro. Sang una ko makita si Oriel nga nagalingling sa mga barandilya sa conference hall. Abi ko anay, nubyo siya sang isa sa mga partisipante sang Tanghal Tula Workshop.
22: Nilalangoy rin ng tinaguriang panay sirena na si John Eremiel Teodoro ang mga daluyong at mga hamon sa preservation and promotion ng kanilang regional literature.
5: Marginalization din kasi ang nilalabanan, no? Halimbawa, yung kasi sa mahabang panahon, talagang merong hegemony yung Philippine literature in English saka in Filipino, no? So yung mga regional languages, kahit na third of century, marami nagsusulat sa Cebuano, sa Iligaynon, sa Ilocano. Kasi sa academe natin, hindi naman sila binabasa, tinuturo noong panahon. No? 1990s lang yan, nagkaroon ng consciousness yung literary community sa Pilipinas na i-highlight din yung mga literatura na kasulat sa iba-ibang wika. No? So, kaya ako, parang ginugugol ko yung aking scholarship, for example, sa Iligaynon literature. No? At bilang manunulat, nagsusulat ako sa Kinaray. Ha?
22: Tubong Antike, ngayon ay isang propesor si John sa Department of Literature ng De La Salle University. Siya rin ang direktor ng Bienvenido and Santos Creative Writing Center.
5: Ako, by practice, no? Nagsusulat ako in Kinaray, no? So, yun naman talaga, no? Nagsusulat ako sa Kinaray, encourage kong ibang Kinaray writers at ibang manunulat sa rehiyon, no?
22: Sa yaman ng literatura at kultura ng Western Visayas, naniniwala ang mga regional author na panahon na rin upang ibahaging mga ito sa mga mambabasa sa buong bansa.
5: Yan, dyan papasok yung role ng translation, no? Kaya kailangan magsalin, no? Sa English o sa Filipino. Eto sa tingin ko, kahit yung English works sa Filipino works natin, isalin din sa Kinaray, no? Kasi dapat yung translation, ano yan, salasalabid yung translation, no?
23: Naniniwala ako na may ibang timpla, no, ang mga kwento mula sa ating mga rehiyon na hindi natin nababasa sa mga mainstream, no, ng mga libro na available. Mahalaga na magkaroon tayo, no, ng access at mabasa natin yung mga libro mula sa iba't ibang rehiyon dahil ito yung bubuo, no, at magcha-challenge, no, sa ating kapasidad na intindihin ang ating pagkakakilanlan o identidad. Mahalaga na hindi lamang natin ikulong ang kapasidad natin sa pagbabasa ng mga available materials na mayroon tayo. Responsibilidad natin bilang mambabasa, manunulat, na basahin din ang mga panitikan na lumalabas mula sa ibang rehiyon, na gumagamit ng ibang wika, no, at nagkikwento ng mga kwento mula sa mga malalayong communities natin sa Pilipinas at hindi lang sa sentro. Mahalaga na magkaroon tayo ng sensibilidad at pagpapahalaga sa mga ganitong klaseng naratibo dahil hindi iisa ang karanasan ng batang Filipino.
22: Kaya hinihikayat din ng Western Visayan writers ang mga manunulat sa ibang rehiyon na bigyang espasyo ang sarili nilang wika at kultura sa mga isusulat na akda. Isang paraan upang makamit ang mga hangaring ito ay ang pagsasagawa ng mga pagtitipon gaya ng Derryada Conference.
7: So it's a way siguro to introduce Derryada to the people outside the region. Walang not a lot of people know him. So it's a way to introduce him and to let the people know what he did for the region. He deserves the recognition, no? For not only for the publication but also kasi he is credited for yung sa kanyang literary language engineering, no? Na paggamit ng words from the region together with yung sa Filipino, no? So he had his own ideas about language, yung literary engineering niya. Siguro it will also inspire them to write in our own language and to come up with publications siguro na hindi lang kasi when you say publications parang dun sa center ng yung publications like kami dito hindi kami makakapublish to it's just like we don't have to rely dun sa center for our stories to be read, no? We can do it here.
5: Derryada, di ba? Nung buhay pa siya, aktibo pa siya talaga, nagbibigay ng mga libreng creative writing workshops, nagbibigay ng mga teacher's training, no? Mga on how to teach literature and creative writing. Ngayon wala na siya, ito yung paraan para ma-continue yung legacy niya, no? Na ipagpatuloy yung mga advocacy niya, kasi advocacy talaga niya ay regional writing, no? And using regional languages as medium of instruction, no?
23: So ang hamon ko din ay samahan niyo kami, no, sa agenda namin at advocacy na ipagpatuloy at empower ang mga manunulat natin sa rehiyon dahil marami pa tayong mga kwentong dapat marinig mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa gamit ang sariling wika ng mga manunulat, no, sa iba't ibang rehiyon na ito. Dahil katulad nga, no, ni Dr. Derryada, naniniwala kami na kung papalakasin natin yung panitikan mula sa iba't ibang rehiyon ng ating bansa ay doon natin mas makikita yung strength, no, o yung lakas ng pambansang panitika na ini-imagine natin ngayon.
1: If I really look at what I have done that's really lasting is my urging Kinaraya writers to write in Kinaraya and Aklanon writers to write in Aklanon. Before I came, nobody.
22: Malaking hamon para sa writing community ng Western Visayas ang mga adikain at yapak ni Dr. Derryada. Malayo pa ang paglalakbay. Matagal pa ang pagpadayon. At mas mapapadali ito kung makikisagwa ng pamahalaan at pribadong sektor.
5: Mas malaki ang magagawa ng mga institusyon tulad ng MBDB, ng Cultural Center of the Philippines, ng NCCA, no, sa pagbigay ng grants. Yun, isa yun sa mga bagay na pwedeng gawin talaga, no, ng mga government agencies.
23: At gayon din, no, patuloy tayong manawagan sa iba't ibang ahensya, lalo na sa ating private sector, sa ating gobyerno, sa mga ahensya na dapat na sumusuporta sa mga initiative natin, no, sa literary and book initiative natin, na makita nila yung ginagawa natin sa komunidad at sa pamamagitan ng tulong na maaari nilang ibigay sa atin ay tuluyan siguro nating mabubuo yung ngayon ay ini-imagine pa lang natin.
22: Isa sa mga inisyatibo ng National Book Development Board na palakasin ang publishing industry maging sa mga rehiyon. Mapalad ang Western Visayas dahil sa mga manunulat tulad din na Dulce, John at Noel. Sa kanilang galing at pagmamahal sa kultura at panitikan, mananatili itong buhay at magpapatuloy sa mga susunod pang henerasyon. Ako po si Percival Palope para sa Boses ng Aklat.
21: Ayan. Tunay nga nakakabilib at nakaka-inspire na rin na itong ating tatlong mga authors na nakilala, si na Ma'am Dulce, si na Sir Noel at si Sir John Irimil Teodoro. Nawa po ay mas dumami pa ang mga or maging mas marami pang mga solid na initiatives din ang ma-launch natin sa hinaharap, hindi lamang sa Western Visayas, ano, kundi sa buong bansa, sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, kaugay pa rin yan, muli natin iniimbitahan ang ating mga kaibigan, mga manunulat dyan at mga educator at mga estudyante sa Western Visayas or yung mga karatig probinsya na, dumayo kayo sa Leoncio, sa ating Leoncio de Riada Conference. Ang Ink and Impact na inihahandog ng National Book Development Board ngayong April 10 to 11 sa Iloilo City. Mamaya, isa na namang Pinoy creative ang ating itatampok sa ating Creator Spotlight. Kung sino yan, tutukan po yan sa pagbabalik ng Read Pinoy.
0: Radyo Magazine
3: 1278.
8: Radyo Pilipina.
9: Radyo Publiko.
24: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
25: Hala, totoo? San ka sumali?
24: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
25: Naku po! Juan! Scam yan!
24: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
25: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
24: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
25: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
24: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
25: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
24: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
26: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasan magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
25: Kaya huwag magpabudol, bes!
27: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
27: Libre to ha?
28: Walang bayad?
27: Oo, walang bayad.
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Radyo Magazine
3: 1278.
8: Radyo Pilipina.
9: Radyo Publiko.
20: Read Pinoy. Kasama sina Iri Charissa Quilutugade, Daniel Mariano at Divine Reyes. Read Pinoy sa Radyo Magazine.
21: Nagbabalik po ang Read Pinoy, handog pa rin ang National Book Development Board. Ngayong Holy Week at karamihan sa atin ay nakabakasyon na no, sa kanilang mga trabaho at mga eskwela, eh may time tayo para magbasa ng mga Pinoy authored books at mag-reflect o magnilay-nilay sa mga aral na hatid nito sa ating buhay. Narito po ang tatlong libro na pwede nating basahin ngayong Holy Week break. No? Nariyan ang Si Jonas at Ang Malaking Isda, ang libro ni Gian Eric M. Adaw. Ito ay ang Pinoy version ng biblical story ni Jonas. Sa kwentong ito, matututuhan natin ang pagsunod, ang pagtubos o pagliligtas at ang pangalawang pagkakataon. Para sa mga Katoliko, ang Holy Week ay panahon para magnilay sa ating mga aksyon at gawa. Pati na rin ang pagsisisi. Ginawang simple ngunit makabuluhan ang kwentong ito para sa meditasyon tungkol sa kahinaan ng tao at pag-ibig at sa pagpapatawad ng Diyos. Ikalawa po dyan ang Good People ni Claire Betita de Guzman. Ito ay koleksyon naman ng maiikling kwentong tumatalakay sa kahulugan ng pagiging mabuti ng tao. Pati na rin sa kanyang mga moral na desisyon at ang kahalagahan ng ating tinatawag na empathy. Akma ang aklat na ito sa pagninilay-nilay ngayong Semana Santa. Dahil iniigahin ito ang mga mambabasa na pag-isipan ang kanilang mga sariling kilos, ang relasyon at ang mga ethical na desisyon. Isa rin sa mga recommended books po, no, ay ang One Ignited Life ni J.V. Wong. Ang inspirational book na ito ay tungkol naman sa pamumuhay ng may layunin or purpose, ang pagtukla sa sarili at pagbabagong buhay. Dahil ngayong Semana Santa ay tinatawag tayo na magnilay at magbalik loob. At pag-isipan na rin ang ating mga sariling spiritual, emotional at personal growth na kaakibat ng sakripisyo at muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya po kung may panahon, pagkakataon, habang tayo ay nakabakasyon, ay sulitin natin sa paggawa ng makabuluhang mga gawain gaya na lamang po ng pagbabasa. Samantala, iba't ibang kwento na naman ang inspirasyon ng ating mga paboritong authors or creatives ang ating ihahatid dito sa Creator Spotlight. Nakapanayam namin ang Batikan at award-winning book designer, illustrator at artist na si Felix Mago Miguel. Mas kilalanin natin si Felix sa report na ito.
6: Creator Spotlight. Batikan at award-winning book designer at children's book illustrator. A true artist by heart. Yan si Felix Mago Miguel. And he shares his journey and inspiration in Creator Spotlight.
12: A friend told me na kung gagalingan mo, your word to take care of you. Wonder why do you need a book designer? Sorry, kasi pwede naman. Basta may computer ka, i-layout mo na. Parang ganyan. Parang there's no need to make something beautiful. Parang ganyan. There's no need for anyone to make a book readable, make it presentable, make it something that you don't want to put down. Kasi yun naman ang tabahan ng designer. You want to give your reader the best experience possible. Ako si Felix Mago Miguel, isang illustrator, book designer at artist.
6: At a young age, Felix was exposed to the arts.
12: Ang isang importanteng experience ko ng bata ko, kasi yung nanay ko, gusto kaming may ginagawa pag summer. So, in-enroll nila kami sa isang art class sa National Museum. Kaya to me, yung National Museum is a really big influence. It made me see more than just visual arts. After sessions sa my art class, I go around the museum, look at all the exhibits, and enjoy it. Kaya kasama yun sa sinishare ko ngayon, lalo na ngayon na nag-open na yung free na ang National Museum, na encourage yung mga bata to actually enter. So to me, that's very important, seeing our history, our arts, seeing all the artists there.
6: Following his love for arts and design, Felix enrolled in institutions to further hone his craft. Pero paano nga ba siya napunta sa pag-i-illustrate at pagdidisenyo ng libro?
12: Graduate ako ng PHSA at saka ng UP. Sa PHSA kasi, ang major ko visual arts, sa UP, painting actually. To tell you the truth, nung nagsimula ako, hindi ko talaga inisip na magiging designer. So, kaya kung titingnan mo yung trajectory ko, so from going to school, eventually naging illustrator. Ang malaki na itulong yung INK, yung magsundar ng kabataan. Kasi nung after college, I started working, finding work, and then some friends invited me to join INK. So doon na nagsimula yung mga illustration projects. But eventually, through Robert Alejandro and Beth Carocha, who was also working as designers during that time with Bookmark, introduced me to Bookmark, and then Bookmark started giving me projects. Kaya this year, officially, 30 years na ako book designer.
6: Sa tatlong dekada, nakapag-disenyo at nakapag-illustrate si Felix ng mahigit 180 books. And counting!
12: A friend told me na kung gagalingan mo, your work will take care of you. And I held on to that. Kung maganda ang output ko, then the work will multiply. And that is actually how it all happened. So, since the beginning of my first book up to the last book I'm doing now, it's all word of mouth, recommendation from one person to another. So those who see my work, they ask, sining one, so they refer me. So kaya naniniwala ko, as long as you put in much time and effort on your work, then it will stand out and it will be noticed and you will have the jobs. Pero kung sabihin mo na stable pa, just like any freelance work, you have to set up a system that yung swing ng project will not affect you too much.
6: Books after books,
2: Ibinuhos ni Felix sa mga ito ang kanyang oras, talino at talento. Aniya, may kanya-kanyang level ng atensyon at pagbusisi ang hinihingi depende sa librong kanyang ginagawa.
11: Design-wise, yung coffee table books kasi they're big. Normally, hindi naman kasi tayo gumagawa ng photo book lang. Na, I mean, I've done a few books na po, konti lang agad. Pero most of the time, we like to talk about things. Kaya even coffee table books, mahabang sets, maraming pictures, and I think ang yun ang pinakasayang yun. Kasi for children's book kasi, one, solid 36 pages. So, hindi siya ganun pa-challenging in the sense na you only need to figure out 32 panels, diba? Or if you're going spread, 17 panels. Pag yung ibang publication na brochure, so a coffee table book or a trade book is the bigger challenge kasi nga marami siya. Pero to me, the best, the challenge kasi is capturing, giving a personality to the book. And I think yun naman ang problema talaga ng design. So when you are given a project, whether it's a novel or a large coffee table book, the idea is for you to capture the personality of the project. So whether not madala yan na cover lang yung is or a coffee table book na you have to design from page 1 from the last book. So kailangan mo yung figure out sino ba yung nagsasalita, parang ano ba yung project, anong boses yung kailangan, anong feeling, anong experience gusto mong bigay. When you are settled with that, yun yung kailangan mong sakyan when you start designing the book. And kaya it is important to actually know your project. Pero yun ang una kong ginagawa. After reading the whole book, I go look at all the fonts available and see which one matches the personality of the storytelling, the personality of the author, the topic, and what you want to represent.
2: Bilang book designer, patuloy na kinahaharap ng gaya ni Felix ang mga kaakibat nitong hamon.
11: Why do you need a book designer? So, pwede naman. Basta may computer ka, i-layout mo na. Parang ganyan. Parang there's no need to make something beautiful. Parang ganyan. There's no need for anyone to make a book readable, make it presentable, make it something that you don't want to put down. Kasi yun naman ang tabangan ng designer. You want to give your reader the best experience possible when you're opening a book, whatever it is about. Diba? Kung magandang design, hindi mo nabibitawan yung libro. Or eventually, gusto mo na ang kinin, gusto mo na ang bilhin, di ba? Yung pangalawa na present, kasi parang ganun ulit. Dahil now, ba't ko kailangan ng book designer? May Kanban na eh.
13: AI.
11: Yeah, may AI na, parang ganyan. So, and I think, yun ang magiging challenge in the future. Pero, for the field that you are in, sa publishing, hopefully hindi pa. Pero yeah. I hope na hindi tayo magpapakain. Kasi kawawa naman yung mga those who want to go into design. Kasi, gawin na yung trabaho nila before we even start.
2: Nakaamba rin di umanong hamon ang mga AI design apps.
11: Yung AI is a tool. Kaya lang, just like any tool, it can be abused. Just like when Photoshop, for example, entered the market, people also abused it. And yun lang yung problema. So parang, kasi we believe na when

0: don't understand the whole thing. May di ba? May kung mag-represent ka ng AI, that's, ano na, siya na yung nag-iisip pa. So, hindi ka na mag-iisip. Ayun, kaya nakakatakot yung AI kasi baka magbobo tayo ng gusto.
1: Bukod sa pagiging illustrator at book cover designer, pinagtutuunan din ni Felix ang kanyang mga art exhibit at workshops.
0: This year, with the help of the National Museum, we'll be putting up an exhibit on the books that I have designed over the years. Ano siya? Parang ano siya? Jumping off from the books that I did. Ang purpose ng exhibit is to actually encourage the love of designing and designing for love. Kasi ang title ng exhibit, Mong Labog Mo. Kasi nga, I want you to love your work because you are loving the person that you want to see the book later. In other words, pagbubutihin ko yung trabaho kasi gusto kong mag-enjoy ka doon sa hawa ko ng video. Gusto kong pag umupo ka dyan sa souvenir, masasarap ang ka at may sasakitan. So in other words, we create because we love.
1: Sa loob ng mahabang panahon, isang work philosophy ang kanyang pinangahawakan.
0: Right now, siguro dahil medyo may edad na ako, ang gusto ko sanang marating ng Pilipinas, mahinto na yung pwede na. As long as there's a demand for us, I think we will stay. And I hope we multiply actually. And yung question, if it pays, it pays actually. Just do your best and it will pay. Kasi kung hindi maganda yung trabaho mo, hindi ka nababalikan. So, for a book designer and illustrator, I think if you want to do it, go for it. Kasi this is the best time to become a book designer in the Philippines as well as an illustrator.
1: Naniniwala si Felix sa maningning na hinaharap ng book publishing sa bansa.
0: Personally, parang wow, it's a good time to hear that she doesn't make illustrator. There's so many stories coming out and publishers. Dati, ilan lang sila. Ngayon, ang dami na. Ito na yung opportunity to make more books, put in words in books, the stories of our country. So, the personal, the historical, the anecdotal, the medical, basta. All the fields that we can share who we are, what we can do. We're in a period of our history na swerte yung generation ko kasi ang daming librong ginagawa. Kasi you know, time na we were younger, hindi ganyan madami. Maraming local titles. Diba? Dati, kukunti lang ang hirapin ko pa ngayon. Daming local titles. And the last book fair na I attended, ang daming tao. So, is again, mayroong interest. Even if not everybody's finding, but everybody's becoming views. Kaya I'm hoping na pag-multiply.
1: Para sa Read Pinoy, ako po si Marian Abio.
2: Maraming salamat, Sir Felix Mago Miguel. Talaga marami tayong natutuhan kay Sir, no, na ayaw niya na sana yung pwede na thinking pagdating sa ating mga trabaho. Samantala, tuloy-tuloy lang po tayong makitambay dito sa ating Aklatang Bayan. Ang bilis ng oras, ano? Para sa makabuluhang kwentuhan at talakayan tungkol sa ating local creative and publishing industry, uguli nyo lang pong tumutok dito sa amin sa Read Pinoy tuwing alauna hanggang alas dos ng hapon dito sa Radio Magazine, sa Capital FM at sa Facebook page ng @NBDB Philippines. Abangan nyo rin po ang aming replay sa Linggo naman po yan, alas 5 hanggang alas 6 ng hapon. Bukas din po ang Read Pinoy sa inyong mga mungkahi. Magpadala po kayo ng inyong mga suggestion sa aming social media accounts or mag-email sa communications@books.gov.ph. Sa ngalan po ng bumubuo ng Governing Board ng NBDB at sa masisipag at may dedikasyon mga kawaniya ng National Book Development Board sa pangunguna ni E.D. Charisse Aquino Togade, kami po yung nagpapasalamat sa inyong walang sawang pagtutok sa Read Pinoy. Ako po si Lowell Alojado at magkita-kita tayo next week dito sa Read Pinoy!
3: Suwayin niyo ang isang oras na makabuluhang talakayan kasama ang National Book Development Board. Hanggang sa susunod na Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa Radyo Magazine, 1278 kHz.
4: Pinalakas, pinalawak,
5: Radyo Pilipinas,
4: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Collab. Public Service Sports Radio.
5: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan.
6: Pinagsanib na puwersa
5: para sa mas malawak na
6: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine

0: 78.
1: Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: At Radyo Pilipinas World Service.
0: Mapapakinggan lang
1: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Flight PR1043, now boarding.
6: Hey, that's us!
7: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
8: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
6: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
8: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
7: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
6: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
8: Leave all your worries as we soar over the clouds.
7: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
8: They'll be shooting stars through time and space.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
12: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
12: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
14: OCD-5, naghanap ang pyroclastic density current ng Mayon sa Miisi Gully na nakaapekto sa 18 barangay na kinabibilangan ng Minto, Malabnig, Mapako, Doña Tamosa, Agpay, San Rafael, Magiron, Calzada, Iraya, Mulad Bukad Grande, Inamnan Pequeño, Inamnan Grande, Bubulusan, Lumakaw, Maninila, Travesia, Lower Binugsakan at Ilawod sa Bayan ng Ginubatan. Sa bayan naman ng Kamalig, 17 barangay ang naapektuhan, kabilang na dyan ang Kabangan, Salugan, Anuling, Suwa, Kirangay, Tumpa, mga barangay 1, 2, 3, 4, 5, 6 at 7, pati na ang ilang bahagi ng barangay Libod, Ilawod, Gapo at Sumlang. Sa lungsod ng Ligaw, 17 barangay din ang naapektuhan. Yan ang mga barangay Busak, Alang, Palapas, Abelia, Malama, Paulba, Maunan, Balanak, Tupas, Tiangson, San Vicente, Tandurara, Pandan, Bakong, Kabarian, Pinamanikyan at Umauma. Nagsimula na ang OCD-5 sa pamamahagi ng higit kumulang 215 kahon ng face mask sa mga munisipalidad ng Daraga, Kamalig, Ginubatan, pati na rin sa lungsod ng Ligaw. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, ang plume ay nakasalukuyang tinatangay pa kanlurang timog kanluran kung saan ang ashfall ay nakakaapekto sa mga bayan ng Kamalig at Ginubatan sa Albay. Samantala, naka-alerto na ang Deployable Response Group ng Philippine Coast Guard District 5 at handa para sa posibleng deployment kaugnay ng patuloy na aktibidad at pagdaloy ng pyroclastic density current mula sa Bulkang Mayon. Ayon kay PCG Bicol Commander Commodore Ivan Roldan, mahigit 124 na tauhan ng DRG mula sa iba't ibang unit sa distrito ang nakaabantay upang magsagawa ng agarang response operation kabilang ang evacuation support at humanitarian assistance sa mga apektadong komunidad. Nagpakilos na rin ang Bureau of Fire Protection 5 at nag-deploy ng mga tauhan sa mga apektadong lugar. Ang lahat ng tauhan ng BFP Albay ay nasa mataas na alerto at ang mga fire station sa loob at paligid ng mga apektadong lugar ay nananatiling ganap na handa sa operasyon. Ang mga response team ay naka-preposition at handang i-deploy anumang oras habang patuloy ang minomonitor ang sitwasyon. Samantalang nagpatupad naman ang Police Regional Office Bicol ng mahigpit na traffic management, paglalatag ng checkpoints, at police visibility sa mga apektadong lugar. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
15: At para po maunawaan natin ang sitwasyon sa Bulkang Mayon, makakausap natin sa linya ng telepono si Director Teresito Bakulkol, ang Director ng FIVOX. Magandang gabi po, Dr. Toto, si Ryan Lisigas po ito, at kasama natin si Clayzel Pardilia.
16: Magandang gabi din po sa inyong dalawa.
15: Oh. Doc, ano po yung kasalukuyang sitwasyon ngayon dyan sa Bulkang Mayon at kailan, anong oras yung pinakahuling pagbuga nito ng uson, Doc?
16: Okay, so as of 12 p.m. Kanina, nakapagtala po tayo ng 182 rockfall events, 3 volcanic earthquakes and 3 pyroclastic density currents. Itong 3 na to ay kaninang madaling araw, although ngayong hapon meron din tayong PDC na itala, and although hindi natin makikita yung gaano kalaki kasi cloud covered naman, pero hindi naman ito masyadong malaki as compared to yesterday.
17: Opo, Doc, gaano po kalaki ang tsansa na magkaroon pa po ng mas malakas na pagsabog ito pong vulkan?
16: Well, the possibility is always there kasi nasa alert level 3 pa rin yung Mayon volcano, and anything can happen, depende yan sa kanyang pinapakitang parameters. But right now, yung lahat na pinapakita niya is consistent pa rin sa kanyang alert level 3 status.
15: Doc, ano na ngayon yung pinaka-latest doon sa mga residente na pinalikas? Gaano nakalayo? I understand, syempre, bawal doon sa 4-kilometer permanent danger zone. Nandun yung 6-kilometer danger zone. Pero is there any chance na dagdagan pa yung kilometro mula doon sa malapit sa bulkan ng mga residente na maaaring maapektuhan, Doc?
16: Yung permanent danger zone sa Mayon Volcano is not 4 but 6 kilometers. So yun yung currently na ini-implement natin or ni-recommend natin sa LGU na walang tao inside the 6-kilometer permanent danger zone. But of course, pwede rin palawigin natin yung danger zone. Depende yan in the next few days kapag patuloy yung PDC na makikita natin kapag lumalaki mga PDCs, then we may recommend the expansion of the danger zone from the currently 6 kilometers PDC, permanent danger zone, to probably 7 or even 8. But right now, maintain pa rin natin yung 6-kilometer permanent danger zone.
17: Apo, Doc, gaano po sumusunod yung mga tao po dun sa 6-kilometer danger zone na hindi sila pwedeng pumunta? At para lang po mas maintindihan pa nila, gaano po kapanganib itong uson para po sa kanilang kaligtasan?
16: Well, sumusunod naman yung mga kababayan natin kapag sinasabi ng LGU na umalis din naman sila. Kami naman sa FIVOX, we only recommend that it's really up to the LGU, sila yung nag-implement ng, pag-evacuate ng ating mga kababayan. And again, delikado yung PDC kasi ang PDC ay isa pinakadelikadong volcanic hazards dahil napakainit, mabilis at mapaminsala. So maaring tumabot ng ilang kilometro mula sa summit. So katulad ng nangyari kahapon, 5 kilometers yung inabot niya. And pwede itong maglulot ng matinding magpapasok tayo kapag tinamaan tayo, pwede rin tayong masuffocate. And anything, it can incinerate everything on its path. Kaya again, reiterate natin, mahigpit na pinagbabawal ang pagpasok sa 6-kilometer permanent danger zone.
15: Doc Toto, ano yung chances na i-escalate pa sa alert level 4, yung alerto sa Bulkang Mayon, sa kinikilos nitong Bulkang ngayon, Doc?
16: Well, kapag if this is following the 2023 template, ganun din naman yung pinapakita effusive eruption, hanggang alert level 3 lamang yung 2023, hindi natin to in-escalate to alert level 4. So again, if this is following the 2023 template, hanggang alert level 3 lamang. But again, anything can happen. Pwedeng drastic yung changes ng ating mga monitored parameters. Kaya, again, the possibility is always there. But at present, again, hindi pa natin tinataas alert level 4 kasi based sa available data, as I mentioned, consistent pa rin ang activity sa alert level 3. Bagamat delikado pa rin to. So, itataas lang natin yung alert level kung may makikita tayo if we observe clear and sustained escalation, such as, again, more widespread and higher volumes ng uson, sustained lava fountaining, stronger explosions, increased seismicity, and yung significant changes sa gas emissions at sa kanyang ground deformation.
17: Opo. Doc, may nakakaranas din po ng ashfall o yung pag-ulan po ng abo. Gano'ng po ito kadelikado at ano po ang payo natin sa ating mga kababayan?
16: Yung volcanic ash can irritate the eyes. Again, delikado din yan. Nose, throat, and lungs. And pwede rin, lalo na delikado ito kapag meron tayong problema sa may respiratory problems tayo. Lalo na sa may hika and other respiratory conditions. So nakaka-apekto rin to sa visibility, tubig, pananim, at kagamitan. So advice natin sa ating mga kababayan na manatili sa loob ng bahay kung maaari. Magsuot ng face mask, N95, kung meron. Kung wala, surgical mask will do. Kung wala talaga, yung cloth na lang na binasa sa tubig at yun yung pantakip sa kanilang bibig at saka sa kanilang ilong.
15: Doc Toto, yung Feebox po ba ngayon ay i-encourage yung mga turista na iwasan muna yung pagpunta dyan sa Albay, particular na dyan sa bahagi sa may Legazpi, Albay, para makita itong vulkan. Eh, understand, yung iba hindi nagpapapigil kahit nag-aalboroto ang vulkan, Doc?
16: Wala naman kaming pinagbabawal. Again, for as long as they won't venture inside the 6-kilometer permanent danger zones. Marami namang vantage points sa Albay kung saan nila makikita yung, from a distance, yung sa gabi, lalo na sa gabi, yung mga nagbabagang lava flows. Again, as long as they do this outside the 6-kilometer permanent danger zone.
15: Okay. Doc, siguro mensahe na lang sa ating mga kababayan na apektado nitong pag-aalboroto ng Bulkang Mayang. Go ahead po, Doc.
16: Okay, so Mayon remains under alert level 3 and the activity continues to pose hazards. Again, we paalala sa publiko, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. Para naman sa mga LGUs, ipagpatuloy ang mahigpit na pagpapatupad ng mga restrictions, bantayan ang kanilang mga komunidad at maganda sa epekto ng ashfall, lalo sa downwind areas. And in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4, dapat handa na rin silang i-evacuate yung mga kababayan natin nakatira beyond the 6-kilometer permanent danger zone.
15: Alright, maraming salamat, Dr. Teresito Bacolcol, ang director ng Feebox. Magandang gabi po.
16: Salamat din po.
17: Bayan, bumuos ang tulong mula sa pamahalaan matapos umulan ng abo sa ilang bayan sa Albay dahil sa ibinugang uso ng Bulkang Mayon. Nagbabalik si Connie Kalipay ng Philippine News Agency.
18: Pinangunahan ng Office of Civil Defense sa Bicol ang pagtugon ng iba't ibang ahensya upang mabawasan ang epekto ng pag-ulan ng abo mula sa Bulkan Mayon na nakatuon sa kaligtasan sa kalsada, clearing operations at agarang ayuda sa mga apektadong komunidad. Pinulong ni Civil Defense Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro ang mga pangunahing ahensya kabilang ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Ginobatan, Bureau of Fire Protection, Philippine National Police at ang Department of Public Works and Highways upang pabilisin ang flashing operations sa mga pangunahing kalsadang tinamaan ng makapal na abo. Bukod sa road operations, tinutugunan din ng OCD ang agarang pangangailangan ng komunidad, kabilang ang pamamahagi ng N95 at inuming tubig sa mga lugar na posibleng kontaminado ang pinagkukunan dahil sa abo. Samantala, pinalakas ng Department of Social Welfare and Development Office Bicol ang relief operation sa pamamagitan ng pamamahagi ng 393 ready-to-eat food boxes sa mga residente sa Barangay Anuling sa Kamalig Albay nitong madaling araw na kabilang sa mga lumikas dahil sa matinding pagbuga ng abo. Batay sa pinakahuling ulat ng Disaster Response Operations Monitoring and Information Center ng DSWD Bicol ngayong Linggo, umabot na sa 87 barangay sa Albay ang apektado. Sa bilang na ito, 1,438 pamilya o 5,440 individual ang kasalukuyang nananatili sa 14 evacuation centers, habang 26 na pamilya o 85 na katao ang pansamantalang nakikituloy sa labas ng mga evacuation center. Inuulat din ng DSWD na umabot na sa 82. Pamahalaan at mga katuwang na organisasyon. Samantala, ang kabuuang relief resources, kabilang ang standby funds at stockpiles, ay nasa 245.83 milyon na tuloy-tuloy na suporta sa mga apektadong lugar. Nagpaalala naman ang Department of Health sa publiko na mag-ingat sa dulot ng pagbuga ng abo. Pinapayuhan ang mga residente na manatili sa loob ng bahay hanggang maaari at iwasan ang hindi kinakailangang paglabas. Kung lalabas, inirekomenda ang pagsusuot ng face mask tulad ng N95 o surgical mask upang maprotektahan labang sa pinong abo. Hinihikayat din ang mga kabayan na isara ang mga bintana at pinto at regular na linisin ang naipong abo sa bubong upang maiwasan ang pinsala. Binigyan din ng DOH ang kahalagahan ng madalas na paghugas ng kamay, pagtatakip sa pagkain at pinagkukunan ng tubig at pagtiyak na ligtas ang mga ito bago kainin at inumin. Pinapayuhan ang mga nakararanas ng hirap sa paghinga, iritasyon sa mata at iba pang sintomas na agad magpakonsulta sa doktor. Patuloy naman na nanawagan ang mga otoridad ng ibayong pag-iingat at kooperasyon habang nagpapatuloy ang mga response operation sa mga apektadong lugar. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
15: Tinututukan ng Bicol Response Cluster ang mga agarang pangangailangan ng mga lokal na pamahalaan na naapektuhan ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Nagbabalik si Connie Calipay ng Philippine News Agency.
18: Malinis at maiinom na tubig, mga face mask, kabilang ang N95, mga gamot para sa mga may sakit sa paghinga at karagdagang tao, ang kabilang sa mga partikular na pangangailangang natukoy sa emergency meeting ng Bicol Regional Disaster Risk Reduction and Management Council. Sinabi ni Jesser Adornado, Officer in Charge at Regional Director ng Office of Civil Defense sa Bicol, na napakahalagang matukoy ang mga agarang pangangailangan ng mga apektadong local government units para matugunan ang kagad ang mga ito. Sa pagpubulong, iniulat ng mga local government unit ng Kamalig, Ginubatan at Ligao City ang pang-araw-araw na pangangailangan para sa mga face mask. Nangangailangan din ang Kamalig ng hygiene kits habang ang Ginubatan ay nangangailangan ng 15,000 litro ng maiinom na tubig kada araw para sa 1,325 na apektadong pamilya. Ang supply ng tubig ay irarasyon sa 12 barangay, kabilang dyan ang Kitago, Magiron, Inamnan Pequeño, Iraya, San Francisco, Travesia, San Rafael, Inamnan Grande, Calzada, Morera, Poblacion at Ilawod. Magbibigay ang Department of Health sa Bicol ng mga jerrycan, karagdagang face mask, nebulizer at mga gamot. Magdideploy ang Bureau of Fire Protection ng 10 fire truck mula sa Camarinesor kasama ang 14 tauhan para dagdagan ng BFE clearing operation simula ngayong Lunes. Ipagpapatuloy ng Department of Public Works and Highways ang mga aktibidad ng declogging sa mga pambansang kalsada na may karagdagang suporta mula sa tanggapan ng distrito ng Camarinesor at Sorsogon. Bukod sa family food packs at ready-to-eat meal, mamimigay ang Department of Social Welfare and Development ng hygiene kits sa mga pamilya sa mga evacuation center. Ang mga water filtration unit mula sa Police Regional Office Bicol at ang Albay Public Safety and Management Office ay ipapakalat upang suportahan ang mga apektadong LGU. Idideploy din sa Ginubatan ang mga water sanitation mula sa Masbate at Sorsogon. Mahigit 200 tauhang mula sa Pro 5 ang magbibigay nagbibigay ng karagdagang lakas para sa clearing operation. Makikipag-ugnayan din ng OCD sa Department of Agriculture para sa mga report sa pinsala sa mga alagang hayop at sakahan. Mula rito sa Albay para sa Integrated State Media, Connie Calipay ng Philippine News Agency.
19: Ipinag-utos na ni PNP Chief General Jose Melencion Hertates Jr. ang pagtugon ng pambansang pulisya sa matinding ashfall sa Albay na dulot ng pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Pagtutuunan ng pansin ng mga otoridad ang paglilikas at pamimigay ng tulong sa mga residente lalo na sa mga taga-Kamalig at Ginobatan. Ayon kay Hertates, nakadeploy na ang PNP ng sapat na tauhan para masiguro ang maximum visibility sa mga apektadong lugar.
15: Samantala, inilatag na po ng Health Department ang mga dapat gawin ng mga residente na apektado ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
20: Nagbabala ang Department of Health sa epekto ng pagbuga ng abo ng Bulkang Mayon sa mga apektadong residente sa Albay. Hinihikayat ng DOH ang pagsusuot ng face mask pananggalang sa ashfall, pagsusuot ng safety goggles pati na long sleeves na damit at pantalon na kayang takpan ang balat. Sakali namang mangailangan ng tulong ay maaaring tumawag sa National Emergency Hotline na 911. Iminungkahi rin ng DOH na matuto ng basic water safety skills para maiwasan ang pagkalunod lalo na ngayong tag-init na nagtatampisaw ang halos lahat ng ating kababayan sa tubig. Ayon sa DOH, kapag gumampas ang alon, hindi na dapat ito labanan dahil magiging delikado ito para sa iyo. Sa halip, ugaliing magsuot ng life jacket para sa kaligtasan at huwag ding ugaliing lumangoy ng mag-isa para makatawag ng saklolo. Inimplementa rin ng DOH ang Healthy Workplaces Program kung saan may malinis at maayos na lugar para sa trabaho ang mga manggagawa. Mahalaga rin kasing aspekto ng healthy workplace ang physical work environment, psychosocial work environment, at personal health resources, pati na ang enterprise community involvement. Kaya naman pinagtutuunan ng pansin ng DOH ang kalusugan ng mga manggagawa. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
15: Marami pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan Weekend.
21: Makibahagi sa iba't ibang kwento ng mga Pilipino.
22: Dagdag pa na pasanin ni Ma'am Carlo ang kanyang gamot o maintenance na halos mahigit 20,000 piso.
23: Lagi ako nagdadasal na sa bawat entablado sasampahan ko niya akong pababayaan.
24: Makinig sa iba't ibang boses at pananaw.
25: Na hindi patas sa lipunan.
26: Leadership starts from top.
27: Maging bukas sa iba't ibang perspektiba sa mga isyong pambayan.
28: Good governance. Because good governance is a matter of right.
29: Tataka maramihan, paano nila nakukuha yung mga numbers?
30: Kanino ba talaga nag-umpisa yung mga problema na yan sa flood control projects?
31: At matuto sa iba't ibang karanasan.
32: Sa oras ng Tiligro.
33: Inihirap itawin talaga yung pagtumaas ang dagat. Yun ang hirap sa mga bata.
34: Ito ang mga premyado at award-winning na programa ng PTV Public Affairs. Kabahagi sa bawat buhay at kwento ng Pilipino.
35: Consumer Watch. Mga praktikal na paraan sa pagtitipid ng gasolina. Alam nyo ba na ang regular maintenance ng sasakyan ay makakatipid ng 2,000 hanggang 5,000 piso ng inyong gasoline budget kada buwan? Kaya para todo tipid, laging i-check ang air filter, spark plug, at fuel injector ng sasakyan. Siguruhin tama ang engine oil na ginagamit at panatilihin ang tamang pressure ng mga gulong. Practice good driving habits din. Gamitin ang GPS navigation apps para makaiwas sa traffic. Mag-carpooling. Pagsamahin sa iisang trip ang mga lakad at delivery. At lumabas kapag off-peak hours tuwing mas kaunti ang sasakyan sa daan. Bawasan ang karga o load ang inyong sasakyan. Iwasan ang agresibong pagmamaneho at bigla ang pagpreno at ang labis na pag-aarangkada. at gamitin ang cruise control feature tuwing magbabiyahe ng mahaba sa highway. Sa panahong kailangan magdipid, maging bahagi ng solusyon. At sama-sama tayong umaksyon. Dapat laging listo.

0: nagbabalik ang Ulat Bayan Weekend. Sumasalamis direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maibsan ang epekto ng global oil shock sa mga pamilyang Pilipino ang pagkilala ng Asian Development Bank sa Pilipinas bilang pinakamabilis sa Asia-Pacific na nakatugon sa pandaigdigang hamon sa enerhiya. Hinang ulat ni Sheila Natividad.
1: Nananatiling mabilis ang Pilipinas sa buong rehiyon ng Asia-Pacific sa pagtugon sa mga pandaigdigang hamon, kabilang na ang tensyon sa gitnang silangan na nakaapekto sa mga karatig bansa sa aspekto ng kabuhayan, hanap buhay at pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Batay sa report kamakailan ng Asian Development Bank, maraming polisiyang ipinatupad ang pamahalaan sa rehiyon para maibsan ang epekto ng sigalot, kabilang na ang Pilipinas na lumikha ng mga polisiya sa pamumuhay ng mga Pilipino. Kabilang dito ang pagbibigay ng fuel discount sa mga public utility vehicles, pamamahagi ng ayuda sa mga apektadong sektor, kabilang ang transportasyon, magsasaka at mangingisda, at pansamantalang suspensyon ng excise tax sa LPG at kerosene upang maibsan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. Patuloy din ang pagbabantay ng Department of Energy sa presyo ng langis sa world market at ang pagpapatupad ng oil price rollback. Dahil dito, kinilala ng ADB sa kanilang report ang Pilipinas bilang nangunang bansa sa rehiyon na agarang nagpatupad ng komprehensibong oil shock policy responses. Ang hakbang na ito ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mabilisang aksyon sa gitna ng epekto ng krisis sa Middle East. Sabi ng palasyo, bagamat hindi kontrolado ng pamahalaan ang sigalot sa ibang bansa at ang presyo ng langis sa world market, may kakayahan ito na pagganahin ang mga hakbang para mapaigting ang pagtugon at mapagaan ang epekto nito sa mamamayan. Kaya naman noong Marso, idineklara na ng Pangulo ang State of National Energy Emergency. Kasabay nito ang pagtatatag ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Committee na patuloy na nagpupulong kasama ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Dito pinag-uusapan ang mga hakbang na maaaring ipatupad para maibsan ang bigat sa bulsa at pamumuhay ng mga Pilipino. Pagbibigay diin ng Malacanang, ang pamamahala sa gitna ng krisis ay hindi nakabatay sa isang malaking aksyon lamang, kundi sa pinagsama-samang praktikal na paraan na agad na nakatutulong sa sambayanan habang inihahanda ang bansa para sa hinaharap. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Samantala, sa punto pag ito, makakapanayam natin si Johnny Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po si Ryan Lisigis Puerto, kasama po natin si Clazel Pardilla. Sir Johnny? Sir Johnny? Alright, balikan po natin mamaya-maya ang linya ng OCD. Samantala, nasa 8,000 law enforcement personnel ang idineploy para sa 48 ASEAN Leaders Summit 2026 na gaganapin ngayong linggo po yan sa Cebu. Yan ang ulat ni Jesse Atienza ng PTV Cebu.
3: Bago pa man nagtungo sa kanya-kanyang mga deployment, pinagsama at binasbasa ng nasa mahigit 8,000 mga law enforcement personnel sa Mactan Shrine para sa opisyal na send-off ceremony na pinangunahan mismo ni PNP Chief Police General Melencio Narcates Jr. kasama mga opisyal mula sa iba't ibang government agencies at mga LGU. Iisa lang ang mandato ng lahat, tiyakin ang pagpapatupad ng mahigpit na seguridad para sa makasaysayang pagdaraos ng ASEAN Leaders Summit sa lungsod ng Lapu-Lapu.
4: We don't have any threat so far na nakita since the start of the preparation.
5: The security operations and preparations is a continuing one. Pagka nakita natin kulang, and then we will deploy. Pag nakita natin sobra, and then so be it.
3: Ayon naman sa Cebu Provincial Government, handa na rin ang lahat ng mga ahensya at mga tanggapan sa lalawigan na may gagampanang tungkulin para sa ASEAN Leaders Summit 2026. At dahil sa magiging mahigpit ang seguridad, lalo na sa Lapu-Lapu City, humihingi naman ang kooperasyon ng Cebu Provincial Government sa mga kababayan dahil sa makikinabang din ang lahat sa aktibidad na dadaluhan ng mga leader mula sa mga bansang miyembro ng ASEAN.
6: Meron siguro mga inconvenience na may experience in sometimes in those days, a few days lang yun naman ang ASEAN. For example, in traffic, when the leaders would be transferring from where they're billeted to the Mactan New Town area, or from, let's say, the airport to the hotels. But limited lang naman yung time that the roads will be closed when they will be passing and then after it will be open. So, may mga inconvenience in those times. But as Gov. Pam said, ang long-term na effect kasi ng ASEAN is really, it will be really felt by everybody, especially our sectors, tourism, our economy.
3: Nananawagan naman sa Cebu Governor Pamela Baricuatro sa mga kababayan na panatilihin ang kalinisan at bigyan ng mainit na pagtanggap ang mga delegadong makakasalubong.
7: Let's keep Cebu clean in the duration and of course after ASEAN as well, no? Because it's good for the environment. And this is a momentous event. Cebu being featured of all the 82 provinces, no? Kitay na pilian. So that alone would inspire us na we do our best and let's be hospitable to our guests. Kung naay mga delegates, no? At least give them a smile. Give them the warmest of one welcome.
3: Mula sa PTV Cebu, Jesse Actienza, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Bayan, magpapatupad ng gun ban sa ilang bahagi ng Central Visayas bilang pati ng seguridad sa gagawing ASEAN Leaders Summit sa May 7 at 8 sa Lapu-Lapu City. Epektibo ang total gun ban sa mga lungsod ng Lapu-Lapu, Mandaue at Cebu, pati na rin ang kabuuan ng Cebu Province. Magsisimula ito ng 12:01 a.m. at ng May 4 at magtatapos ng 11:59 p.m. ng May 11. Habang epektibo ang gun ban, hindi pa hintulutan ang pagdadala, gayon din ang paglikha, pagkukupuni at pagbiyahan ng anumang klase ng baril o pampasabog. Bayan, naging mabunga ang isinagawang balikatan exercises ng Pilipinas at Estados Unidos sa Batanes. Tinutukan sa balikatan ang muling pagde-deploy ng U.S. Marine Corps ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
8: Lulan ng C-130 aircraft ng Estados Unidos, sumahim papawid ang U.S. Air Force patungong Basco, Batanes para sa isa sa mahalagang bahagi ng Balikatan Exercises 2026, ang Maritime Key Terrain Security Operations. Isa sa mga tinutukan ang muling pag-deploy ng United States Marine Corps o USMC ng Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o NEMESIS, na kung manatandaan ay na-deploy na rin noong Balikatan 2025. Ayon kay Staff Sergeant Darren Gibbs ng USMC, malaki ang gampanin ng NEMESIS pagdating sa depensa sa baybayin.
9: The NEMESIS system is a autonomous missile system that is used for shoreline security and sea denial. It's essentially just to help with protection of our straits and sea line.
8: Ang NEMESIS ay isang mobile anti-ship missile system na kayang tumarget ng mga sasakyang pandagat mula sa lupa. At kabilang sa sistema nito, ang isang autonomous launcher vehicle, command and control unit, at suportang naval platform. Sa kabila ng presensya nito sa Batanes, walang isinagawang live fire exercise ang NEMESIS at nanatili lamang sa simulation at familiarization training sa mga nakaraang araw. Dagdag pa ni Staff Sergeant Gibbs, pinili ang Batanes bilang training ground dahil sa natatanging lokasyon at kondisyon nito na nagbibigay ng makatotohanang ng karanasan sa pagsasanay ng sandatahang lakas.
9: Training out here in Batanes, it allows us a different environment than what we're normally allowed to operate in. So it gives us unique opportunities to actually utilize the system and train within our capabilities. And it offers experiences we don't normally get offered in our normal day-to-day training.
8: Bagamat walang isinagawang live fire drills ng NEMESIS sa Batanes, may papel pa rin ito sa kanilang pagsasanay. At dahil nakadesenyo ito para sa autonomous operations, gagana ito maski walang driver o pasahero sa loob sa pamamagitan lang ng pag-program dito.
9: It's essentially the system itself where we do our mission processing and all of our computing of data. And then we have our operating vehicle that allows us to keep it as an autonomous system in itself.
8: Bukod sa USMC, ang US Air Force naman ang nanguna sa airlift operations gamit ng C-130 aircraft.
10: So in Balikatan, we're primarily focused on cargo movements. So we help the Army and the Marines move from island to island with cargo that's too big for their rotary wing airlift.
8: Kinumpirma rin ni Lieutenant Colonel Weir ang gampanin ng High Mobility Artillery Rocket System o HIMARS sa Balikatan ngayong taon kasama ang Nemesis kung saan nagkakaroon ng exfiltration.
10: We have done four HIMARS moves and four Nemesis moves. We're starting their exfil today. We started the exfil yesterday for the Nemesis and it's continuing today throughout the rest of the exercise.
8: Matapos naman ang mga aktibidad, inaasahang ililipat din ang Nemesis sa iba pang lokasyon ayon sa takbo ng operasyon ng Balikatan, pero mananatili pa rin ito sa Pilipinas. Sa kabuuan, nakatuon ang Balikatan Exercises 2026 sa pagpapalakas ng kakayahan sa seguridad at depensa, habang isinasaalang-alang ang mas malawak na geopolitical situation sa rehiyon. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Sa pagkakataon pong ito, balikan natin ang linya ni Sir Juni Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po, sir. Kasama niyo po si Ryan Lisigues at si Clazel Pardilia.
11: Magandang gabi, Ryan. Magandang gabi, Clazel. Magandang gabi sa ating mga tagapanood.
2: Opo, sir, kumusta so far? Ilang po yung bilang ngayon ng OCD ng mga barangay, mga lugar at mga residente na apektado nitong pag-aalboroto po ng Mayon Volcano, sir?
11: So ngayon, Ryan, meron 87 na mga barangays ang apektado kaugnay nga doon sa pangyayari, no, yung PDC at saka yung ashfall na nangyari sa Mayon Volcano. Ito ay umabot sa 30,522 families, o ito ay katumbas ng 100,000 and or 102,000 na mga kababayan natin Bicolano yung apektado.
0: Opo, Sir Juni, nasa 100,000 nga po yung mga apektado ng pagputok po ng bulkan. Ano-ano na po yung mga tulong na naibigay ng DSWD para sa kanila?
11: Kung DSWD pang usapan natin, Clazel, ito yung mga family food packs, mga hygiene kits, no, at saka mga non-food items ang ipinamahagi ng DSWD. At saka hindi lang po yung DSWD, kasama rin yung iba't ibang ahensya ng pamahalaan natin, kasama yung LGUs. At kami naman po sa OCD, no, kahapon nung nangyari yon, namigay kami ng mga N95 masks. Ganon din yung iba pang mga ensya, like ang DOH po, no, nag-distribute din ng mga mask. Kasi sa ngayon po, mapanganib kasi yung abo, yung alikabok. Hindi po ito ordinary yung alikabok, ano, kaya talagang inaabisuhan natin yung mga kababayan natin na magsuot po ng mask. O kung hindi man po yung mask, yung mga bimpo or face towel, no, pwedeng basain and then lagyan ng surgical mask kung hindi man po N95.
2: Oo, Sir Juni, kasi kanina sabi nga po ng Fibox, dapat daw kung lalabas ng bahay, dapat naka N95 face mask. Pero sir, as of this moment ba, meron pang mga pamilya na inililikas mula sa kanilang tahanan patungo sa mas ligtas na lugar, Sir Juni?
11: As we speak, Ryan, sa pagkuha natin ng reports, no, wala nang inililikas as of now. Pero yung kahapon, merong mga kulang-kulang 400, no, 393 families na inilikas kaugnay nga dun sa nangyaring ashfall kahapon.
2: Sir Juni, kasi kanina na sabi mo 87 barangays, 100,000 families, individuals. Sir, may sapat po ba na evacuation center na paglalagyan? Kasi alam naman natin pag ganitong nag-aalboroto yung bulkan, hindi ito isang linggo lang, maabahabang panahon yung kanilang pag-stay doon sa mga evacuation center, Sir Juni.
11: Tama, Ryan, no, kapag ganito sa bulkan. In fact, yung mga kababayan natin na inilikas ay nagsimula pa noong January. Ano. Pero Ryan, yung nandun sa loob ng evacuation centers natin sa ngayon, ito ay umaabot ng 1,438 families. Ito ay mahigit 5,000 mga kababayan natin Bicolano ang nasa loob ng evacuation centers. Yung nababanggit na affected population ay yung kumbaga yung inabot, no, ng mga alikabok. pero 1,400 lang doon ang nasa evacuation centers which are being taken care of, no, ng lokal ng pamahalaan, ng iba't ibang response agencies, at saka lalo na yung DSWD, OCD, DOH, no, pagdating doon sa evacuation na centers.
0: Opo, Sir Junie, we understand. Bago pa po tamaan ng kalimidad yung mga lugar, ay may mga nakalatag na kayo na contingency measures. Ano po ba yung mga ginawa niyong paghahanda? So far po ba on track yung pagpapatupad nito? At gaano po ka kumbaga, gaano po kalaki yung pondo o kasapat yung pondo para po sa epekto po nitong pagputok ng Vulcang Mayon?
11: Tama, Claisel, meron mga contingency plan na nakalatag, no, both the local government units and then ganun din yung ating mga iba't ibang response clusters, no, ng DRRMC, may that be regional at saka national. So in terms of yung mga prepositions natin, yung mga nakalatag na mga response mechanisms, no, ay nagagawa po ito, no. In fact, kahapon yung nangyari po, no, doon at kaagad na nagsagawa, no, ng mga debris clearing operations yung ating mga iba't ibang ahensya ng pangunguna. Siyempre kahapon yung PFP natin, sila yung nagsasagawa ng flushing ng mga alikabok, no, and then nagde-declog naman yung DPWH and then mga tauhan ng PNP and then of course yung mga local government units natin. So isa lang to sa mga clusters, no, out of the 15 clusters, no, so kumbaga nakalatag yung mga response mechanism nito, kabilang na yung sa health cluster natin, no, nagpa-abot na rin ito ng mga nagdi-distribute ng mga mask at saka yung mga nebulizers din at saka mga nebulizing solutions, no, nakahanda rin ito, no, ng ating health cluster at saka nang ganun din po yung iba't ibang mga clusters pa natin sa response.
2: Sir Junie, I understand na mention na natin kanina yung N95 face mask, yung pagkain, pero ano-ano pa po yung pangunahing pangangailangan po ng mga apektadong pamilya dyan sa pag-aalboroto po ng vulkan, Sir Junie?
11: Dahil nga po dun sa nangyaring ashfall, Ryan, no, N95 mask, and then ganun din yung tubig, no, isa yon sa pangangailangan doon, both for yung mga debris clearing at saka ganun din yung mga tubig inumin, no. Itong mga apektadong mga munisipyo natin dito sa Vulcan, kasama na dyan yung Kamali, Kinubatan at saka Ligaw, no. So yun yung mga nakuha nating reports, no, that they would want an additional of those water supply at saka yun nga pong mga N95 mask or kung hindi man po ay yung mga face towels, no, mga bimpo at saka mga surgical mask po.
2: Sir Judy, para po dun sa ating mga kababayan na gustong magpaabot ng tulong, para sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region na apektado nitong pag-aalboroto ng vulkan, saan po nila ito pwedeng ilapit para maiparating yung kanilang tulong dun sa mga nangangailangan, Sir Judy?
11: Sa atin, Ryan, itong mga kababayan natin na gustong tumulong, kaakibat po ng pagtulong din ng mga national government agencies papunta dun sa lokal na pamahalaan natin, no. Ang inaabiso natin ay mag-coordinate po, no, kung ito man ay sa Office of Civil Defense o sa Department of Social Welfare and Development, mas maigi po na makipag-coordinate kayo doon, no. O kung hindi man po ay sa mga lokal na pamahalaan sa probinsya ng Albay o doon sa mga munisipyo po na gusto ninyong tulungan, para malaman din po natin, ano, kung akma po ba yung itutulong natin doon sa mga lugar na ito at kung ito nga po ba ay ang mga pangangailangan.
2: Opo, Sir Junie, last na lamang po siguro mensahe sa ating mga kababayan dyan sa Bicol Region na apektado nga po nitong pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Go ahead po, sir.
11: Salamat, Ryan. Salamat, Claisel. Dito po sa ating mga kababayan Bicolano po, no, so as much as possible, kung hindi po naman mahalaga ang ating paglabas ng bahay, ay manatili po sa loob ng bahay. Pero kung kailangan pong lumabas, magsuot po ng mask, N95 kung kinakong meron, pero kung wala po, pwede po yung basang bimpo at saka laktakpan po ng surgical mask, ano. Rest assured po na ang mga response agencies naman ng ating pamahalaan ay nakahanda pong tumulong, dahil ang direktiba po sa atin na tinamang Pangulo ay yung akma, mabilis at saka maayos po ng pagtulong sa pagtugon sa pangangailangan po ng ating mga kababayan.
2: Alright, maraming salamat, Sir Junie Castillo, ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense. Magandang gabi po. Samantala, naniniwala po ang ilang eksperto na may sapat na batayan para ma-impeach si Vice President Sara Duterte Malaking isyu umano sa impeachment ang banta ng bise kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady, Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Yan ang ulat ni J.M. Thompson.
12: Mas matibay sa ngayon ang mga ebidensya at mukhang kumbinsido ang lahat ng miyembro ng Justice Committee na mayroong sapat na batayan para iakyat ang impeachment complaint. Ito ang naging pahayag ng legal expert at dating Pangulo ng Integrated Bar of the Philippines, Attorney Domingo Cayosa. Yan ay matapos ang unanimous na botohan sa findings of probable cause sa House Justice Committee. Ayon kay Attorney Cayosa, naging disadvantage umano para kay Vice President Sara Duterte ang pagtigil sa naunang impeachment complaint. Pagdating naman sa pangalawang impeachment complaint, mas matibay umano ito dahil sa maraming ebidensya, dagdag pang witness na si Ramil Madriaga. Ang pagbabanta sa buhay ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., pati na rin sa First Lady na si Liza Araneta Marcos at sa dating Speaker of the House na si Martin Romualdez, ito ay malaking basehan para sa impeachment ng bise. Dagdag pa rito, kabilang din sa grounds for impeachment ang graft and corruption na mayroon na rin matibay na basehan pagkatapos mailabas ang milyon-milyong dumaan sa bank account ng bise. Kung mapatunayan, ito ay isang malinaw na betrayal of public trust na siyang basehan sa pagpapatalsik sa kanyang pwesto bilang vice-presidente. Samantala, malinaw at mapag-aaralan umano ng mga senador at congressman pagdating sa Senado ang ITR box na siyang makatutulong sa kanilang investigasyon. Ipinaliwanag naman ng abogado ang karapatan ng publiko na buksan at malaman ang laman ng kahon para sa kalinawan ng investigasyon.
13: Once ang ITR ay sinablit sa BIR, it becomes public record. At anytime na kailangan ito, basta merong authority and legal process na kailangan basihan ito ng isang investigasyon o kaya kaso, pwede ho niyang buksan.
12: Dagdag pa niya, mayroon din umano sa Data Privacy Act na nagsasabi na ang ITR ay confidential at personal information. Pero nilinaw ng abogado,
13: pwedeng buksan in accordance with the principles of transparency, proportionality, at saka siyempre yung legal basis. Ganun din ho yung bagong amyenda sa National Internal Revenue Code, yung ease of payment of taxes, yung nakalagay ho doon, yung Section 46, na pwede ho yung i-disclose in accordance with Data Privacy Act and other laws on disclosure of information to the public.
12: Hindi umano nakatulong sa VP ang hindi pagsagot sa impeachment complaint dahil iyon ang paraan para marinig ang kanyang panig at sagutin ang mga akusasyon at alegasyon sa kanya. Hinihikayat naman ni Attorney Cayosa na magbigay ng pahayag o depensa under oath ang kampo ng bise para sa mas maayos na paliwanag o eksplenasyon para sa maayos na investigasyon. J.M. Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Inirampa ng mga kandidato ng Miss Universe Philippines sa runway kahapon ang mga lokal na gawang sapatos na made in Marikina. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
14: It's the most beautiful day in the universe again dahil kinoronahan na ang bagong reynang magre-representa ng Pilipinas sa Miss Universe stage. Kagabi, naganap ang The Coronation ng isa sa pinaka-prestigyosong pageant sa bansa, ang Miss Universe Philippines 2026. Kanya-kanyang cheer at hiyaw sa kani-kanilang mga MUPH bets ang mga nanood sa Teatro Marikina. Pause muna sa gawain ng mga pageant supporters para sumubaybay at abangan kung sino ang tatanghaling bagong reyna.
15: Miss La Union!
14: At kagabi nga, kinoronahan na si Bea Millian Windorsky ng La Union bilang bagong Miss Universe 2026. Para ipakita ang suporta ay may handog na live streaming ang Municipality of Marikina sa pangunguna ni Marikina Mayor Ma Antiodoro. Hindi lang ganda ng mga kandidata ang ipinagdiwang dahil nagningning rin ang Marikina craftsmanship sa Universe stage. Ngayong taon kasi, ang Marikina-based shoemakers sa ilalim ng Safatos Marikina ang official footwear partner ng MUPH sa pakikipagtulungan ng Marikina LGU, Philippine Footwear Federation Incorporated at DOST-PTRI. Ang mga nasabing footwear ay gawa sa mga lokal na material gaya ng abaka, banana fiber at pinya fiber.
16: Ito ang eksaktong disenyo ng sapatos na isinuot ng mga kandidata ng Miss Universe Philippines 2026. Bukod sa unique na disenyo, tampok rin dito ang eco-friendly design at ergonomic style na hindi lang swak pang rampa, kundi maganda rin sa kalikasan. Tunay na tatak Marikina.
17: Isa sa mga masugid na sumubaybay sa free live streaming ang sapatero na si Mary Linda Magbag. Taong 1983 noong nagbukas ang kanilang tindahan ng sapatos at ngayon taon, isa ang shoe store niya sa mga lumika ng runway heels na ginamit sa MUPH.
18: Nagpapasalamat ako at napili ako ng free FFI na gumawa ng aming Miss Universe na sapatos. At nagpapasalamat din ako sa aming mayor at Mayor Maan Chidoro at sa president ng aming PFFI Nick De La Paz at sa yung mga ginamit naming materyales ng PTRI ng DOST.
17: Ang kolaborasyong ito ay naging tulay para muling buhayin ang industriya ng pagsasapatos kung saan kilala ang Marikina. Sumasalamin ang sapatos shoes sa ganda at tibay ng mga Pilipinang hindi nagpapahuli sa rampa ng buhay. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
0: Bayan, masusilang iniimbestigahan ang nangyaring kaguluhan sa isinagawang clearing operation sa Bangkaroan Public Market sa Davao City. Yan ang ulat ni Janessa Felix ng PTV Davao.
19: Nauwi sa gulo ang road clearing operation sa mga display ng mga vendors sa Bangkaroan Public Market sa Davao City na hindi sumusunod sa regulasyon sa kanilang pagtitinda. Ito ay matapos kumpiskahin ng mga miyembro ng Ancillary Services Unit ang mga nakadisplay na prutas at iba pang produkto lampas alas 4 ng hapon noong Miyerkules na nagresulta sa pisikal na komprontasyon sa pagitan ng mga kawani ng aso at mga vendors. Agad ding dumating ang mga pulis at dinala ang mga nasangkot na individual sa police station kung saan nagkasundo sila na sa barangay na lamang mag-aayos. Dinala rin sa Southern Philippines Medical Center upang sumailalim sa medical examination na magagamit din nila kung sakali maghain sila ng kaso.
20: Kung pwede mamula kung Jose Palaod, nung ipatuman sa ato ang local government unit sa Bangkiruhan, tumanon lang na ito, ma'am, no? Para di kita maka-encounter problema, both parties, ma'am, kaya nga ito ang Ancillary Services Unit, ang trabaho lang po na sila ang trabaho.
19: Ayon sa head ng Ancillary Services Unit na si Paul Bermejo, isa sa kanilang mga personahe na nasangkot sa nasabing kaguluhan, ang nakaranas ng knee injuries at sugat sa ulo, kung saan na-confine pa ito ngayon sa Southern Philippines Medical Center. Hindi pa makapagbigay ng detalyadong pahayag ang kanilang opisina dahil hinihintay pa ang mga sworn statements mula sa kanilang mga personahe. Maximum tolerance ayon sa kanila ang laging tinuturo sa kanilang mga personahe. Kaya kailangang imbestigahan ang nangyari kung bakit nauwi sa kaguluhan ang kanilang operasyon.
21: Pinahintan na lang sila kung sino yung tolerance ng tao. Kung paminaw ninyo na nanay promotion, ayaw na mo kung padayon.
19: Mula dito sa Davao City, Janessa Felix para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas.
2: Samantalang nalampasan ng atin ito coalition ang mga hamon ng China sa kanilang civilian mission sa West Philippine Sea. Taas na rin nilang iwinagayway ang bandila ng bansa sa Sandy K2 sa Pag-asa Island. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
22: Matagumpay na nakarating sa Pag-asa Island ang Atenito Coalition matapos ang dalawang araw na paglalayag. Ito'y sa kabila ng pagkaantala sa pag-alis ng grupo kasama na ang hamon na makalipat mula sa barko ng MV Kapitan Felix Oca sa mas maliit na vessel na ML Chawi na siyang nagdala sa grupo sa isla. Ito na ang pinakamalayong narating ng civilian mission ng grupo bilang bahagi ng patuloy na pag-iit ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea. Kung saan matagumpay na nakapaglagay ng bandila ng Pilipinas ang grupo sa Pag-asa Sandy K2 sa paumuna ni Akbayan Representative Dada Kiram Ismula. Ayon sa grupo, kanilang nalagpasan ng mga Chinese vessels na nagbabantay malapit sa lugar.
23: Tagumpay po ang mission natin na ilagay ang ating bandila, ang atin ito, sa atin po talaga ang pag-asa. Sa atin po talaga ang West Philippine Sea.
24: We're happy to report that we have just successfully planted a Philippine flag and an atin ito flag at Pag-asa K1, also known as Sandy K1, at 6 a.m. this morning.
22: Anyang maliwanag ang kanilang mensahe. Ang West Philippine Sea ay sa ating bansa at walang anumang panggigipit ang makakabura nito. Habang pinuri naman ang Armed Forces of the Philippines ang grupo sa matagumpay at matapang nitong civilian mission sa Pag-asa Island. Ayon kay AOP spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang paglalagay ng bandila ng Pilipinas sa Sandy Cay ay patunay lang na hindi papatinag ang mga Pilipino. Binigyan din ng AOP na hindi lang ito simpleng simbolo kundi pagpapakita ng paggiit sa karapatan ng Pilipinas sa lugar. Matapos ito, naisakatuparan din ang pagsasagawa ng patriotic jet ski flag ride sa bisinidad ng Pag-asa Island. Kasabay nito, nakapamahagi naman ang grupo ng food packs, school supplies, hygiene kits at langis para sa mga mangis na malaking tulong lalo't mataas ang presyo ng langis. Kasama din sa nararanasan

0: Sa bahagi ng lokal na pamahalaan, malaking bagay ito para sa mga residente ng isla, lalo't hindi sapat ang nakalaang pondo ng LGU para sa langis. Bigyan din ni Kalayaan Mayor Belsazar Billy Alindogan, kailanman ay hindi nila isusuko ang isla ng pag-asa.
1: Ni sa panaginip, sa iniisip, hindi po pumasok sa isipan namin na i-give up ito. Mayroon tayong soberenya dito, mayroon tayong effective occupation, matagal na since declaration ng PDP 1596, mayroon ng mga mamamayan, lalo na ngayon na ito ay tinutukan ng national government.
0: Bukod dito, nagkaroon din ng medical mission para sa mga residente. Nagsagawa naman ng paradang lokal na pamahalaan para sa kanilang ika-apat na taong selebrasyon ng Pista ng Karagatang Kanluran. Bago nito, una na nagdaos ng cultural night pagkadating ng grupo kung saan nagtanghal ang rap group na Moro Beats na kasama na sa nakaraang civilian mission. Habang sa laging performance ng grupo sa turnover ng mga tulong sa residente, muling kinanta nito ang kanilang kantang Teritoryo, kung saan isang batang residente ng Pag-asa Island ang nagwagayway ng bandila ng Pilipinas.

Hindi matatawaran ang sakripisyo ng mga residente ng Isla ng Pag-asa. Ito'y dahil sa hamon na kanilang kinakaharap araw-araw ang presensya ng China. Kung kaya malaking tulong ang patuloy na suporta ng pribadong sektor at pamahalaan para sa patuloy na paninindigan ng mga Pilipino para sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Mula dito sa Pag-asa Island, Kalayaan, Palawan, Rod Lagusad, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.

0: Matapos ang kanyang matagumpay na pagtatanggol ng IBF World Mini Flyweight title, ano naman kaya ang binabalak ngayon ng tunay boxer mula sa Albay na si Pedro Taduran sa kanyang karera? Alamin natin sa ulat ni Paolo Salamati.
1: Unti-unti nang nagkakaroon ng liwanag ang tsansa ni International Boxing Federation o IBF Minimum Weight Champion Pedro Taduran na mailagay sa isang unification showdown kontra sa may hawak ng World Boxing Organization o WBO at World Boxing Association o WBA Minimum Weight Belt na si Oscar Collazo. Ito'y matapos niyang masungkit kamakailan ang kanyang ika-anim na panalo kontra kay Mexican challenger Gustavo Perez via 7th round technical knockout sa California upang matagumpay na depensahan ang kanyang titulo. Ayon sa eksklusibong panayam ng PTV Sports kay Taduran, ibinahagi nito na dadalhin niya umano ang magandang momentum sa mga nakalipas na panalo sakaling unification fight ang kanyang sunod na hantungan.
2: Maganda naman po yung ano, yung last na laban ko. Okay naman yung tire-tiretsi ko, kaya maganda naman yung nabigyan mong laban. Kaya ganun, patuloy pa rin po ako na ano, sumikap para sa darating kong susunod na laban.
1: Matatanda ang nauna ng sinabi ng kanyang manager na si Marty Elorte ang ibinahaging balita ni MP Promotions President Sean Gibbons na unification bout na ang sunod para kay Taduran. Pero bagamat wala pang opisyal na estado ang kanyang susunod na laban, nananatili umanong handa si Taduran sa anumang ibigay na hamon para sa kanya.
2: Kung ano yung naibigay sa akin ni Sir Chan na magkakataon na laban, GBN siya o unification bet, yun po ang kung ano kung ano man doon na ibigay sa akin na laban. Mas pagbubutihin ko pa yung laban, yung insanyo ko para mas maganda yung ipapakita kong laban.
1: Samantala, kakatanggap lang ni Taduran ng parangal sa naganap na ikatlong edisyon ng Pacquiao Elorde Awards Night bilang Boxer of the Year kasama ang kanyang kapwa world champion na si Melvin Jerusalem. Paolo Salamatin para sa Atletang Pilipino, para sa Bagong Pilipinas.
3: Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa app

0: Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Pagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
2: Ng ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular
1: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: Salamat!

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan, at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Magandang araw po and welcome po muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers or sea-based overseas Filipino workers. Ang Alagang Amo Soup ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Sumasahim papawid din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Syempre, special shout out po sa mga miyembro ng Amo Soup at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok po sa atin.
3: Alagang Amo Soup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
4: Naririto na naman po tayo muli sa isa na namang makabuluhang episode ng Alagang Amo Soup. Ngayong araw, hatid naman po namin sa inyo ang episode na Keeping Love Strong at Sea, Secrets of Strong Marriages. Ayan, para sa mga nakikinig na seafarers and seafarer wives or spouses. Kaya makakasama natin ngayon ay ang isang eksperto sa family and relationships. Siya po ay isang licensed psychologist and a certified clinical psychologist by the Psychological Association of the Philippines. She has been working with children and families for more than 30 years. Wow, that's a long time. Ang dami po experience ng ating guest. Nakaka-excite naman ang isi-share niyang wisdom sa atin ngayong araw. At syempre, isa rin po siyang matagal na nating katuwang sa Amo Soup sa mga talakayan at programa para sa kapakanan ng ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya sa ilalim ng Alagang Amo Soup. Pamilyang Marino Project. Ayan, nakaikot na rin po sila sa mga provincial branches natin a few years ago. And ngayon, regularly, every other Monday, ay meron po silang sessions ng kanyang team sa Siemens Hospital. Ayan. Kaya napakaswerte po nung nakakapakinig sa mga talks ng team nila, ng ating guest ngayong araw, nila Ma'am Eileen. Kasi pwedeng mag-Q&A after. So kung may personal concerns sila, na ilalapit nila sa mga experts natin sa team nila, Miss Eileen. Ayan. So let us all welcome, syempre nireveal ko agad yung name, si Miss Beatrix Eileen L. Season, Registered Psychologist, CSCLP. Haba ng ano ni ma'am, ang daming mga accreditation ni ma'am. Ma'am, welcome po to Alagang Amo Soup. Thank you for joining us today.
5: Salamat, Camille. Magandang hapon sa lahat.
4: Ayan, ma'am. Diretso na po tayo sa topic natin, no? Ma'am Eileen, ano po ba ang mahalagang role ng mag-asawa sa pagbuo ng matibay na pundasyon ng pamilya, lalo na po sa OFW at seafarer families?
5: Nako, yun ang pinakamahalaga sa pamilya, no? Yung mag-asawa. Kasi sila yung arkitekto ng pamilya. Sila yung gumagawa ng pundasyon, no? So kung hindi okay ang buhay mag-asawa, magkakaroon din yun ng epekto sa kanilang mga anak. So importante talaga na yung mag-asawa ay solid. Solid talaga.
4: Solid. Ay, gusto ko yung word na yun. Solid, yes. Yung marriage.
5: Yes. Yes.
4: Kasi ma'am, di ba parang nararamdaman din yun ng anak nila, eh.
5: Yes.
4: Di ba?
5: Yes.
4: Whether loud yung misunderstanding or tahimik lang, ramdam yun ng mga anak.
5: Totoo.
4: Diba, ma'am?
5: Yes. Mm-hmm. Kasi ang pamilya ay isang, ang pinakamaliit na sistema. No? So pag may sistema kang ganun, kung ano yung nangyayari, lalo na doon sa mag-asawa, lahat ng tao sa pamilya ay naaapekto. Mm-hmm. So sabi mo nga, no? Kahit hindi na sasabi o hindi nakikita, nararamdaman yun palagi ng mga anak.
4: Mm-hmm. No? And kasama po doon yung long distance, ma'am, no? Totoo. Ano po, gaya ng mga sitwasyon po ng seafarers natin, at ang ibang OFWs din po, land-based and sea-based. Ma'am, ano po, sa tagal po na experience nyo, ma'am, helping families, couples to navigate through their relationships, ano po yung mga common problems, mga pagsubok po ng mga married couples, especially mga OFWs po natin?
5: Well, alam mo, ang buhay mag-asawa ay challenging na. Mm-hmm. Diba? As is. Pero the fact na magkahiwalay, mas challenging pa yun, no? Mm-hmm. Kasi kailangan na paano maging solid yun, paano masustain yung relationship na magkalayo, very challenging yun. Kasi ang karanasan ng mag-asawa ng pareho ay nag-iiba. Diba? Nagiging iba yung karanasan nung naiiwan dito, yes. Iba rin yung karanasan nung nandoon, no? Na lumalayag. Mm-hmm. So, paano mo siya i-coconnect pa rin, no? Paano pa rin magkakaroon ng connection? Very challenging talaga yun.
4: Mm-hmm. I-factor in mo pa yung magkaiba ng time zone, yes, magkaiba, yes, ng upbringing, magkaiba, yes, ng kumbaga pananaw sa mga bagay. Yes, yes. So, it really takes, kaya nga sabi ko, bilip ko sa mga OFW couples, mm-mm, mm-mm, na talagang ang tagal na successfully na-raise nila yung mga anak nila, because it really takes not just love,
5: true,
4: but hard,
5: true,
4: work.
5: Talagang hard work, totoo.
4: To at, make the relationship, yes, the marriage work.
5: Yes, at kailangan hard work on both sides.
4: Yes.
5: No? Teamwork talaga. Mm-hmm. Hindi pwedeng isa lang. Kailangan talaga pareho sila. Mm-hmm. Kasi nakikita rin yun ng mga anak. At epekto rin yun sa anak. Pag nakikita ang hindi parehong, parehong nakatuon sa pamilya.
4: Mm-hmm.
5: Kita yun.
4: Ma'am, base po sa mga experience nyo, kaya po nung kapag nasa Alagang Amos of Talk series kayo,
5: yes,
4: sa amin,
5: yes, yes,
4: ano po yung mga dinudulog sa inyo karaniwan?
5: Nako, napaka-challenging, no? May mga nakakausap akong seafarers, yung mga katatapos lang mag-retire, tapos pag-uwi, nakikita yung realidad nung pamilya na hindi nakilala yung asawa. Nung recent, may recent na nag-share, no, siguro mga 3 sessions ago, pag-uwi niya, pakiramdam niya, parang border na lang siya sa bahay niya. Na hindi, na nalulungkot siya, na feeling niya mag-isa siya, na hindi na niya kilala yung asawa niya.
4: Yung pamilya
5: niya. Yung asawa niya, na parang iba na yung gusto, hindi na sila nag-uusap. So, yun yung malungkot, kasi nag-retire na siya, na sana ito na yung second life na niya na mag-i-enjoy siya.
4: Nagbabanding sila.
5: Sana, pero yun ang nangyari, no? So, madalas, ganun yung naririnig ko, actually.
4: Ah, talaga po?
5: Oo.
4: Yung pag-retire, yung parang expecting sila na.
5: Parang ganun.
4: Yung spending more time with family, pero yung expectation nila hindi na may meet mo. Reality, parang nag-grow apart na sila.
5: Yes, na-outgrow. Kasi yun yung kailangan talagang pagtuunan ng pansin, paano hindi mag-grow apart. No? Kasi may stages talaga ang marriage, eh. Parang stages ng tao, may stages din ang marriage, no? Sa umpisa, parang honeymoon stage,
4: yes,
5: ayaw niyong maghiwalay kayo, no? Pero pag dumating yung anak, nag-iiba yung focus, nag-iiba yung priority, kailangan magtrabaho. Tapos ang daming nangyayari na minsan talagang grow apart pa ganun. Kaya importante, paano meron connection pa rin parati. At yun, talagang may commitment ka dapat. So, hindi lang talaga dahil nararamdaman mo na in love ka, pero yung commitment talaga na both you have to make it, na gusto mo talagang maayos ang buhay mag-asawa.
4: In the good ways and in the good days and the bad.
5: Yes, totoo yun, lalo na sa bad.
4: Paano kaya, ano, no, paano humahantong sa ganun? Kasi like ngayon, kaya ng mga previous mga episodes namin, similar sa topic natin, mandiyan naman ang communication lines. How does it start? Ano kaya yun, mga resentment na nabibuild up, expectations that are not met? Ano po yung mga nagiging recipe sa ganyang challenges?
5: Ang nakikita ko, yung manner of pagkikipag-usap, yung communication. Pag hindi maayos yung communication, doon na nagkakaroon ng disconnect. No? So, kailangan sa umpisa pa lang, parehong nag-uusap. Hindi lang yung isa lang ang nagsasalita parate, yung isa nakikinig. Kailangan talaga may yung give and take ng communication, na parehong marunong makinig, at parehong marunong mag-empathy, mag-empathize dun sa nararamdaman ng isa. Mm-hmm. So, kailangan practice yon. Yung communication mm-hmm. takes practice eh. So, kailangan matuto silang makinig sa isa't isa. Mm-hmm. At yun yung challenge kasi iba yung tingin natin na dapat pag babae, siya yung salita ng salita.
4: Yung stereotypes may ganun na kasi.
5: Na stereotype, no? Mm-hmm. Na yung lalaki, makinig na lang, wag na lang magsalita. Pero hindi mm-hmm. pwedeng ganun. Kailangan basagin yun na kailangan marunong makipag-usap sa isa't isa. Mm-hmm. Communication.
4: Tsaka yung sensitivity, ma'am, no?
5: Yes.
4: At tsaka yung constant presence ng not just love but respect.
5: Yes.
4: Kasi what my husband tells me and yung mga asawa ng mga kaibigan ko, mm-mm. sa mga asawa nila, talagang ang laking bagay ng respeto.
5: Yes.
4: Pag parang na hindi naman sa sinasabi kong pare-pareho yung mga lalaki na may ego ganyan, mm-mm. pero kasi pag na-feel nilang disrespected sila, mm-mm. parang somehow correlated siya sa love, na parang mm-mm. well, kasi respect and love always go together.
5: Yes.
4: Na parang even if you tell them that you love them, but they don't feel respected, parang how can you love me without respecting
5: yes.
4: me?
5: Yes. At nakikita yun ng mga anak.
4: Yes.
5: No, ang mga anak natin, nakikita, natututo sila kung paano makipag-relate sa babae at lalaki sa mm-hmm. pamagitan ng nakikita nila sa nanay at tatay nila. Mm-hmm. So, kung di nila nakikita yung respeto, dun iisipin nila na, ganun pala dapat.
4: Okay lang pala yun.
5: Yes,
4: parang ganun.
5: Yes. So, malaking impact talaga ang mag-asawa, lalo na pag may anak.
4: Mm-mm-mm.
5: Kasi doon nila nakikita o natututo kung paano makipag-usap sa lalaki at sa babae.
4: Tsaka yun na rin yung nabibuild nilang character.
5: Yes.
4: Kung
5: yes.
4: ano yung nakikita nila yes. sa bahay nila.
5: Yes.
4: No, ma'am. Yes. Ano po yung mga healthy coping strategies na pwedeng gawin ng mag-asawa na nasa long-distance relationship? Okay. Siguro, ma'am, alam ko different levels yan.
5: Yes.
4: You know, hindi naman yan one size fits all na pare-pareho mm-hmm. silang experiences, pare-pareho mm-hmm. silang problema kinakaharap. Yung iba nagsisimula parang magkalamat. Yung iba, malalim na masyado.
5: Totoo.
4: So, ma'am, sige, i-ano muna natin. Dun sa mga parang may nagsistart pa lang ng mga irks na parang...
5: Mm-hmm. Sa akin yung importante again yung sa communication.
4: Mm-hmm. No?
5: Na pag merong naiisip o nararamdaman, okay lang na sabihin ka agad.
4: Mm.
5: Kasi parang ang nangyayari minsan naiipon.
4: Mm.
5: Tapos sasabog na lang parang lumaki na yung problema.
4: Mm-hmm.
5: So sa umpisa pa lang masanay na makipag-usap ng maayos, yun, na may respeto at masasabi ang nararamdaman, ang pwedeng sama ng loob. Basta kailangan sa umpisa pa lang ganun na. Para masanay na nag-uusap ng ganun.
4: Even the difficult conversations, ma'am.
5: Mm-mm, mm-mm.
4: Kasi paminsan kaya nabibuild yung resentment. Kasi parang yung mga simpleng inis na parang, palalampasin mo na lang, palalampasin.
5: Mm-mm.
4: Hanggang sa hindi mo napapansin, naiipon na.
5: Yes.
4: Yes. Diba, ma'am? Even the dip, parang i-bring up mo na, tama kayo, ma'am.
5: Totoo.
4: No? Sabihin mo na.
5: Totoo. Sabihin na.
4: Mm-hmm.
5: Kasi minsan, pag sinabi mo in the future, baka nakalimutan na niya na ginawa na niya yun.
4: Mm-hmm.
5: O pwede niyang in-deny. Pero pag sinabi mo, pero yung pagkasabi mo, may respeto pa rin.
4: Respect,
5: no?
4: Yes.
5: At malumanay, mas makikinig yun sa'yo.
4: Mm-hmm.
5: No? So, meron ding paraan ng pagsabi.
4: Mm-hmm.
5: Hindi yung parang sinisisi mo siya mm-hmm. dahil sa nangyari, pero sinasabi mo sa kanya yung nararamdaman mo, yung naging epekto sa'yo
4: mm-hmm.
5: nung nangyari na baka hindi niya alam, nasaktan ka niya.
4: Yes.
5: So, pero yung pagsabi, kung paano magsabi, importante din.
4: Tsaka yun. Giving the spouse the opportunity to change the behavior
5: yes.
4: or, you know, to make it up to make
5: yes.
4: amends.
5: Yes.
4: Kasi pag kinip mo lang, parang hindi mo na siya binigyan ng pagkakataon na ituwid or
5: yes.
4: na malaman na mali pala. Kasi mm-hmm. yun nga yung awareness na, na-hurt pala kita pag ginawa
5: kasi hindi niya pala alam.
4: Opo. Mm-hmm. Aha. Yun naman, ma'am, yung mga sobrang ano na, yung medyo advanced stage na yung medyo problema, yung lamat sa may betrayal, may abandonment.
5: Yung mga, kasi ang madalas, di ba, ang takot ng long distance relationship, yung infidelity
4: mm-hmm.
5: na merong other person. Pero madalas, ang paliwanag ko dun sa sharing, no, sa Amo Soup, meron ng problema even before merong infidelity.
4: Mm-hmm.
5: Infidelity is just parang a product o outcome
4: mm-hmm.
5: ng problema sa mag-asawa.
4: Mm-hmm.
5: Parang yun na lang yung ano. So, even before that, meron nang
4: may
5: nangyayari.
4: May root cause pa yan.
5: Meron na yan.
4: Mm-hmm.
5: No? And usually, ayun pa rin, yung relasyon pa rin nila. Na pag hindi nila hinarap yung problema nilang mag-asawa, yun yung way nila para i-distract ang sarili, no? Para magkaroon ng balance sa relasyon, hahanap sila ng third party.
4: And siguro, ma'am, maganda rin na i-acknowledge na it's okay to seek help.
5: Yes.
4: Kasi sa, well, sa Pilipinas, medyo tabu pa yung marriage counselor, di ba? Para sa, kailangan ng tao na mag-ayos ng problema niyong mag-asawa. Hindi, mag-usap na lang kayo. Pero meron kasi talaga marriages, ma'am, na hindi kaya ng dalawang tao lang. Eh, na minsan, pag nag-usap, it will lead to, you know, an even worse situation.
5: Yes.
4: So, it's okay to seek help to, from
5: it's okay to
4: experts
5: seek
4: like you.
5: Kasi hindi rin tayo, hindi rin naman natin minsan alam kung paano makipag-usap eh. Yung maturely, no? Kasi medyo emotional ang Pilipino.
4: Yes.
5: Right? Parang minsan pag akala mo nag-uusap lang pero very intense na yung nararamdaman. So, kailangan matuto tayong makipag-usap na hindi emotional.
4: Yes.
5: Yung kalmado lang, parang ganito. Kasi pag ganito kayo makipag-usap mag-asawa, mas makikinig yung asawa mo sa'yo. Ang madalas kasi inuuna mo yung emosyon. Kaya pag gano'n na intent, na galit ka na, ay hindi ka napakikinggan.
4: Nag-tune out na siya.
5: Yes.
4: Hindi na nagpo-focus.
5: At saka magiging defensive na yung tao.
4: Yes, correct.
5: So, importante na marunong din tayong kumalma muna bago kausapin ang asawa. Yun ang isa sa mga advice talaga, no?
4: Magandang takeaway yan, mama, sa mga viewers natin na if you feel highly emotional pag may rage or, you know, something na sobrang intense ng emotion mo, it's okay to step back.
5: Yes.
4: Palamig ka muna.
5: Yes.
4: Before you even utter a word.
5: Yes.
4: Kasi baka kung ano yung sabihin mo, makasakit ka naman.
5: Totoo. Magsisisi ka, no? At hindi niya makakalimutan yung makakasakit na sinabi mo.
4: Matalim
5: yes.
4: na.
5: Yes.
4: Na word.
5: So, yun din yung importante doon, no? Na paano makipag-usap ng kalmado na sasabi yung nararamdaman. Para mas makinig yung isa. So, yun din eh. Paano makipag-usap at kailangan din nating matutong paano makinig.
4: Yes.
5: Na hindi tayo defensive na, ay, kinakausap ako kasi may kasalanan naman ba ako. Parang ganun, no?
4: Yeah.
5: So, both ways.
4: Both ways talagang. Two-way street talaga siya, ma'am, no?
5: Yes.
4: It really takes two to tango.
5: Yes. And yun nga ang importante, hindi pwedeng, kunyari sa practice ko, no, hindi pwedeng yung isa lang ang may gustong ayusin yung marriage. Kung yung isa ayaw niya, hindi ko sila matutulungan.
4: Right.
5: Kailangan pareho sila na gusto nila. Yung dapat ang una.
4: Eh, ma'am, ano namang take niyo po dun sa, kasi parang may mga couples na ang laki nga ng problema, kaya, and then, let's just stay together for the kids. Yun ang reason nila.
5: Yes.
4: Opo.
5: Well, madaming ganyan sa Pilipinas, no? Kasi minsan ang mga babae hindi rin makaalis dahil financially baka dependent sila. Pero ang nangyayari kasi, yung mga bata, may epekto talaga 'yun sa kanila, no? Pinoproblemahin nila yung problema ng mag-asawa. Mas magiging ano 'yun sa kanila, ang nasa isip nila, kaya hindi sila minsan nakaka-focus sa pag-aaral nila.
4: Nagmamanifest
5: yun,
4: ano,
5: no? Kaya sa pag merong mga batang nire-refer sa akin na kailangan ng therapy, kasi sa kanila, play therapy, expressive arts therapy, pag bata, nakikita mo talaga na they are just acting out the problem in the family. No? Meron silang behavior na extreme sa bahay, ay dahil yon may nangyayari sa pamilya. At madalas sa buhay ng mag-asawa yun. No? So, they act it out para silang barometer ng family.
4: Ah, yung mga bata.
5: Oo.
4: Kumbaga, parang na, ano nila, siguro iipo nila yung energy sa bahay, nare-relay nila sa ibang tao.
5: Yes. At na-absorb nila, no? Kung paano maglutas ng problema ang mag-asawa, ganun din sila. So, kung kunyari, kasi hindi mo pwedeng, okay lang naman na ipakita sa anak na nagkakaroon kayo ng minsan pag-aaway,
4: yes.
5: No? Disagreement. Pero kailangan makita nung anak mo na kaya nyo rin i-resolve. Hindi yung iiwanan nyo na ay may problema, hindi na mag-uusap.
4: Yes.
5: Kasi ganun din ang tingin nila sa paglutas ng problema. No, we are also teaching them a problem-solving skill when we show them how we solve our problems.
4: Life skills.
5: Yes, yes.
4: Kaya rin siguro, ma'am, no, kapag kuwari may sitwasyon sa bahay, it's also good to show the children that you know how to say sorry,
5: yes.
4: You know how to be humble, you know how to acknowledge your mistakes and to make it right.
5: Yes, and you know how to resolve it, no? Kasi minsan ang problema ng mag-asawa, poproblemahin ng mga anak eh. No, that's why they get depressed, no? That's why there's a lot of self-harm and suicide cases. It's a problem-solving skill, no? Pag hindi ko maisip ang solusyon, I will just to simplify it, but it's not simple. I will hurt myself, I will kill myself kasi hindi ako makaisip ng ibang solusyon. Yes. And they get that from how the couple, their parents solve problems.
4: Parang just lash out or just
5: or walang solusyon.
4: Walang
5: solusyon, no? Ay ganito na lang tayo. Yung mga sinasabi niyo sa habang kumakain, ganito na lang tayo, wala na tayong pag-asa. These are words na nakukuha nila.
4: Yeah, because naalala ko lang ma'am, yung psychologist pa yun na nagsabi na ang bata, they're like a sponge.
5: Yes.
4: Or like a blank slate.
5: Yes.
4: Tabula rasa.
5: Yes.
4: So whatever you show, whatever you feed their minds, whatever they see, whatever they hear.
5: Yes.
4: Nagiging bahagi yun ng pagkatao nila.
5: Totoo. Totoo. So challenge talaga i-maintain na maganda ang relasyong mag-asawa.
4: Yung harmony.
5: Yes. Very challenging.
4: Para po sa couples na nakikinig ngayon, ano naman po yung ma-share yun na healthy habits? So we know naman na talagang to be to have a healthy environment within the family.
5: Yes, yes.
4: Both are willing, should be willing to chip in.
5: Yes.
4: So ano po yung healthy habits na pwedeng simulan ng mag-asawa?
5: Well, yun na sana may regular silang pag-uusap, no? Buti na lang meron ng may internet, no? Kasi dati may kwentong isang seafarer, susulatin niya tapos buwan bago niya matanggap, no?
4: Iba na issue pagdating
5: mabasa niya. So sana magkaroon ng regular na pag-uusap at hindi lang yung pag-uusap na nagsasabi ng problema or okay lang na magsabi ng problema pero naghahanap din ng solusyon na yun ang pinag-uusapan. Pero mga masasayang pinag-uusapan, no? Anong nangyari? Sana may regular na ganun. At may regular na, yung parang dapat pakiramdam ng isa't isa na team sila.
4: Yeah.
5: Na magkakampi sila. Hindi yung parang ikaw kasi ginawa mo to, ikaw kasi ganito. Yung wala, may sisihan, no?
4: Parang dinadown mo or...
5: Yes. At saka yung pakikinig, no? Huwag isipin ng... Kasi madalas ang seafarer, iniisip nila na pag nagkakwento yung babae, iniisip nila na kailangan mag-isip sila ng solusyon. E minsan ang babae, gusto lang na may nakikinig sa kanya.
4: Nailabas
5: lang, no?
4: Sentimiento.
5: Oo. So makinig lang, no? Hindi kailangan isipin na, ay, ako ba gagawa ng solusyon dito? Makinig lang, kasi yun sa babae, nakakatulong na merong nakikinig. Habang sa lalaki naman, iyon nga, yung sabi mo, i-uplift sila, no? Na i-appreciate yung hirap na ginagawa nila, na malayo sila sa pamilya. So, i-appreciate yon. Kasi, pag naramdaman yon, mas makikinig eh. Mas maganda yung pakikinig at pakikipag-usap pag ganun.
4: Maganda po talaga yung effect ng appreciation sa asawa.
5: Yes.
4: Kasi parang nakakapawi ng ng pagod, ng hindi po ba, kahit ang bigat-bigat ng katuwang, pero alam mo na na-appreciate ka ng pamilya mo, na mahal ka ng pamilya mo.
5: Yes.
4: Di ba nakakagana po yun na to fight through, di ba?
5: Hanggang kakayanin
4: sa,
5: mo.
4: Hanggang sa makita mo uli sila pag uwi mo. Yung ganyan. Ayun, ma'am. Ma'am, bilang isang psychologist, ano po yung best relationship advice na mabibigay niyo sa mga mag-asawa? Yung mga nagsisimula pa lang, ma'am, ng long-distance relationship.
5: Ayun, na be aware lang, no, na yung asawa mo magbabago. Kung ano yung expectation mo nung una kayong nag-asawa, mag-iiba yun eh. No? Kasi yun nga, hindi mo pinakasalan ang sarili mo. So yung taon na yon mag-iiba, mag-evolve pa siya, no? So aware ka lang na magbabago ang asawa mo. Huwag tignan na masama yun. Kasi ikaw din nagbabago sa karanasan mo, sa mga kausap
4: mo. Even if hindi ka aware.
5: Yes, even if hindi ka aware. So maging ano ka lang doon, handa na tanggapin yun. Kasi minsan, mas nagiging nasisira ang relasyon dahil sa expectations mo sa kanya. Dapat ganito ka, dapat anong nangyari sa'yo, nagbago ka na yung mga...
4: Ayan, yung mga ganyang linya, nagbago ka na.
5: Pero talagang magbabago ang tao, lalo na magkahiwalay sila. Yes. So talagang yung pagbabago nung isa't isa, magiging iba. So, dapat tanggapin, no, na hindi mo pinakasalan ng sarili mo, yung expectations mo, isang tabi mo na, at tanggapin kung ano yung asawa mo ngayon.
4: It's not a bad thing. Change is not a bad thing.
5: It's not. It's not.
4: We just have to embrace it.
5: Yes. Mm-hmm. No? Na the more kasi i-resist mo yon, the more magkakaroon kayo ng tension. Mm-hmm. So, yun yung isa doon.
4: Talagang magbabago, ma'am, no? Lalo na pag may anak na.
5: Yes.
4: And syempre, yung anak may ibang stages din yan.
5: Yes.
4: Pag iba yung kulit ng maliit.
5: Yes.
4: Diba, syempre, yung mood ng babae, pagpagod na, managing the house,
5: yes,
4: taking care of the child. So, mag-iiba talaga yung totality.
5: Yes, yes.
4: And yung asawa naman sa nanalayo, kung kanyari, nagsisimula pa lang, syempre yung years na parang nandun ka sa barko and iba pa yung stress nung pag-progress mo sa career. Hindi po ba yung
5: pressure
4: ng trainings, hindi po ba, and then pagbalik dito, yung next kontrata mo, kung okay pa, di ba? Mga ganun, no? Medical, ang dami talagang factors, mami, no?
5: Daming pressure,
4: daming,
5: no?
4: Pressure.
5: Basta alam lang, basta nararamdaman mo lang, no, na yung asawa mo ay kasama mo dun sa pressure. Malaking bagay yun.
4: Yeah, just knowing that you have someone that, you know, nandyan para sa iyo yung constant mo, ma'am, no?
5: Yes.
4: Someone that you call home.
5: Yes.
4: Ayan, sinasabi nila. Mm-mm. Mm-mm. So, yun, para sa mga bagong couples dyan na, OFW, just hang on tight ngayon nga.
5: Totoo.
4: And
5: totoo.
4: Don't be afraid of changes.
5: Yes.
4: Not all changes are bad.
5: Yes. At matanggapin natin na may stress talaga.
4: Mm-mm.
5: Hindi mawawala yun. So, kailangan bawat mag-asawa, alam din kung paano i-handle yung stress.
4: Mm-hmm.
5: Na hindi lang binabaling sa asawa yung stress.
4: Yes.
5: Kailangan may iba pang paraan
4: mm-hmm.
5: na lalabas nila yung stress.
4: De-stressing.
5: Para hindi mabigat, no, yung pakikipag-usap parati.
4: Like for example, exercise. Di kaya nung previous na episodes namin dito, yung tungkol sa physical health naman po. Exercise,
5: importante,
4: building mga micro habits.
5: Totoo.
4: That would, you know, uplift you. Yung wellness mo, especially yung mental health, ma'am,
5: totoo,
4: no?
5: Totoo.
4: Sa atin, hindi pa, nung pandemic lang yan, medyo na-highlight. Pero mahalaga po talaga ang mental health.
5: Mahalaga. Ngayon din. No?
4: Opo, ngayon,
5: Dahil sa crisis. No? So, mahalaga.
4: And both sides po, no? Lagi nating sinasabi, talagang yung mental health ng seafarers natin sa barko, talagang main concern natin yan, na gusto natin lagi may available na hotline for them, kung kailangan nila ng health. Pero syempre, yung asawa na nasa lupa, kailangan din ng mental wellness, ng peace of mind, ng overall wellness.
5: Yes. Tsaka iba rin kasi yung pagpapalaki na ikaw lang, no?
4: Yes, physically.
5: Physically,
4: Ayan, ma'am. As we go through the towards the end of the show, ma'am, no, ano na lang po yung message nyo sa mga listeners natin sa Alaga Ang Amos, seafarer families natin.
5: Oo nga. Ano pa ba ang hindi ko nasabi? No? Ang importante lang yon na yung sabi natin na tanggapin yung pagbabago. No? Kasi nga yung love na yon, no, may mga nagtatanong kasi is feeling siya eh.
4: Mm-hmm.
5: Pero kailangan, kailangan mas more than a feeling, kailangan yung commitment nandoon.
4: I love
5: na
4: that.
5: Minsan, hindi mo mararamdaman na in love ka,
4: mm-mm,
5: pero alam mong mahal mo tong tao, you are committed to it. At pag ganun, pareho ang pag-iisip nyo, kahit anong problema, malalampasan ninyo.
4: Mm-hmm.
5: No? Dapat nandoon yung commitment, at yung commitment na matuto talagang makipag-usap.
4: Mm-hmm.
5: Challenge yun sa ating mga Pilipino. Paano maging honest, paano sabihin ang nararamdaman na may respeto, na hindi emotional. So, kailangan matuto pa rin doon.
4: Constant practice pala, ma'am,
5: yes,
4: no? Ang communication.
5: Yes, constant practice
4: yes,
5: talaga.
4: Constant practice.
5: Oo,
4: and
5: oo.
4: Talagang never stop communicating with your spouse.
5: Yes, totoo.
4: Even the difficult,
5: especially
4: difficult,
5: also,
4: questions, the difficult conversations. No? It's, sabi nga nila, ma'am, no, yung pressure, it's also something that will help you grow as a couple.
5: Yes.
4: Yung the hard times.
5: The hard times.
4: It's what's going to make you stronger.
5: That's true. That's true.
4: Moving forward. Ayan. Maraming salamat po, Miss Eileen, sa mga wisdom na shinare nyo sa amin, sa mga tips na shinare nyo sa amin, sa mga listeners natin na seafarer spouses, seafarer families, the importance of communication and commitment and respect and love, coupled with love, respect coupled with love. Thank you so much. Ayan. Sa mga screens nyo, shinare po namin ulit ang details ng ating Amos Subcontact Center o ACC, ang telephone, mobile natin, Globe and Smart. Paalala lamang po, sa calls lamang po, pwede yung mga numero na yan. Okay, so kung hindi pa po kayo nag-follow at nag-like sa ating AmoSoup Official Facebook page and AmoSoup Official Facebook group, nako, dyan po namin pinopost lahat ng mga mahalagang announcements tungkol sa mga service units at yung mga programa po natin gaya ng Alagang AmoSoup Talk Series natin para sa mga seafarer families natin. For ano na rin po, like and subscribe na rin yung AmoSoup Official YouTube channel where we post all of the episodes of our Alagang AmoSoup show dito po sa Radyo Pilipinas. And siyempre, for more information about our service units, andyan pong www.amosoup.org. Ayan, sa gitna po ng patuloy na tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, mayroon din tayong nakatalagang AmoSoup Help Desk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk@amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong mandaragat. Para sa agarang tulong o komunikasyon, narito po ang kanilang mga contact details. Nasa screens nyo po. Ayan, nandyan din po ang Seafarers Trust contact details para sa mga seafarers po natin na may agaran o emergency cases po, urgent cases sa Middle East o sa ibang panig po ng mundo kung onboard po kayo. Ayan po, nasa screens nyo po ang mga contact information ng AmoSoup, DMW at ng ITF. Muli, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas. Si Ms. Susan Aison, Milo Jonella, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano at Jerome Toledo. Justito Sayas at syempre ang kaamusok natin na si Lara San Juan. Maraming salamat po, Ms. Eileen, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman sa relationship tips para sa mga seafarer natin, seafarer couples natin at kanila pong mga pamilya. Sa ating episode ngayong araw, natutunan natin na ang matibay na pagsasama ay nasusukat sa araw-araw na pagpiling magmahal, magtiwala at umunawa kahit may distansya at kahit magkalayuman ang isa't isa. Pagbati rin po muli sa lahat ng miyembro at dependents ng AmoSoup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSoup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publico 738 kHz tuwing Linggo alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSoup.
2: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSoup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. World Service Sports Radio. Ang taginting ng FM at lakas ng AM sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa para sa mas malawak na serbisyo publiko. Radyo Mag 1278. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 the AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab. Collab.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom. Para maging bahagi sila ng productive workforce.
7: Regular nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
4: Salamat!

0: ang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
4: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Time check. It's 7:41 in the evening.
3: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Yan. Hello mga kababayan. Nandito na naman po tayo, no, sa isang gabi na naman na balitaan. Siyempre, binabati po natin ang lahat ng ating mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, at maging sa mga OFW nating mga kababayan. At nandito na naman po tayo sa isang oras na kwentuhan, balitaan at talakayan dito sa Radyo Pilipinas. Ako po si Admin Rich at samahan ninyo kami tuwing Linggo mula 7:30 p.m. to 8:30 p.m. para sa isang makabuluhang talakayan tungkol sa iba't ibang mga mainit na issue at trending na kwento at syempre mga balitang dapat niyong malaman. Kaya mga guys, no, samahan niyo po kami, no, ang ihanda ng inyong radyo, cellphone or live stream dahil dito bawat kwento may kabuluhan. Welcome sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? At makakasama natin muli ang ating mga co-host sina Inform PH at Prince AJ. Good evening, bumati ka muna Inform PH at pagkatapos ay si Prince AJ.
6: Gabi sa iyo, Admin Rich, at sa mga tagapakinig ng ating programa, Vloggers ng Bagong Pilipinas. So, ako po si Inform PH, at nandito naman si
7: AJ, Prince AJ. Love, no, sa ating mga kaibigan. No? Magandang gabi rin sa inyo.
5: Lapit po muna kayo sa mic.
8: Yes, okay po. Na ba yung audio? Ayan.
5: Yan, para sana, mas marinig kayo, dalawa.
8: Okay, Inform PH po, magandang gabi, at katabi ko po ngayon si Prince AJ, at magandang gabi sa mga tagapakinig ng ating bagong vloggers ng Bagong Pilipinas.
5: Yes. Ikaw naman, AJ.
7: Yes,
5: no,
7: ikaw naman po si Prince AJ ng AJ 13 Vlog, at syempre po ang Radyo Pilipinas, magandang gabi po sa ating mga OFW, sa ating mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas.
5: Yes.
8: Ang Radyo Pilipinas ay napapanood sa lahat ng social media at platforms sa makikita niyo po yung live stream ng aming programa din sa Facebook at sa ibang, meron din ata sa YouTube, 'di ba?
5: Yun. Napapanood din.
7: Siyempre po, ang Radyo Pilipinas po ay mapapanood din at mapapakinggan sa Live 104.3, The Capital. At mapapanood din po sa Free TV, sa mayroong TV Plus, ng Channel 3 ng ABS-CBN, at sa For the Box, ng Channel 45 to 49 ng GMA7. At mapapakinggan din po kami sa Radyo Pilipinas 104.3, The Capital, sa inyong AM band.
5: Yes, tama ka dyan, no? At syempre, ating pinapasalamatan, no, ang Presidential Communication, si Secretary Dave Gomez. At saka, pinapasalamatan na rin natin yung pamunuan, syempre, ng Radyo Pilipinas dahil sa pag-accommodate sa atin at saka pag-tutulong sa atin, no, pag-assist sa lahat ng ating mga ginagawa dito tuwing tayo ay may live streaming. At syempre, hindi natin makakalimutan, no, yung ating mga kapwa vloggers sa iba-ibang mga araw. At tayo nga, no, Inform at AJ, tayo ay Thursday,
7: yes,
5: no?
7: Thursday
5: 8 to 9 p.m. Yes. At pag tuwing Sunday naman ay 7:30 to 8 p.m. So ngayon naman, no, marami tayong mga topic. Pero syempre, uunahin muna natin yung PBBM Good News. O, may sasabihin ka,
8: Ang unang tanong, ngayon is kumusta naman yung Meralco bill natin, 'di ba? Kasi maraming, 'di ba? Maraming nagugulat sa mga sa kanilang pagtaas ng presyo ng kuryente. Pero tatalakayin natin ngayon, ano yung mga hakbang na ginagawa ng gobyerno para maibsan ang epekto ng tulad nito. Kasama din yan sa effect, di ba? Yung rising cost of goods, di ba? Yung mga pangunahing bilihin. And sa tingin mo ba, may epekto din to sa presyo ng kuryente, di ba?
5: Syempre.
8: Dahil sa, ano pa rin tayo, dumidepende pa rin tayo sa power generation, sa coal, at saka sa oil, di ba? Pero, ito, may good news kasi ikaw, ano, Prince AJ, ano yung good news na galing sa report ng ano, ABB?
5: Pero bago yan, atin mo nang panoorin yung video.
8: May video. Sige, panoorin natin.
5: Video na. Mga DDS, ano na? O, kita nyo? Ang Pilipinas ang isa sa may pinakamatatag, no? Pinakamagandang tugon pagdating sa oil shock, pagdating sa crisis sa Middle East, at naapektahan nga ang sandaigdigan patungkol sa presyo ng langis. Pero ang Pilipinas, dahil sa maganda ang tugon ng ating gobyerno at ng ating Pangulo, ay matatag tayo. So, ano naman sasabi niyo dyan, mga DDS, lalong-lalong natin sa babae, nagsabi na hindi daw marunong maging Pangulo ang Pangulong BBM. Ano masasabi niyo? Hindi na pahiya kayo, no? Real talk, walang personalan.
2: Ang taray nun. Ang Pilipinas ay isa po, no? Isa sa

0: Nandun yung mga updates doon sa ginagawa. Yung mga ganyang mga hindi nababalita. Pero sa mga tagapakinig po ng dito sa radyo, may Facebook page po yung Radyo Pilipinas. Pag in-scroll ko yung Facebook ko, nakikita ko yung mga ano na yan, yung mga balita na yan. Yung
1: nakakaraang araw lang, Alex, no? Si PBBM at saka si Manny Pacquiao.
0: Ay,
1: sa Sarangani. Di ba namigay ng mga bigas?
2: Yes.
1: Oh, so, kung makikita natin, hindi lang talaga sa Metro Manila nakafocus, kundi sa iba-ibang lugar ng ating bansa. Kaya maganda talaga, holistic yung dating. Kaya sa totoo lang, no? Ito yung crisis na may nagsabi nga na isang political analyst na ang crisis daw ngayon sa langis ay mas grabe daw kaysa noong nangyari sa 1973.
0: Yes.
1: Pero iba eh, hindi natin masyadong ramdam dahil nga kabi-kabila kasi yung programa ng gobyerno para dito sa pag-ibsan, no? Maibsan yung mga epekto nitong pagtaas ng langis sa pamamagitan ng mga nabanggit nyo nga kanina, no? At saka yung mga iba pa, yung hindi lang basta ayuda, kundi kita nyo yung mga libreng sakay, tapos yung ginawa ng mga diskwento.
0: Pag-usapan natin yan.
1: Napakalating na yan, diskwento.
0: Tama
1: diba?
0: Yan, kasi pag-usapan muna natin dun sa pag-ano ng commuters, sa perspective ng mga commuters. Ako, commuter ako, di ba? Sumasakay ako sa mga sa carousel, sa LRT, MRT. Napansin niyo merong, di ba, pag sumakay ka ng, di ba, sumakay tayo kanina ng EDSA carousel, may nakalagay doon na service contracting. So, ito yung mga strategy din na ginagawa ng gobyerno para nagbibigay ito ng diskwento sa mga sumasakay ng bus, 'di ba? Subsidize yung yung trip, 'di ba? Kumbaga binili na ng gobyerno yung yung trip na yon para magkaroon naman ng discount yung mga commuters, 'di ba? So hindi masyadong kasi para na imbis na tumaas yung presyo ng pamasahe,
1: sinasubsidize.
0: Ganun yung naging hakbang, di ba? Sinasubsidize. Para kita din yun sa mga operators, sa mga public natin, drivers. Kumbaga sa public sector, yun yung tulong na binibigay nila yan. Hindi lang para sa public sector, but you as a commuter, di ba? So, ikaw, na-feel mo ba
1: Actually, bago magsalita si AJ, no? Yung pinag-uusapan natin, tumawid na tayo sa topic number 2 natin, yung pagkilala sa sektor ng transportasyon ng Marcos administration. At bago magsalita muna si AJ, paki-play muna natin yung video pangalawang video.
3: Okay. Ang mga kaibigan sa bagong Pilipinas, ramdam na ramdam ang ginhawa sa biyahe ng drivers at ng mga commuters. Yung pagkilala sa hirap ng sektor ng mga drivers, mga kaibigan, no, pinapakilala ng programa ang pagtugon sa pangailangan ng transport sector sa gitna ng global crisis. Nandiyan yung mga fuel subsidies, nandiyan yung tuloy-tuloy na bibigay ng mga...
1: Nakakatawa.
0: nakita ko 'yan ang tawag diyan yung Palayan City.
1: Ang ganda, 'di ba?
0: So sa mga tagapakinig, puntahan niyo lang po yung page ng Presidential Communications Office sa Facebook page nila kasi dito doon makikita yung mga good news, 'di ba? So kung gusto niyo ng mga good news, itong mga klaseng balita, doon niyo makikita. Sa puntahan niyo, kung lagi kayong nakalagin sa Facebook, puntahan niyo lang yung page.
1: Biruin mo pa ba? Biruin niyo pa ba kaya may pa-swimming pool, may pa-parke, may...
2: At syempre, grabe, para din naman nila, di ba? Kung paano sila maka-avail.
0: Parang parang condo na sa Makati, di ba? Parang condo complex na, may township, meaning... may mga daming amenities, di ba? Maganda yung quality ng building, may clubhouse pa. Tapos, yung iba doon, nakita nyo isang testimony ng isang...
1: Sabi niya,
0: tuwa siya kasi ilang years siya nangarap na magkaroon ng sariling bahay. Kung hindi dahil sa murang pabahay ni PBBM, 'di ba? Natupad ang yung pangarap niya na magkaroon ng sariling tahanan, bahay, 'di ba? So tayong mga taga Manila, 'di ba?
2: Nangarap din tayo.
0: parang we take it for granted, pero yung mga tao sa probinsya, parang 'yan yung nila.

0: malaking bagay na magkaroon ng sariling bahay, di ba? So ito rin yung ginawa ng itong pabahay. Napansin nyo, may nanood kasi ako sa YouTube yung history ng Singapore. Bago nagkaroon ng yung Singapore, bago nagkaroon ng nagkaroon ng boom sa kanilang economy. Ang ginawa ng Lee Kuan Yew, nagpaano na maraming pabahay. Talagang inano niya yung middle class, talagang in-establish talaga. Niya, in-strengthen niya. Isa yun sa mga class. Strategy para maano yung Singapore, di ba? Mag-improve tsaka maging maunlad. So parang na-remind ko na, parang magandang rin to, magandang way for the government na bigyan ng, aside from bigyan ng dangal, di ba? Yung mga ordinaryong Pilipino, by giving them this a decent home, din yung, doon din nasi-strengthen yung natin, yung middle class natin, capability, di ba? Paano yung estado ng buhay nila? Ano yung mga kailangan? Bahay, di ba? Security, trabaho, tsaka education, tsaka pabahay, di ba? So from the ground up talaga yung ni BBM. Hindi tayo uunlad kung hindi natin ma-provide yung mga basic needs, di ba? Di ba? For an ordinary Filipino, kailangan nila ng security. Doon napapasok na may sarili silang bahay, may trabaho, di ba? May trabaho at may security, di ba? So, marami pang update sa pabahay ni PBBM. So, puntahan nyo lang po yung page ni Admin Rich, ni Prince AJ, at saka sa Radyo Pilipinas, at saka sa Presidential Communications Office. Sa mga active sa Facebook, follow nyo lang po yung page.
1: At nakakatawa nga kasi ito, alam naman natin pagpasok nga ni PBBM, lumabas sa statistics na merong 6.5 billion backlog na pabahay. Ibig sabihin, yung mga nagdaang administrasyon ay parang halos wala na talagang na-build na mga pabahay. Pero ngayon, ang Pangulo natin ay talagang kita mo tuloy-tuloy, no? At yung tuloy-tuloy yung pamimigay ng mga pabahay. Kapag natapos na, ayan, bigay agad, no? Sa ina-award ka agad. Tapos, ayan, tuloy-tuloy yung pag-build. Talagang consistent. Hindi yung katulad sa nung nakarang administrasyon na tumitigil, no? Tapos nabubulok na lang yung yung mga bahay, tapos nalalaglag yung mga kisame kasi substandard, tapos wala na, hindi na napakinabangan. Kaya pagdating ng Pangulo natin, yung Pangulo natin ang gumawa nito lahat. AJ, may sasabihin
2: tama ka dyan, Admin Rich, no? Yung mga nakarang administration, meron silang mga naipagawa, no? Yung naipagawa naman nila, may budget din yan, so sa umpisa, okay, may ginagawa, pero sinabi mo, substandard at na-discontinue. Pero yung budget, patuloy, ah. So, nagkaroon ng corruption talaga. Natampak na sa mga lugar na pinagtayuan nila ng mga pabahay at almost lahat din, wala namang napakinabangan ng mga Pilipino.
1: Wala.
2: Kaya nga itong backlog ng 6.5 billion na pabahay, talaga namang lumala yan, no? Kaya itong ating Pangulo kahit paano binibigyan ng solusyon, no? Kaya ito, nakita naman natin yung itong resulta ng kanyang mga pabahay nandyan sa Mepalayan City, sa Cavite, sa Molino, sa Naik, at marami pang
1: sa
2: Bulabon. Kita naman natin yan, no?
1: Oy, meron pa sa part ng Mindanao, ha?
2: Yes.
1: Davao City, Misamis Oriental. Davao City, Misamis Oriental.
2: So, sa dami ng pabahay.
1: Tabuluan, at marami pang iba, no?
2: Yeah, oh.
1: Kaso yung dito sa Davao City, inaangkin. Pero pag tiningnan mo yung nakalagay yung kay PBBM.
2: At yung mga ginawa naman na sa kanilang lugar na yun, substandard at hindi man taga na pakinabangan yun. Nakita rin naman natin doon sa mayan rin, sa ibang probinsya, no, na walang na pakinabangan. Pero yung budget, yun ang pinakanabangan nila.
1: Oo.
2: Natalino.
1: Ay, nako, nga pala, tayo ay mag-break na muna. Nakalimutan natin.
2: Ilang minuto na lang nag-break ka.
0: Siyempre, ang ganda kasi ng usapan. Siyempre, good news, di ba?
1: Mag-break muna tayo.
0: Di pa pala tayo nakapag-break. O sige.
3: Ay, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na 1 minuto mo.

0: I know aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan.
1: Pero, paano kung wala kang mask?
0: Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Vloggers ng bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
5: Ayan na nga mga kaibigan, no? Ayan. Ngayon naman guys, no? Natapos na tayo sa mga PBBM good news. Ngayon naman ang pag-uusapan naman natin ay etong kaunti na lang, no? Ang oras natin, kaya mamadaliin na natin. Ang pag-uusapan naman natin ay itong impeachment nga, no? Ni Vice President Sara Duterte. At yan, lumabas na ngayong 6.7 billion, no? Na talagang labas-masok dito sa bank accounts ng nina Sara at saka ng kanyang asawa. So, anong masasabi mo dito, Inform?
6: Marami akong masasabi. So, ngayon, ang update lang sa, di ba, bukas, magkakaroon ng plenary session, di ba?
7: Plenary session. Ay, ayun. Hindi mo. Nakamute pala yung mic. So, ano yung masasabi ko doon sa mga pangyayari dito sa impeachment proceedings? So, tapos na ang clarificatory hearings ng Committee on Justice. So, napag-alaman natin na totoo na may mga bilyones na labas-pasok doon sa mga bank accounts. Yan ang pinatunayan ng AMLC. So, meron tayong 6.7 billion na flag transaction, inflow tsaka outflows, di ba? So imagine mo, bilyones. Established na yan, ha? Facts na yan. Hindi na pwedeng hindi na correct, to haka-haka.
5: Hindi na to chismis,
7: hindi na to conspiracy theory kasi totoong may bilyones. Diba?
5: Confirmed by AMLAC.
7: At saka bakit? Well, diba? Despite the billions na pumasok, labas-pasok sa kanilang bank accounts, bakit nung yan yung question ni Yusek, Attorney Claire Castro. Noong 2019 hanggang 2024, wala kayong cash deposit. Walang cash on hand. Walang cash on bank.
5: True.
7: Zero, di ba? At ang naging excuse, nilagay nila sa others. So parang
5: 6.7.
7: Bakit mo, kung wala kang itatago, di ba? Kung wala kang, wala kang tinatago, di ba? Ilalagay mo sa cash on hand. Yan. Yes. Ilalagay mo sa cash on bank. Yan. Hindi naman pwedeng nakabili ka ng fishball, 'di ba? May mga picture 'di ba sa karinderya. Ano 'yun? Sino paano ka nakabili ng mga
5: siguro
7: kailangan
5: pwedeng,
7: mo?
5: Pwede siguro ang ilagay sa others kung napakaliit. Napakaliit, parang miscellaneous lang talaga. So,
7: pero we're talking
5: pero
7: about
5: ganun,
7: billions,
5: 6.7,
7: diba?
5: Hindi pwede sa others yun.
7: Okay, number two, which is AJ, i-explain mo in a bit. Yung sinabi ng COA, 73 million na kailangan...
5: Hindi,
7: yung kailangan nila, ibalik. Diba? Kasi yun yung nasa notice of disallowance, 73 million. Pero sinasabi kasi na parang cleared eh. Mm-hmm. Pero dun sa clarificatory hearing, sinabi ng COA na, wait, wala kaming ganyan. Uh-huh. In fact, hindi cleared.
5: Nadagdagan.
7: Yung appeal nila, hindi deny ata. Uh-huh. That's the word. Hindi deny. Meaning, yung pa rin yung hatol. ibalik niyo yung 73 million kasi ang daming mga irregularity.
5: Hindi sila nakapag-submit ng mga tamang dokumento na doon makikita, mapapatunayan na talagang nagastos.
7: Nagastos ang tama yung 73 million.
5: Wala, kaya disallow yun.
7: Na

0: Music and memories. Music and memories. Light the corners of my Horas para sa musika. Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 00-64790, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Timidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tukdin ang nararapat. Ibigin ang Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Tumutupad ka ba sa mga utos? Mapayapang araw ng Lunes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Florian. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Juan, Kabanata 14, Talata 21 hanggang 26.
2: Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad,
3: "Ang tumutupad sa tinanggap niyang mga kautusan ko, siya ang nagmamahal sa akin. Mamahalin ng aking ama ang nagmamahal sa akin, at mamahalin ko rin siya, at ipakikita ko sa kanya ang aking sarili."
4: Sinabi sa kanya ni Judas, hindi ang Iskariote,
5: "Panginoon, paano mangyayaring sa amin mo ipapakita ang iyong sarili at hindi sa mundo?"
3: "Kung may nagmamahal sa akin, isa sa katuparan niya ang aking salita, at mamahalin siya ng aking ama, at pupuntahan namin siya, at sa kanya namin gagawin ang isang panuluyan para sa aming sarili. Ang hindi naman nagmamahal sa akin ay hindi nagsasakatuparan sa mga salita ko, at ang salitang inyong naririnig ay hindi sa akin, kundi sa amang nagpadala sa akin. Sinabi ko sa inyo ang mga ito habang kasama pa ninyo ako. Ituturo naman sa inyo ng tagapagtanggol ang lahat. Siya ang Espiritu Santong ipadadala ng Ama sa ngalan ko, at ituturo niya sa inyo ang lahat, at ipapaalala niya sa inyo ang lahat ng sinabi ko sa inyo."
1: Ibinahagi ni Sister Didi Alarcon ng Daughters of St. Paul ang pagninilay. Maraming nagsasabing mahal nila ang Diyos. Pero malinaw ang sabi ni Jesus, "Tumutupad ng aking salita ang umiibig sa akin." Ibig sabihin, hindi lang nararamdaman ang tunay na pag-ibig, isinasabuhay ito. Madaling magsabi ng Lord, "I love you" po, pero nahihirapan tayong magpatawad, magpakumbaba o umiwas sa kasalanan. Nais nating bigyan tayo ni Lord ng maraming biyaya, pero ayaw naman natin kapag itinutuwid niya ang ating buhay. Hindi pwedeng paghiwalayin ang dalawa. Nakikita ang pag-ibig sa Diyos sa maliliit na desisyong tama kahit na mahirap. Napakaganda ng pangako ni Jesus, ang umiibig sa Kanya ay iibigin ng Ama, at siya mismo ay mananahan sa taong iyon. Hindi lang bisita sa buhay natin ang Diyos. Nais niyang manirahan sa puso mo at sa puso nating lahat. Hindi siya dumadalaw lang kapag may problema. Nais niyang makipag-ugnayan sa atin. Malalim, totoo, at araw-araw. Hindi tayo pinababayaan ni Jesus. Ibinigay niya ang Espiritu Santo, ang patnubay na nagtuturo, nagpapaalala at gumagabay sa atin araw-araw. Sa gitna ng kalituhan, tukso at hirap ng buhay, hindi tayo nag-iisa, kapatid. Kung titingnan mo ang mga desisyon, salita at kilos mo, makikita bang mahal mo nga si Jesus? Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin. Huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
6: Nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.

0: on Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
4: Ng ating walang gutom program.
3: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
5: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
6: Regular
3: nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa walang gutom food stamp program. Ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
7: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
3: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
7: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
3: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
8: Salamat, President.
9: Okay, salamat.
10: Salamat. Magandang umaga sa inyong lahat. Hi! Hello! Good morning! The sun shine again in Manila for our workforce in the city of Manila. Masaya ako para sa inyo, mga manggagawa na tagalungsod, kung saan ang ating Pangulo ay naglagak 2 months ago sa City Government of Manila ng 286 million pesos. At ayon na rin sa direktiba ng Pangulo na tulungan naman yung kayong mga nagbabayad ng buwis. Kaya ito po ay personal choice niya. Kaya natutuwa naman kami, hindi lang po ito mangyayari sa Maynila. Mangyayari po ito sa buong bansa. Dahil sa local government support fund na binibigay ng Office of the President. Kaya, Mr. President, bago ko po kayo pakilala, buong kababaang loob, taos puso po kaming nagpapasalamat on behalf of the people of Manila. Thank you very much in this struggling, challenging times that you're helping the people of Manila. Maraming salamat.
11: Sobrang saya po ng mga Fernandinos ngayong araw na to dahil lumiwanag po ang Manilang buhay ngayon. Meron ng bending bigas para dito sa siyudad ng San Fernando.
12: Malaking tipid po siya. Tipid mo yung 1 kilo, 20 pesos lang po.
13: Inihinikayat natin yung mga NGO na sila na mismo ang tumulong sa atin sa pag-distribute, pagbebenta, at pagpapalaganap na po ng pwede sa kanakinalang mga constituents.
14: Hindi sa bibili ka ng 56, makakakabili ka na ng 20 per kilo. Malaking tulong na rin yun.
15: Malaking tulong sa akin.

0: 2015.
1: Yung pagsuporta dito sa programa ay pagsuporta sa ating mga magsasaka. Mas maganda nga po na mapabilis yung ating pagbebenta dahil nga po para mas marami pa tayong mabili.

0: agrarian reform. Tainikan na kami. Iti libre nga daga. Awanan ti babayadan ti daga. Apo, Conrad, Estrella, salamat.
1: Naimbag nga bigat tayo, Apo. Siak ni Danilo Kasignya, 74 years old.
0: Siak, yung si Bran, iti Barangay Giling, Rosales, Pangasinan.
1: Katinakan ti kooperatiba may Giling, Rosales, Agrarian Reform, Beneficiaries, and Farmers Association. Tati produkto mi, apo kat rice, corn. Especially mi tata apo sa loyot, gapo tata ti sa loyot, tata kasla isuti, may isa nga napintas nga produkto, nga ramid mi nga shampoo. Ti dar ni apo Honorable Conrado Estrella III, tagamin, impasnek na, kada kami nga kooperatiba, nga nagitid, kada giti machineries, kat itata apo, tinaitunda kada kami, ado, doa nga traktura, makinarya, huliglig, kung nagiging water pump.
0: At agyamanak, agrarian reform. Tainikan na kami, iti libre nga daga. Awanan ti babayadan ti daga. Apo, Conrad, Estrella, salamat. Tainikan iti indaramente nga Rosales. Iti libre nga awanan ti babayadan iti daga. At ado pa iti Tedmaw, Farm to Market Road. Indaramente iti giling, Tedmaw apo. Salamat.
1: Agyaman kami, Apo.
2: Tatlong taon na ang nakalipas mula ng pangunahan ng Pangulo ang groundbreaking sa Palayan City Township Project noong 2022. Isang pangakong magbibigay ng pag-asa sa libu-libong pamilya. Sa ilalim ng Expanded Pambansang Pabahay para sa Pilipino o 4PH program, unti-unti nang naitatayo ang mga komunidad na may dignidad at seguridad. Ngayon, muling bumalik si Pangulong Marcos Jr. kasama si Department of Human Settlements and Urban Development Secretary Sara Mon Arilin upang silipin ang progreso ng proyekto at tiyaking tuloy-tuloy ang paghahatid ng pabahay sa bawat Pilipino. Sa kasalukuyan, 198 na pamilya na ang nakalipat sa mga condominium-type units, patunay ng unti-unting pag-usbong ng isang komunidad. Sa isinagawang walkthrough, sinilip ng Pangulo ang mga aktwal na unit at pasilidad gaya ng Central Park at Clubhouse. Nakipag-ugnayan din sa ilang homeowners hudyat ng lumalalim na diwa ng pagkakaisa sa lugar. Ang proyektong sumasaklaw sa 23 hectares ay inaasahang makapagbibigay ng tahanan sa mahigit 22,000 na beneficyaryo sa oras na ito ay ganap ng makumpleto. Nakamtan na ng ilan sa Nueva Ecija ang kanilang pangarap na magkaroon ng sariling tahanan. Marami pa ang papalapit na sa kanilang pangarap sa patuloy na pag-andar ng Expanded 4PH. Para sa mga updates tungkol sa Expanded 4PH, huwag kalimutan mag-like, share at follow sa aming mga social media pages at visugov.ph.
3: Libu-libong pamilya at individual sa Bicol Region ang naapektuhan ng patuloy na pag-aalboroto ng bulkan ngayon. Nitong mga nagdaang araw, mahigit 1,000 na ang bilang ng mga residente sa Albay ang inilikas dahil sa matinding ashfall na dulot ng pyroclastic density current mula sa nasabing bulkan. Kaya naman, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tiyaking maagap at sapat ang pagtugon sa mga pamilyang apektado, agad na rumisponde ang Department of Social Welfare and Development upang mamahagi ng family food packs, mga kahong naglalaman ng ready-to-eat food, non-food items, at emergency cash transfer. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang clearing operations at traffic assistance ng Department of Public Works and Highways sa mga apektadong lugar upang matiyak na madaraanan ng mga motorista at residente ang mga pangunahing kalsada na naapektuhan ng matinding ashfall. Sinusuri rin ng ahensya ang mga drainage at waterways upang matukoy at agad na maalis ang mga bara ng putik at bato. Ang Department of Health naman, itinaas ang cold white alert at agad nag-deploy ng emergency teams upang bantayan ang kalusugan ng mga apektadong komunidad. Patuloy ang medical consultations sa mga evacuation center, kasabay ng mahigpit na disease surveillance at pagpapatupad ng water, sanitation, and hygiene measures. Namamahagi rin ng protective masks ang DOH at nagpapaalala sa publiko na mag-ingat laban sa mapanganib na volcanic ash. Bukod sa mga nabanggit na departamento, patuloy ang aksyon ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan upang matiyak na may kaagapay ang ating mga kababayan sa kanilang mga pangangailangan hanggang malampasan nila ang mapaminsalang epekto ng sakit nito.
4: Usapang agrikultura, bayan. Ang inyong source of daily news at agri-information. Balitaan at talakayang siksik sa kalaman. Usapang agrikultura at bayan. Kasama si Hero Robregado, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng umaga. Usapang agrikultura at bayan. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura at bayan.
5: Ay galaw-galaw para hindi bumanaw. 12 minutos sa kapitbahay makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Araw na po ng Lunes ngayon, no? 4 sa buwan ho ng Mayo 2026. Ingat lamang sa mga motorista natin, sa mga naglalakbay ho natin kapitbahay sa mga ibahagi ng Kapuloan, Luzon, Visayas at Mindanao. At po namin isang mapayapang umagang ito ng Lunes, ano, isang masaganang breakfast, isang masaganang agrikulturang araw. Kapag good morning sa ating mga bayaning magsasaka. Matatapang ho nating mga isda, ano, kasama si nanay, si tatay, si lolo, si lola. Sa mga biyahero-biyahera, ganun pa rin ang pakiusap natin. No? Pagka hindi ho kaya, ay gilid-gilid muna tayo. Power nap, ano ho? Iwas ako na tayo sa maghabon. Ako pa rin po naman ang inyong abang likod ay yung mga kasama, Kahiro, Hero, Ilustre, Robregado. Pa rin po naman sa Usapang Agri at Bayan.
4: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Labing tatlong lugar dito sa Pilipinas, nangangani po sila ay nasa danger level, heat index. Ano ho? Tatlo yan. Sahan ng mainit na panahon at malinsangan sa maghabon. Ayon dyan, punta tayo sa pag-asa. Sabi natin na magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. Yung mga eastern list na yan, sa mga panahon. Saan lagay ng panahon dyan sa may Bicol na sangkaterbang aboy yung ibinugan ng bulkan ba yun? Ibang klase, no? Sabi natin kay Chanel Dominguez. Ma'am Chanel, magandang umaga po sa inyo dyan sa pag-asa.
6: Rancho Pilipinas.
5: Weather. Morning po, Ma'am Chanel.
7: Magandang umaga din po sa inyo, Kahira, at magandang umaga din po sa ating mga taga-subaybay para po sa ating weather update. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at patuloy ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na gagaling sa Dagat Pasipiko dito sa ating buong bansa. Dulot na itong easterlies, inaasahan natin na mataas na chance ng mga pag-ulan sa Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm at Palawan. Samantala, para naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman ang ating panahon, pero asahan din natin yung init at alinsangan, lalo na sa tanghali hanggang hapon, na may mga isolated rain showers o kaya localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Para naman sa ating heat index forecast ngayong araw, inaasahan po natin dito sa Metro Manila ay 38 to 39 degrees Celsius, at ang posibleng pinakamataas natin may tala ay 44 degrees Celsius dito ito sa may Dagupan City, Pangasinan. Yan po muna latest dates.
5: Pero wala po tayong namamonitor na LPA?
7: Wala po.
5: May mga inaasahan din ba mga sulput-sulput na pag-ulan dito sa Metro Manila?
7: Posible po, yes po.
5: Well, Dominguez po ng pag-asa ng ating kaugnayan.
4: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Tuloy-tuloy tayo at tayo sabi-sabi na papainggan sa natunang impila ng Radyo Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ano, 4.3 na kapital, andyan po naman ang DWCI sa Pidig, Ilocos Norte. Morning kay Mayor Regina. Siyempre kasama pa rin po natin ang DWCJ, dyan po sa parte naman ang apari dyan sa may Cagayan. Ay, sa may Cagayan, ano ho? Okay. At siyempre sa mga nasa biyahe, pakiusap lang. Walo ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Ang galaw para hindi pumanaw, araw ho ng Lunes si Mama Chopper, pagising lang. Baka may iidip-idip pa ho dyan habang nasa manibela. Kado, iwas aksidente, iwas ako na tayo ho.
4: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Ilan no sa mga binabantayang balita ay yung aktibidad nga ho ng Bulkan Mayon. Tuloy po ang pagmamonitor po ngayon ng PBOX matapos yung magbuga ng lava at pyroclastic density currents. Ang bulkan, kahapon ho ng madaling araw. Dahil po sa ashfall na yan, nagutos si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ng full government response para matulungan po ang mga apektadong residente ho roon. Nasa 50 barangay na yata mga naapektuhan doon yan. Okay. At ang meron pang isang pumaporma-porma, ang Mount Canlaon. Pagdala rin ho ng pagbuga ng usok at abo, yung bulkang Canlaon. Naman ho naka-high alert po ang Philippine Red Cross para sa anumang posibleng emergency naman. Samantala, bang balita, ay iniimbisigan ngayon ang mga nakitang medical waste na nagkalat naman sa kalsada dyan po sa may New Bataan, Davao de Oro. Dudulot doon ang panganib sa kalusugan ng ating mga residente. Sa balita naman sa politika, ano ba mga maiinit ngayon sa politika? Sa pagtitibayin po ngayong Lunes ng umaga, ang House Committee on Justice, ang committee report na nagtatakda po naman ng probable cause para ituloy ang impeachment, lalo naman kay Vice President Sara Duterte. Sa may pang tututukan nating balita pa rin, antabayan na po ninyo sa loob po ng maghapon. Bigyan din naman ni Atty. Lorna Capunan, malakas ang ebidensya para sampahan ang hiwalay na kasong plunder ng Vice Presidente, batay po sa mga naging pagsisiyasat po naman ng House Panel. Isang trailer truck ang sumabit po sa vertical clearance. Vertical clearance po ng post ng LRT. Nagdulot po ng abala. Ito ng trapiko nitong madaling araw lamang. Mata naman ang isang barko ng Chinese Coast Guard na tila binubututan at o nag-obserba. Isang civilian mission ship. Pilipinas, dyan po naman sa nasabing teritoryo. Ayaw niya kami tantanan, ha? Ay, dahil po sa sama ng panahon, dulot po ng aktibidad ng Bulkang Simayon. Dahil po sa aktibidad na yan, sila po ng Kaab ang mga flight na sa rutang Manila-Daraga-Manila. Naka-apekto po naman sa mayigit sa 230 mga pasahero. Patuloy daw pong magdadala naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog. Bahagi po ng Palawan, Northern Mindanao, Barm, Sambuanga Peninsula, Bohol, Siquijor, Negros Oriental dahil po naman sa Easterlies. Inaasahan pang lalo daw pong hihina pang piso. Posibleng pumalo naman sa 62 hanggang 63 kada dolyar. Sumipa naman ayon sa ulat ng inflation sa bansa nitong Abril. Mataas ang antas po naman sa loob po ng 2 taon. Paglago ng ekonomiya ng quarter po naman, wala po naman sa 3.4%. ASEAN Summit 2026, higit sa 7,300 mga tauhan po mula naman sa PNP at iba pang ahensya ang dineploy sa Cebu para jackin po ang seguridad ng pagaganaping ASEAN Summit po naman doon. Sa kabila daw ho ng kawalan ng malakas na ulan, patuloy daw ho nagre-reklamo naman ang mga residente dyan sa may barangay Anolid sa may Mangaldan o Pangasinan ito sa mabaho at maputik na kalsada na nagpapahirap sa kanilang pagbiyahe. Ano nangyari doon? May mga pinag-usapan tayo, pasasabog mo lang doon yun, no? Di ba? Matatanggal lang yung amoy. Maraming may gumagawa ho ng ganyan. Ay kasi na doon ang Labor Day, pinag-aralan na ngayon ng ang 16 wage hike petition para po naman sa NCR upang matugunan ang panawagan ng mga manggagawa para sa mas mataas po namang sahod.
8: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Rollback bukas, ano? Meron bang rollback bukas o dagdag presyo? Kasi, na bukas? So natin 20 minutos kapit bayan makalipas ang alas 4 ng madaling araw.
8: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: May po lamang sa mga live report sa mga report magagaling po naman sa lalawigan at mga balita sa labas ng ating impilan. Tutok tayo sa ating mga usap ng Agri at Bayan, sa ating mga headliners. Department of Agriculture kumilos para patatagin ang presyo ng palay habang humihina po naman sa mga pangunahing lalawigan.
8: Usapang Agrikultura at Bayan.
5: ESWD nagbabot na ng tulong sa mga pamilyang apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon.
8: Usapang Agrikultura at Bayan.
5: 10 pisong subsidy ng pamahalaan sa mga public utility vehicles tuloy-tuloy.
8: Usapang Agrikultura at Bayan.
5: DNR kumikilos na para protektahan ang mga pamilyang apektado naman ng sunog dyan po sa Navotas Landfill.
8: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Sa mga detalye ng ating balita, tambay lang sa mga report galing sa mga lalawigan. Pinapalakas na ho ng Department of Agriculture sa panguna naman ni Secretary Francisco Chiu Laurel Jr. Good morning, Seg. Ang mga hakbang sa merkado dahil sa paghina ng presyo ng palay sa ilang mga probinsya ay namalapit na po ang pagtatapos ng arihan. Sa ginanap na consultative meeting, tinukoy ho ng DA na tinatayang nasa 77% ang naani sa bansa ay bumagsak ang presyo ng sariwang palay 16 hanggang 17 pesos kada kilo. Mga magkakahiwalay na lugar dyan po sa Nueva Ecija, Pampanga, Isabel at Cagayan. Balit nilinaw ho ng DA na pagbagsak ay hindi naman daw po sa buong bansa. Tunayan, na natiling mataas ang farm gate price pag naman sa Palawan sa 23 hanggang 24 kada kilo at tinukoy ang localized price pressure sa halip na sistematikong pagbagsak po naman sa pamilihan. Tinaas din po naman ang NFA ang buying price sa mga tuyong palay ang hanggang 30 pesos kilo at mas malalakas yung pamimili sa mga lugar na malaki ang binabaw upang mapatatag po naman ang supply sa merkado. Inilusya din po ng ahensya ang direct purchase order system upang direktang magbenta naman ang mga magsasaka sa NFA at mabawas ang nakadepende sa mga negosyante at middleman. Binigyan din naman po ng chief ahepe ng DA na nananatiling prioridad ang katatagan ng presyo ng hindi napipinsala ang mga magsasaka at masigurong sapat na supply sa mga susunod pang mga taon.
8: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Ang paabot na ng tulong ang Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang apektado ng pag-alburto ng Bulkang Bayon dyan po naman sa Bicol Region. Ayon sa DSWD, mahigit 50,000 family food bags at meals at hygiene kits na ang naipamahagi sa mga evacuee dyan po naman sa Albay. At tuwang ang mga lokal na pamahalaan at iba't ibang organisasyon. Nag-deploy din ang DSWD ng mobile kitchen para po naman sa agarang paghatid ng pagkain. Nagbigay din ng cash assistance at cash for work program para sa mga pamilyang nawalan po ng kabuhayan bilang ang mga magsasaka sa loob po naman ng danger zone. Antala, ang mga water tank na rin ipinakalat sa may mga water tank po ipinakalat na rin sa mga evacuation center para masiguro naman ang sapat na supply ng tubig. Sa pinakahuling tala ay nasa 1,438 na pamilya o 5,400 po mga individual ang nananatili po naman sa mga evacuation center dyan po naman sa lalawigan pa rin ng Albay.
8: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Ay galaw-galaw para hindi pumanaw. Bawal ang tutulog-tulog sa Manibela. Bawal ang pikon sa kalsada. Patuloy ang pagbatupad ng pamahalaan ng 10 pisong fuel subsidy kada litro ng diesel para sa mga pampublikong ng sasakyan. Ilang agarang tulong po naman sa tumataas na gastos sa operasyon ng mga tsuper. Dalim po ng fuel subsidy program ay makatatanggap po ng mga kwalipikadong tsuper ng 10 pisong diskwento kada litro. May limit na hanggang 150 litro kada linggo o katumbas ito ng hanggang 1,500 na matitipid po naman kada linggo. Pinangunahan ito ng DOE, katuwang ng DOTR, LTFRB, DICT at Lampang. Ilang bahagi po ng Hall of Government Approach para masuportahan ang sektor ng transportasyon. Kwalipikado mga public utility jeepney at UV Express may valid na prangkisa o permit kabilang sa opisyal na listahan po naman ng LTFRB. Sa pagkapatuloy ng programa, kasang mababawasan ang gastos ng mga jeeper at mapapanatili ang kanilang kita sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produkto ng petrolyo dahil sa mga ganapan po naman dyan pa rin sa gitnang silangan.
8: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Niaklaman ng Department of Environment and Natural Resources ang agarang proteksyon para sa mga komunidad na apektado ng sunog dyan po naman sa Navotas Landfill. Personal na binisita naman ni DNR Secretary Juan Miguel Cuna ang relocation site sa Obando National High School kung saan ang samantalang nanunuluyan po naman ang 120 pamilya na naapektuhan po ng makapal na usok. Usok sa Navotas, usok din sa Albay. Kita mo naman yan. Ay pag-usap din si Secretary Cuna sa mga evacuate in-inspeksyon ng mga pasilidad para ma-check po naman ang kanilang kaligtasan at tulong. Kasi Cuna, direktiba ng Pangulong agarang aksyon na protektahan ang kalusugan ng mga apektadong residente. Samantala, igting pa rin ho ng DNR operasyon ng landfill para mapulang natitirang hotspots at nababawasan po naman ang usog. Patuloy din ang pagtabon ng lupa o soil covering, cooling at monitoring ng air quality po naman sa lugar. Tiniyak din po naman ang ahensya na nagpapatuloy ang investigasyon sa sanhi ng sunog at posibleng paglabag naman sa mga regulasyon.
8: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: At may mga iba pang lugar dyan na dumping site, ano ho, dapat nai-inspeksyon talaga at nalalaman yung mga problema kung hanggang saan ang inaabot, ano ho. Pag-check naman, nagkakaroon ng pagguho ng mga basura, naman, bigla na lang uusok at magkakasunog. Dapat nakukurikat na check ko yan, dapat mapanagot din at dapat managot.
8: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Tanggap tayo ng balita sa labas ng himpilan, Department of Agriculture na alerto sa mga lugar na dyan sa Bicol. Pagdado ng muling pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Dali nakatutok po naman dyan si Marian Bastasa.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nakatutok ng Department of Agriculture sa mga sektor na apektado ng patuloy na pag-aalboroto ng Mayon Volcano. Sa ngayon, nagsasagawa na ng monitoring at assessment ang DAE Regional Field Office sa Bicol sa mga apektadong lugar para matukoy ang pinsala sa mga sakahan at gayon din sa mga pangisdaan. Mahigpit din ang paikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa paglikas ng mga alagang hayop at animal health surveillance. Naglatag na rin ang command center sa Albay Breeding Station. Patuloy rin binabantayan ng DAE ang presyo at supply ng mga produktong agrikultural habang nagpapatuloy ang aktibidad ng bulkan. Mula sa DAE para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Salamat, Meron Bastasa. Samantala, mga pananim at alagang hayop sa Albay. Apektado na aking aktibidad po ng bulkan si Mayon. Talin nakatutok dyan si Paul Hapin, Radyo Pilipinas, Albay.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Bantay Bulkan. Bantay Bulkan Update.
11: Matinding pinsala sa agrikulturang naiulat sa Albay matapos maapektuhan ng mga pananim at alagang hayop dulot ng patuloy na aktibidad ng bulkan Mayon ayon sa mga magsasaka sa daraga kabilang sa mga naapektuhan ang kanilang kabuhayan matapos maitala ang pagkamatay ng ilang alagang hayop bunsod ng ash fall, buhangin at mga batong binuga ng bulkan na tumabon sa kanilang mga sakahan. Sa panayam na ng Radyo Pilipinas Albay kay Gren Resuena ng BEC Farmers Association, inilarawan niyang mistulang naging quarry ang kanilang mga taniman dahil sa makapal na abo at debris. Sa iwalay na ulat na ilang baka ang namatay matapos mabinsala ang kanilang balat dahil sa matinding init at epekto ng ashfall. Samantala sa Kamalig, halos matabunan ng makapal na abo ang mga pananim at gulay, partikular ang mga barangay na nasa loob ng Mayon Unit na nagdulot ng malaking pagkalugi sa mga lokal na magsasaka dahil dito nanawagan ang mga magsasaka at lokal na pamahalaan na agarang tulong. Mingi ang LGU, umiling ang LGU Kamalig ng cloud seeding assistance upang mabawasan ang epekto ng ashfall. At habang iginiigit naman ni Mayor Carlos Erwin Baldo ng Kamalig Albay ang pangailangan ng karagdagang suporta mula sa pambansang pamahalaan para sa relief at financial na tulong. Patuloy ang panawagan ng sektor ng agrikultura para sa agarang aksyon upang makabangon mula sa pinsalang dulot ng kalamidad. Para sa Bagong Pilipinas...
5: Paul, gano'n na kalawag, gano'n na karaming barangay ang naapektuhan ito?
11: Well, mahigit 50 barangay na nga ang naapektuhan na barangay dito sa lalawigan ng Albay. In fact, sa kagabi sa ulat natin, umabot na sa mahigit 100,000 individual ang naapektuhan dito sa probinsya ng Albay dahil nga dito sa pinakamalakas na maituturing na pyroclastic density current na naitala ng VVOX mula nitong Enero, Hero.
5: Dahil dyan eh, sinasabing may mga nangamatay na ring hayop ano? at sa pananim na dapat sanang anihin na sana itong mga palay, mukhang nasama pang mga nangasira. Meron na bang figures kung magkano ang lawak at laki ng pinsalang halaga na dulot nito?
11: Well, sa mga oras na ito ay patuloy pa ang isinasagawang assessment tungkol sa pinsalang dinulot nitong pagkaputok ng bulkan. Pero nga ayon nga sa ating pag-iikot doon sa ginubatan kahapon, Hero, nakita natin na halos ay maalikabok, umakapal talaga yung alikabok. Dinemo mismo or nakita mismo DPWH Secretary Vince Dizon kung gaano kakapal ang abo na binagsak ng bulkan at halos tumigas na ang karamihan nito at makikita rin natin habang dumadaan tayo patungo or binabaybay natin yung kahabaan ng Maharlika Highway sa Ginubatan. Talagang para tayong nasa ilan ba black and white na movie dahil nasa maalikabok at delikado talaga sa kalusugan. Kung kaya't patuloy ang panawagan ng lokal na pamahalaan na lagi magsuot ng face mask at iwasan ang paglabas ng bahay kung hindi naman kinakailangan. Hero.
5: Habang nag-uusap tayo sa mga sandaling ito, kamusta ang aktibidad ng bulkan Mayon? Tuloy-tuloy ba yung pagbuga ng usong ka?
11: Well, sa mga oras na ito, wala namang nagbugang uso na pero maya-maya namang ang natatanggap natin ng mga emergency warning broadcast kung saan nga doon na naitatala yung fire classic density current. Pero sa mga oras na ito, tuloy-tuloy pa rin ang lava flow sa bulkan Mayon. Ngayon mismo, nakikita ko ang bulkan ay tuloy-tuloy ang pagdaloy ng mabagal na lava mula sa patuloy sa dalisdis ng BC gali at iba pang mga galis ng bulkan.
5: Well, mukhang kung titingnan natin sa mga nangyari pagbuga ng usok na yan, parang kakaiba, no? Iba yung dating nito kumpara doon sa mga nauna mga pagbuga ng usok. Bakit ganoon? Parang nakakatakot, maitim na maitim, tapos parang napakababa.
11: Well, Hero, base nga sa panayam natin sa kay Doreen Abilinde, ang Science Research Specialist ng PHIVOLCS, ito ay tinatawag na lava dome collapse na pyroclastic density current, kung saan ito ay nagdulot ng napakalaking uson na kumbaga at nagkasinabayan pa ng minor strombolian activity at a minor eruption. Kung kaya't na nagdulot ito ng pagkalaking plume, ash plume, na nagpinadpad patungong west, southwest, o kaluran, hilag, timog kaluran, na kung kaya't naapektuhan itong mga bayan ng Ginubatan, Kamalig, at maging bayan ng Uwasa, dahil nga sa tinangay ito ng malakas na hangin, Hero.
5: Diyan sa body language na pinakikita ngayon ng Bulkang Mayon, anong dapat nating basahin o maunawaan dyan? Ito ba'y nangangulagan na may posibleng maganap na isang malaking pagsabog sa mga susunod pa? Meron ba ganun?
11: Well, Hero, base sa ayon mismo sa PHIVOLCS, ay patuloy pa nilang binabantayan ang aktibidad ng vulkan. Bate nga sa atin, actually, ginagawa natin ito everyday. Hero, gumagawa tayo ng Bantay Vulkan Update. Bago-bago ang datos ng vulkan. Minsan ay tumataas yung mga volcanic earthquake, minsan bumababa naman. At ganun din sa bilang ng rockfall. Kung kaya hindi pa masabi ng PHIVOLCS kung itataas ito sa Alert Level 4 at mananatili pa rin ang vulkan sa Alert Level 3. Sa kabila nito, tuloy-tuloy naman ang pagtutok o ang pagbantay ng pamahalang palalawigan tungkol sa aktibidad ng vulkan.
5: Isa naman ang lagay ng panahon natin dyan kasi pagka may malalakas na ulan, iwasan na yung mga nasa dalisdis at tinatawag na mga pagbaba sa lupa ng mga yan, yung mga lahar na pangamba pagka may mga ulan. Kamusta ang panahon?
11: Well, sa mga oras na ito, medyo maulap ang kalangitan dito sa probinsya ng Albay. Actually, Hero, gusto nga hilinga ng mga lokal na opisyal, maging ng ilang mga residente, lalo na sa mga apektadong lugar na sanay umulan dahil nga sa para nga ay kahit paano makatulong ito sa pagbawas o pag-wash out nitong mga abong ibinuga ng vulkan na dulot ng pyroclastic density current, Hero.
5: Hey Paul, antabi nila kami sa mga update sa mga ganapan pa rin dyan na sa mga susunod na oras. Ano, maraming salamat Paul, maraming salamat, ingat kayo riyan.
11: Maraming salamat Hero, para sa Bago Pilipinas, Balapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
12: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Direct ang live report mula po dyan sa lalawigan ng Albay, si Paul Hapin. May pa rin po na ipinakitang body language yun ng Bulkang Mayon. Ano ho? Yung kakaiba kasi nakakatakot nga yung usok na pinakita, itim na itim, tapos mababa, di ba? Naku, visibility ho yan, pagganya. Ingat na lang sa mga kababayan po natin at tsakin hong malinis yung tubig, ano, masecure yung mga tubig na inumin, na ho, hindi naman na makontaminate.
12: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Samantala, bago tayo mag-base ibang mga balita naman sa iba yung dagat, sinabi ho ni U.S. President Donald Trump na kumikilos na parang pirata ang U.S. Navy. Ito ho nagpapatuloy na blockade sa Iran. Pila nito, ipinahid din po na malabong tanggapin ng Amerika ang bagong peace proposal mula sa Iran. Mapasinagot na kasi may planong mga usapang ganun eh. Di naman po bababa sa 13 katawan naman ang niulat na nasawi matapos ang isang airstrike ng Israel sa Lebanon. At huli kaguluhan sa riyon na nagdudunto ng pangamba sa seguridad ng mga residente at mga dayuhan din po naman. Ay mayroong mahigit sa 3,400 trabaho abroad. Inialok po na katatapos lamang na overseas mega job fair sa mga nagganay so magtrabaho po naman sa ibang bansa. Ano ho? Sa turismo naman sa Bohol, may direktang flight na po mula sa Narita, Japan. Aba? Tungong Bohol? Nasa 164 na Japanese tourist na ang dumating sa ilalim po ng bagong rutang yan. Oh, meron na ha? Sige. Babalik po kami, sandali po lamang. Ilan mo ng mahalagang paalala. Bawal ang tutulog-tulog sa Maribela. Awal ang pikon sa kalsada.
12: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
13: Radyo Pilipinas is on Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
14: Receive credible news and information.
13: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
14: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
13: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
15: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na para bang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na para bang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. Hashtag, panatag ang may alam.
16: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
19: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili.
19: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin.
19: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
19: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
22: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
24: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
25: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas 738 AM.
26: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang agrikultura at bayan. Usapang agrikultura at bayan.
5: Shoutout lang dyan sa General Santos City sa mga nakatutok sa atin dyan, ng Red Egg Family. Ano ho? Link dyan sa mga nakatutok sa General Santos City. At siyempre, ganun din sa mga nakatutok ko dyan sa may party ho ng Hong Kong, dyan sa Macau, sa UAE. Sa Africa ho, sa Nigeria, Botswana, Ivory Coast, Cameroon, Burkina Faso, Ghana at South Africa. Sa Papua New Guinea. Nagmagaw sa inyo dyan sa Red Egg Family. Binabati ko yung kanilang ano ha? Presidente CEO, si Sir Red Ira. Good morning, good morning. Desda PTC Urdaneta, Pangasinan. Nakas ang katatagaan ng mga magsaka sa sinasagawang Farmers Day. Mga detalya, nandiyan mo naman si Mildred Coke at Radyo Pilipinas sa Yoga.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
28: Pinalalakas ng TESDA ang kakayahan ng mga magsasaka sa Urdaneta City, Pangasinan sa pamamagitan ng skills training at livelihood programs. Ito'y kasunod ng aktibong pakikilahok ng TESDA Provincial Training Center, Urdaneta sa ginanap na Farmers Day na lokal na pamahalaan sa Urdaneta Cultural Center. Dinaluhan ng aktibidad ng mga magsasaka, mangingisda at iba pang sektor sa agrikultura kung saan tampok ang temang pagpapalakas ng katatagan ng mga magsasaka sa gitna ng mga hamon sa agrikultura. Agrikultura bilang tinatawanan ng TESDA. Ibinahagi ni Supervising PESD Specialist Jerry Limped ang iba't ibang programa ng ahensya, kabilang ang pagsasanay sa agrikultura, entrepreneurship at paggamit ng makabagong teknolohiya. Ayon kay PED, layunin ng TESDA na hindi lamang magbigay ng technical na kasanayan, kundi tulungan din ang mga magsasaka na magkaroon ng alternatibong kabuhayan. Nagpakita naman ng interes ang ilang kalahok na sumailalim sa mga programa ng TESDA upang mapalawak ang kanilang pagkakakitaan. Samantala, pinagtibay din sa aktibidad ang ugnayan ng TESDA at lokal na pamahalaan sa pagsusunong ng mas matatag at maunlad na sektor ng agrikultura. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
26: Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Maraming salamat, mahal na katutog dyan sa mga kasiya, no? Huwag lang daw kay Mampia Goldsack sa May, sa Tarlac ito. Yung Tarlac, ganun din kay Rhea Casanuevo Santos. Yung Tarlac, good morning dyan sa Red Ink dyan sa May Concepcion Tarlac, oh.
26: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura.
5: Ay, Farmers Festival sa lungsod po ng Batang Ilocos dati ang naging matagumpay na naidawso naman. Pilpita, Radyo Pilipinas, Lawang sa Detalye.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Bilang pagpupugay sa mga bagong bayani ng bansa, ang mga magsasaka isinagawa sa lungsod ng Batak ang Farmers Festival kasabay ng Araw ng Paggawa. Marami ang isinagawa aktibidad dito tulad ng kadiwa ng Pangulo, tampok ang mga ani ng mga magsasaka, mga teknolohiya ng mga national government agencies tulad ng Department of Science and Technology, Philippine Carabao Center, National Tobacco Administration, PhilRice at iba pa. Ayon kay Mayor Marky Chua, pinili nilang iklian ang araw ng pista dahil sa energy emergency dito sa bansa. Ngunit tinayak naman nito na magiging masaya ang tatlong araw na selebrasyon. Maliban sa kadiwa ng Pangulo at display, mayroon ding mga farm machineries at farm inputs na ibabahagi na bingo bonanza, kompetisyon ng sale para sa mga magsasaka, salo-salo sa merienda, fun bike featuring ang mga dapayan at hapag ng Pangulo sa mga barangay at ang laro ng lahi. Kaugnay niyan, kabilang naman sa mga ibibigay na farm machineries ay ang handheld tractors, cultivators, rice reaper, rice milling machine at kuliglig na panghanda sa pagtatamnan ng palay. Ang Farmers Festival ay nagsimula ngayong araw at magtatagal hanggang Mayo 3. Para sa Bagong Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
26: Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Ay, samantala, Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., pinangunahan po naman ang paglulusad ng bawat bayan makikinabang sa silangang Visayas. Detalye, nandiyan po naman si Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, so good.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng bawat bayan makikinabang noong araw ng Miyerkules, Abril 30 sa Tacloban City Convention Center. Sa nasabing programa, nakipagpulong ang Pangulo sa mga presidential scholars sa ilalim ng Socio-Civic Projects Fund at nanguna sa paglulunsad ng bagong Pilipinas Rice Program sa ilalim naman ng Local Government Support Fund. Nagbigay din ang Pangulo ng tulong pinansyal na nagkakahalaga ng 200,000 piso sa bawat barangay sa buong Silangang Visayas na tinanggap naman ng kani-kanilang mga gobernador, alkalde at mga pangulo ng liga ng barangay. Sa kanyang mensahe, binigyang diin ni Pangulong Marcos Jr. na kailangang madama ng mga lokal na pamahalaan ang mga benepisyo ng mga programa at serbisyo mula sa national government. Dagdag pa ng Pangulo na sa bawat bayan makikinabang, mahalaga ang partisipasyon ng mga lokal na pamahalaan dahil matitiyak nito na ang suportang binibigay ng pambansang pamahalaan ay magiging angkop sa mga pangangailangan ng komunidad. Ang programang ito ay bahagi ng patuloy na pagsisikap ng Administrasyong Marcos Jr. na tugunan ang mga agarang pangunahing pangangailangan, palakasin ang pamamahala ng mamamayan at tiyaking mas mabilis at mas patas na makakarating ang suporta ng gobyerno sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
5: Samantala, mga organikong gulay, pinamahagi po naman sa 1,000 mga pamilya sa Sibangat, Agusan Sur mula sa tanggapan ng Pangulo. Detalye, nandiyan po naman si Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Butuan.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Office of the President sa pamamagitan ng Presidential Management Staff sa pakikipagtulungan ng Department of Agriculture o DA Caraga ay namahagi ng aabot sa kabuuang 17.6 metriko tonelada ng sari-sari mga gulay tulad ng kamatis, repolyo, sibuyas dahon, pipino, kalabasa, sayote at patatas sa 1,000 pamilyang benepisyaryo mula sa bayan ng Sibagat, Agusan del Sur. Ang sako-sako mga gulay ay binili ng Office of the President sa Talakag Trading Post sa Bukidnon at sa Claveria Trading Post sa Misamis Oriental at diretsong inihatid sa bayan ng Sibagat. Sa inisyatibang ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na suportahan ang mga lokal na mga magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng kanilang mga ani na hindi na ibenta sa pamilihan at pinanigurado na walang ani ang masasayang sa harap ng mga naranas sa pagtaas ng presyo ng langis. Habang sinisiguro naman na napagkulooban ng mga libreng sariwa at masustansyang pagkain ng pamilyang Pilipino, ang mga ipinamigay ay pawang mga organic vegetables. Bahagi ito sa isinusulong na sagip-saka program ng Pangulo. Para sa Bagong Pilipinas, Jocelyn Morano, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
5: Mandala, mga magsasakat, mga isa naman sa Butuan City, Agusan Norte, makatatanggap po ng cash assistance, alin po ng PAP program. Detalya na dyan naman si Medias, Radyo Pilipinas, Butuan.
27: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Pinaghandaan na ng lokal na pamahalaan ng Butuan ang isa sa gawang pamamahagi ng pinansyal na tulong para sa mga magsasaka at mangingisda sa lungsod ng Butuan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas Butuan kay Engineer Pierre Anthony Huben, Head ng City Agriculture and Veterinary Department, ipinabatid na mayroon na namang matatanggap na tulong ang sektor ng magsasaka at mangingisda bukod pa sa ₱3,000 na fuel subsidy na una nang naipamahagi nitong Abril. Higit 5,600 ka mga individual ang makakabenepisyo sa ilalim ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks o PAP program. Prioridad ang mga may sakahan na 2 hektarya pababa habang ang mga mangingisda naman ay kailangang rehistrado sa RSBSA o Registry System for Basic Sectors in Agriculture. Nakipag-ugnayan ang Department of Agriculture o DA Caraga sa LGU Butuan para sa orientation sa mga punong barangay sa Butuan City para matiyak ang maayos na distribusyon ng ayuda na nakatakda sa darating na buwan ng Mayo. Para sa Bagong Pilipinas, May Diez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Usapang. Salamat, May Diez. Samantala, meron pa rin tayo sa pag-report. Magiging sa 1,000,000 halaga naman ang illegal na fertilizer na sa bato ng PNB CIDG dyan sa May Isabela. Detalye, nakatutok dyan si J-Mark Dagala.
27: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kumpiskado ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group ng Philippine National Police ang tinatayang 1,400,000 halaga ng mga illegal na pataba o fertilizer at iba pang agricultural chemicals. Ito ay matapos na magkalsa ng search warrant operations katuwang ang Fertilizer and Pesticide Authority, gayon din ang Bureau of Fire Protection sa Ilagan City sa Isabela. Ayon sa CIDG, nagugat ang operasyon sa sumbong ng mga kapitbahay ng isang magsasaka dahil sa masansang na amoy na nagmumula sa bahay nito. Tumambad sa mga operatibang iba't ibang kemikal, kagamitan at raw material sa paggawa ng fertilizer at pesticidyo na nabistong walang permit mula sa FPA dahilan upang arestuhin ang may-ari ng bahay. Nabatid na 2024 pa umanong ginagawang laboratorio ng mga pataba o pesticidyo ang 3rd palapag ng bahay nang naaresto, na ebidensya naman ito online. Hawak na ng pulisya ang mga nakumpiskang kagamitan para gamiting ebidensya habang ikinakasa na rin ang kasong paglabag sa Presidential Decree 1144 laban sa naarestong magsasaka. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Maraming salamat, J-Mark Dagala. Ngayon tutok po tayo sa ating agritorial, editorial.
27: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Ang Bulkang Mayon sa kabila ho ng kaniyang taglay na kagandahan ay muling nagpapaalala sa atin ang kaniyang bagsik. Ngunit higit sa mga kahanga-hangang larawan ng lava flow, ang mas masakit na katotohanan ay ang unti-unting pagguho ng kabuhayan ng mga magsasakat ang panganib na dala po naman ito sa mga lokal na pamayanan. Ang mga lalawigan sa paligid ho ng Mayon ay kilala sa pagiging agrikultural. Gayunpaman, ang abo at ang pyroclastic materials ay binubuga ng bulkan ay nagdudulutan ng malawakang pinsala sa mga pananim. Ang makapal na abo hindi lamang sumisira sa mga dahon at bunga, ginagawa rin itong acidic po ang lupa sa panandaliang panahon na pumapatay naman sa mga gulay at palay na inaasahan ng libu-libong pamilya. Ang pagkawala ho ng kabuhayan ay nangangahulugan ng gutom at dagdag na utang para sa ating mga magsasaka na dati nang naikipagbunok po naman sa kahirapan. Hindi rin po biro ang epekto sa kalusugan at siguradan dito sa mga tao. Ang banta po ng ashfall ay nagdudulot ng mga sakit sa baga at mata, lalo na sa mga bata at matatanda. Higit pa rito, ang banta ho ng lahat tuwing darating ang ulan ay isang nakatambay na panganib na maaaring lumamuno sa mga kabahayan at infrastruktura sa isang iglap lamang. Ang paulit-ulit na paglikas ay hindi lamang nakakapagod pisikal. Ito po ay nagnanakaw din ng normal na pamumuhay at edukasyon ng mga kabataan sa loob po ng mga evacuation center. Sa ganitong mga pagkakataon, hindi sapat ang mabilis na pamamahagi po lamang ng relief goods. Kailangan din po natin ang pangmatagalang solusyon mula ho sa mga mas maayos na hazard mapping hanggang sa pagsuporta sa mga climate smart na teknolohiya sa pagsasaka na mas matibay po naman laban sa mga natural na sakuna. Ang pamahalaan at ang pribadong sektor ay dapat itong magkatubang sa pagbuo po ng mga programang magbibigay po naman ng alternatibong kabuhayan para sa mga pamilyang naninirahan po naman sa permanent danger zone. Ang pagsabog ho ng bulkan ay hindi lamang usapin po ng bulkan. Ito ho ay usapin ng ating kahandaan at pagkalinga po naman sa mga pinakamahihirap na sektor ng lipunan. Sa bawat pag-aalboroto ng bulkan, dapat ay mas lalong tumitibay ang ating pagkakaisa at pagpaplano para ho naman sa kaligtasan ng lahat.
26: Usapang Agrikultura at Bayan. Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Ingat sa mga kababayan po natin dyan sa Bicolan dyan. Ho, ah, grabe, 50 barangay na. Baka tumaas pa yun yung bilang ng mga apektado. Muli, pagsaludo natin sa mga bayani yung magsasaka at mangingisda ho natin. Ho. Magandang maga po sa inyo lahat dyan. Shoutout lang daw kay Ganghan Yuji din sa Bertrand family dyan sa Santa Cruz, Laguna. Sa Ramos, Deo Ramos family, Santa Rosa, Laguna. Kay Engineer Fredo Cusin and family. Listening. Mampiya Goldsack, ha, dyan sa Red Ink sa May Conception Tarlac. Gandang maga po dyan. Muli dyan sa mga nakatutok sa General Santos City. Ink family natin dyan, magandang morning din. And kay Mama Veronica Maputi, Negros Oriental, morning po rin. May pahabol lang na report. Kaya produktong agrikultural, ibinida naman sa kadiwa ng Pangulo ng DTI La Union at lokal na pamalan po ng Baknota ng La Union. Detalye, nandiyan po naman si Albert Cavilli, Radyo Pilipinas sa Go.
26: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Dumagsa ang mga mamimili sa isinagawang kadiwa ng Pangulo at diskwento karaban ng Department of Trade and Industry La Union, katuwang ang lokal na pamahalaan ng Baknotan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Diru Festival 2026. Tampok sa naturang aktibidad ang iba't ibang produktong lokal tulad ng sariwang gulay, processed goods, kape at mga dried products na ibinenta sa mas abot kayang presyo dahilan upang mahikayat ang maraming residente at bisita. Ayon sa mga organizer, layunin ng aktibidad na may lapit sa publiko ang dekalidad ngunit mas murang bilihin kasabay ng pagsusulong sa mga produktong gawa ng mga lokal na negosyante. Ipinakita rin sa aktibidad ang aktibong partisipasyon ng mga micro, small and medium enterprises o MSMEs kasama ang mga distributors sa lalawigan bilang suporta sa pagpapalakas ng lokal na ekonomiya. Samantala, patuloy na nagsisilbing mahalagang plataforma ang kadiwa ng Pangulo at Iskwento Caravan upang matulungan ang mga maliliit na negosyo at mabigyang kapangyarihan ang mga consumers sa pamamagitan ng mas accessible na mga produkto. Ito ang ilan lamang sa mga tampok na aktibidad sa pagdiriwang ng Diru Festival 2026 sa Baknotan, La Union. Para sa Bagong Pilipinas, Albert Cavilli, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
26: Usapang Agrikultura at Bayan.
5: Wala na kaming oras, ano ho? Pero paalala pa rin, nasa 300 na magsasakit mangis natin na wala na kabuhayan, oh. Kulang dyan. Nasa 116 na hektarya na pong lupang sakahan at mga fish pond ang direktang naapektuhan po ng ashfall. Ingat-ingat sa mga kababayan po natin dyan. Sa ngalan po ng ating mga nakasama, masayad man sa aming kalooban, papaalam muna tayo bukas, babalik ko tayo. Nila Arnel Villamor, Ruben Malilin, Executive Producer sila Christopher Tirambolo, Julius Gonzalez. Ngalan po ng lahat ng himpilan natin sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maraming salamat sa inyo lahat dyan, sa ating mga nakasama at mga naging kabagulat. Thank you, thank you, thank you. Hero, ilustre, obrigado, nag-iiwan. Namang bagay na matwid at tama, hindi mo ginawa. Itinuturing na kasalanan laban sa iyo. Ang pagsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Yan po ay isang paraiso. O minsan pa ho, huwag tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Huwag ho tayong magpalinlang.
26: mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanian. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura at Bayan.
7: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
9: Dati-dati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
10: Ng ating walang gutom program.
9: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
11: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
9: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
12: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
9: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
12: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
9: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
13: Salamat, Presidente. Okay,
12: salamat.

0: biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na haabot sa 15%.
2: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key.
5: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
5: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
5: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
5: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko
9: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
12: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
13: Balita,
14: balita,
13: balita.
12: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
15: Pangulong Marcos na inaprubahan na simula ang libreng sakay.
12: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong. Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko. 738 AM.
17: Bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw.
18: Mga trending topics na in and out of the country.
17: Usisain.
18: Mga pangalan sa likod ng issue.
17: May interview on the spot.
18: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Kumunek sa highway ng mga balita,
18: impormasyon
17: at entertainment.
18: Left turn,
17: right turn, U-turn.
18: Basta't may isyong pinag-uusapan,
17: iikutan yan ng Ronda Pilipinas
18: sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Ang babago sa mukha ng AM radio nyo.
19: Malo na balita.
17: Pero let mako ang datingan.
18: Ronda Pilipinas.
17: Ronda Pilipinas.
18: With Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
20: Ronda.
18: Ronda. Pilipinas.
20: Pilipinas.

0: Mabuhay, mabuhay mga brada! Mabuhay ang Luzon of Web Visayas, of course! Mabuhay ang Mindanao! Simulan natin ang ating mga nagsiksik sa balita. Samahan nyo kaming rumonda sa mga issue at balita ang napapanahon ngayon pong araw mga brada! Ng Lunes! Yes sir, first Monday for the month of May! May 4th be with you! May the 4th be with you, sabi nga nila! Ha? May 4th today mga brad, 2026! Abay, kamusta po ang inyong naging weekend? Sa atin, baka okay. Pero doon sa ating mga kababayan po dyan sa Bicol Region, particular yan po sa malapit sa Bulkang Mayon, abay, for sure hindi po naging maganda ang kailang weekend dahil base po sa ating mga nakikita sa social media as of this very moment, abay, parang disyerto mga brad. Yung kanilang lugar po doon. At naku, marami pong inilikas ha. Ang pinakakawawa po dyan doon sa aking mga na-monitor ay yung palay at saka yung mga aanihin po sana ngayong buwan na ito ng Mayo. Ano ho? Meron pa hong hindi naani o kinugna para anihin. Kaso inabutan po nitong pagsabog nga po ng Bulkang Mayon. Baka mamaya mabanggit ko taal ha. Mayon mga brad, Mayon. Kaya naman, yan po ang isa sa mga pag-uusapan natin ngayong araw na ito mga brad ha, ang Bulkang Mayon. At syempre, speaking of that, aba, samahan nyo na akong alamin ang mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Alas 5:12 na nagmamadaling umaga mga brada. Una sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ronda, Pilipinas. Higit 175,000 ng mga individual sa Albay apektado po ng ashfall. Pamahalaan patuloy ang monitoring at pamamahagi ng tulong. Headlines. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines naglabas naman ng advisory, ilang biyahe kanselado dahil po sa aktibidad ng Bulkang Mayon. 10 piso naman ang fuel subsidy mga brad sa kada litro ng diesel para sa mga public utility vehicle. Nagpapatuloy. Oil Price Stabilization Fund o yung OPSF mga brad, isusulong ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP. Oil Deregulation Law nais buwagin.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda Pilipinas ni Lawrence Tan Hoco sa Radyo Pilipinas 738 AM. Ronda Pilipinas.
0: Five 14 in the morning mga brada. Papalo na mga brad ha sa 155,000 mga brad, 195,000 yung mga individual po sa Albay na apektado po ng ashfall. Ba ano po kaya ang ginagawa ng ating pamahalaan? Alamin natin mula naman kay Paul Hapin ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas report.
2: Magandang umaga, Lawrence. Umabot na sa 129 na barangay sa lalawigan ng Albay. Mm-hmm. Direct ang naapektuhan ng brushfall mula sa Bulkang Mayon ayon sa pinakauling ulat ng Albay Public Safety and Emergency Management Office o APSIMO. Batay sa Mayon Volcano Operation Activity Monitoring Report number down 100-2026 itong May 3, kabila sa pinakamaluhang sinamaan ng bayan ng Kamalig, Ginubatan at Tuwas ang lungsod ng Ligao dahil sa malaking volume ng abo na ibinuka ng bulkan. Sa datos, 16 na barangay sa Kamalig ang apektado habang 41 naman sa Ginubatan. Itala rin sa 19 na barangay sa Ligao City at pinakamataas ang bilang sa UAS na may 53 apektadong barangay. Sa kabuuan, tinatayang 55,000 na pamilya o katubad ng higit 195,000 na individual ang naapektuhan ng ashfall sa nasabing mga lugar. Sa ngayon, patuloy ang monitoring ng mga otoridad sa sitwasyon ng bulkan habang patuloy naman ang pamamahagi ng DSWD Bicol ng food sacks sa mga apektadong pamilya. Pinagbabawal din ang pagpasok sa loob ng 6 kilometer permanent danger zone para sa kaligtasan ng mga residentes at sa mga apektadong lugar.
0: Mm-hmm. Paul!
2: Yes!
0: Paul, meron na ba tayo na italang casualties as of now?
2: Well, sa mga oras ito, wala namang italang casualty, Lawrence, ano? Mm-hmm. Dahil bagamat tuloy-tuloy na rin ang pagtugon ng pamahalaan, lalo na sa sektor ng kalusugan. Bagamat may wala namang sinugod din. Ayon mismo kay Governor Rosal, wala naman ding sinugod sa hospital dahil nga sa epekto nitong ashfall, Lawrence.
0: Mm-hmm. And itong ating mga kababayan, yung kanilang pinaglalagyan ngayon, isa sa mga evacuation center, kamusta naman, na-bisita mo ba o meron bang nakapag-report ng estado nila dyan sa ano, sa mga evacuation center? Yung kumbaga, kompleto ba sila ng mga food packs, family food packs?
2: Well, kahapon pumunta yung ating mga kasamahan na Lawrence, mm-hmm, ano, doon sa evacuation center at doon na mismo nasaksihan nila yung mga pangangailangan ng mga evacuation center gaya ng pagkain at tubig. Pero kinagabihan, actually kagabi, ay agad naman namahagi ang DSWD ng Family Food Pack, mm-hmm, dito sa mga particular dito sa bayan ng Kinubatan para nga maipugunan ang kanilang agarang pangangailangan. Lawrence.
0: At this very moment, kung nasaan ka, apektado ba o tanaw dyan kung ano yung sitwasyon ng Mayon?
2: Well, Lawrence, sa ngayon, nandito ako ngayon sa Daraga Albay dahil nga inaantay ko ang mga kasamaan, mga provincial governments for sure, dadaan dito. Makakisabay tayo patungo sa Kinubatan na dito sa kinapoblestuhan ko, natatanaw natin ang bulkang Mayon. Pagkabat nakikita natin, parang may kulay gray na naman na parang ash blue, pero ano lang, maliit lang ito. Pero madalas itong nangyayari sa bulkang Mayon na Lawrence. Pero mamaya matatanggap natin yung emergency warning broadcast para makumpirma kung ito nga ba ay uson o kaya ulap pa, Lawrence.
0: Konting backgrounder lang, Paul, what time ulit nangyari yung pagsabog ng bulkang Mayon at gaano katagal at makapal yung ashfall? Ang nakita ka na lang kasi namin dito sa Maynila ay kumbaga mga post ng ating mga kapatid dyan sa Albay na makapal na yung usok.
2: Well,
0: abo pala, abo.
2: Pasado alas 4 ng hapon itong Sabado na magsimula nga mag karoon ng pyroclastic density current ang bulkan at lalo pa itong lumala dahil sinabayan pa ito ng minor strombolian activity at maliit na eruption or mahinang eruption. Kaya nakapag-trigger ito ng napakalaking ash plume na tinangay patungong west-southwest o kanlurang timog kanluran at doon na naapektuhan ang mga bayan ng Kinubatan, Pabalig, Ligaw at Uwas sa Albay dulot nitong napakalaking ash plume. Actually, pumunta tayo dito sa lugar kahapon kasama natin si DPW Secretary Dizo. Nakita natin talagang makapal, Lawrence, yung abong ibinagsak nitong bulkan na ito. Sabi nga ni Secretary Dizo, parang semento kasi yung iba tumitigas na kaya dami na, madali na din ang DPW ang operation sa lugar.
0: Kasi nga kapag yan ay tumagal eh magiging magsisimento, titigas yan pala, ano?
2: Yes, so kaya iniiwasan ito ng DPWs na mangyari ito, ano? Kaya agad-agad na sinusukusan ang sinang ginagawang clearing operations para nga hindi mabara itong mga kanal magdudulot ng pagkakapag pagdating ng tagulan, Lawrence.
0: Ayan, personally ikaw, Paul, nung nangyayari yan, no, bago mangyari yan, ano ba, meron bang mga paglindol, meron bang minamataan ba kayong magma or alam mo yun, kumbaga kasi sa mga palabas pag nakikita natin yan iba ang ano eh, kumbaga meron bang mga intro muna dyan ba sa inyo noon kahapon o nung Sabado, wala?
2: Well, alam mo, Lawrence, noong mga oras na nang nangyayari yun, simula noong mga pasado alas 4 ng hapon, natasakpan ng ulap ang bulkang Mayon dahil nga sa maulap ang pagkakasakpan dito sa Bicol Region, dito particular dito sa Albay. Kaya sa hindi natin agad na nakita ang kalagay ng bulkan. Ngunit, bandang alas 5:30 noong doon na nagsimula or pasado alas 5 doon mas lumaki yung ash plume. Kaya tapos nakita na ng ating mga kababayan, nakita nila na mas marami hanggang sa dalisdis na ng bulkan na Lawrence. Kasi yung tuktok ng bulkan madalas taktan ng ulap, pero nung mga oras na yon, mga pasado alas 5, hindi gaano natataktan yung ibabang bahagi ng bulkan. At doon natin nakita kung gaano kalakis kalakas at gaano kalaki yung dinulot na pyroclastic density current na nagdulot ng napaka laking ash plume nagpaulan ng abo sa maraming bayan dito sa Albay.
0: Alright, sige Paul, thank you so much ha. At of course, antabayan na namin yung iba pang report. At ingat kayo dyan sa Albay.
2: Sige, maraming salamat Lawrence. Para sa Bagong Pilipinas, Palapin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Ronda, 21 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga mga Brad. Napakinggan po ninyo yung pinakahuling update dyan po sa Albay. Nakukita mo nga naman ha, paparating na po yung provincial government dyan. At antabayan na natin ni ano, antabayan na natin yung magiging report ni Paul moving forward, nila po dito sa Ronda Pilipinas, kundi sa mga susunod pong programa dito po sa inyong Radyo Pilipinas mga Brad ha. Dahil alam nyo, yung mga matagal na pong nakamonitor ang Bulkang Mayon dyan po sa Fivox eh. Ha? Kaya alamin natin, maya-maya lang katawagan natin itong si Fivox Director Teresito Bacolcol nang malaan natin ano ba ang dapat pa nating asahan dito sa Bulkang Mayon. Sa ngayon, kaugnayan pa rin po dyan sa pagsabog ng Mayon mga Brad. Ha? Yung ka-up naglabas na po ng flight advisory. Ilang biyahe po dyan, aba ikansilado na dahil po sa aktibidad ng Mayon. Alamin natin mula kay Helen Balian.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Helen, morning good.
3: Naglabas ng Flight Safety Advisory ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kasunod ng matinding aktibidad ng Bulkang Mayon itong weekend, kabilang ang naitalang pinakamalaking pyroclastic density current na nagdulot ng ash falls sa ilang lugar sa Albay. Ipinagbabawal ang paglipad ng mga eroplano mula sa lupa hanggang 11,000 feet sa loob ng 6 na kilometrong radius mula sa tuktok ng vulkan, alinsunod sa notice to airmen upang maiwasan ang panganib ng volcanic ash sa mga makina at navigation system ng sasakyang panghimpapawid. Dahil dito, kansilado nitong Linggo ang ilang biyahe kabilang ang flight ng Cebu Pacific mula Maynila patungong Bicol International Airport at pabalik na nakaapekto sa 231 pasahero. Sa kabila nito, nananatiling bukas at operational ang Bicol International Airport matapos ang isinagawang runway inspection ng aircraft rescue at firefighting team kung saan walang naitalang ashfall. Pinayuhan naman ng mga airline, piloto at iba pang aviation stakeholders na bantayan ng mga opisyal na abiso at makipag ugnayan sa air traffic services bago bumiyahe. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIVOX, nananatili sa Alert Level 3 ang Bulkang Mayon. Para sa Bagong Pilipinas, Helen Balian, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Pilipinas. 23 minutos makalipas ang alas 5 ng umaga, nasa linya na po natin si FIVOX Director Teresito Bacolcol. Sir, maganda morning. Lawrence Tanho ko ng Radyo Pilipinas.
4: Yes sir, magandang umaga din po sa inyo.
0: Sir, kuha lang po kami ng update regarding po dito sa pagputok ng Bulkang Mayon. Kamusta na po ito?
4: So sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano tulad ng lava flow, rock falls at paminsan-minsan collapse-generated pyroclastic density current. In fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 411 na rock falls and 4 na pyroclastic density current or yung PDC or yung tinatawag ng ating mga kababayan sa Bicol na Uson.
0: Mm-hmm.
4: And sa kasalukuyan, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
0: Alert level 3. At ang alert level 3, sir, ano po, meron po itong ano, mandatory evacuation?
4: Ang mandatory evacuation natin is yung people residing within the 6-kilometer permanent danger zone.
0: Mm-hmm.
4: Dapat wala sila. Even at alert level 0, dapat wala naman talagang tao doon.
0: Okay, permanent de ano nga. Ano? Pero anyway.
4: That's right.
0: So, ang tanong dito, sir, what should we expect in the next 24 to 48 hours, sir, sa Mayon?
4: We would expect the same thing, yung effusive activity, pag-isang rock fall, yung lava flows, rock falls, and again, paminsan-minsang uson. Pero we really have to be very careful kasi yung PDC kasi o yung collapse generated PDC ay pwedeng mangyari init katulad ng nangyari nung Sabado na bumagsak yung lava flow natin and ito yung nagiging uson. So we really have to be very careful, dapat sundin natin yung paalala natin na huwag pumasok inside the 6-kilometer permanent danger zone.
0: Mm. Sir, meron bang ano, kumbaga may papaliwanag ba ng FIVOX yung dahilan kung bakit nagkaganito o talaga ano ba to? Meron ba silang kumbaga, meron ba kayo na monitor na posibleng sumabog ang Mayon on this Saturday or talagang hindi natin to basta-basta makikita?
4: Yung pagsabog ng Mayon is currently ongoing, meron tayong effusive activity since January 6 pa yan.
0: Apo.
4: So yung nangyari nung Sabado, yung lava flow natin na nasa upper slope, bumagsak.
0: Okay.
4: Yan, hindi natin mag-predict. Kasi yung PDCs kasi can be generated in several ways.
0: Mm-hmm.
4: Maaring mula sa pag-collapse ng lava dome or lava flow, katulad ng nangyari ng Sabado, mula din sa explosive eruption or mula sa pag-collapse ng eruption column.
0: Mm-hmm.
4: Pag may malakas pa na pagsabog, yung may eruption column babagsak, yun yung maging PDC.
0: Ayun.
4: Ang nangyari nung Sabado is hindi sa eruption column, kasi wala naman tayong eruption column, may lava flow tayo, effusive eruption natin, nakapag-produce ng lava flow, and naging unstable yung lava flow natin, nasa dalispisa ng vulkan. So, yun yung bumagsak, and naging usun.
0: Ayun. So, I mean, on this case, sir, mga ganito scenarios, can we at least, kumbaga, say na tatagal pa itong ganitong klase ng scenario?
4: Yes, for as long as ongoing pa rin yung effusive eruption, effusive activity ng mayong volcano, every now and then, magkakaroon tayo ng mga PDCs.
0: Ay, naku talaga. Anyway, sir, with that, siguro last na lang mensahe nyo at paalala sa ating mga residentes ng mga lugar na apektado po ng mayon volcano eruption, especially na mukhang hindi pa magtatapos ito in the next couple of days, sir.
4: Okay, so manatili tayong kalmado, but we have to stay alert.
0: Mm-hmm.
4: Nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano at marami pang maaaring pang magkaroon ng ashfall, rockfalls, lava effusion and PDC. So again, paalala natin, huwag pumasok sa 6 km permanent danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod sa official advisories. So para sa mga LGUs naman, they have to continue yung pag-enforce ng safety restrictions.
0: Mm-hmm.
4: At maging handa rin sila in the event na itaas natin yung alert level from alert level 3 to alert level 4.
0: So, sir, gaano pala kataas yung chance na maiataas to sa alert level 4?
4: Well, the possibility is always there kasi ongoing pa rin naman yung effusive eruption. But sana hindi na. Noong 2023, hindi naman na natin tinaas.
0: Mm-hmm. So as of now, sir, alert level 3 na yung pinakamataas na alerto na na-reach in the last couple of years? Tama ba?
4: No, umabot tayo ng alert level 4 and may time to time umabot ng alert level 5 from the previous eruptions natin.
0: Ay, I see. Hopefully hindi na mangyari, no. Sir, with yung that
4: 2000 alert level 5.
0: Ah, 2000. Sir, yung meron bang magiging kumbaga timely or hourly update ang FIVOX para makita ng ating mga kababayan at saan to pwedeng makita?
4: Meron tayong every now and then nagpo-post tayo sa Facebook,
0: sa
4: social media accounts natin. And kapag may malaking event, nagpo-post din kagad tayo.
0: All right, sir. With that, thank you so much. And of course, tawag po ulit kami next time, sir. Director.
4: Okay, maraming salamat din.
0: FIVOX Director Teresito Bacolcol, mga brad. Pilipinas. Napakinggan niyo po yung pinakahuling update dyan po sa nangyayari po sa Bulkang Mayon, kung saan daan-daan libong individual na po ang apektado dahil po sa pagsabog nitong nangyaring nagdaang Sabado. Ha? Medyo hindi maganda yung kanilang sitwasyon doon. And ang worst, hindi po natin nakikita na magtatapos po ito in the soonest possible time. So medyo malungkot po yung bahagi na yan. 5:29 in the morning. Break muna ba tayo? Oh, break na muna ba tayo, madam? Oh, yan muna. Basahin muna natin yan. Sige. Ayan. Patuloy naman, mga brad, ang pag-responde ng lokal na pamahalaan ng mga individual at pamilyang apektado po ng ashfall, bunsod ng aktibidad ng Bulkang Mayon. Narito naman ang pahayag ni Ginabatan Mayor Gemma Onghoco.
5: Aside ng face mask, nag-ano po rin kami ng mga yun nga, sa tubig, and may ano naman po kami, yun, initial ano na ngayon, yung day one ngayon ng food packs ng Indestable.
6: May mga health personnel po bang naka-standby para mag-attend dun sa mga posibleng apektado?
5: Apo, lahat po ng PHW naka-standby po sa health center, and naka-mandate na po yan sa mga barangay officials na stay po sa lahat ng barangay health center na PHW.
0: Ayun. Alas 5:30 na po na nagmamadaling umaga. Break muna tayo, mga brad, ha? Sa pagbalik po ng Ronda Pilipinas, tuloy tayo sa mga balitaan. at issue natin dapat pag-usapan.
1: Ronda Pilipinas.
7: Nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita. Laging totoo. Impormasyon. Detalyado at kumpleto. Serbisyo. Tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Ronda. Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas.

0: 33 minutes after 4 or after 5 in the morning. Ronda Pilipinas is back, mga brada. Morning good muna sa ating mga sukin listeners all over the Philippines, all over the world. Chancal Flores, tsaka si Igmedio Tamonan. Yung mga tropang ronda natin dyan, Graciano Coronel, Angel Shum. Maganda morning sa inyo, mga brad. Banjo San Pedro. Morning good sa inyo, ha? At syempre, morning good din kay Ma'am Mayet Cepeda na nakatutok ngayon sa atin. Joy, magandang morning. Tinututukan ka ni Ma'am Mayet. Di ba, ma'am? Message mo ako, Ma'am Mayet, ha? Pag... 33 minutes after 4 in the morning or 5 in the morning. Sanay ako ng alas 4. Mukhang ibabalik kasi tayo sa 4 kaya sanay ako eh. Anyway, lahat ba nakapagmalunggay pandesal na? Ayan, sige. Sabayan nyo ng higop ng kape. May pasok po today, ha? Madam, alam ko walang pasok ang albay. Paki-check naman kung ano para mabanggit natin. Kung ano-ano yung mga walang pasok dyan sa albay. Anong mga bayan o barangay yung mga walang pasok ng sagayon ay magabayan natin, ha? Speaking of sa albay, mga para sa mga apektado rin ng aktibidad po dyan at pag-alboroto po ng bulkang Mayon, narito mga brad ang hinandang emergency hotlines na pwedeng i-text o tawagan kung kailangan po ng tulong, ha? Lalo dun sa mga nagmamatigas ang ulo, Diyos ko, na ayaw mag-evacuate. Huwag po kayong ilagay sa alanganin ang inyong buhay. Ano ho? Isa lang ho yan. Huwag nyo na pong pagdamutan. Ano ho? Ilan sa mga kailangan po natin, ito po yung Albay Public Safety and Emergency Management Office, yung APSEMO. Ang number po nila, 0954-419-9935. Ulitin ko, ha? 0954-419-9935, mga brada. Albay Emergency Medical Services o yung EMS, 0947-570-0332. Ang Pag-asa, mga brad, 0977-145-8474. Albay Provincial Health Office, ang local po nila ay 053. At ang kailang number ay 437-8150. At ang Philippine Red Cross Albay, Legazpi City Chapter, 742-2199, local 052, mga brad, ha? Pero national high at hotline, mga brad, 911, pinaka-basic kung talagang medyo hirap kayo. Ayan po, nakapost din po sa atin yung mga emergency hotlines sa bawat yung office of the city mayor sa inyo pong bayan para po kayo ay maagad matulungan. Pero again, kung wala, 911 basically is the reason why we have that is because mas madali pong matandaan, ano ho? 911, again, para po sa inyong tulong. Wala pong financial na kasali doon, ha? Ano ho yan? Well, pwede financial, o, DSWD. AX, ina-refer kayo sa AX niyan, brad, ha? Pwede rin pala, pwede rin. Pero hindi sa labas ng bulsa nung agent na sasagot, ha? 4:36 in the morning. Dito naman tayo, mga brad, ha? Balik tayo sa usapin naman dito sa Metro Manila. Medyo hindi maganda yung pangyayari po dahil asahan po natin ang mataas na o merong pagtaas po sa presyuhan ng produktong petrolyo. Kaya kung kayo po ay nakikinig ngayon o may kakilala po kayo may sasakyan na nakikinig ngayon, simulan nyo na pong magkaroon ng taas presyo. Taas presyo. Magpagasolina na po kayo, ha? Teka, bago tayo dumayo dyan, ito muna, ha? Classes in all levels, both public and private, are suspended sa Ginubatan, Albay. Simula po ngayong araw hanggang ilift po ito ng kanilang Mayor Gemma Onghoko. Ano ho? Ito po ay siyempre bunsod ng nangyaring pagsabog ng bulkang bulkang Mayon. Iba talaga sa akin kasi yung Taal, brad. Matagal tayong jumuti sa Taal kaya lagi tayong bulkang Taal, ano? Pero this time Mayon, yung Mayon Volcano Ashfall ang nagdudulot po ng antala ng pasok dyan po sa Ginubatan, Albay. Yung mga kalapit na bayan, madam, wala naman. Tuloy pa rin ang pasok nila, ano? Sa mga probinsya po ng as of now. Kasi ang pinaka-apektado ay ang thank you. Ang pinaka-apektado ay ang Ginubatan. Ano ho? mistulang disyerto. Kung makikita nyo po yung mga face, yung mga videos nila online. Oo, talaga namang maawa ka na lang din. Ano? Kasi ako nakakita ko niya ng kumbaga ng live, iba rin talaga yung ano yung lungkot eh. Oo. Para bagang nagpaano, nagpatina ng itim yung ano, yung mga puno. Ano? Diyan nga eh, binabanggit ko kanina nung ako'y nasa naka-duty sa Taal. Eh talaga namang lahat ng puno nawala po yung kanilang tingkad eh. Para talaga siyang ghost town yung area ng Tagaytay during that time. So what more, ito mas malaki-laki po yung sumabog na ano dito na na ashfall. So maliban po doon sa mga negosyong nagsasara at di makapagbukas, yung kalusugan po ng ano ng ating mga kababayan. Ano ho, kaya naman ang Department of Health, mga brad, ay naglabas po ng paalala sa publiko na mag-ingat laban sa panganib po na dala ng ashfall. Ayon sa DOH, mga brad, kinakailangan magsuot ng face mask, particular yung N95 kung mayroon, o gumamit ng basang tela para naman maprotektahan ang ilong at bibig laban sa maliit na particles na maaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan at baga. But sana kung saglit o konti lang ang malalanghap mo. Eh sa dami po niyan, kulang pa yung buong bayan ng ginupatan para maubos mo sa kapagsinghot yan eh. Diba? So ingat po tayo, talaga naman dapat meron tayong N95 mask, o sabi nga dito, gumamit ng basang tela upang maprotektahan ng ilong at bibig laban po sa mga particles na maaring magdulot ng iritasyon o yung irritation dyan po sa inyong lalamunan at baga. Pinaiiwas din ng DOH ang paglapit sa permanent danger zone ng bulkan dahil sa mataas na konsentrasyon ng nakakalasong usok sa mga lugar na malapit dito. Inirekomenda rin ng ahensya ang pagkasara ng mga pinto at bintana at paglalagay ng basang tela sa mga siwang upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa loob ng bahay. Pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig upang manatiling hydrated at mabawasan ang epekto ng ashfall sa katawan. Hinikayat din ng DOH ang patuloy na pagsubaybay sa mga sa abiso ng FIVOX at ng mga lokal na pamahalaan. Para sa agaran tulong, maaaring tumawag sa National Emergency Hotline na 911 at sa DOH Bicol Hotline na 0992-811-0733, mga brad, ha? Ronda, Pilipinas. 5:40 in the morning. Ito, dakuha natin, ha? Patuloy po ang pagpatupad ng pamahalaan ng 10 peso fuel subsidy kada litro ng diesel para sa mga public utility vehicle o yung PUV. Ito ay bilang agarang tulong naman sa tumataas na gastos sa operasyon ng mga tsuper. Sa ilalim po ng Fuel Subsidy Program, makatatanggap ang mga kwalipikadong tsuper ng 10 pisong diskwento kada litro na may limit na hanggang 150 litro kada linggo. Katumbas ito ng hanggang 1,500 peso tipid bawat linggo. Pinangunahan ito ng Department of Energy katuwang ng Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Department of Information and Communication Technology o DICT at Land Bank. Ito'y bilang bahagi ng whole of government approach para po masuportahan ang sektor ng transportasyon. Ronda, Ronda, Pilipinas. Kwalipikado rin, mga brad, ang mga public utility jeepney at EUV express na may valid na prangkisa o permit at kabilang sa opisyal na listahan ng LTFRB. Hindi kailangan ng card o aplikasyon sa nasabing programa. Plate number lamang ibibigay sa mga participating gas stations at automatikong ibabawas dito ang subsidy. Nire-reset ang allocation kada Lunes at hindi naipon ng subsidy na hindi nagagamit. Sa pagpatuloy po ng programa, inaasahang mababawasan ang gastos ng mga tsuper at mapapanatili ang kailangkita sa gitna ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil sa mga kaganapan po dyan sa gitnang silangan. Nako, ang dami pong ano, ha? Ang dami pong nangyayari po dyan sa ano, sa gitnang silangan na apektado po tayo. Isa nga po dyan, ito nga pong binabanggit ko kanina, mga brad, na pagtaas po ng presyuhan ng produktong petrolyo. Ano ho? Base po sa pinakahuling tala ng ating mga tropa dyan sa oil industry, nasa piso mahigit, mga brad, ang itataas po ng ano, ng gasolina. Ay, ng gasolina, ng diesel, mga brad. Habang ang gasolina naman, piso hanggang 4 pesos po. Tanging kerosene lang po ang may rollback, ha? Para po bukas po yan, alas 6, so kung kayo po ay may katropa nga na magpapagasolina, simula sabihin nyo, pumila na po as early as now. Dahil baka mamaya, eh, yung mga gasoline station na yan, alam nyo naman, may pagka... Hindi na natin sabihin, baka masaktan. May pagkagahaman yung mga yan eh. Magsasara po bigla yan mamaya. Biglang mauubusan ang mga produkto nila. Para pagbili mo kinabukasan, aba, eh, mas mahal na. Okay, ginawa na po nila ilang beses po yan, ha? Ilang beses na po nilang pinatunayan. Hindi naman lahat, syempre. Hindi naman lahat, diba? Meron lang. Meron lang talaga na sadyang hindi mo alam kung saan ang galing yung kanilang ugali. Ano? Kusang pinagli. Dahil talaga namang isasara po nila yung kailang gasoline station at sasabihin na wala na, ubus na. Pero on that same day, wala ka naman nakitang delivery. Umaga, pag nagbantay ka, pagdating ng alas 6, ayun, nag-iba na yung presyo. At yung parehong fuel, parehong diesel, parehong gasolina na inaantabayan na ng bilin, tumaas sa harapan mo nang walang kalaban-laban. Sila kumita, ikaw nga. Diba? Yung mga ganyan, dapat talaga, ano yan, pinapasaraan na ho. Sa dami ng gas station dito sa Pilipinas. Diyos ko. Hindi ka maubusan yan. Kuha nga tayo, madam, ng ano, ng update bukas siguro sa mga susunod na araw kay kinakapatid na AJ kung ilan na yung naparusahang na mga gasoline stations na abusado dahil patuloy po sa kanilang ginagawang ano, ha? Ginagawang pang-abuso sa kapwa. Ano? At ito pa mga brad, hindi lang po yung mga yan. Ito naman, kinundi na ni Senator Erwin Tulfo ang mga negosyanteng lumalabag sa ipinapatupad na price freeze ng Department of Trade and Industry o DTI hanggang May 10 na layong protektahan ang mga mamimili sa gitna po ng tension sa Middle East. Diyos ko! Ito naman pang negosyante na to. Ayon kay Tulfo mga brad, may ilang negosyante ang patuloy na nagtaas ng presyo ng sa paniniwalang hindi sila maaabot ng monitoring ng pamahalaan, partikular sa mga lokal na pamilihan maliliit na pwesto. Binigyan din ng senador na higit na naapektuhan ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga malalapit na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. Hinimok ni Tulfo ang DTI na magsagawa ng aktual na on-ground inspection at huwag umasa lamang sa mga isinumiteng ulat upang matiyak ang mahigpit na pagpapatupad ng price freeze. Paalala rin ng mambabatas na dapat maging bahagi ang price control ng mas malawak na hakbang ng pamahalaan upang maprotektahan ang publiko sa gitna po ng krisis. Samantala, babala naman ang DTI maaring maharap sa kasong administratibo, multa o pagkakakulong ang sino mang lalabag sa umiiral na price freeze mga brada. Maawa naman po kayo, ha? Sa inyong mga kababayan, 'di ba nga sabi nga natin eh, end of the day, Pilipino, kapwa Pilipino pa yung yumayari sa kanila. Turuin mo ito, yung price freeze, tapos yung mga abusado ring gasoline station. Just me you talaga. Alas 5:46 ng umaga mga brad, ha. Isinusulong naman ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o yung LTOP ang pagkakaroon ng Oil Price Stabilization Fund bilang kapalit sakaling buwagin ang oil deregulation law. Ba, iba talaga to si Calando. Ano, ito si Calando eh, ito po ang ano, presidente ng LTAP. Ano ho? Sa panahon po ng programang Meet the Press kay Calando Marquez, ang presidente nga ng LTAP na malaki ang matitulong ng Stabilization Fund para po mapanatili ang presyo ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Paliwanag ng LTAP o ng LTAP President, magkakaroon ng porsyentong ilalaan bilang pondo ng OPSF na idideposito sa mga oil companies. Ano, hindi na linggo-linggo ang magiging pagtaas ng presyo ng langis kapag naideposito ang pondong ito sa isang malaking kumpanya na nagsusupply ng langis. Kaya maganda mga brad, itong sinasabi ni Calando. Kaya lang ang tanong, Calando, pagbibigyan ka ba? Oo, mukhang Boma Labs ka pang pagbigyan yan. Itong ang maliliit na mga gasolinahan eh. Nang abuso na eh. Diba dapat ito may masampulan talaga, yung tipong maipapasara. Nang sa gayon eh magtanda po para po sa ganyang klase ng sitwasyon. Ano? Dahil kung hindi rin naman nila kumbaga makikita yan, ako Diyos ko, Boma Labs pa sabaw ng positive brand. Pero maganda po. Kung sa maganda at maganda, dapat kasi ang mangyayari dyan, mga brad, instead of itong ating, kumbaga, patong ano kay, tawag dito, nag-ban-aid ka sa mga tagas, di ho ba? Kumbaga sa bangka, may mga butas, tinatapala mo yung mga butas, di ho ba? Eh, ang gagawin mo na lang dyan, eh, maglalagay ka na ng isang, isang malakihang layer para hindi na pumasok yung tubig. Ano ho? And that means, parang sinasabi dito, is subsidy. Ha? Magkakaroon ng subsidy ang gobyerno doon po sa mga, direkta po sa mga gasolinahan. So, kumpanya ng Petron, kumpanya ng ganyari. O, kunyari, for example, o itong si Gasoline Station A. O, sa lahat po, dahil marami ang Gasoline Station A, pag dito nagpagasolina ang taong bayan, ganito lang ang presyo kasi ito may subsidy, subsidy ang pamahalaan. Parang ganun siya sabi ni Calando. 5:48 in the morning, Calando, parang mahirap yung ganun kasi ano, paano naman sila congressman? 5:48 in the morning. Dagdag, ito na yung binabanggit ko kanina, ha? Tama ba? Ito yun, ano? Yung sa diesel. Oo, tama. Ito yung binanggit natin kanina. Piso hanggang 4 pesos. Sige, alamin natin yung eksaktong presyo. Baka may eksaktong presyo sa kinakapatid. AJ Ignacio. Rancho Pilipinas. Rancho Pilipinas. Report. Kinakapatid.
1: Yes, kinakapatid na Lawrence. Magandang umaga. Ako, medyo hindi maayo, no? Yung lagay ng trading ng gasolina at diesel ngayon, no? Dahil posibleng tumaas nga ito sa darating na Mayo a 5, kinakapatid na Lawrence. Batay kasi sa pinakauling galaw ng trading, kinakapatid, at posibleng i-anunsyo na ito ng Department of Energy ngayong araw. Posibleng tumaas ng piso hanggang 2 piso, kinakapatid, ang kada litro na itataas sa kada litro ng diesel, kinakapatid. At sa gasolina, kinakapatid, ito medyo malakihan, ha? 3 to 4 pesos sa posibleng itaas sa kada litro ng gasolina. Ngunit, kinakapatid na Lawrence, inaasahan naman na bababa ang kada litro ng kerosene mula 2 pesos and 50 centavos hanggang 3 pesos and 50 centavos. Kinakapatid na Lawrence, ang lagay ng trading kasi ay dahil pa rin sa patuloy na pagtaas ng demand sa kada litro ng diesel at maging sa kada litro ng gasolina. At naka-apekto rin, kinakapatid na Lawrence, yung palitan ng piso kontra dolyar, kinakapatid. So, yun muna ang lagay. Pero, inaasahan natin, kinakapatid, na medyo mas mababa pa rito ang i-anunsyo ng Department of Energy. Kung matatanda mo kasi, kinakapatid, na dahil sa crisis ngayon, no, dahil sa energy crisis na inilabas ni Pangulong Marcos, ay Department of Energy muna ang pansamantalang maglalabas ng oil price increase or rollback tuwing Linggo, which is sila muna magre-regulate kung tataas ba ng bahagya o bababa ng bahagya ang presyo ng produkto petrolyo sa lingguhang trading nito sa merkado, kinakapatid na Lorenzo. Yan na muna, pinakuling balita mula pa rin dito sa South.
0: Kinakapatid!
1: Yes, kinakapatid!
0: Ito, baka meron ka ng report nito sa mga susunod, o pwede naman pambukas, yung mga naparusahan na ba na, ano, na gasoline station, pinag-uusapan namin kanina din yung mga abusadong gasoline stations na nagsasara bigla pag mayroong taas presyo kinabukasan. O di kaya naman, maaga nagpapalit, no?
1: No, kinakapatid, marami na rin napakulong. Wala lang yan. Akong eksaktong datos.
0: Sige.
1: Ng mga nabigyan ng sanction ng Department of Energy. Pero may recently, kinakapatid, sa tulong ng National Capital Region Police Office o NCRPO, ay merong binisita na site dito sa Quezon City. Ito naman ay hindi produktong petrolyo, liquefied petroleum.
0: LPG. Parang kailan lang yan. Oo, yung orange.
1: Oo, nitong Sabado lang ata.
0: Nakita ko yan.
1: So yun, isa yun na sa mga nasanksyonan ng DOE. Pero patuloy pa rin, kinakapatid, ang pag-monitor nito dahil inaasahan nga na dahil sa pabago-bagong presyo ng produktong petrolyo ay maraming ganyan ang gagawing modus ng mga oil companies o gas station, kinakapatid.
0: Sige. Antabayan namin, kinakapatid, yung baka meron ka detalye nung yung mga yun nga, pangalan tsaka area kung saan ang sagayon ay mabalita natin at makita naman nila na yung mga abusadong ito inaaksyonan ng pamahalaan.
1: Yes, for sure, kinakapatid.
0: Thank you. Mabuhay ka.
1: Mas mabuhay ka, kinakapatid na Lawrence. Batiin ko lang muna. Noon, pwede kong bumating.
0: Siyempre, ikaw pa ba?
1: Batiin natin, kinakapatid na Lawrence, yung mga nanalo sa NPC kagabi.
0: Ayun,
1: director.
0: Number one!
1: Number one! Sino Jojo Sikat. Saka isa nating tropa na nanalo, no?
0: Ninyo.
1: Si Ninyo Aklan.
0: Ayan, siyempre, yan.
1: Batiin na rin natin si Master, no? Si Master Aya Yupanko.
0: Yan.
1: Sa lahat ng mga nanalo, kinakapatid na Lawrence.
0: Yan, ha?
1: Bata tayong dalawa niyan, ha?
0: Siyempre. Congratulations sa kanila.
1: Kaya kapatid, mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ronda, Ronda Pilipinas.
0: 5:53 in the morning. Okay, report muna mula naman kay kinakapatid. Kinakapatid kay Marian Bastasa. Danger level heat index posibleng maramdaman sa 13 lugar sa bansa ngayong araw. Marian!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Mas maraming lugar sa bansa ang inaasahang pasok sa danger level na heat index ngayong araw. Batay sa heat index forecast ng PAGASA, posibleng pumalo sa hanggang 44 degrees Celsius ang pinakamataas na heat index na muling may tatala sa bahagi ng Dagupan City sa Pangasinan. Mula 42 to 43 degrees Celsius din na heat index ang posibleng maramdaman sa ilang lugar sa Ilocos, sa Cagayan Valley, Central Luzon at maging sa Mimaropa. Sa ilalim ng danger category, maaaring mauwi sa heat cramps at heat exhaustion ang matagal na exposure sa araw ng isang individual. Dito naman sa Metro Manila, posibleng umabot sa 38 to 39 degrees Celsius ang maramdamang heat index. Mula sa PAGASA para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ronda, Pilipinas.
4: Tandang-tanda ko pa nung panahon ng tagtuyot. Talagang lito na ako kung saan pa ako susunod.
0: 5:54 in the morning, mga brad. Again, congratulations sa doon sa mga kababayan na kapatid natin sa pamamahayag. Mga nanalo po, National Press Club, si Mamina bilang kanilang pangulo. Congratulations. And of course, doon naman sa ating mga kasamang direktor, si Sir Jojo. Ayan, si Sir Benny Antiporda, Vice President. Sir Boying Abisola, sa Secretary. Wala akong listahan. Bukas, babatiin ko yung buong listahan po ng nanalo. But then sa ngayon, time to say goodbye, mga brad.
5: Papa Lawrence, ingat ka. Burada.
0: Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Sumubaybay, tumutok for today. Maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay, sa baba naman para sa pagsubok sa buhay. Maraming salamat sa akin napakaganda at bagong-bagong producer. Si Madam, tatawagan lang kitang Ligaya, ha? Ikaw si Ligaya, ha? Kay Ligaya, thank you so much. And Lawrence, ano ako mga brand, magkanigan tayo bukas. Adios!
2: Ronda, Pilipinas. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
8: Ng ating walang gutom program.
7: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
9: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
8: Regular.
7: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
10: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
7: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
10: These are the underserved areas, walang branch ng banko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
7: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mas production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta, mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
11: Salamat, President. Okay,
10: salamat.

0: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6 ng umaga.
1: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo nating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. iniutos ang agarang pagkilos ng mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng ashfall mula sa bulkang Mayon.
1: Headlines.
0: Police visibility at checkpoints, particular na sa danger zones, pinaigting ng Philippine National Police kasunod ng pagputok ng bulkang Mayon.
1: Headlines.
0: U.S. President Donald Trump nagdadalawang isip sa kasunduang pangkapayapaan sa Iran.
1: Headlines.
0: Fuel subsidy program para sa mga public utility vehicles patuloy na pinatutupad ng Department of Energy.
1: Headlines.
0: Philippine Coast Guard natukoy ng 4 na Chinese research vessels na nag-ooperate malapit sa katubigan ng Pilipinas.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
3: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, May 4, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Iniutos na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang agarang pagkilos sa mga ahensya ng pamahalaan upang tugunan ang epekto ng ashfall mula sa aktibidad ng bulkang Mayon, kabilang sa mga apektado ang Ginobatan at Kamalig sa lalawigan ng Albay. Inatasan din ng Pangulong mga otoridad na bantayan ang mga ilog at daluyan ng tubig sa mga apektadong lugar. Ito'y upang maiwasan ang panganib ng lahar, lalo na kung magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Iniikayat ang mga residente na manatiling mapagmatiyag sa kasalukuyang sitwasyon. Pinapayuan silang manatili sa loob ng bahay hanggat maaari upang makaiwas sa ashfall. Pinapalalanan din ng publiko na magsuot ng face mask at sundin ang mga safety advisory ng lokal na pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., agad na kumikilos ang pamahalaan upang tugunan ang epekto ng pag-alboroto ng bulkang Mayon. Naka-alerto ang iba't ibang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at mabawasan ang pinsalang dulot ng patuloy na aktibidad ng bulkan. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ng mga pangunahing tulong gaya ng emergency cash transfer para sa mga apektadong pamilya. Layunin itong agad na matugunan ang pangangailangan ng mga evacuees sa gitna ng krisis.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Samantala, aktibo na nagsasagawa ng clearing operation sa traffic management ang Department of Public Works and Highways o DPWH. Kabilang din sa kanilang mga hakbang ang inspeksyon ng daluyan ng tubig at drainage system upang maiwasan ang pagbaha at matiyak ang maayos na daloy ng mga sasakyan sa mga apektadong lugar. Nag-deploy naman ang Department of Health ng mga emergency medical teams upang magsagawa ng konsultasyong medikal. Patuloy din ang distribution ng protective face mask bilang proteksyon laban sa masamang epekto ng ashfall sa kalusugan ng mga residente. Batay sa pinakauling ulat ng DSWD, umabot na sa 87 barangay ang apektado ng pagputok ng bulkang Mayon. Mahigit sa 30,500 families o mahigit sa 100,000 na individual ang kasalukuyang nangangailangan ng tulong at patuloy na binibigyang suporta ng pamahalaan.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Malacanang patuloy na nakamonitor sa pagtugon ng mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa pag-alboruto ng bulkang Mayon. Maraming pamilya ang apektado ng pag-alboruto ng nasabing bulkan. Mula sa Malacanang, darito ang balitang atid ni Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Nakatutok ang palasyo sa mga ginagawang pagtugon ng concerned government agencies, partikular sa paghahatid ng agarang tulong para sa mga pamilyang apektado ng pag-aalboroto ng Mayon Volcano sa Bicol Region. Sa mga

0: Ang impormasyon ay binahagi ng Presidential Communications Office ay iniulat nitong nakahanda ang DSWD para mamahagi ng kailangan tulong ng mga apektadong residente gaya ng pagkain. As of 6 a.m. ng May 3, sabi ng PCO ay may nakaabang na 301,303 family food packs, 27,322 ready-to-eat food boxes at 15,156 non-food items na preparado na ng DSWD. Dagdag ng PCO na sa report na kanilang nakalap mula sa ahensya ay umaabot na din sa 39.6 milyong piso ang naipamahagi na sa ilalim ng cash forward at emergency cash transfer programs. Tuloy-tuloy din aniya ang clearing at cleanup efforts sa Kabalig, Albay at iba pang apektadong lugar upang maibalik ang kaayusan at kaligtasan ng mga komunidad. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Department of Social Welfare and Development o DSWD nakapaglanda ng 117 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektado ng pag-alboruto ng Bulkang Mayon. Darito ang balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Habang patuloy ang aktibidad ng Bulkang Mayon, walang tigil rin ang pagpapaabot ng tulong ng Department of Social Welfare and Development sa mga residenteng patuloy na apektado ng aktibidad ng bulkan. Ayon sa DSW, aabot na sa 117 milyong piso ang halaga ng humanitarian assistance na nailaan ito sa mga apektadong pamilya. Bilang tugon naman sa malalang ash fall ay agad na nagpadala na ng ready-to-eat food boxes at sleeping mats ang DSW sa libu-libong pamilyang albayano na napilitang lumikas. Inihanda na rin ang DSW ang mobile kitchen nito para makapagbigay ng mainit na pagkain, lalo na kung hahaba pa ang pananatili ng mga residente sa evacuation centers. Batay naman sa pinakauling tala ng ahensya, mahigit 50,000 pamilya sa Bicol Region ang apektado ng pag-aalboroto ng bulkan, kung saan nasa higit 1,000 pamilya ang kasalukuyang nananatili sa mga evacuation center. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Police visibility at checkpoints, particular na sa mga danger zone, pinaigting ng Philippine National Police kasunod ng pagputok ng Bulkang Mayon sa Albay. Yan po ang balitang atid ni J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Dinikayat ng Philippine National Police sa mga residente layo sa lalawigan ng Albay na sumunod sa abiso at umiwas sa mga delikadong lugar. Ito'y upang matiyak ang kanilang seguridad at kaligtasan kasunod na rin ng pagputok ng Bulkang Mayon itong weekend na nagresulta sa malawak ang ashfall. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., kanya nang inatasan ang mga police commander sa ground na pagtingin ang police visibility at paglalatag ng checkpoint. Kumikilos sa anya Police Regional Office 5 para responde sa mga apektadong residente, gayon din ay pinananatili rin nila ang seguridad at kaayusan doon. Mahigpit ding binabantayan ang 6-kilometer permanent danger zone kung saan bawal pumasok dito ang mga residente para na rin sa kanilang kaligtasan. Pananatilian niya ang presensya ng pulisya sa mga apektadong lugar gaya ng Kamalig, Ginobatan at Tigaw City para siguruhing ligtas ang mga residente roon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Malilit na particles mula sa ashfall ng Bulkang Mayon, binabala ng Department of Health. Iyan ang balitang atid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Ala, kasunod ng pagputok ng Bulkang Mayon ay naglabas ng paalala ang Department of Health o DOH sa publiko na mag-ingat laban sa panganib ng ashfall dulot ng pag-alboroto ng bulkan. Ayon sa DOH, kinakailangan magsuot ng face mask, partikular ang N95 kung mayroon, o gumamit ng basang tela upang maprotektahan ang ilong at bibig laban sa maliit na particles na maaaring magdulot ng iritasyon sa lalamunan at baga. Pinaiwas din ng ahensya ang paglapit sa permanent danger zone ng bulkan dahil sa mataas na konsentrasyon ng nakalalasong usok sa mga lugar na malapit dito. Inirekomenda rin ng DOH ang pagkasara ng mga pinto at pintana at paglalagay ng basang tela sa mga siwang upang maiwasan ang pagpasok ng abo sa loob ng bahay. Pinapayuhan ng publiko na uminom ng sapat na tubig upang manatili hydrated at mabawasan ang epekto ng ashfall sa katawan. Inihikayat din ang patuloy na pagsubaybay sa mga piso ng Philippine o ng PBOX at ng mga lokal na pamahalaan. Para sa agarang tulong, maaari umanong tumawag sa National Emergency Hotline na 911 at sa DOH Bicol Hotline na 0992-811-0733. Mula para dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balita sa iba yung dagat, U.S. President Donald Trump nagdadalawang isip sa kasunduang pangkapayapaan sa Iran. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, naritong balitang atin sa atin ni Leo Magpayo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Sinabi ni United States President Donald Trump na sinusuri niya ang bagong alok ng Iran para tapusin ang digmaan, pero aminadong mababa ang tsansang maging katanggap-tanggap ito. Sa isang post sa Truth Social, binanggit niyang hindi niya maisip na papasa ang plano dahil hindi pa umano nagbabayad ng sapat na presyo ang Iran sa mga ginawa nito sa nakaraang 47 taon. Bago lumabas ang post, sinabi ni Trump sa mga reporter sa Palm Beach International Airport na malapit na niyang ihayag kung tatanggapin o tatanggihan ang alok. Ayon sa NBC, nakasad sa alok ng Iran ang pagbubukas ng shipping sa Strait of Hormuz at pagtatapos ng US blockade habang ipagpapaliban muna ang usapan sa nuclear program. Sinabi na sa kanya ng military officials tungkol sa mga opsyon sa Strait of Hormuz at sa loob ng Iran at hindi pa isinasara ang posibilidad ng pagbabalik ng airstrikes. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Leo Magpayo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Patuloy na pinatutupad ng Department of Energy ang Fuel Subsidy Program para sa mga public utility vehicles upang magbigay ng agarang tulong sa mga tsuper sa gitna ng pagtaas ng presyo ng langis. Nakikipagtulungan ng DOE sa Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines upang may sakatuparan ng isang whole of government approach. Sa ilalim ng programa, makakatanggap ang mga kwalipikadong drivers ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. Mayroon itong limit na hanggang 150 liters bawat linggo. Katumbas ito ng tinatayang 1,500 pisong linggohang tipid para sa mga benepisyaryo. Malaking tulong naman ito upang mabawasan ang gastusin sa operasyon ng mga PUV. Layunin ng nasabing programa na mapanatili ang kita ng mga tsuper at masuportahan ang kanilang kabuhayan sa kabila ng patuloy na paggalaw ng presyo ng langis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Sinusulong ng Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas o LTOP ang pagkakaroon ng Oil Price Stabilization o Stabilization Fund bilang kapalit sakaling buwagin ang Oil Deregulation Law. Sa panayam ng programang Beat the Press, inihayag ni LTOP President Orlando Marquez na malaki ang maitutulong ng stabilization fund na ito para mapanatili ang presyo ng langis o produktong petrolyo sa ating bansa. Paliwanag pa ng LTOP President, magkakaroon ng porsyentong ilalaan bilang pondo ng OPSF na idedeposito sa isang oil company. Anya, hindi na linggo-linggong magiging pagtaas ng presyo ng langis kapag naideposito ang pondong ito sa isang malaking kumpanya na nagsusupply ng langis.
5: Para maging stable yung presyo natin dahil ito po yung ating presyo na mag-i-stabilize sa presyo ng fuel sa Pilipinas na pag yan ay idineposit natin sa isang malaking oil sa company na supplier, yung presyo natin ay mag-i-steady ho, hindi po yung linggo-linggo na may tataas. Kasi ito pong linggo-linggo, ito ho yung malaking pilay sa ating ekonomiya.
2: Si Liga ng Transportasyon at Operators ng Pilipinas President Orlando Marquez.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binaliwanag ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Atornido Juan ang naging kautusan nila sa Meralco na i-refund ang kabuang halaga na 14 billion pesos. Sa panayam ng programang Mabuhay Pilipinas, sinabi ni Chairperson Juan na sa halip na babayaran ito ng Meralco sa loob ng 3 taon, mas pinabilis nila ito sa loob lamang ng 1 taon. Anya, nangangulugan ito ng mas malaki ang rate reduction o kabawasan na mararamdaman ng mga consumer sa singil sa kuryente ng kumpanya.
7: Kahit paano ay makakabawas ito doon sa pagtataas sa singil sa Meralco dahil alam naman natin, in-expect natin na magkakaroon ng pagtaas yung ibang components ng bill ni Meralco gawa ng doon sa pangyayari sa Middle East.
2: si Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Saturnino Juan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 17 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. House Majority Leader nanawagan sa mga kapwa mababatas na agad ipasa ang Kalinga Act sa Kamara. Mula sa Kamara, daritong report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nanawagan si House Majority Leader Ferdinand Alexander Sandro Marcos sa Kamara na pabilisin ang pagpasa ng Kalinga Act upang agad maibigay ang tulong sa mahihirap, middle class at maliliit na negosyante na tinamaan ng tumataas na presyo ng langis at bilihin. Gate ni Marcos layo ng panukala na protektahan ang bawat Pilipino mula sa pinakamahihirap na pamilya hanggang sa mga negosyanteng pilit bumabangon. Ang Kalinga Act o House Bill No. 8834 na isinulong kasama si Speaker Faustino Bojay D. III ay magtatatag ng pambansang sistema na proteksyon laban sa epekto ng pagtaas ng presyo ng langis at iba pang krisis. Binigyan din ni Marcos na ang pangangailangan na palakasin ang kakayahan ng gobyerno na mabilis tumugon sa economic shocks upang mapanatili ang katatagan ng pamilya at ekonomiya. Target na maaprobahan ang committee report sa pagbabalik ng sesyon bilang hakbang patungo sa plenary deliberation. Nauna nang nagsagawa ng serye ng pagdinig ang Legislative Energy Action and Development o LEAD upang buuin ang pinagsamang bersyon ng panukala batay sa rekomendasyon ng iba't ibang sektor. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Senator Erwin Tulfo nanawagan sa Department of Trade and Industry na magsagawa ng on-ground inspection kontra sa mga mapang-abusong negosyante. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Hinikayat ni Senador Erwin Tulfo ang Department of Trade and Industry o DTI na magsagawa ng on-ground inspection sa mga negosyo para maiwasan ang mga lumalabag sa pinapatupad na price freeze. Napunan ni Tulfo na tila naging kampante kasi ang ilang negosyante na magtaas ng presyo kahit may price freeze dahil sa paniniwalang hindi maaabot ng monitoring ng gobyerno ang mga lokal na pamilihan lalo na ang mga maliliit na pwesto. Binigyang din ng senador na ang mga karaniwang Pilipino na umaasa sa mga lokal na tindahan para sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan ang pinaka-apektado nito. Sa kanyang pag-iit sa kahalagahan ng price control para protektahan ng publiko, dinagdag ni Tulfo na ang price freeze ay dapat nakatuwang ng iba pang hakbang ng gobyerno gaya ng pagbibigay ng ayuda sa gitna ng nararanasang krisis. Binigyang diin na mababatas na ang mga lalabag sa price freeze ay maaaring humarap sa mga kasong administratibo, multa o pagkakakulong depende sa bigat ng kanilang paglabag. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nasa 200 delegado mula sa private government at business at civil society dadalo sa ASEAN European Union Sustainability Summit sa Cebu. Yan po ang balita natin sa atin ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Nasa ang dadalo ang nasa 200 delegado ng ASEAN EU Sustainability Summit sa Cebu sa darating na Mayo 7 kung saan kabilang sa mga dadalo ay mula sa pribadong sektor at pampublikong sektor kabilang din ang civil society groups upang pag-usapan ang ilang mga pang-usaping magpapangat sa kabuhayan ng mga ASEAN countries. Ayon nga kay EU-ABC Executive Director Chris Humphrey na napakalaga ng nasabing pagpupulong dahil sa patuloy na problema sa langis mula sa tensyon sa gitnang silangan at isa sa kinakaharap ng mga ASEAN countries maging ang buong mundo. Kaya kinakailangan mag-isip at magplano ng mga solusyon upang maibsan ito. Kabilang din sa nais pag-usapan sa naturang pagpupulong ang mga long-term partnership at build on shared ambitions ng mga bansang kasapi para sa economic growth ng bawat bansa sa ASEAN region. Kabilang din sa mga nais dumalo ay mula sa sektor ng ating pamahalaan sila Finance Secretary Frederick Gro, Indonesia Deputy Minister Leandro Tegu Sampolo at EU Ambassador to the Philippines Massimo Santoro at Climate Change Commission Vice Chairperson Robert Borge. Wala pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Natukoy ng Philippine Coast Guard ang 4 na Chinese research vessels na nag-ooperate malapit sa katubigan ng Pilipinas. Ginamit sa pagtukoy ang Dark Vessel Detection System ng Canada upang subaybayan ang kanilang galaw. Sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for West Philippine Sea Commodore J. Tariela na batay sa obserbasyon, nagsasagawa ang mga barkong ito ng ilegal na pananaliksik sa aghampan dagat. Gate niya, walang legal na otoridad ang China na malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Dahil dito, agad na nagpadala ang PCG ng mga sasakyang panghimpapawid at barko upang hamunin ang presensya ng mga Chinese research vessel. Layunin itong itaboy ang mga ito palayo sa katubigan ng bansa at mapanatili ang seguridad sa karagatan. Sinagawa ito linsunod sa mga batas ng Pilipinas at sa umiiral na mga pandaigdigang batas pandagat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nagsagawa ng kauna-unahang jet ski flag ride ang Civil Society Coalition na atin ito sa karagatan malapit sa Pagasa Island. Bahagi ito ng ikaapat na civilian mission ng grupo sa West Philippine Sea. Pinaunahan ni Akbayan Partilist Dada Kiram Ismula ang aktibidad. Ayon sa atin ito, simbolo ito ng soberanya ng Pilipinas sa nasabing lugar. Kwento pa ng grupo, nagsimula ang misyon kahapon bandang alas 5:40 ng umaga. Sumakay muna sila ng rubber boat bago sinagawang jet ski ride at matagumpay na naitaas nito ang watawat ng Pilipinas sa Pagasa K2 sa kabila naman ng presensya ng China.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinuri ng Armed Forces of the Philippines o AFP ang atin ito koalisyon matapos ang matagumpay nitong paglalayag patungong Pag-asa Island. Nagtanim din ang grupo ng watawat ng Pilipinas sa Sandy Cay sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces Spokesperson for West Philippine Sea Navy Reservist Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, ang akbang ay patuloy ng matatag na diwa ng sambayan ng Pilipino. Ani ay hindi lamang ito simbolikong kilos, kundi isang malinaw na pagit ng soberanyang karapatan ng Pilipinas. Dagdag pa ni Trinidad, pinapalakas ng misyong ito ang tinig ng mga manging isda at lokal na komunidad. Pinapakita rin ito ng West Philippine Sea ay mahalagang bahagi ng pambansang pamana at kabuhayan ng mga Pilipino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Inaresto ng mga kabuni ng Bureau of Immigration ng isang Chinese national matapos magpanggap na Pilipino at gumamit ng iba't ibang pekeng pagkakakilanlan sa ipil sa Buanga, Sibugay. Kinilalang suspect na si Wen Yu Lin na huli ang 51 taong gulang na lalaki noong April 16 sa isang operasyon ng Bureau of Immigration Intelligence Division katuwang ang pulisya at militar. Nadiskubre ng mga otoridad na gumagamit si Lin ng maraming government-issued IDs na may iba't ibang pangalan, kabilang ang alias na Anson La Islim, ngunit isang larawan ang nakalagay. Inamin ng suspect na pagmamayari ng mga peking dokumento gaya ng driver's license, tax identification card, health at postal IDs. Sa beripikasyon, napagalamang paso na ang kanyang pasaporte noong 2011 pa dahilan para maituring siyang undocumented. Lumabas din sa investigasyon na sangkot siya sa hindi otorisadong aktibidad kahit may hawak na retiree visa. May indikasyon pa na pinarehistro niya ang kanyang mga anak bilang Pilipino gamit ang fake identity. Dinala si Lim sa impila ng pulisya para sa dokumentasyon at sa ilalim naman sa deportation proceedings. Gate pa ng Bureau of Immigration, patuloy lang tutugisin ang mga dayuhang lumalabag sa batas at nagpapanggap na Pilipino bilang bahagi ng pinaigting na kampanya sa border control at pambansang seguridad.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Binahagi naman ni financial analyst Jonas Ravela sa mga posibleng maging tugon para mapigil ang pagbilis ng inflation rate o pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa. Ito'y kasunod ng pagtaya ng Bangko Sentral ng Pilipinas na tumaas sa 5.6 hanggang 6.4% ang inflation rate noong Abril. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Ravelas na kahit tumalis na ang United Arab Emirates sa Organization of Petroleum Exporting Countries o OPEC, pwede namang magdagdag ng produksyon ang iba pang mga natitirang bansang miyembro ng OPEC upang bumaba ang presyo ng produktong petrolyo. Ang United Arab Emirates ang isa sa mga pangunahing producer ng langis. Dagdag pa ni Ravelas, pinakamahalagang paghusad ng usapang pangkapayapaan sa nangyayaring kaguluhan sa gitnang silangan para mapababa muli ang presyo ng langis sa merkado.
13: Ang pinaka-importante dyan kung talong mag-init yung pag-uusap tungkol sa peace talks. Hanggat parang ngayon, si Pangulong Trump parang disappointed, kaya medyo lalong tumataas yung probability na mas lalong mataas pa rin ang langis. Kaya kailangan niya ng mga sinyales na kailangan natin makita kung gaganda ito o hindi.
2: Si financial analyst Jonas Ravela.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Invasive alien species sa Metro Manila, pinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources. Narito ang report ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
14: Ipinaliwanag ng Department of Environment and Natural Resources ang mga napapaulat na Finlayson squirrel na namamataan ngayon sa Metro Manila at Karatig Lalawigan. Sa panayam ng Radyo Magazine kay Justin De Ramos, Chief ng Coastal Resources and Forestry Management Section, sinabi nito ang pinsala na maaaring may dulot na invasive alien species sa kalikasan at kalusugan ng mga residente sa lugar. Anya, ang mga invasive species gaya ng Finlayson squirrel ay naninirahan sa mga puno na dapat ay pinamumugaran ng maraming species ng ibon. Dagdag pa niya, ang ilan sa may tuturing na invasive alien species gaya ng daga at kuhol ay nagdudulot ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Base anya sa Wildlife Act RA 9147, bawal ang pagpapakawala ng kahit anong species ng hayop kung walang pahintulot ng DNR, lalo na sa mga protected areas sa bansa. Paalala ng DNR, ipagbigay alam sa kanilang ahensya kapag may namataan na Finlayson squirrel o iba pang invasive alien species.
15: Finlayson squirrel in particular, maganda i-report nila either sa lokal na pamahalaan, pwede sa barangay, at i-report nyo rin sa DNR kasi tinitignan namin saan-saan nakikita itong mga Finlayson squirrel. So, sinasama naman namin ito sa mga biodiversity monitoring namin dito sa Metro Manila kung saan-saan nakikita. Pero hindi naman kami nakakapunta sa lahat ng lugar. Kaya kung maaari ang ating mga tagapakinig, kapag may nakita kayong squirrel dito sa Metro Manila, i-report nyo kahit sa Facebook page ng DNR National Capital Region. Kapag may nakita kayo dito sa Metro Manila, i-message nyo lang po kami para malagay din po namin sa record namin, sa mga datos namin, para makita po din natin saan yung mga dapat may mga priority na actionan tayo mga lugar.
14: Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Inaasahang aabot sa danger level ang heat index sa 13 lugar sa bansa ngayong araw. Ayon sa PAGASA, inaasahang mararanasan sa Dagupan City ang pinakamataas na heat index na abot sa 44 degrees Celsius. Posibleng ito ang ikapat na araw na makakaranas ang nasabing lugar ng ganitong antas ng matinding init. Kabilang din sa mga lugar na makakaranas ng danger level heat index ang Lawag City, Tuguegaraw City, Apari, San Jose, Occidental, Mindoro at Davao City na may heat index na nasa pagitan ng 42 degrees Celsius hanggang 43 degrees Celsius. Pinapayuhan naman ng pag-asang publiko na umiwas sa matinding sikat ng araw, uminom ng maraming tubig at limitahan ang mga aktibidad sa labas. Mahalaga rin ang agarang pag-iingat upang maiwasan ang masamang epekto ng matinding init sa kalusugan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Narito naman ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
2: Marcos Jr. Administration buong suporta sa magiging hosting ng bansa sa Asian Beach Games 2028 sa Cebu. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
16: Sa isang courtesy call nitong nakaraang linggo ng Philippine Sports Commission at ng Olympic Council of Asia o OCA, inihayag ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang pagsuporta sa pag-host ng ating republika sa 2028 Asian Beach Games na gaganapin sa Cebu. Kabilang sa mga dumalo sa courtesy call ay sina PSC Chairperson John Patrick Gregorio, Olympic Council of Asia President Sheikh Joan bin Hamad Al Thani at Philippine Olympic Committee President Abraham Tolentino. Naganap ang courtesy call matapos formal na inanunsyo ng OCA ang hosting duties ng Cebu para sa 2028 Asian Beach Games matapos ang matagumpay na pagdaos ng Sanya 2026 Asian Beach Games na katatapos lang sa China. Ang hosting ng 2028 Asian Beach Games Cebu ay bahagi ng Sports Tourism Initiative ng Administrasyong Marcos Jr. na layunin mapalago ang turismo at ang level ng pampalakasan sa bansa. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
17: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ng ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa ashfall. O tandaan mo lagi yan, ha? Kasi, hashtag panatag ang may alam.
18: Maging fuel efficient, so regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%.
19: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
20: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito ang updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Baguio City na katakdang mamahagi ng bigas sa ilalim ng Rice Support Initiative ng National Government. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Baguio City. Narito ang balitang atin sa atin ni Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Joseph.
21: Aabot sa 33,000 sako ng bigas ang ipamamahagi ng lokal na pamahalaan sa mga mahihirap na residente ng lungsod simula ngayong buwan. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang programa ay bahagi ng Rice Support Initiative ng nasyonal na gobyerno kung saan nakatanggap ang lungsod ng 56 na milyong piso mula sa Local Government Support Fund para sa pagbili ng bigas. Sa kasalukuyan, inaayos ng City Social Welfare and Development ang listahan ng mga benepisyaryo mula sa 128 barangay upang matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Target ng lungsod ang mahigit 7,000 pamilyang benepisyaryo, lalo na ang mga apektado ng pagtaas sa presyo ng langis dulot ng global fuel crisis. Binigyan din ng alkalde na walang sinumang politiko ang may impluensya sa listahan at ganun na rin sa distribusyon ng bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Unang mall voting center sa Ilocos Region ilulunsad sa Dagupan City para sa barangay at SK elections. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City. Narito ang balitang atin sa atin ni Sara Kayabiab.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Sara.
3: Inaasahan ang maginhawa at maayos na pagboto ng libo-libong residente sa Dagupan City matapos ihayag ng Commission on Elections ang plano nitong magtayo ng kauna-unahang mall voting center sa Ilocos Region para sa nalalapit na barangay at Sanggunyang Kabataan elections sa November 2. Ayon kay Dagupan City Election Officer Attorney Michael Frank Sarmiento, layunin ang inisyatiba na mabawasan ang siksikan sa mga tradisyonal na polling centers, partikular sa Barangay Pantal kung saan may humigit kumulang 6,000 botante sa lugar ang maapektuhan ng pansamantalang pagsasara ng Sarate Elementary School dahil sa isinasagawang rehabilitasyon. 3 presinto rin ang planong ilagay sa loob ng mall upang magsilbing alternatibong lugar ng botohan para sa maapektadong botante. Positibo naman ang pagtanggap dito ng COMELEC Central Office kaya nakikipag-ugnayan na ang COMELEC Dagupan sa pamunuan ng mall upang matiyak ang maayos na implementasyon nito. Bukod sa mall voting center, nagsasagawa rin ang tanggapan ng ilang pagbabago sa ilang polling centers para sa mas maayos na daloy at proseso ng pagboto. Sa ngayon ay humigit kumulang 4,000 aplikasyon na ang naitala sa voter registration sa lungsod, kabilang ang 3,000 mga kabataang nagparehistro para sa SK elections. Indikasyon ito ayon sa COMELEC na tumataas ang partisipasyon ng mga kabataan sa halalan kaya inaasahang mahihigitan ang 77% ng voter turnout sa nakalipas na eleksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Sara Kayabiab, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nasa 93,000 individuals sa Ginobatan, Albay na apektuhan ng ashfall mula sa Bulkang Mayon. Ang detalye mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang report ni Diana Mendez.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Diana.
22: Magandang umaga. Umabot na sa tinatayang 93,000 individual o nasa 28,000 na pamilya ang naapektuhan ng ashfall mula sa 44 na barangay sa Ginobatan, Albay, bunsod ng pagtaas ng aktibidad ng Bulkang Mayon nitong May 2, 2026 ayon kay Mayor Gemma Onghoco. Sa gitna ng sitwasyon, nagpasalamat ang alkalde kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mabilis na pagtugon ng pambansang pamahalaan sa pangangailangan ng mga apektadong residente. Kahapon nga agad na nagsagawa ng inspeksyon sa mga apektadong lugar sina Office of Civil Defense Assistant Secretary Rafi Alejandro at Department of Public Works and Highways o DPWA Secretary Vince Dison upang suriin ang kalagayan ng mga kalsadang natabunan ng abo. Layunin ng inspeksyon na mapabilis ang clearing operation, partikular ang pagtanggal ng ashfall at debris upang matiyak ang kaligtasan ng publiko at maibalik ang normal na daloy ng transportasyon. Binigyan din naman ni Dizon ang kahalaga ng koordinasyon sa pagitan ng pambansa at lokal na pamahalaan sa pagtugon sa kalamidad habang pinasalamatan din ni Onghoco ang agarang aksyon ng iba't ibang ahensya. Kaugnay nito dumating na rin ang 36 na miyembro ng Deployable Response Group ng Coast Guard District Bicol nitong gabi ng May 3 upang tumulong sa clearing operation sa mga apektadong lugar. Kanina din lamang alas 4 ng madaling araw umalis na rin ang grupo ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon para i-turn over ang 5,000 na food packs kasama rin ang inaasahang tulong mula sa Sorsogon ang dalawang water trucks, dalawang fire trucks at isang water filtration machine upang makatulong sa supply ng tubig sa bayan. Samantala, sinimula na rin ang ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pamamahagi ng mga food packs. Ayon nga sa ahensya, may nakahandang 301,311 family food packs, 27,322 na ready-to-eat food packs at 15,156 na non-food items para sa mga apektadong residente. Samantala nga bukod dito sa bayan ng Ginubatan na tuloy-tuloy din ang pagpapaabot ng tulong sa iba pang apektado ng bayan na dito sa Albay. Kabilang na dito ang Kamalig, lungsod ng Ligaw City at dito rin sa Uwas. At yan nga ang latest mula dito sa lalawigan ng Albay para sa mula rito sa Albay para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Diana.
22: Yes sir, good morning.
2: Yes, good morning. Dito sa nabanggit mong mga kababayan natin na naapektuhan ng ashfall diyan sa Ginubatan, ano? Meron bang mga pamilya na kinakailangang lumikas sa mas ligtas na lugar? Diyan.
22: Kahapon na sa panayam natin na kay alkalde ng Ginubatan na sa ngayon wala namang naitalang nailikas gayon pa man nananatili sa kanikanilang mga tahanan itong mga apektado. And sa ngayon ang concern ay yung mga makapal na abo na naitala sa mga daanan and sa ngayon ay magpapatuloy itong clearing operation.
2: Okay, so tuloy-tuloy ang clearing operations to make sure na yung mga pangunahing lansangan ay madadaanan anytime, Diana.
22: Yes, sir. Katunayan nga, dito kanina nabanggit ko rin na nagpadala ng mga tauhan ang Coast Guard District Bicol para dito magtulong sa isasagawang clearing operations. And bukod dito, may iba't ibang grupo din ng istasyon ng Bureau of Fire Protection na nagpadala ng kanilang mga kawani para magtulungan dito sa pagsasagawa ng clearing operation.
2: Okay. Diana, ako, salamat na marami. Ha. Ingat kayo dyan ha, sa Albay.
22: Maraming salamat at yan nga ang latest mula dito sa Albay para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Thank you, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: 10 milyong pisong tulong mula naman sa Office of the President nilaan para sa mga biktima ng bagyong Basyang sa lalawigan naman ng Catanduanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac, Catanduanes. Narito report ni Rosie Nieva.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
2: Rosie!
5: Nakatakdang tumanggap ang pamahalaang panlalawigan ng Catanduanes ng 10 milyon pesos na tulong mula sa tanggapan ng Pangulo para sa mga naapektuhan ng Tropical Storm Basyang. Ayon kay Governor Patrick Asanza, inaasahang darating ang cheque mula sa Socio-Civic Projects Fund ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. batay sa liham ng Malacanang. Gagamitin ang pondo para sa cash assistance na hanggang 10,000 pesos kada pamilya, pati na sa pagkain, gamot, non-food items at construction materials para sa rehabilitasyon ng mga nasirang bahay at evacuation centers. Saklaw rin ito ang iba pang gastusin sa relief operations tulad ng transportasyon ng mga evacuee. Tiniyak naman ang pamahalaang panlalawigan ang maayos at transparent na pamamahagi ng pondo upang mapabilis ang pagbangon ng mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Stations sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 46 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: This is a public service announcement.
23: Discipline is the key.
24: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
10: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Publiko.
25: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Patuloy po ang ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Updates mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Visayas. Tatlong cooling stations tinayo ng Iloilo City Government para sa mga lugar na may mataas na heat index sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Janelle Baclay.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Janelle.
26: Nagsimula ng Iloilo City Local Government na magtayo ng mga cooling stations bilang tugon sa mataas na heat index sa lungsod. Layunin ito mabigyan ng pansamantalang pahingahan ng publiko laban sa matinding init. Tatlong inisyal na lugar ang nilagyan ng cooling station sa Diversion Road sa Mandurriao, General Luna Street sa ilalim ng Alandoni Bridge at Plaza Litagay. Ito ay ang mga lugar na nakapagtala ng mataas na heat index sa lungsod ayon pa sa General Services Office. Ayon kay Engineer Neil Ravena, head ng GSO, gagamit ng recycled materials mula sa kanilang repair hub ang pagtatayo ng mga istruktura. Papaganahin naman ito ng solar power para sa aircon at electric fan, pati na rin ng water dispenser sa mga gumagamit. May kapasidad ang bawat cooling station na hanggang 20 katao at bukas mula alas 10 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Magkakaroon din ng mga tauhan mula sa CSWD at CHO na siyang magmomonitor kabilang ang blood pressure. Plano rin ng lungsod na palawakin pa ang cooling station sa mga transport terminals para sa mga pasahero at driver. Matanda ang nakaraang linggo umabot sa 41 hanggang 43 degrees Celsius ang naitalang heat index sa lungsod ayon sa PAGASA. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
25: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
2: Automatic fuel-based adjustment system planong ipatupad sa bayan ng Palapag, Northern Samar. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog City. Narito ang report ni Suzette Pretensio.
25: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Suzette.
27: Nagsagawa ng Joint Committee Hearing ang lokal na pamahalaan ng Palapag Northern Samar para talakayin ang panibagong sistema ng pamasahe sa loob ng bayan. Idinaos ang hearing sa pangungunan ng Committee on Laws at Committee on Trade, Industry and Economic Affairs. Sentro ng diskusyon ang pagtatakda ng provisional fare rates para sa habal-habal, motorized bangka at motorized tricycle upang matiyak ang patas na singil para sa mga pasahero at operator. Tinalakay rin ang planong automatic fuel-based adjustment system kung saan maaaring otomatikong magbago ang pamasahe depende sa pagtaas o pagbaba ng presyo ng gasolina. Sinuri rin ng komite ang mga lumang ordinansa upang maiangkop ang mga ito sa kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya. Ayon sa mga opisyal, layunin ng hakbang na maprotektahan ang interes ng mga pasahero habang natutulungan ding makasabay ang mga driver at operator sa patuloy na pagbabago ng presyo ng petrolyo. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
25: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
25: News Nationwide.
2: 500 pisong arawang minimum wage sa Iligan City, epektibo na. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan. Narito ang report ni Sharif Timhar.
25: Radyo Pilipinas,
11: Radyo Pilipinas
25: Report.
2: Sharif.
28: Epektibo na ang 500 pisong arawang minimum wage sa Iligan City matapos ipatupad ang ikalawang tranche ng dagdag sahod sa ilalim ng Wage Order No. 24 ayon sa Department of Labor and Employment o DOLE. Sinabi ni DOLE Ten Lanao del Norte Supervising Labor and Employment Officer Romil Cagas na nagdagdagan ng 14 pesos ang sahod mula sa dating 486 pesos kaya umabot na ito sa 500 pesos kada araw. Binigyang diin din niya na dapat ipatupad ng mga employer ang itinakdang sahod sunod alinsunod sa wage order. Ayon kay Kagas, makatutulong ang dagdag sahod sa pagharap ng mga manggagawa sa tumataas na gastusin. Dagdag niya, kabilang ang Iligan sa Category A o mga highly urbanized city, kaya kapareho nito ang wage rate ng iba pang lungsod sa parehong kategorya sa Northern Mindanao. Ang dagdag sahod ay ipinatupad sa pamamagitan ng tranches sa ilalim ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board Region 10, Wage Order Number 24, bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan para mapabuti ang kapakanan ng mga manggagawang Pilipino. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
8: Radyo Pilipinas,
12: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
13: Launching ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, sinagawa sa bayan ng Bongao, Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
14: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
13: report. Laila!
16: Sa Rehiyong Barmi, sinagawa ang nationwide simultaneous launching ng Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP na may temang YAKAP para sa manggagawa, YAKAP sa pamilyang Pilipino. Ito ay naganap sa conference room ng Integrated Provincial Health Office sa bayan ng Bungao, Tawi-Tawi. Ang naturang programa ay sumisimbolo sa pagmamahal at kalinga ng pamahalaan sa mga miyembro nito sa pamamagitan ng pangangalaga sa kalusugan ng bawat isa. Sa ilalim ng Universal Health, sinisiguraduhing bawat miyembro ay magkakaroon ng akses sa pangkalusugan, maagang matukoy ang anumang karamdaman at mabigyang agarang lunas upang maiwasan ang paglala nito. Ayon kay Jennifer Calbit, Chief Local Health Insurance Officer ng PhilHealth Leo Tawi-Tawi, kasalukuyan na sa 4 na health facility ang YAKAP providers sa bayan ng Bungao, kung saan maaaring mapagpilian ng bawat kwalipikadong membro ng PhilHealth oras na sila ay magpakonsulta sa lalawigang Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
12: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
12: News Nationwide.
13: 5 bayan sa Lanao del Sur, nabot ang 100% na bakunahan kontra tigda sa rubella. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Marawi City, narito ang balitang atin sa atin ni Johania Yusuf.
12: Radyo Pilipinas,
15: Radyo Pilipinas,
12: report.
13: Johania!
17: Nabot ng ilang bayan sa lalawigan ng Lanao del Sur ang 100% target sa pagbabakuna laban sa measles at rubella. Ayon sa Ministry of Health ng Bangsamoro sa pamamagitan ng Integrated Provincial Health Office o IPHO, kabilang sa kinilalang mga lugar ang Lumba Bayabaw, Puna Bayabaw, Calanogas, Amay Manabilang at Ditsaan Ramain na ginawaran ng pagkilala sa isinagawang after action review ng naging supplemental immunization activity ng IPHO sa lalawigan. Ayon kay Dr. Alinario Minalang, nakamit din ang iba pang munisipalidad ang mataas na coverage na nasa pagitan ng 96-99% dahilan upang lumagpas ng 95% ang kabuang target ng lalawigan.
18: Actually, yung 98% tayo ang ating coverage, that is the highest among the provinces in BARM. Kaya we are proud dito sa Lanao del Sur.
17: Binigyang din rin ni Dr. Minalang na naging posible ang tagumpay dahil sa sama-samang pagsisikap ng mga healthcare worker, kabilang na ang pag-abot sa mga liblib na lugar upang mabakunahan ang mga bata. Gayunman ay inihayag ni Dr. Rasmia Lawi ng Rural Health Unit sa Piagapo na may ilang magulang pa rin na nag-aalinlangan sa pagpapabakuna ng kanilang mga anak.
19: Attitude ng mga parents, yung hesitancy sa side effect ng bakuna, tapos yung mga paniniwala nila na bawal sa pamilya nila yung bakuna.
17: Sa kabila nito, ay muling nananawagan ng mga opisyal ng kalusugan sa publiko na makisa at suportahan ang mga programa ng pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan ng mas nakararami. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
12: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Pilipinas,
12: News Nationwide.
13: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide. Ngayon pong umaga ng Lunes, May 4, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong nakapagbalita ko po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
12: Radyo Pilipinas!
15: Radyo Pilipinas!
12: News Nationwide!
15: Nationwide!
0: We know you're always on the go. On the go.
1: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
0: Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
1: Reliable news delivered to you as it happens.
0: Para sure na wala kang mamimiss.
1: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph.
0: Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1.
1: And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1.
0: Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Dati-dati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
5: Ng ating walang gutom program.
4: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
14: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin, dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
4: Regular. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
20: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
4: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
20: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
4: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
21: Salamat, Presidente.
20: Salamat.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious U.S. music chart. The Rockefellers is composed of four brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert. And their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang, Killer Joe.
5: Killer Joe, go! Holding her so tight.
4: That was in 1963. Halos limang dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charisse Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 Albums.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dial sa Baga Manila, sa bayang broadcast po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning, good morning. Ngayon po ay araw ng Lunes, Monday. May 4, 2026. Ito po ang programang Boses dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo mamaya ang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Pambungad natin ngayong Monday morning, mga kaibigan. Traffic update muna. Direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
6: Iatid sa atin ni Rogent Mutok. Rogent, good morning.
7: Good morning po, Sir Alan, at good morning din po sa lahat na nakikinig at nanonood ng Radyo Pilipinas. Simulan po natin ang traffic update po natin dito po sa southbound po ng EDSA. Medyo makakaranas na po tayo ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may West Avenue hanggang dito na rin po yan sa may MRT North East Station. Then, masusundan ulit po ng moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may Ermin Garcia hanggang dito na rin po yan sa may Colonel Bonserrano Avenue. Then, makakaranas din po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Ortigas Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Shaw Boulevard intersection. Then, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Guevara Street hanggang dito na rin po yan sa may MRT Guadalupe. Then, pagkalagpas po yan, makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may Cabrera hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then pagkalagpas po yan, tuloy-tuloy na po ng magandang dali ng traffic ko going to Jokno Boulevard. Then dito naman po tayo sa northbound po ng EDSA. Medyo makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may FB Harrison hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Top Avenue. Then moderate to heavy traffic

0: naman po, simula dito sa may Magallanes hanggang dito na rin po yan sa may Arnais Avenue. Then, pagkalagpas po natin dyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko going to Monumento area. Then, ang atin naman pong C5 southbound, dito lang din po tayo makakaraan sa moderate to heavy traffic. Simula po dyan sa may pagkakit po ng C5 Ortigas flyover hanggang dito na rin po yan sa may Kalayaan Avenue. Then, pagkalagpas po nyan, tuloy-tuloy na po na magandang daloy ng trapiko going to Taguig area. Then, ang atin naman pong northbound po na C5, moderate to heavy traffic naman po. Simula po din sa may Leve Mariano Avenue hanggang dito na rin po yan sa may Upper Makili Hills. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may C5BB flyover hanggang dito na rin po yan sa may intersection po ng Colonel Bonicerano Avenue. Then pagkalapas po yan, tuloy-tuloy na po na magandang dali ng traffic o going Commonwealth area. Then ang ating Commonwealth Avenue naman po, makakaranas ulit po tayo ng moderation simula po dyan sa may Atherton hanggang dito na rin po yan sa may Doña Carmen. Then makakaranas ulit po tayo ng moderate to heavy traffic simula po dyan sa may elliptical po ng Commonwealth Avenue hanggang dito na rin po yan sa may elliptical po ng Quezon Avenue. Then paalala na lang din po sa mga motorista na may ending ng 1 and 2 ngayong araw ng Lunes. Meron po tayo pinapatapad ng number coding. Ito pinagsimula ng 7 a.m. to 10 a.m. then babalik po ang number coding ng 5 p.m. to 8 p.m. maliban po sa Makati na tuloy-tuloy ang kanilang number coding na nagsisimula ng 7 a.m. to 7 p.m. Kung meron po kayo katanungan o emergency assistance, pwede po kayo tumawag sa MMDA Hotline 136. Ako po si Roger Mutok ng MMDA Metro Base. Magandang umaga po.
1: Thank you. Thank you, Roger Mutok. Ayan po yung direkta mula sa MMDA Metro Base. 9 minutes makalipas ang alas 7 ng umaga.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Good morning sa mga nakikinig sa atin sa pamamagitan po ng 104.3 The Capital FM. Yan. Tayo po isang bayang yan, napapakinggan diyan. Ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radio Magazine 1278 kHz. Ito po mga kaibigan, patuloy po ang pagkakaloob ng 10 pisong fuel subsidy. Yung fuel subsidy program para po sa mga public utility vehicles o PUV. Oy, good morning doon sa mga PUV drivers, ha. Ingat sa pagmamaneho. Siyempre, may kinakailangan, nakakondisyon kayo, nakakondisyon din ang inyong mga sasakyan. Yan pong fuel subsidy program na yan ay para pa rin makapagbigay ng agarang tulong sa ating mga drivers. Nakipagtuwang po mga kaibigan ng Department of Energy sa Department of Transportation. Ganon din sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board at sa DICT. Yan naman po yung Department of Information and Communications Technology. Ganon din sa Land Bank of the Philippines. Yan ho yung mga magkakatuwang, nagpartner-partner po para makabuo ng isang tinatawag na Whole of Government Program para po sa pagtanggap ng mga qualified na drivers ng 10 pisong diskwento kada litro ng diesel. O ito po ha, kwalipikadong driver. So ibig sabihin, kung kulorum kayo, oops, teka, hindi po pwede, di ba? So ito po mga kaibigan, yung pagiging entitled sa 10 o yung pribilehyo, yan, pribilehyo na mapagkalooban ng diskwento na 10 piso kada litro ng diesel, ang maximum po niyan, 150 liters kada linggo. So, 150 liters kada linggo. So, kung kukumpyutin ho natin, compute, yan, mathematics. Okay. Yan ho ay katumbas ng 1,500 pesos na lingguhang matitipid ng ating mga drivers. Makakatulong yan para mabawasan ang kanilang gastos at sa kanilang operasyon at para mapanatili din ang kanilang kita araw-araw. So, 1,500 pesos na diskwento yan. 10 pesos per liter, 150 pesos kada linggo na litro. 150 liters yon kada linggo. So, times 10, 1,500 ang matitipid kada linggo. O meron hong mga ano yan, ha? Hindi lahat ay mabibigyan noon kasi depende ho sa listahan. When I say hindi mabibigyan lahat kasi baka ho magpapalusot na naman yung mga kolorum. Pero kung lehitimong public utility vehicle driver at nakarehistro ng maayos yung sasakyan na inyong ipinapasada. I-verify yan eh. So, at tuwing magpapakarga kayo ng gasolina, i-check ang plate number ng inyong sasakyan. Oops, nandito, kasama siya. O, bibigyan kayo ng discount sa mga accredited na gasoline stations. Okay? Sandali lang mga kaibigan, ha? Ilan munang paalala pagkatapos tayo ay makikibalita dyan sa Ginubatan, Albay. Isa po sa mga matinding naapektuhan ng ashfall, no? Dahil sa pagputok ng bulkang Mayon. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, 14 minutes makalipas po ang 7 AM. Tayo po ay makikibalita muna diyan po sa Ginubatan, Albay. Ang ating makakausap ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Head ng Ginubatan, Albay, si Ms. Joy Maravillas. Ma'am Joy, magandang umaga po.
6: Good morning po, sir.
1: Toot! Oh, talaga naman, ano? reconnect tayo kay Ma'am Joy Maravillas ng Ginubatan. Ginubatan Disaster Risk Reduction and Management Office. Kukumustahin lang natin yung mga barangay na naapektuhan po ng ashfall dahil sa aktibidad ng Bulkang Mayon. At kumusta rin ang mga clearing operation, syempre. Ayan, okay na? Okay. We are trying to reconnect our line with Ms. Joy Maravillas. 15.5 minutes po makalipas ang 7 a.m. Ayan, ready na ulit. Ma'am Joy Maravillas, good morning ulit, ma'am.
6: Yes po, sir. Good morning.
1: Opo, makikibalita lang kami. Yung pong mga areas sa inyong bayan ng Ginubatan na naapektuhan ng pagputok ng Bulkang Mayon. Update lamang po, ma'am, please.
6: Yes, so as of this moment po, 44 barangays of Ginubatan or the whole town po is affected with the ashfall.
1: Okay, so sa ash... Yes, ma'am. So ang ashfall, yes, apektado ang buong bayan ng Ginubatan when it comes to,
6: yes,
1: ashfall.
6: Sir. Yes po, sir.
1: Okay. Sa ngayon, how would you describe yung volume ng ash na bumagsak sa bayan ng Ginubatan? Makapal po ba? Paano
6: sobrang
1: po?
6: Kapal po, sir. Kasi sobrang kapal. Kasi nag-zero visibility po kami. Pagka time na nag-zero visibility po talaga kami. And then, may sunod yun nung gabi, another. Kaya hindi po kami masyadong naka-flashing kasi nag-start po kami ng nag-start yung ask na receive namin is mga 5:48 something more or less and then up to 8 p.m. So talagang grabe yung dilemma namin kasi hindi po namin talaga expected sa totoo lang. So first initial action is to distribute face mask sa lahat ng andito sa sentro kasi ito po yung talagang rush hour kung saan yung bilihan ng pagkain, mag-anticipated mask. So madaming tao talaga po dito sa plaza o dito sa sentro sa poblasyon. So yun po ang munang initial na ginawa po namin, yung masecure yung tao, yung masecure yung health nila. So
1: opo,
6: massive distribution of mask po kami. And then dumating po kaagad yung tulong from the region and then provincial. So, dumating po kagad yung mga fire truck para makapag-flash po kami nung gabi na yun mismo kasi sobrang kapal po talaga.
1: Mm-hmm.
6: So,
1: okay.
6: Makapal. Kung sa makapal, makapal po.
1: Opo. So, nabanggit nyo na nagdatingan ang mga fire trucks at iba pang mga equipment,
6: yes,
1: for clearing,
6: yes,
1: operations na,
6: opo,
1: ito, ma'am.
6: Opo.
1: Opo. So, yun...
6: Ngayon, ongoing pa rin kami, sir. Madami na from other provinces. So, parating pa rin po yung Camarines, Camarines Sur, and then yung Masmate and Forsogon, andito po ngayon. So, natulungan din po kasi isa sa naging problem po namin is yung water shortage.
1: Uy.
6: Kasi syempre po, opo, nag-water shortage kami kasi yung sobrang init, bumaba din po yung level ng water.
1: Mm-hmm.
6: And then syempre po, madaming fire truck ang nagagamit sa hydrant, so na-affected din po talaga. So ngayon po, meron namang mga kumukuha na kami sa ibang source namin ng water para makapang-flushing. So meron na po kami noon. And then dumating na din po yung mga tulong para po sa potable drinking water.
1: Mm-hmm.
6: So malaking tulong po, especially sa mga ibang provinces. Katulungan kami yung province of Albay, especially yung Ginubatan. So, naka-hands-on naman po yung provincial government. Kahapon nandito po yung PDRMO. So, nakita niya po ng kailangan, saka yung OCD, yung regional, nagpadala na din po. So, andito na rin po yung mga tulong nila. So, ang gagawin na lang po namin as of this moment is to yung action na lang po kasi meron ng resources.
1: Opo. As we speak, Ma'am Joy, meron pa bang mga manipis na mga ashfall na nagaganap o wala na? Wala na?
6: Meron pa rin po, siyempre, kasi yung sa direction po. And then, yung iba po na ano, yung hangin, dala na lang po ng hangin.
1: Mm-hmm.
6: Kailangan po talagang aalisin. Meron kaming pagdadalhan na ano, yung inalis po ng mga ash, dapat matanggal. Kasi pag tumigas na po yun na rin po ang magiging kausa ko naman. If ever na dumating yung tag-ulan, clog kasi po yung mga drainage because of the asphalt. So,
1: opo,
6: hindi pwedeng itatabi lang siya. So, we need to alisin po and then madlala po namin sa disposal area.
1: Mm.
6: Para when dumating yung tag-ulan, hindi po barado ang mga drainage. Kasi tumitigas po yan.
1: Yes, yes.
6: Napasa. Opo.
1: Opo. And nabanggit nyo, dinadala sa mga areas kung saan itatambak ang mga ito. Identified opo naman po kung saan itong mga areas na ito, Ma'am Joy, ano po?
6: Isa lang, mayroon po kasi kami yung dating yung dump site po namin na na-close na. Doon na po namin ilalagay.
1: Mm-hmm. Okay.
6: Isolated area naman po yun. Opo.
1: Opo. So, ang clearing operations, of course, halos sa lahat ng lugar, ano? Kasama yung mga kalye, opo, public opo, areas,
6: opo,
1: ano?
6: Opo, opo. Kahit yung barangay po, need namin maano kasi makapal din po sa
1: opo
6: mga, yung mga sa rural barangay. So,
1: okay,
6: andito na din po yung mga ibang agencies, yung Coast Guard, DFC, mm-hmm, PNP, Army, halos lahat na po dito tumutulong para po makapag-clear, especially opo yung PNP dito.
1: Yes, ma'am. Opo, Ma'am Joy, yung binabanggit niyo na makapal talaga kasi malaking volume ng abo ang bumagsak, ano? Halimbawa sa isang kalye, halimbawa ang mga gaano kakapal ang tumabon na abo? Let's say mga isang dangkal, ganun po?
6: Yung dito po sa ano, dito po sa sentro mismo, dito sa may munisipyo, nagsobra po siya ng mga 4 inches.
1: Uy,
6: ay. May yung may 4 inches, may yung pinakamanipis po is 1 inch.
1: Mm.
6: Pero makikita mo po talaga yung mga dahon kahit po yung sa mga barangay, talaga makikita mo covered pa siya ng sa mga ashes. So yung dito po ginawa namin sa sentro, sa urban barangay kasi para po yung economic hindi ma-disrupt tuloy-tuloy. So pati dahon po pinapa-spray namin sa BSA para at least mga pananim hindi rin po.
1: And
6: so ongoing din po yung damage assessment namin sa agriculture and
1: yes.
6: Salamat naman po sa Diyos kahit ano wala pa naman po sa amin namamatay na mga hayop.
1: Mm-hmm.
6: Kasi oh, green pa naman po yung mga ano kaya lang may ashes nga. So
1: opo,
6: may nag-action naman po yung ano natin agricultural services.
1: Opo, nako ma'am. Marami po nagtatanong of course maliban sa mga activities ng iba't ibang tanggapan ng ating Ginubatan municipal government na sobrang abala. Kumusta po ang aktibidad ngayon dyan sa poblasyon mismo? Halimbawa, yung negosyo, iba pang mga pagpasok sa mga opisina at mga kahalintulad na activities po, Ma'am Joy.
6: Opo. Wala po tayong cancellation except for classes. Basta po lahat sila magsunod sa advisory, yung magamit po ng face mask. And then, kaya nga po in overtime natin, after ng maka-asphalt, agad po tayong nag-clearing para po hindi ma-disrupt kung ano man po yung mga activities, especially po yung sa negosyo, yung mga ano, and then yung munisipyo tuloy po yung trabaho para makapagbigay ng servisyo.
1: Mm-hmm.
6: So, inuna po namin itong ano, kailangan talaga.
1: Yes. And of course, we understand na si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon himself visited Ginubatan, Albay and nearby areas. Ano po?
6: Opo, kahapon po andito po siya kasi binisit po talaga niya yung area and then nag-instruct po siya na nag-instruct siya doon sa aming sa third district na sa DP na i-clear, huwag patagalin, i-clear and declog.
1: Mm-hmm. Ayun. At kasama po, alimbawa, yung declogging ng mga waterways, natututukan na rin po ba halimbawa yung mga river systems within Ginubatan at na-assess kung ang mga ito ay halimbawa nangangailangan din ng dredging kung sakali, Ma'am Joy?
6: Opo, opo, opo. Kasi po activated natin yung barangay, we utilize the barangay po kasi sa area of responsibility nila, sila na po yung nagmo-monitor doon together with their council din po, DDRMC committee. So, situational report kami kung ano po ang nangyayari to cover up po na ilang 44 barangays na mo-monitor. So, pag ano po, pag merong ano, yung river po talaga, talagang palagi namin yun mo-monitor kasi Ginubatan is different from other municipalities. Kunting ulan lang po, may flooding kami because of the two gullies ng Mayon at dito po sa amin.
1: At dalawang gullies mismo ng Mayon ang dumadaan sa within the jurisdiction of Ginubatan pala, ma'am?
6: Opo, opo, opo. Yan po ang reason why minsan nagpapa-evacuate kami ng more than sa 7 to 8 hanggang 9 kilometers because may dalawa akong barangay po na andun yung gali, na gigitnaan sila ng gali.
1: Mm-hmm.
6: So, kahit po hindi sila kasama doon sa ini-evacuate with regard sa Mayon, basta po may malakas na ulan, sila po talaga yung palaging inilikas po natin. That is Tandarora in Manila. Kasi yung situation po ng Manila, dalawang gali yung nakapagitna, entrance and exit. So, makikipag-unahan po tayo doon. So, sila po talagang palaging nasa preemptive evacuation natin.
1: Hmm. Ayun. Okay. In closing, Ma'am Joy, ako ha, safety reminders, of course, mula sa Municipal Disaster and Risk Reduction Management Office ng Ginubatan. Ano, mga paalala, safety reminders sa mga kababayan natin na nakikinig at nanonood ngayong umaga. Please, go ahead, ma'am.
6: Okay po. Sa lahat po ng nakikinig, especially sa 44 barangays ng Ginubatan and then yung mga nakakarinig pa rin po sa mga kalapit naming munisipyo, magsunod po tayo sa advisory. Kung lalabas po, magamit ng face mask. Unahin po natin yung health security po natin. So, sa mga bata, sa mga matatanda, kung wala naman pong kailangan gawin sa labas, stay at home and doon lang po muna tayo hanggat hindi po tayo natatapos pa nitong sa Mayon. May mga pakunti-kunti pang abo and then as a clearing operation po, kaya talagang maalikabok. So, magsunod lang po sa advisory and then kung ano po yung ipapalabas naman po, palagi silang dapat naka-antabay para maiwasan po kung ano man pong mag-aggravate tayong situation. So, sa ngayon po, naka-concentrate tayo yung sa health po muna natin. So, may mga advisories, may mga IEC po tayong pinapalabas sa bawat barangay, meron din po tayo. And then, activated po lahat ng DDRRMC and then the operation center activated po. So, kung ano man po ang kailangan nila, 24/7, andito po ako, andito ang team ko, open to serve po sa kanila.
1: Okay, Ma'am Joy Maravillas, ma'am, salamat po ng marami at ingat po dyan sa Ginubatan, Albay, ma'am.
6: Yes po, sir, thank you very much po. Sa pag, ano, at least po, malaking tulong po talagang ganito kasi yung mga remote na hindi ko na po kayang abutin ang boses ko, at least po sa tulong ninyo as partners, napakalaking tulong po and magtrabaho po tayo ng sabay-sabay para sa bayan. Salamat po.
1: Yes,
6: God
1: ma'am.
6: Bless us all.
1: God bless. Ingat po, ingat po. Si Ms. Joy Maravillas po ang head ng Municipal Disaster and Risk Reduction and Management Office ng Ginubatan, Albay.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Oras natin, meron tayong 27 minutes makalipas po ang 7 AM. O yan, napapag-usapan ng ashfall, napapag-usapan ng abo, ha? Oh, ito ho, mayroon pong paalala para sa ating lahat ang Department of Health. Ayan, ito. Baka mamaya yung mga bata dyan naglalaro nung abo. Ito, sabi po ng DOH mga kaibigan, ito ang paalala ng DOH. Huwag hunin yung paglaruan yung abo na galing sa bulkan. Huwag paglaruan, ha? At siyempre, kinakailangan din na naka-face mask ang ating mga kababayan, ha? Lalo na yung mga respiratory ailments o respiratory conditions, ha? Mayroon ding mga alternative na protection sa baga kung kayo po ay walang mask, lalo na yung N95 face mask. Ito ha. Kung hindi po available yung professional grade, kung tawagin, ha? Professional grade na mask, gaya po ng N95. Narito po ang iba pang mga paraan na nire-recommend po ng ating Department of Health para mabigyan proteksyon ang inyong mga baga. Ito ha. Okay. Gamit po kayo ng basang panyo o kaya damit pantakip sa ilong at sa inyong bibig. Basang panyo. Yon. So, kung walang N95, basang panyo. Kung regular face mask naman ang inyong gamit, regular face mask, doblehin. Ha? Doblehin ninyo ang pagsasuot ng face mask para sa karagdagang proteksyon. At isusuot nyo ng maayos yung face mask. Natatakpan ang ilong at ang bibig. Hindi yung nilalagay sa baba. Naka-face mask nga, nakababa naman sa may leeg. O kaya sa baba, hindi ho ganun. Suot natin ang maayos. Doblehin. Kung regular na face mask ang inyong ginagamit, doblehin para sa karagdagang proteksyon. Yan po ay paalala ng Department of Health. Mapanganib po mga kaibigan kung malalanghap yung abo na galing sa bulkan. Ang oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 29 minutes na makalipas po ang 7 a.m. Bibigyan din muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 a.m.
7: Magandang araw, Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Maging fuel efficient, panatilihin ang takbo ng sasakyan sa speed limit o 60 to 80 kilometers per hour at gamitin ang cruise control sa mga highways. May savings ka na aabot sa 15%.
9: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: Balita, laging totoo, impormasyon, detalyado at kumpleto, serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service, tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1, Radyo Pilipinas 738 AM.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
1: 32 minutes, makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ito, update naman mga kaibigan mula sa FIVOX, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ating makakausap si Director Teresito Bakulkol. Director Bakulkol, sir, magandang umaga po.
17: Yes, sir. Magandang umaga din po sa inyo.
1: Yes, sir. As we speak, hingi lang kami ng mga update, sir, sa sitwasyon ngayon sa mga o kaya sa galawan ngayon diyan po sa Bicol, lalo tigit sa Mayon Volcano, sir.
15: Okay, so sa ngayon, patuloy pa rin ang effusive activity ng Mayon Volcano tulad ng lava flow, rock falls, at paminsan-minsang collapse generated PDCs. In fact, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 5 volcanic earthquakes, 411 rock falls, and 4 na pyroclastic density current, or PDC, or yung tinatawag sa Bicol na Ozone. At sa kasalukuyan, nasa alert level 3 pa rin ang Mayon Volcano.
1: Okay, yung pong nabanggit ninyo na mayroong pyroclastic density currents na naitala sa ilang mga gali ng vulkan, ano pong update dito, sir?
15: Okay, so hindi naman to katulad ng nangyari ng Sabado na masyadong mahaba. Most likely nasa upper slopes lamang ito. Nakita kasi natin to sa ating seismic records, may pyroclastic density current. Pero hindi ito katulad ng nakaraan ng Sabado na masyadong haba, umabot ng 5 kilometers.
1: Mm-hmm. Ayun. So ibig sabihin mayroon pa rin pero hindi na ganong kalayo magmula sa bunganga ng bulkan ang naabot nito, sir?
15: Yes. Every now and then, since nag-start yung eruption natin, yung effusive eruption ng January 6, meron talaga tayong mga pyroclastic density current.
1: Opo.
15: In fact, yung pinakamarami na na-record natin in a day, ay nung January 22, umabot ng 106 events.
1: Mm.
15: Kaso, yun nga lang, masyadong mahihina lamang at nasa upper slopes lamang. Nung Sabado, 14 yung na-record natin, 14 lang, pero yung isa, masyadong mahaba, umabot ng 5 kilometers.
1: Okay. At nakitaan din mismo ng crater glow ang Bulkang Mayon, Director Sir.
15: Yes. Mainit kasi yung mga pato natin. May lava din. So, siya yung nag-produce ng crater glow na naaninag natin. Maaninag natin kapag hindi maulap sa gabi.
1: Apo, yung nabanggit nyo, lava, gaano kalayo pong inabot na nitong lumabas na lava from the crater of Mayon Volcano?
15: So far, yung pinakamahaba na lava flow natin ay nasa 3.8 kilometers lamang. Hindi pa naman na-breach yung 6 kilometer permanent danger zone. So, nasa 3.8 kilometers yung pinakamahaba natin.
1: Okay. At mayroon ding mga naitala na pag lava fountaining, Director Sir?
15: Kahapon, wala tayong naitalang lava fountaining. Pero every now and then, meron tayong lava fountaining naman. Pero kahapon, so far, wala tayong na-record na lava fountaining.
1: Okay. So, pag-usapan naman natin, Sir, yung volume ng abo na ng ash na ibinugay ka nga ng Bulkang Mayon, please. May mga reports coming in from, limbawa, from Ginobatan, Albay, na ang kapal ng abo ay umaabot ng hanggang 4 inches daw in some areas. So, ang volume po ay mabigat. Ika nga, malaki ang volume ng ash na ibinuga. Director?
15: Yes. Hindi pa natin ma-calculate kung gaano kalaki yung volume kasi for now, sinusuyod pa natin. Pero tama kayo, sa Kamalig at sa Ginobatan, medyo makapal.
1: Mm-hmm.
15: And yung abo na lumabas, yung abo nung Sabado ay umabot ng 18 kilometers. So, ganun kalayo. Pero yung traces na lamang, yung sa malalayo na traces na lamang, yung sa may ligaw, hindi na masyadong makapal. Unlike sa Kamalig at saka sa Ginobatan.
1: Opo. When you say 18 kilometers, so magmula mismo dun sa bulkan, umabot ng 18 kilometro ang naka-experience o inabot ng mga abo na ibinuga ng bulkan, sir?
15: Yes, tama kayo kasi depende naman yan sa lakas ng hangin.
1: So, at
15: the time, malakas yung hangin towards the west and southwest. Kaya umabot ng 18 kilometers. Pero yung 18 kilometers na yun, again, traces na lamang.
1: Yes.
15: Maninitis na lamang.
1: Opo. And given this particular activity of Mayon Volcano, Director Bacolcol, sir, ano po ang danger zone, ika nga? May pagbabago ba? May adjustment, sir?
15: So sa ngayon, nananatili ang 6 km per mile danger zone at dapat itong mahigpit na ipapatupad. Again, paalala na sa ating mga kababayan, bawal pumasok sa loob ng permanent danger zone kasi pwede magkaroon ng bigla ang rockfalls or katulad ng Sabado, magkaroon ng uson or pyroclastic density current at iba pang hazard. So now, posibleng palawakin natin ang danger zone specifically sa south at saka southwest sectors. Kung yung ang PDCM maging mas madalas, mas malaki ang volume or umaabot na na malapit na or lalagpas na sa 6 km permanent danger zone.
1: Okay.
15: So we will base this as monitoring data at actual hazard observations. But right now, we maintain the 6 km permanent danger zone.
1: Opo. At ito nabanggit yung possibility na ito of increasing the radius ng permanent danger zone sa south or southwest portion ng bulkan. Ito po specifically anong mga bayan ika nga ang matatamaan ito, Director Sir?
15: Yung sa Ligao, sa Kamalig, sa Ginabatan. But again, hindi natin i-extend yung permanent danger zone.
1: Mm.
15: Kasi yung permanent danger zone natin 6 kilometers.
1: Opo.
15: Ang danger zone lang yung i-extend natin. But we don't call it the permanent danger zone kasi as is pa rin yung danger zone natin, which is 6 kilometers.
1: Ayun. So ang tawag doon danger zone na i-extend posible sa south or southwest of the volcano. Bakit po ito yung mga identified? Kanina, we were talking with the municipal DRRMO ng Ginubatan. Kasi halimbawa, doon sa kanila pala may mga galis doon na maaring daluyan ng lahar kung sakasakali, Director Sir.
15: Yes, may mga galis tayo dyan and for example, yung sa may yung bunga yung Basod Gali, yung Miisi Gali sa kaharap niya malapit din dyan sa sa may daraga. So yung mga galis na yan nakaharap sa mga bayan ng Ligao, Daraga, Ginubatan at saka Kamalig.
1: Okay. At pagka ganito, halimbawa, nagbuga ng malaking volume ng abo ang bulkang Mayon. So, nariyan o mas mataas ang posibilidad na kapag nagkaroon ng malakas na pag-ulan ay maaring dumaloy o magkaroon ng lahar, Director?
15: Yes. Kapag continuous yung torrential rainfall, pwedeng magkaroon ng lahar sa mga areas na kung saan may ilog na nanggaling pa sa dalisig ng bulkan.
1: Mm-hmm.
15: Just so happened right now na buti na lang tag-init. Pero again, the possibility na magkaroon ng lahar is always there lalo na kapag magtatag-ulan na and lalo na kapag may malakas at torrential rainfall.
1: Okay, ayun. Okay. Director Bacolcol, we'd like to take this opportunity niya makibalita na rin, sir, sa monitoring po ng FIVOC sa iba pang mga active volcanoes natin, please, sir.
15: Okay, so yung Taal Volcano, right now, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 20 volcanic earthquakes. And so far, yung sulfur dioxide na na-measure natin, yung last was May 1, ay nasa 590 tons per day. And nasa alert level 1 pa rin yung Taal Volcano. Yung Mayon, again, as mentioned, nasa alert level 3. Yung Canlaon Volcano, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 21 volcanic earthquakes. And kahapon, yung sulfur dioxide ay nasa 2,852 tons per day. And may ash emission activity kahapon, isa, na umabot ng 38 minutes. And yung taas niya is 500 meters. Right now, nasa alert level 2 pa rin yung Canlaon Volcano. And then yung Bulusan Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 25 volcanic earthquakes. And yung last measurement ng sulfur dioxide, mababa lamang, nasa 75 tons per day. And right now, nasa alert level 1 ang Bulusan Volcano since March 22 of this year.
1: Mm-hmm. Okay. Well, Director, in closing, sir, paalala, mensahe, mensahe sa ating mga kababayan, lalo na dyan po sa malapit sa Bulkang Mayon, para conscious ang lahat, ika nga, sa kaligtasan. Please go ahead po, Director Bakulkol, sir.
15: Okay, so para sa ating mga kababayan living around Mayon Volcano, manatili lamang tayong kalmado, but we have to stay vigilant also at the same time. So nasa alert level 3 pa rin ang Mayon, at maaari pa rin magkaroon ng ashfall, rockfalls, pwede magkaroon ng PDC dahil sa patuloy pa rin ang kanyang effusive eruption. So paalala natin, huwag pumasok sa 6-kilometer permanent danger zone. Mag-ingat sa ashfall at sumunod lamang sa official advisories ng aming tanggapan at ng kanilang mga LGUs.
1: Mm-hmm. Okay, Director Bakulkol, sir, salamat po na marami sa mga updates, sa mga paalala mula sa FIVOC, sir.
15: Maraming salamat din.
1: Thank you. Good morning, mga kaibigan. Director Teresito Bakulkol ng FIVOC, Philippine Institute of Volcanology and Seismology. O, yung mga paalala ni Director Bakulkol, ha? Sumabay-bay tayo sa mga opisyal na sources ng impormasyon. Huwag hong maniniwala kung kani-kanino, kung saan-saan, baka fake news na yan, sinasabi kung ano-ano, ha? Kinakailangan ho iba yung pag-iingat at sumubaybay tayo sa mga official sources ng impormasyon. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 44 minutes na makalipas ang 7 a.m. Sa panig naman po, mga kaibigan, ng Department of Social Welfare and Development, sila po yung nakanda kung sakaling kailanganin din ng Albay LGU ang augmentation sa pagkain at iba pang mga supply ng basic na pangangailangan para po sa ating mga kababayang naapektuhan ng makapal na abo mula diyan sa Bulkang Mayon. Sa aspeto po ng food at non-food items na na-distribute ng ating Department of Social Welfare and Development, kasi nakapreposition na ho yan sa Bicol Region, ha? Noong pang-unang bahagi ng Mayo, mahigit po sa 300,000 family food packs ang nandiyan na, na-distribute na. At mayroon ding halos 28,000 na ready-to-eat food boxes. At mahigit naman sa 15,000 na non-food items sa kaloob po ng Department of Social Welfare and Development. Yung pong kanilang Bicol Region o yung Field Office number 5 ay nakapag-release na rin ng kabuuan po na mahigit sa 11,300,000 pesos na emergency cash transfer. At meron ding 28,300,000 pesos para naman sa Cash for Work program. Ito pong Cash for Work ay pinamahagi sa mahigit sa 2,100 na apektadong magsasaka ng mga nakaraang aktibidad po ng Bulkang Mayon. Batay po, mga kaibigan, sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nanatiling walang mamamayang Pilipinong may iwan. Tinitiyak po ng Department of Social Welfare and Development, mga kaibigan, na mayroong kagapay ang ating mga kababayan mula paunang pagkain hanggang sa sila'y makabangon sa mga pagsubo. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 46 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Tandaan, ha? Ingat, ingat po palagi, ha? At yung mga nandyan sa naapektuhan po ng ashfall, magsuot ng face mask. Kung walang N95 face mask, yung ordinaryong face mask, pero kung maaari ay doblehin. O kung wala, abay yung basang panyo, basang face towel, o basang tela na ipantatakip sa inyong ilong at bibig. Sandali lang, bibigyan daan muna natin ng ilang mga paalala.
17: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Publiko.
17: 738 AM.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Alam mo ba kung ano ang Mamba Batok?
18: Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wang Od Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wang Od is the Philippines' oldest mambabatok at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wang Od in My Modern Metro, telling Wang Od's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wang Od recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wang Od inks a design that carries symbolic meanings specific to the Mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wang Od. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangal ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award.
20: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Radyo Pilipinas is on Viber.
22: Viber.
21: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
22: Receive credible news and information.
21: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
22: Stay on track
21: with Radyo Pilipinas on Viber.
22: Viber.
21: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
23: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
26: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Radyo Publiko.
26: 738 AM.
1: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 49 and a half minutes na makalipas pong 7 AM. Alamin muna natin ang sitwasyon diyan po sa General Trias, Cavite. Pangungunahan po ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. itong nakatakdang pagbubukas ng isa pang subsection ng Calax Cavite Laguna Expressway. Nako, lalong mapapabilis at magiging mas maginhawa ang pagbibiyahe diyan po sa gawi na yan sa south of Metro Manila. Narito ang balita ang iatid sa atin ni Alvin Baltazar.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
28: Report.
1: Alvin.
30: Magandang umaga, Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas. Narito ako ngayon sa San Francisco General Trias dito sa lalawigan ng Cavite para sa gagawing pagbabukas ng Cavite Laguna Expressway o Calax Project Subsection 3 na pangungunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang bubuksang 7.88 km expressway ay magbibigay ng mas mabilis na biyahe sa pagitan ng Cavite at Laguna na kung saan inaasahang lalo pang magpapagaang ng daloy ng trapiko ang bagong segment at magpapabawas ng oras ng biyahe sa pagitan ng Binian, Laguna, General Trias sa Cavite. Wala sa isang oras ay magiging 26 na minuto na lamang na higit pang magpapalakas sa transport network ng South Luzon. Ang tabayan na ng detalye ng aktibidad na ito, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ihatid natin maya-maya lamang. Para sa Integrated State Media, ako naman si Alvin Baltazar ng Radyo Pilipinas.
1: Thank you so much, Alvin Baltazar, mula po dyan sa Gentry, General Trias sa Cavite. Oras natin, 51 and a half minutes, makalipas pong 7 a.m. Ito, update muna mula sa Campo Crame, mga kaibigan, publiko, kinalma ng Philippine National Police. Kasunod po nitong nag-viral na video sa social media hinggil sa umano'y pagkuyog ng mga minor de edad sa isang jeepney diyan po sa Las Piñas City.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Pilipinas.
28: Report.
1: Ang detalye atin ni J. Mark Dagala. J. Mark.
0: Sinabi ng Pilipinas National Police ang pangamba ng publiko kasunod ng pagkalat sa social media ng isang video na kinasasangkutan ng mga minor de edad na kabataan sa kabaan ng Alabang sa Pote Road, Barangay Almanza 1, Las Piñas City nitong Sabado. Ito yung makaraan tangkain ng mga minor de edad na sumakay sa isang jeepney, subalit agad din sila pinababa dahil sa ayaw na magsakay pa ng driver ng pasahero. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Natates Jr., sa kabila nito ay wala naman nangyaring karahasan, wala na iulat na nasaktan at wala rin nangyaring nakawan. Nang magsagawa ng follow operations ang pulisya sa lugar, natuntun ng 7 minor de edad na nasa pangangalaga na ng mga otoridad para sa kaukulang aksyon. Kasabay nito, sinabi ni Nartates na paigtingin pa ng PNP ang kanilang presensya sa mga komunidad, gayon din ang mabilis na pagtugon sa mga insidente at pakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan. Pinalalahanan din ito ang publiko na maging maingat sa pagbabahagi ng mga posts sa online at tiyaking mula lamang sa mga opisyal at beripikadong source ng impormasyon dahil may karapatang itong kaparusahan sa ilalim ng batas. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Thank you so much, J. Mark Dagala. Update po yan, direkta mula sa Campo Corame.
26: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time muna kami mga kaibigan. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong magang ito ng Lunes, May 4, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Ali Gumatay. Thank you. Mga co-pilot naman natin sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor at Jobel Lustre. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
26: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Dati-dati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
6: Ng ating walang gutom program.
5: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
7: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
5: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
8: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
5: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
8: These are the underserved areas. Walang
2: branch ng bangko, lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
5: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
9: Salamat, Presidente.
10: Salamat.

0: ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Isang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyonan.
5: Kasama si Ray Sampang
4: dito sa Radyo Pilipinas.
5: 738 AM.
3: Alas 8 na ng umaga, tanghali na bayan. Bangon na. Sa mga pagpalang pagbati po ngayong araw na ito ng Lunes, ika-4 sa buwan ng Mayo. Ito po ang programang Bangon, Bayang Mahal. Hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama natin ang ating magagang bumangon team mula po sa ating production side, engineering side. Maging ang mga tagapagatid natin ng balita sa labas ng ating himpilan. Maging ang mga kaganapan sa labas ng ating inang bayan. Inagutos na po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang malawakang pagtugon ng pamahalaan upang tulungan ang mga komunidad na apektado ng pag-uulan ng abo o yung ashfall, bunsod ng patuloy na pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa lalawigan ng Albay. Talaga naman pong na-surprise tayong lahat dyan, ha, nitong weekend. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang lava flow na naitatala sa Bulkang Mayon. Umabot na rin sa 411 rockfall events at 4 na pyroplastic density current signals o USON